0: mas maayos yung asylum application.
1: Second question ko, Attorney Bagares, hindi po ba malakas naman at maganda ang diplomatic relations po natin sa France? So, bakit po parang nagiging mahirap for us na ibalik sa Pilipinas si Zaldico?
0: Well, iba po kasi yung legal regime ng asylum, ano, at mataas po yung at stricto po yung mga alituntunin ng European Union member states pagdating po sa asylum petition. Meron po kasi tinatawag na sa principle of non-refoulement. French po yun, ibig sabihin nun ay merong karapatan yung isang asylum seeker na wag siyang ibalik sa lugar na pinanggalingan niya kapag ka meron, dahil nga sa kaya siya umalis, dahil meron pong bantas sa buhay niya o sa kanyang kalayaan, ano. At yun po yung primary principle ng asylum system, dapat kung kahit saan man, no? At kaya po, it's a sovereign function, no? At hindi po pwede mahimasok yung Pilipinas dyan dahil may sa separate rules po yung EU member states. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala nang pwedeng gawin yung Pilipinas, no? At in fact, yun nga, through the diplomatic channels, pwede ipaalam ng Pilipinas na hindi naman totoo yung claim ni Ginong Zaldico na mayroong banta sa buhay niya. Sa halip, mayroong prosecution sa kanya dahil mayroong siyang kinakaharap na mga kaso ng korupsyon sa Pilipinas. Ano? At pangalawa, meron din pong tratado na parehong miyembro ang Pilipinas at Pransya. Ito po yung UN Convention Against Corruption. At under Article 44 of that convention, sinasabi po doon na yung pong corruption is a non-political, yung prosecution for corruption, let me restate that, is a non-political act. No? So kailangan pong ipakita ng Pilipinas na may kaso na nga dito si Ginong Zaldico. In fact, meron nang dinidinig ngayon sa Sandigan Bayan at meron nang freeze order sa kanyang mga assets, ano? And under the convention, pwede pong sabihin ng Pilipinas, humihingi kami ng sa inyo ng mutual legal assistance para maibalik dito si Ginong Zaldico. At in fact, since pareho tayong miyembro ng convention na yan, ito sa Article 44, nagsasabi na corruption charges are non-political in nature.
2: Okay. Attorney, sa pagpalagay natin na gumawa na siya ng affidavit, kasi maaring hindi pa niya nilalabas, ano? So, pagpalagay natin na gumawa na siya ng affidavit, ito'y na-apostil din, according din sa international rules. Ang mga pahayag ba na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ngayon about him, no, na siya ay huhulihin, siya hinahanap, at yung mga ibang mga public statements na ginagawa ng official ng government against him, pwede ba niya itong gamitin? No, nakaragdagang ebidensya.
1: Magpapalakas ba 'yon no, sa hiling niya?
2: Oo, kasi ayan, no, kita niyo,
1: na ano, political asylum.
2: Talagang ako'y pahihirapan, ako'y huhulihin doon at
1: may banta.
2: O lalo na ngayon na sinasabi yung 18 na hindi pala Marines lahat, no. 18 so-called ex soldiers ay mga tao daw niya before, no. So, and then may mga statements din against them na sila naman ay gumawa rin ng affidavit. So, pwede ba niyang gamitin yung mga news clips, yung mga official statements ng pamahalaan dun sa kanyang application?
0: Well, pwede niyang gamitin yun. No? But of course, as to the weight, the legal, the evidentiary weight of those matters, no, it's a different question. Kasi uno lang sinasabi naman doon na huhulihin siya dahil meron po siyang kasong hinaharap sa Pilipinas, di ba? Pangalawa, yung pong statements ng mga Maris, hindi naman sa kanya yon. Strong statements yun ng iba at hindi sa kanya mismo, no? At pangatlo, gaya ng sinabi ko, no, yung corruption cases kasi, hindi talaga siya political according to the treaties. Plus, meron pa tayong isang treaty actually na yung EU mismo ay bahagi at si ang Pransya din, ano? Ito po yung UN Convention on Transnational Organized Crime. Sinasabi din ng batas na ng convention and treaty na yan, tratado, na meron ding obligation yung member states na mag-cooperate pagdating sa transnational organized crime, no? Lalo na yung money laundering. No? At pag titingnan natin yung allegations sa flood controls, kami, it's actually organized. It involves several, many people, people in the high places, including members of Congress and DPWH officials, no? And it was organized to commit one of the country's, probably in history, no? The most brazen heist of public coffers, public money, public funds in history, no? Na billion-billion yung halaga, no? Na, at pinatakbo ito ng maraming taon at involving people in power, no? So that definitely falls under the definition of transnational organized crime. Uh-huh. And there is also an obligation for mutual legal assistance when it comes to financial crimes like money laundering. Now, doon po sa tratado niya, ng kagandahan po niya, hindi po required yung double criminality no? Principle dahil exception po doon yung money laundering. Talagang galit po yung mga Europeans sa money laundering. Mm-hmm. Kailangan lang pong gawin ng ating pamahalaan magsabi. Actually, merong mga assets ang dating congressman ko dyan sa Europe. Mm-hmm. And these assets are proceeds of the crimes he is alleged to have committed. No? So, kailangan lang pamahalaan natin sabihin, maghanap ng tinatawag na European nexus. No? Ang connection doon sa Europe, whether in France or in another country. Para sabihin na kailangan namin ng tulong na maibalik yung mga assets na yan at maibalik din si congressman ko, dating congressman ko, dahil kailangan namin siyang litigin sa Pilipinas.
2: Attorney, very well said. No? Ang ganda ng mga points na pwedeng gamitin talaga para ma-disqualify siya doon sa kanyang kung mag-a-apply man siya. Pero paano magiging proseso na to? Pasasagutin ba ang Pilipinas? Pwede bang kumontra ang Pilipinas? Or automatically ba na tatanungin ang ating pamahalaan para mag-comment dyan sa kanyang application?
0: Well, the asylum process is a separate one, no? Kasi meron na yung, kumbaga, nakakanal yan. No? May sariling procedure siya. So, external yung gagawin ng Pilipinas dyan through diplomatic channels, no? Okay. And of course, through the channels provided by these treaties, no? So, may separate na proceeding, may separate na process na gagawin yung ating bansa. Hindi siya pwedeng pumasok doon on its own, no? So, kailangan na ng Pilipinas, ng ating mga otoridad, na buuin talaga ng matibay na kaso, no? At ipakita sa French authorities na ito yung kinakaharap ni Ginoong ko at walang pasayan yung kanyang sinasabi na we are prosecuting him. Rather, we are prosecuting him for corruption. No? So, that will be through diplomatic channels and through the channels for mutual legal assistance provided for in the these two treaties. Ano? So, hindi parallel yung mga proseso na to. At ito ay i-communicate din ng French authorities doon sa body, there's an office on for taking care of applications for refugees and asylum seekers.
2: Okay. So attorney, short of saying, makakakuha pa rin tayo ng ang ating gobyerno, makakuha pa rin through diplomatic channels nung mga pahayag, nung mga allegations at assertions ni former congressman ko in case na siya mag-apply for asylum, no? So makukuha pa rin natin, kaya may chance pa din na magbigay ng counter arguments ang ating pamahalaan through the diplomatic avenues.
0: Well, in general, it's supposed to be a confidential process, ano?
2: Okay.
0: And it's actually this a standard for proceedings of this kind, no? Kahit saan, kahit sa Pilipinas, supposedly yung process for asylum seekers is also confidential, no?
1: Mm-hmm.
0: Maybe the most that we can say is that this even with the pending application for asylum, I think that the what happened here perhaps is that nung nasa Czech Republic si Ginoong ko, no, nag-notify yung Czech Republic sa Pilipinas kasi dati siya congressman. Now, what's the basis for the notification is the Vienna Convention on Consular Relations, no? Dahil host state sila, meron silang obligation to notify the state of origin of someone who is in trouble. a national, no? At nung na-notify, nung nangyari yun, na he was held, no, in detention for apparently violation of immigration rules because he did not have proper travel documents. That's the time when so Congressman Sabi ko said, I'm going to file an application for asylum. No? At kaya pinadala siya
2: kaya
0: sa France.
2: Kaya siya pinadala.
0: Sabi niya doon sa unang pumasok. No? Now, but at that point, biglang naging confidential ng process. Kasi hindi na nabigay ng additional information yung Czech authorities. No? Kasi nga, merong procedures that apply to asylum petition and which includes the requirement of confidentiality. So after that process, wala nang ibang nasabi sa atin yung mga Czech authorities rather than say other than saying he's been sent to France apparently seeking an asylum he has filed an asylum petition. So generalize yung ating knowledge dyan. But whatever he's saying there, the Philippines can just say, well, we want him back because he's facing charges for corruption here. And here are the pieces of evidence we want you to see, which evidence actually establishes that there is no political persecution. Rather, there is a criminal prosecution facing him in the Philippines.
2: Yeah, attorney, so say for example, no, kasi confidential yan, ano, so ma-grant, no? For example, no, kung hypothetically, ma-grant yung kanyang application for asylum, pwede pa rin bang mag-testify siya, mag-execute ng mga affidavits, at mag-testify siya, kuwari sabihin natin sa Senado, sa Kongreso, via, you know, mga online platforms, at magbigay pa rin ng mga statements patungkol dun sa mga cases? Kasi ang siguro ang kinababahala ng halos lahat siguro tayo is ano namang hiyari ngayon, 'di ba? So ganun na lang, parang actually kapag ka hindi siya umuwi, parang nangyayari, parang it actually benefits pa yung mga tao na gusto nating matukoy, no, kung sino talaga ang mga may kinalaman dito. So paano mangyari yan? Would the asylum na kanyang inapply at kung ito man ay mag-grant, ito ba ay makapipigil sa kanya na magsiwalat at magsalita pa rin ng kanya mga nalalaman?
0: Well, actually, that's a good point, no? Kasi as far as I know, that hasn't been done before. At least, no, sa kasaysayan ng modern asylum procedures, ano? And I don't think that there's anything that will hinder him from doing that, no? Lalo lang may technology, pwede pa rin siya mag-testify, no? At may nga, pwede mo yung mga apostil yung kanyang sworn statement, ano? At ipadala sa Pilipinas, no? So, matagal na kasi, di ba? Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nung sumabog itong scandal na ito. Pero hanggang ngayon, wala pa tayo nakikitang sworn statement mula sa kanya, no? Exactly, that should have been the first thing na ginawa niya. As a protection also for his life. Kasi kapag meron na siyang sworn statement, ano, masasabi talaga na mayroong matibay na basehan yung kanya. At least, no, na hindi siya nagdadalawang isip, wala siyang takot, at kanyang pinaninindigan yung kanyang allegation about who are the supposed masterminds of the flood control scandal, no? Pero ilang buwan na po yung nakalipas, hanggang ngayon, walang po tayo nakikita. So, nothing actually prevents him from doing that, no? Although it could be a long drawn-out process, no? Yung asylum seeking sa Europa, pwedeng magtagal yan, no? At kung pag na-deny, meron pang possible na appeals process, no? Na that will further delay his return to the Philippines.
1: Okay.
0: Pwede niyang gawin 'yan sa palagay ko, na wala namang rules na nagbabawo sa kanya na kapag nagkaroon siya ng grant for asylum eh hindi na siya pwedeng magsalita, no, but he witness in the Philippines, no?
1: Last question ko na lang, Attorney Bagares. Sa palagay po ninyo, bakit din nahihirapan ang pamahalang Pilipinas na maka-secure po ng Interpol Red Notice? At saka kung mayroon na po ba tayo nito, ay mas magiging madali na ba yung pagpapauwi sakaling nasa France po si Zaldico?
0: Well, sabi sa atin ng mga DOJ authorities, meron silang hindi na isabit na requirements, no? Kaya na delay. So it's a red note, the Interpol, kasi it's an international organization that is I mean, a mechanism also for mutual legal assistance, ano? It's a separate process, no? At kahit mayroong red notice nga at mayroong asylum petition, the asylum petition will take precedence over the red notice, no? Mm. And while it's pending, a red notice cannot be executed, no? Kaya ganun po ka ano, no? Ganun po ka stricto po yung procedure sa European states dahil nga mataas po yung kanilang pagtingin sa human rights, no?
2: Yeah.
0: Meron hindi lang sila governed by the 1951 Refugee Convention, meron pa silang European Charter of Human Rights, no? Mm-hmm. Kaya kapag humingi ka ng asylum, automatic 'yon, no? Meron kaagad triggers at yung subsidiary principle or protective principle na non-reforma, immediately i-apply ng authority sa yon para lang masiguro nila na na hindi ka malalagay sa alanganin, no, as an asylum seeker.
1: Ganun pala yun.
2: Curious lang, Attorney Romel, no? At siguro ito yung last question ko din. Sa Pilipinas ba may political asylum tayo dito? Kasi nagtatanong yung iba nating kaagapay, pag dito kaya sa Pilipinas nagtago ang isang politically persecuted, allegedly politically persecuted person, meron din ba na way na mag-seek sila ng asylum sa Philippines?
0: Meron po. In fact, mayaman po yung ating kasaysayan dyan. Tayo po yung isang mga unang bansa sa Asia na naglagay po ng system for asylum.
2: Mm-hmm.
0: At in jurisprudence. No? In fact, ako mismo nakapag-handle ako ng at least 2 asylum procedures, ano? Of other nationality seeking help, seeking refuge in the Philippines, no? At yun nga, yung procedure na yan is also confidential.
1: Kaya nga siguro
0: for protection for that.
1: Attorney Bagares, ano, yung laging excuse na magpapatingin abroad. Siguro dapat talaga, wag na tayong payag ng payag kasi baka nga hindi na po umuwi. Lalong-lalo na nga yung may mga kaso ng kinakaharap.
2: Yan. Diba? Eh sabi nga nila
0: may old departure order ka agad dapat.
1: Oo, di ba? HDO agad.
2: Sabi nila kung may asylum sa Pilipinas, baka pwedeng dito na lang daw si congressman ko magpa-asylum. Attorney Romel!
1: Thank you!
2: Grabe, maraming salamat.
1: Dami naming natutunan.
2: Kung alam mo, attorney, sabihin ko lang, kung ikaw nagpaliwanag nung nangyaring pagkahuli kay Saldi ko,
1: quote and unquote,
2: mas naliwanagan ng taong bayan. So, wag kang titigil, attorney, sa iyong pagpapaliwanag para sa lahat.
1: Mabuhay ka.
0: Ano man po.
1: Si Attorney Romel Bagares, ang ating pinagkakatiwalaang international law expert.
2: Actually, it frames it properly, no? Mm-hmm. So, ibig sabihin na yung nahuli naman.
1: Mm-hmm.
2: Nahuli sila ng Republika, pero nag-apply kasi for...
1: Sinabi nga niya na mag-a-apply ako for political asylum.
2: Hindi ko alam, baka hindi ko lang natututukan masyado. Uh-huh. No? At ikaw mas nakakaalam yan at lagi ka naroon sa mga press briefing. No?
1: Uh-huh.
2: Hindi ko alam kung naipaliwanag in this way. It was framed in this way yung pagpapaliwanag.
1: Later na lang.
2: Na dahil sa political asylum.
1: Hindi, ano... Pinapasa sa DOJ. Abangan na lang daw si
2: pero
1: Vida.
2: Kung, yeah, pero kung ganyan yung mapaliwanag, kasi hinuli and then sinabi mag-a-apply ako for asylum at according dun sa
1: kaya
2: convention,
1: binalik siya.
2: Ibabalik siya doon sa France.
1: Kung saan siya nag-landing.
2: So, kaya nga pala may nagsabi na ibang otoridad rin ng Czech Republic na hindi namin pwedeng ibigay siya sa inyo kasi it's tantamount to kidnapping. Parang ganun pa yung sinabi daw.
1: Mm.
2: And now it gives us the more understanding na hindi lang pala ganun kasimple na nakoriente at nagkamali.
1: Sabi ni Pastor A, papunta siya sa COA Christian Fellowship.
2: Uy.
1: Mag-speak daw siya doon. So pag-pray natin siya, tas may sagot din siya sa ating QOTD. Sa ngayon, parang mas convincing ang commercial ng car battery para sa kanila. Sila nahuli does not mean na-aresto. Yung kabila, neutralize does not mean patayin. Iba-iba ang gamit ng dictionary.
2: Bakit ayon. Car battery, Pastor
1: convincing.
2: A?
1: Convincing. May commercial na ganon.
2: Convincing. Training.
1: Yes.
2: Ayan. Ano? I-Google na lang ng mga bata sila si Kainat. Baka ano yung
1: nasa
2: convincing
1: YouTube,
2: na sinasabi
1: nito. Hanapin
2: niyo
1: yung commercial. We are non-commercial na istasyon. Ay, Teacher Mary Ann Pinera, ganda daw ng song. Sana makapakinig ng salita ng Diyos para ang ating bansa ay makalaya sa kasinungalingan. Amen. Sarap kantahin. Ayan din ang sabi ni Ate Chloe Ramirez at ni Leonida Rubio.
2: Mm-hmm.
1: And maraming salamat din, Milagro, Sir Denia. Oh, magbigay daw muna tayo kay Phil.
2: Mm.
1: Magbabati muna tayo bago tayo magpray at eto na muna ang gawang kabutihan. Hugot tayo ng inspirasyon ngayong Monday.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iba? Magandang araw kaagapay! Sa isang maliit na barangay sa Quezon City, isang tendero ng lugaw ang kilala dahil sa kanyang tahimik na kabutihan. Si Mang Ernesto, 58 years old, ay araw-araw nagtitinda upang mabuhay. Ngunit bukod dito ay may ginagawa siyang hindi inaasahan ng marami. May mga mangkok ng lugaw na inilalaan para sa mga batang papasok sa eskwela na walang baon at sa mga matatandang kapos sa pera. Hindi ito ipinahahayag o ipinagyayabang. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bilihin, nananatiling abot-kaya ang kanyang paninda at mas pinipili niyang bawasan ang kita kaysa hayaang may magutom. Kaagapay, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng kayamanan o kasikatan, kundi sa kakayahang magbahagi at tumulong sa kapwa sa simpleng paraan.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
4: Nagdulot ng takot at abala ang isang bomb threat sa Talisay City Hall sa Cebu matapos may magpadala ng mensaheng nagsasabing may pampasabog umano sa loob ng complex. Dahil dito, agad nagsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad at isinara ang gusali bilang pag-iingat. Nahinto ang mga transaksyon, nakansila ang mga aktibidad at maraming mamamayan ang naapektuhan. Sa loob ng ilang oras, napalitan ng pangamba ang isang karaniwang araw. Ipinakita ng insidenteng ito kaagapay na ang isang maling gawain ay may malawak na epekto, hindi lamang sa pamahalaan kundi sa buong komunidad. Lagi nating tatandaan, ang pananakot ay hindi biro. Sa likod ng isang mensahe, may mga taong natatakot at naaabala. Piliing maging responsable dahil ang maling aksyon ay nagdudulot ng tunay na pinsala sa ating kapwa. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
1: Thank you, Phil.
2: Salamat.
1: Si Jezelle sa ating YouTube from Davao City. Hello. Salamat
2: Hello.
1: Sa panonood.
2: Hello.
1: Lagi daw siyang nakikinig at mag-pray din daw natin ang kanyang spiritual strength, provision sa finances. Si The Prayer Warrior para kay Zaldico, ang paghingi niya ng asylum ay hindi ibig sabihin na ligtas na siya. Pero malaki ang posibilidad na maantala ang pagbabalik niya sa Pilipinas.
2: Okay, pero ang maganda doon, sinabi nga ni Attorney Romel kanina,
1: na
2: kung sakali man
1: mag-grant
2: yung asylum, pwede pa rin siya mag-testify. Kasi nga yung tinatawag na Apostille Convention na kung saan pinapayagan ang pag-execute ng sinumpang salaysay sa ibang bansa, ay maaari pa rin magawa kahit na wala siya dito sa Pilipinas. So, actually,
1: dapat sworn statement
2: sworn
1: na, para
2: statement.
1: Binding na, hindi yung mga video statement.
2: Pero actually, kapag kung mangyari man yan, kasi ang tanong dyan, kung makuha siya sa kustudiya ng gobyerno na kanyang nilalabanan, malaya ba siya makakapagsalita or mas malaya ba siya masasabi yung sarili, yung kanyang gusto sabihin kung siya ay naka-asylum. So, you know, it makikita pa natin. No?
1: Abangan. Ang susunod na kabanata.
2: Abangers.
1: Let's pray.
2: Tayo manalangin na. Sige pa. Tayo manalangin sa Lunes na ito. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon. At dinadalangin at tinataas po ang amin pong bayan. Lord, we ask, Lord, that you would heal our land, Lord. Lord, sa amin hong panalangin na ito, ay simulan mo po, Panginoon, sa aming mga sarili, Lord. We pray, Lord, that you would continue to show us, Lord God, the contents of our hearts, Lord, ang mga bagay na hindi, Panginoon, kaaya-aya at hindi kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo. Father, we pray that you would continue to change us from glory to glory. We pray, Lord, sa bawat pamilyang Pilipino, Lord, sa bawat mag-aasawa, sa bawat mga magulang, anak, o Diyos, at magkakapatiran. Father God, we pray that you will strengthen the Filipino families, Lord. Protect us, Lord God. We pray, Lord God, that you would allow the fathers, Lord God, to be leaders and pastors, Panginoon, na kanila po mga tahanan. Dalangin namin, Panginoon, bawat nanay, bawat asawa, o Diyos, na ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila, Lord God, sa kanilang pagtatrabaho, pag-aalaga, Panginoon, sa kanilang mga anak at pamilya, o Diyos. And we pray, Lord God, that you would raise up, Lord God, this next generation ng aming mga kabataan, Panginoon, na maging ehemplo, Panginoon, sa buong mundo, Lord, being the only Christian nation in Asia. Father God, we pray sa amin pong mga leaders mula sa aming presidente, si President Ferdinand Marcos Jr., Lord, sa aming Vice President, sa mga Senador, Congressman, lahat ng executive branches, Lord God, local government officials, Lord. Sa nahaharap po, Panginoon, sa amin, we pray, Lord, na gampanan po nila ang kanilang panawagan, Panginoon, na paglingkuran ang aming mga taong bayan, Lord God, hindi ang isa't isa, Lord God, o hindi, Panginoon, ang kapangyarihan. Panginoon, dalangin rin ho namin na ikaw, Lord God, ang muling gumabay, Lord, sa iyo pong katawan, sa mga leaders, Panginoon, ng amin pong ng body of Christ, Lord, sa aming patuloy na pagtawag sa inyo, Lord God, to heal our land and to make our nation, Lord God, fulfill its calling, Panginoon, sa inyo, Lord, lalo na sa mga panahon na ito. Sa iyo po namin, O Diyos, binabalik ang lahat ng kapurihan, kagalingan, Panginoon, sa mga may karamdaman, kaaliwan, Panginoon, sa mga nalulungkot. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Thank you, Pastor Ni. And thank you sa ating mga Katsim Positive. Susunod na po ang servisyong OFW. Salamat kaagapay. Hanggang bukas, magkarinig ulit tayo same time, same station dito sa inyong FEBC Radio TV. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: Ako pa rin po si Attorney Pastor Ni Jeremiah Belhica. Nagpapaalala po kami sa inyo.
1: Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Servisyong OFW!
2: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pong bahagi ng Asia. Ngayon po ay May 4, 2026. May na po, unang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muli magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
3: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayang Dagat at sampu na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
4: Mag-abroad ay di biro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
2: Ito nga sa mag-abroad ay di biro. Nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-i-decide kung dapat nga ba magtrabaho sa ibang bansa. Of course, ang nais po ay maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Okay. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. And siguro not just continually we are grateful sa mga Pilipinang nakabalik na, yes, na sila ay naging victim ng scam center, at yung isang na iyon dito, siya po ay may nakuhang legitimate na trabaho, mm-hmm, and we were able to talk to her at sabi niya she's doing very very well, at talagang yung kanyang ang employer na babae, inaayos pa ang kama niya, no? So, stay in, tutor siya, and she seemed to be enjoying, and she is so grateful, no? Sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay.
3: Yeah, that's true, no? And yesterday also, we went to two churches, yung International Church in the morning, and then yung Filipino Church in the afternoon. And then dun sa Filipino Church nung afternoon, nag-usap-usap rin kami kasi yung topic po natin ngayon ay finding your identity in Christ. And more or less parang being the salt. Being the salt of the earth, ano? So anchored beyond our borders. So how can we find our identity in Christ? And dun sa group discussion naming mga married women, ano? Ang dami ring struggles related to yung family. Mm. And related to, you know, what are the things, the first question was, what are the things that you want to change about yourself? And a lot of us, siguro yung mga ilaw ng tahanan, ano, something that we need to let go of is control. Mm-hmm. So parang feeling na we have to control everything around us, including our family, because there are so many things beyond our control, diba?
2: Yeah, and so true, no? And we also had lunch with two Filipino men.
3: Yeah.
2: Isang engineer, isang admin person. At yung engineer, no, he's also grateful na siya po nakapag-church. So may day off siya once a week. While yung isa naman na admin person, talaga medyo fluent na siya, no, sa pag-order doon sa karinderya, no? So we ate sa karinderya kahapon. At nakaka-leave siya ng every 1 month yata, isang linggo siya nakapag-pahinga. So can you imagine yung favor din ng Panginoon sa kanila? And we were able to talk to a lot of teachers here in Laos, and they're just so grateful, no, sa kung ano ang meron sa kanila. And can you imagine, we were talking to one brother, no? He is a teacher. Yung sweldo niya po ay sakto lang. Pero nasama niya po yung kanyang misis at yung kanyang tatlong anak, mga dependents niya. And if you're able to live life with simplicity, kayang-kaya namang mapaabot yung sweldo ng ating mga OFW.
3: Yung kasama rin natin na isang one of the teachers here rin, kasama rin niya yung buong pamilya niya, no? But ang nakakatawa is sabi niya, yung pamilya pa daw niya sa Pilipinas ang nagpapadala ng pera sa kanila dito, yung for their extras. Kasi they only have enough for yung

0: Salamat.
1: Okay. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Melissa Cruz.
0: Pagpalain Diyos ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless!
1: God bless.
2: Ako po si Philip Cortez, OFW sa Milan, Italy, at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
5: Alam mo ba? Na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines

0: atin itong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City. Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
1: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyo pong lahat na nanonood sa amin at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZA. Kumusta na? Magandang po sa inyo pong lahat at kasama po natin ngayon sa ating broadcast si Kuya Willy Basilio dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Good morning po Kuya Willy.
5: Good morning po Bishop. Wow. Ganda ng background mo.
4: Opo, at tayo ngayon ay narito sa tabi ng ilog. At kasama natin ang mga taga Tokyo Baptist Church. Yan, ayan po. Ang present leader po ng Filipino Fellowship ng Tokyo Baptist Church, si Raylene. At ang past leader po, ayan, nariyan. At ang mga pamilya na nagbinagyo kagabi. Talos na kayin yung aming tent. Patungo dito sa ilog. Salamat. Nag-pray kami na magpadala ang Diyos ng mga anghel. Akalain mo, Kuya Willie, biglang yung aming tent ay hindi na gumagalaw. Answer prayer. Yung pala, may apat na may hawak ng tent sa labas. Nababasa. Nag-

0: Ayos, ganda.
1: Tagasang.
2: Yan, tayo nagpapasalamat sa ating mga tagapanood na makinig ngayon sa araw na ito. May 4 na, Kuya Willie. Ang
0: Oo.
2: bilis talaga ng panahon, di ba? At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga nanonood na makinig sa atin sa Pilipinas at ganoon sa ibayong dagat at mga nanonood na makinig sa atin lalo na dito sa Japan. Ano po? At si Mimi ay pinababati ni Karen, ng kapatid niya sa 60th birthday nito. Eh, siyempre pa ay nais natin batiin ng belated happy wedding anniversary ang Kiambao Couple. Nasa mga Kiambao Couple, ha? Ayan, nalikarita. Kaya ito po yung hiling. Kasama, yeah. Kapampangan din, kapampangan. Pakibati mo nga, ayan, ang Kiambao Couple, nagdiwang ng... ayan.
0: Masayang anniversary po kay kayo.
2: Ayan, masarap anniversary. Ayan. Masaya at mapusog. Ayan, kay kayo. Yes, kay Willie.
0: Hindi ako naniniwala na, no, na basta lang anniversary. Kailangan may ebidensya. Sa church
2: hindi
0: kasi,
2: nani, hindi, sa Marikina kasi ang fellowship. Hindi naman naniniwala na ninyo. Kasi,
0: pinagkikis namin yung binabati namin.
2: Ay, sandali, sandali. Patunayan daw na anniversary niyo, dapat mag-kiss daw, mag-kiss, sabi ni Kuya Willie. Aliga-aliga yan. Kiss
0: namin.
2: Ayan, ang Kiambao Couple.
0: Ayan, salabi ha, salabi.
2: Happy anniversary.
0: Ha.
2: Ayan, kiss
0: daw,
2: kiss. Happy
0: anniversary po.
2: Ayan, ayan. Aba. Oh, ayan, naniniwala ka na. Ayan. Oh, ayan.
0: Totoo na nga.
2: ito pa, sino pa? Ayan, si Raylene, ayan. At ang kanyang kabiyak. Raylene, aliga rito. Mag-anniversary rin.
0: Mag-anniversary rin.
2: Yan. Saka si Ryan. Ito ang talagang tiluhuran yung aming tent para hindi tangayin. Yan. Happy anniversary.
0: Yon. Papaniwalaan niyo po kami. Papaniwalaan niyo po kami.
2: Papaniwalaan niyo na anniversary niyo. Kailangan may kiss.
0: Kailangan may kiss.
2: Kiss. Yan.
0: Ayan. Ayan. Grabe ko eh.
2: At isang bati ng ano. Bati. Ito anniversary din.
0: Aba, talagang masayang Chua. Grupo ah.
2: Chua Couple. Ayan. Chua. No.
0: Hello po. No.
2: Kiss down. Oh, anniversary. Anniversary nga. Ngayon ini.
0: Parang mga susu ah.
2: Sige si anak mo. Teka muna. Naiingit ako. Darling, mag-kiss din tayo.
0: Isusunod ko na nga sana yon. Pwede na, susunod ko na nga sana yun.
2: Halika rin, hindi ko lalagpasin yun. Halika rito, ayaw palampasin. Ayan. Hindi namin anniversary, ayaw, pero nainggit.
0: 10 seconds.
2: Ayan.
0: Abay, teka muna, hindi ko nakita.
2: I-replay mo na lang.
0: Ang saya-saya.
2: Maraming salamat po sa mga panonood at pahinig po ninyo dito po sa broadcast namin dito sa Family Matters ng 702 DCS. Kaya Winnie, sa darating na Sabado ay meron tayong seminar dyan sa Nosegray. At ito ay tungkol sa pamilya sa pamamagitan ni Pastor DJ Jose. At sa Sabado rin ay meron din tayong seminar. Mamaya ay i-announce natin ng children ministry po natin. Kaya kayo po ay mag-unatili naka-tune in dito sa 702 DCAS. At kami po ay kabahagi ng KBP, Kapisaran ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isa lamang po kami sa station ng Far East Broadcasting Company. Pero hindi ba kami babatiin ka?
0: Opo, nako Kuya Junel, kahapon nagdiwang mabuti ang kabuang Marikina Christian Fellowship dahil sa kanyang 50th anibersaryo, no?
2: Oh, 50 years.
0: 50 years, yes.
2: Wow.
0: The glory of God. At inanyahan po natin yung ating mga churches sa paligid po. Babanggitin ko lang, the Lupirit Christian Church sa San Antonio, Northern Samar, panguna ni Pastor Jaime Rapsing, sa Ipil Bible Christian Fellowship, Gonzaga, Cagayan, Pastor Noel Kawitan, ang Living Believers in Christ Fellowship, Marikina City, panguna po ni Pastor Carlito San Jose, Marikina Christian Fellowship Holandes, panguna po ni Pastor Noel Cruz, Marikina Christian Fellowship Tumana, panguna po ng Pastor Abraham Francisco, Masbate Christian Fellowship, Kawayan, Masbate, panguna po ni Pastor Jerry Alburo, ang Messiah Christian Fellowship sa Santa Elena, Camarines Norte, pinangunahan po ng Pastor Roger Isidro, Montalban Christian Fellowship ng Rodriguez Rizal.

0: pinangunahan po ng Pastor Edmond Donato at Namolan Christian Fellowship ng Lingayen, Pangasinan ng Pastor Ryan Baba. Nagsama-sama kami.
1: Wow.
0: Oo, kahapon. Talagang ay, masayang-masaya, Kuya Jonel.
1: Talagang 50th anniversary, talagang star-studded. Praise God. Congratulations po. Ito po yung announcement naman ng Unchangeable God Commission Church dyan sa North Sagaray. Leadership Conference, Leading at Home. Ayan. Building God-Centered Families. At ang kanila nga pong speaker ay ako po, Bishop John Nevelan. Ito po ay sa darating na Sabado. Ano po? At sa Sabado rin, meron pong Hope Bearers Teachers Training and BBS Workshop para sa mga children ministers at mga parents and guardians po. Ito po ay gaganapin sa CTFE, Marilao, Hope of Glory Community beside SM Marilao. At ito po ay sa Sabado rin po, 8 a.m. to 4 p.m. Inclusive of snack and everything. Mag-register lang po kayo, 150 pesos. At i-contact nyo lang po at magtuturo po rito ay aking mga anak sa pangunan ni Alicia Grace Milan at saka si Eunice Ann Milan Darlucio, mga graduate ng PBS College of Bible. Kung kayo po interesado, mag-text lang kayo sa 0975-364-2830. Ayan po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang mga bata ay napakahalaga sa ating Panginoon. At maaari rin po mag-join sa 3-day BBS Bible Water Adventures ang tema po nito. Wow, praise God. At gusto natin batiin ng happy listening ang mga nanonood na hinig sa atin, si Kim Cagino. Ayan. At kumain kami doon ng Sabado sa kanilang bahay. Sarap magluto ni Sister Kim. At si Ramil Sulweta ng Marilao, nanonood ng hinig din sa atin. Si Sharon Kayanan, salamat Sharon. At ganun din si Marlet Crisostomo. At bumabati sa atin si Carol ay palatbat ay patuloy natin dalangin ang paglakas ni pare at patuloy na maranasan ang biyaya ni Lord. Si Daisy Abad ay nanonood ng kinig at si Pastor Art Concepcion ang chief trainer noong nakaraang bootcamp noong Sabado. Talagang dami mga evangelist na lumabas noong Sabado sa iba't ibang worship center po namin. Si Pastor Arsi Pataho, nanonood ang hinig sa atin. Malaman, nanonood ang hinig sa atin ang kanyang kabiyak, si Pastor Billy Pataho. Si Nelia Palma, good morning po sa inyo. Happy anniversary po sa mga kopos na naghalikan. Ayan.
0: Yo!
1: Listening po dito sa Buhawe, Bulacan. Ayan. At ayan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay maging bahagi ng mga buhay ng mga pamilyang kasama po natin ngayon. Gusto natin matiin ng happy listening ang mga taga Fuji, AOG, Pastor Johnny at ang kanyang kabiyak. At syempre pa, sabi mo nga hangina. Kung nasa form ba ako ni Pastor Eli, dumalo kami doon noong nakaraan. Si Pastor Eli, Pastor Joe, at ganoon din si Pastor Ninyo ng Evangelical Preachers, dumalo sa amin dyan sa Toyokawa mula sa Nagoya. Of course, ang Jesus the Loving Shepherd, ang sa Koiwa, dyan sa pangunan ni Pastor Mireille, ganoon din ang Pastor Eleanor at si Pastor Garcia. At ganoon din ang mga Alliance Churches na ngayon ay mayroong conference po rin dito. Sino Pastor Purdy at ang iba pa. Kaya happy listening po. At salamat sa inyo. At gusto natin batiin ang Jesus, the Gospel Church. Nagdiriwan sila ng convention sa mga araw na ito. Ganoon din ng the Lord of the Harvest. Pagkakunan ay Pastor Eason, Pastor Monty, Sister Loida. Happy listening po sa inyo pong lahat. Ano po? At ngayon po ay nais po nating i-announce ang ating topic ngayon. Kuya Willie, ano po ba ang topic natin sa araw na ito?
0: Ito po, Tatay sa Tahanan. Role mo ito. Papel mo
1: yun.
0: Ito.
1: Yan. Tatay sa Tahanan. Role mo ito. Wow. At syempre pa, meron tayong salita ng Panginoon na siya pagbabasihan ng ating family chat sa araw po na ito. Babasahin po ng Reverendo Willie Basilio.
0: Okay, mga kagapay, ito po, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 23 hanggang 25, mula sa Mabuting Balita Tagalog, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa New International Version, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her."
1: Wow. Yes, wow. Ano po ang inyong weekly reflection dyan, Kuya Willie? Mamaya ay gusto natin bigyan ng interview yung mga tatay dito.
0: Oo. Oh,
1: tungkol sa kanilang karanasan sa pagtatatay. Ayan. Oh. Balikan natin sila. Ano po ba ang inyong reflection?
0: Okay. Alam mo, Kuya Junel, nung isulat po ito ni Apostle Pablo sa mga Christians na, mga mananampalataya na, sa siyudad ng Efeso, eh, hindi ganun ka-smooth ang kanilang karanasan, kalalagayan.
1: Mm-hmm.
0: Ang unang may ikang ay pinagdadaanan yung tungkol sa ugnayang pamilya, Kuya Junel. Dahil merong mga iba-ibang mga Diyos-Diyos ang kinikilala ang kanilang panahon noon.
1: Yes, na,
0: meron direktang kaugnayan sa samahang pampamilya. Halimbawa, merong God of Fertility, Goddess of Fertility, yung si Diana na tinayuan ng shrine sa gitna ng siyudad ng Efeso. At siya ang tinaguriyan na tagapangalaga ng kayamanan ng buong siyudad. Lahat ng kinikita ng kanilang gobyerno, nilalagak doon para, kumbaga, bantayan ng Goddess Diana. Kung kaya, parang siya ang kinikilala na merong influensya, merong kapangyarihan doon sa mismong siyudad, kabuuan. Eh, nung makakilala ang mga tagaroon sa ating Panginoong Jesus, abay pinoproblema nila na yung kinagawin nila sa ugnayang mag-asawa. Such that, yung pagka hindi magkaanak yung kanilang kabyak, eh pwede naman maganak sa iba. At polygamous ang panahon nila.
1: Yeah.
0: Maraming pwedeng maging partner, maraming pwedeng maging asawa. At sa kanila, normal lang yon. Kaya may pagdidiin sa Apostol Pablo dito at sa panggambing niya, kung paano ika binigay mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay bilang pagmamahal sa kanyang iglesia o yung nabilang na sa mga tagasunod niya, ayun, binili niya mabuti ito sa mga taga-Efeso. At saka yung isa pa, Kuya Junel, na makita po natin, yung pagkapahayag sa salita ng Diyos, eh hindi lang po nag-a-apply nung panahon nila. Kundi sa ating kapanahonan ngayon, umiiral pa rin po ito, at anumang lugar, naroon tayo, anumang kultura ang ating sinusulong sa ating lipunan, ay, Kuya Jan, malinaw po na sinasabi na dapat ang masunod ay ang salita ng Panginoon.
1: Yan. And the primacy of the Word of God.
0: Amen.
1: Yan. Praise God. That, ito ay napakagandang paalaala at pag ito'y tinupad, gabay, itsyak ang pagtatagumpay. Praise God. Isa ba pong pagbasa? Either sa English o sa Tagalog?
0: Oh, sa English, New International Version, Ephesians 5:23-25. "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her."
1: Amen. Oh, ito ay naging magandang paalaala sa ating lahat. At pasimula pa lamang po dito, dito natin isasanding ang ating pong family chat sa araw po na ito. At sandali lang, Kuya Willie, ako ay giniginaw.
0: Ala.
1: Maginaw dito, hindi kagaya dyan sa inyo. Init-init dyan.
0: No.
1: So, suot ko muna itong jacket ko, giniginaw ako. Ayan. Hindi, maginaw talaga. Maaraw pero maginaw. Ayan, praise the Lord. Ay, nanonood din at nakikinig sa atin si Nelia Palma. Nag-happy anniversary sa mga couples. nag-kiss kang ina, ayan. Si Rosalinda Manzano ay nanonood ang hinindi sa atin at sila po ay...

0: Nakikinig din po at ganun din aking pinsan si Anna Chan nandiyan sa Thailand. Thailand, ayan. Ayan, Taiwan pala, Taiwan. At ganun din si Grace Agsalud. Nanonood ang kinig sa atin mula sa Cabanatuan City. Always listening mula po 1987. Ayan, onward. Si Ate Nelia Lozada, ang classmate ko.
1: Ang schoolmate ng Kuya Willy.
2: Oy.
0: At si Nelia Maling Lozada.
2: Yeah.
0: Ayan. At si Pastor Ramon Crisostomo, nanonood ang kinig. Salamat po. Si Midori Carranza. Ayan. Ako, nag-meet din kami niya noong mga nakaraang linggo dito sa Japan. Kasama ang kanyang sister-in-law, si Myra. Si Rose Rojas, nanonood din sa atin. Of course nga, si Kim Cagino. Ayan, ang special na pagbati binigay natin kanina kay Miss Kim. Ayan, kay Dory Galvez ay nanonood din. At aking kumpare, si paring Tito Dampog. At siyempre kasama niya si Maring Tet. Ayan, siya naghatid sa amin sa airport. Siya rin susundo this week sa amin sa Johnson. Pare at ganun din nanonood ang hinig sa atin ngayon ang mga kaibigan natin dyan sa Caloocan, pangunan ni Pastor Fame at saka ng kanyang habiyak, Sister Shello. At nako, kung kayo pinanood ang hinig sa amin, nako, i-share nyo na po ang ating pong broadcast po ngayon upang makasama sa atin ang ating mga kaibigan at makasubaybay sa ating talakayin sa araw po na ito. Napakaganda ng talakay natin tungkol sa mga tatay at kahit po ito'y preparation sa Mother's Day sa linggo.
2: Oh, yeah.
0: Napaalalahanan ang mga tatay sa kanilang gampanin para talagang ika nga ay maparamdam sa nanay na sila ay mapakahalaga. Praise God. At nako, napakahalaga po na atin pong patuloy na balikan ang salita ng Panginoon upang ang gabay ng Panginoon ang siyang ating panghawakan sa ating mga gampanin bilang mga tatay at nanay ng tahanan. Ang Biblia ay mayroong job description sa bawat member ng pamilya. Kung ito'y susundin natin, hindi lang magiging maayos ang pamilya, kundi magtatagumpay sa gitna ng mga hamon ng pamilya. Kaya mahalaga po na talagang atin pong tunghayaan ang salita ng Panginoon. Ito'y ating pagbulay-bulayan at sundin at iaayos niya ang ating mga buhay. Kaya really, di po ba?
2: Amen.
0: At tayo nagpapasalamat. Tayo'y privileged to have been called by God in this family ministry. And we have seen that families who are really applying the Word of God sa kanilang pagpapamilya ay talagang tagumpay ang kanila po nalalakaran. At yan naman ang dahilan, kaya kami po ng Kuya Willy at kami rito sa 702 DCS FEBC ay talagang committed para maging agapay ng inyong mga tahanan. At Family Matters isa lamang po sa manifestasyon ng aming commitment na umalalay sa mga pamilyang Pilipino. Ano po? Si Ana Lisa Garcia, nanonood na kinig na sa atin from Caloocan North, Barangay 180.
2: Oh.
0: Si Herminia de Robles, nanonood ang kinig din sa atin. At gusto rin pala natin batiin si Lani Ray, nanonood, nagbabati ng happy morning. At gusto natin ipaabot ang ating pakikiramay sa Rape family sa pag-lisa ng aking uncle sa si Chuy King at patuloy si Chad Juanita ipagpalain at binang kapayapaan ng Panginoon. At yun din ang minamahal na ama ni Leonie Leonga ay ating pinapaabot din ng ating pakikiramay po sa kanila dito sa Hope of Glory Community at sa Family Matters ng 702 DCS. Si Nora Cachela, nanonood din nakikinig sa atin Kuya Willy. Ano po? At ako, ito, nagtetext sila Kuya Willy. Si Nerissa Rocco. And of course, ang lagi nating sila Andy. Lagi nanonood ang kinig sa atin dyan sa Marilao, Bulacan. Si Ramirez Soweta at ang kanyang kabiyak. Ay happy listening po sa inyo pong lahat at stay tuning in sa amin po at Nais po namin ibahagi sa inyo ang ilang mga gabay na inihanda ng ating mga researcher sa araw po na ito para po sa ating po mga tatay at mga nanay na rin para mapaalala sa mga tatay ng tahanan. Praise God. Eh Kuya Willie, baka meron kang hiyahabol. Ha? Alibawa, si Mayen nakikinig din daw at sa ating batiin ng happy listening. Ayan. So, ikaw ba Kuya Willie, may hiyahabol ka pa?
2: Eh siyempre, mawawala ba naman yung aking nuknukan ng gandang misis dahil sa pagiging nanay at lola, in advance, binabati na natin. Happy Mother's Day.
0: Yes, siyempre sa aking kabiyak na saksakan ng ganda.
2: Ayan.
0: Happy Mother's Day. Yun daw mga ngayon daw saksakan ng ganda. Ayan. Ang mga asawa natin. Sa susunod daw, barila na, barila. Barila ng ganda. Yan ay courtesy ni Belen. Si Belen ang nagsabi sa amin yan.
2: Barila na.
0: Gusto ko rin pala pasalamatan na aking kapatid, si Kuya at saka si Belen na kumukup sa amin noong nakaraang araw dito din sa Japan. Kaya praise God. At Kuya Willie, talagang nakikita ko, sumisilip na sa atin. Ayun. Yung ating partner every Monday.
2: Eh, nagustuhan niya yung ilog sa likod mo eh. Kaya gusto
0: Oo nga, yan, yan. Oh. Lakas ng agos. Oh, oh yan,
2: yan,
0: no?
2: Yan, yan.
0: Grabe, ganyan ang ilog natin noong araw eh.
2: So, yeah.
0: Terrible. Talaga, ang sarap dito.
2: Eh, alam mo, Kuya Junel, narinig ko na mayroong farm ang ating ang sumisilip-silip na ali.
0: Oh, meron din siya.
2: Oh, baka baka may batis doon sa kanila. Oh, 'yan.
0: Oh, hindi tayo naniniwala, hindi tayo iniimbitahan. Oh,
2: tama ka diyan.
0: Eh, ito po, ipakilala niyo na.
2: Yeah.
0: Papasukin niyo na.
2: Walang iba po kundi si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po 'yan ng isang awit mula sa Papuri 22 Angkla.
3: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
4: Hi, narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa memo ni Mami. At ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa sobrang halaga na bagay. Ano po ito? Ito po yung pagbibigay natin sa ating mga anak ng kakayahan upang hindi sila matakot sa katotohanan. Kasi kahit na nga po adult, minsan nakakatakot yung katotohanan, ano? Parang glaring truth scares us. So ano po ang magandang gawin natin dito? Apat na letter A ang ating pag-uusapan. Ang una is to affirm the truth. Kung ano yung katotohanan, halimbawa pupunta siya sa dentist, let's affirm the truth, medyo masasaktan. Pag nag-injection, makakaramdam siya ng pain. And lalo na kung meron ang gagawin si dentist. So let's affirm the truth. Minsan kasi we must the truth, nawala yan, diyan, ganyan. So let's affirm the truth. Ano ba yung katotohanan? Pangalawa po na letter A ay ito rin po, no? Let us avoid yung mga fake na threats. Halaka, kapag ka, yan, ako, yung mga ganun. Hindi na kita isasama, pero sa totoo naman, isasama mo pa rin siya. O di kaya minsan ituturo natin yung mga tao sa paligid. Lalo na po kung ang toddlers ang ating kausap. La, tingnan mo ha, ibibigay kita dyan sa mama. Naku, tingnan mo yung mama na, may gigil pa, ano po. So ito po ay hindi makakabuti upang kanila pong hindi katakutan ang katotohanan. Eh, hindi naman talaga totoong ibibigay siya doon. Hindi naman totoo siyang iiwanan. Kaya let's avoid ito pong mga fake na atin pong mga threats sa ating mga bata. And let's be real. Ayan. Pangatlo na letter A, ito rin naman po ay appreciate po yung kanilang pagiging tapat. Halimbawa, sinabi nila ang kanilang nararamdaman, let's appreciate it. At pwede din naman, idugtong natin yung unang A, let's affirm it. Talaga anak? Naku, nalungkot ka? Bakit? Ah, oo, ayan. Diba? Huwag nating sabihin sa kanya na, hindi, ano yan, wala lang yan. Naku, ikaw talaga, oo, para yan lang. But to them, it's very real. Maganda po kasi ay nagiging makatotohanan tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga bata upang hindi po sila matakot sa katotohanan. The reality of life. Yan. At panghuli na letter A, Ito po ay let us allow for open questions. Huwag natin silang isara. Huwag natin silang bigyan agad ng boundary na malalaman mo rin yan. Halimbawa, meron siya isang bagay na nag-aalala siya, nakita niya kung saan, or narinig niya. Tapos itatanong niya sa atin, let's avoid just, you know, brushing off yung tanong na ito ng bata. Let us be open, allow openness sa kanilang usap. Mailang paalala mula sa inyong Mami Becerios dito sa Memo ni Mami.
3: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Podcast. Can you hear me? Yes, though. Ayan. Kita ko sa marinig. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa napakagandang awitin na yon. And syempre pa sa binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga kasama dito sa Family Matters. John Del Milan kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kuya Willie Basilio. Ayan. Kuya Willie, tayo mapalad sapagkat tayo may kasama ngayon na makakasama natin sa pagtalakay ng mga tungkulin ng tatay. Ano? At... medyo mahina yung aking speaker eh. Kaya, pero mahalaga na didinig ninyo kami dyan. Ano?
1: Maliwanag.
0: Una ang former leader ng Filipino community ng Tokyo Baptist Church. Ito ay ang iyong kabalen. Ayan.
1: Wow, si? Abe.
2: Chris Kiambao po.
0: Ayan, Kiambao. Si Chris Kiambao. At siya ay isang Kapampangan, isang Pilipino. Ayan.
1: Wow.
0: Natapos dito, Chris.
2: 28 years na po.
0: 28 years? Wow, Kuya Willie. Kita mo nga, ano ha? 28 long years. Pero Pilipinong-Pilipino pa rin. Love na love pa rin ang ating bansang Pilipinas. Ang pangalawa nating interviewin ay si?
3: Ako si Felix Kawi.
0: Felix Kawi. At taga saan si Felix sa Pilipinas?
3: Yung mama ko po, Pangasinan, si Papa Mountain Province.
0: Ayun. At si mama yan, nanonood at kikinig ngayon.
1: Hello po. Diyan
0: Aya, pagbati pa yung mama po.
3: Sa Mama Josie.
0: Aya. Aya, Kuya Willie. At katulad ng pangako po namin sa inyo, tatalakayin po ng namin nila Kuya Willie ang mga gampanin ng isang tatay. Ano po? Kuya Willie, ano po ba yung unang gampanin ng tatay dyan sa ating ibabahagi sa araw na ito?
1: Ang una dito sa ating tala, Kuya Jurel, tulong ng ating staff from growingfathers.com, sabi niya, love your wife and provide for her needs.
0: Yan,
1: batay sa Ephesians chapter 5, 25 to 33. Love your wife and provide for her needs.
0: Mm-hmm. Yan, mahalin ang kabiyak.
1: Oo.
0: Yan ang unang tungkulin, di ba? Nalilimutan ng mga tatay na kung hindi dahil sa misis ay walang anak. Hindi dahil sa misis ay hindi ka tatay. Ayan. At syempre, nais natin interviewin si Kuya Chris Kiambao sa kanyang gampanin. At yung kanyang misis ay nanonood dito eh. Nakikinig kung i-confirm daw kung
1: At saka
0: yung mga sasabihin niya ay tama.
1: Siguro nakatingin na medyo matalim-talim ang tingin ni Mrs.
0: Hingil ako ng tulong sa aking asawa para ma-tune in itong kabila. Anyway, so Chris, sabi ng ating talakayin ngayon ay ang among the many responsibility of a father ay yung pagiging mister sa misis.
1: Tama.
0: Ikaw ba, Chris, ano ba nakita mong kahalagahan na makita ng mga anak mo na mahal mo si Len? Ayan.
2: Ayun po.
0: At paano mo ito pinapakita? Ayan.
2: Sabi nga po, happy wife, happy life daw po.
0: Yan.
2: So, dapat po nakikita ng mga bata na masaya yung relasyon namin ng mag-asawa at na papakita namin na yung pagmamahal namin sa isa't isa. Kasi minomodel po dapat namin yung ganung pagmamahal, yung relationship sa mga bata para mapakita rin nila yung pagmamahal nila sa isa't isa. May dalawa kaming anak, si Alan at Talena, and para makita nila gano'n namin kamahal sila at mapakita rin nila ang pagmamahal nila sa atin.
0: So sinasabi mo na mo-model mo.
2: Model. Diba? Modeling po.
0: Na nakikita ng anak mo na minamahal mo ang nanay nila, kaya it serves as a model.
2: Okay.
0: Bukod dun sa impact ng pagiging modelo, ano pa ang impact na makita ng anak na si tatay ko mahal si mami?
2: Oh, yung respeto po nila sa mami po.
0: Ayun. Hindi naman dahil Mother's Day sa Linggo, ha?
2: Kaya kasama na rin.
0: Ayan, ako talagang, yun po, talagang, it's one thing to tell our children, respeto niyo, mami niyo. It's another thing for them to naturally do it. Kasi si daddy, Talagang mahal na mahal at nirespeto si Mami. Okay. Ayan. Ilang taon na nga uli kayo ni Len?
2: 17 years na po.
0: 17 years. At binibidyo tayo. Nung misis, tinitignan.
2: Tama.
0: Investment. Ang tama ang sagot. At, ayan. Really, ayan. Ako, eh, maraming salamat, Buddy Chris. At ano ba ang panghuli na lang? Ano mapapayo mo sa mga daddy out there tungkol sa kanilang pagtingin sa kanilang misis? Kasi yung iba mga tatay, anak ang focus eh.
2: Apo.
0: Pero dito pinapakita mo at na mahalaga na mahalin ang misis mismo.
2: Hindi lang po sa salita na natin sinasabi na mahal natin yung asawa natin, kundi sa actions din, tung pagtulong sa bahay, mga maliit-liit na pagtulong.
0: Wow.
2: Makita rin natin yung pagmamahal.
1: Maganda yun, maganda yun.
0: Amen. Mm. Totoo ba yun, Len? Ayan, tatara ko. Tumatangok, Kuya Vinny, tumatangok. May ebidensya. Maraming salamat, Chris. At ano nga yung kaabalahan dito sa Japan?
2: Sa ano po ko, sa finance company po.
0: Ayun, finance company. Baka mamaya doon sa third point natin, interview natin siya. Yung pangatlong punto tungkol sa financial aspect. Ano, Kuya Willie? Ha?
1: Maraming pera.
0: Pero,
1: maraming
0: pera. Yes. So, Kuya Willie, may dadagdag ka ba na gusto mong sabihin tungkol sa bagay na ito?
1: Naalala ko lang, Kuya Janelle, meron daw isang mayor dito sa atin nagkasal sa kanyang constituents. At walang ano, walang vow na dala-dala yung lalaki. O sabi ng mayor, sige, sumunod ka na lang sa akin sasabihin. Sabi niya, ipinangangako ko ng lahat ng sahod ko ay bibigay sa iyo. Pati na yung 13th month pay ko. O sinusunod ng lalaki, yung dinidikta ng mayor. Tapos sabi pa niya, hindi ako mangungupit. yan ang binitiwang pangako, no? So, naalala ko yun kasi nabanggit nga, bahagi ito ko yung Junel, yung sinabi sa Efeso na yung pagiging ulo ng pamilya, si tatay, abay kasama pala doon yung pagpo-provide ng pangailangan una ni Mrs. Oh, para sabi nga ni Kuya Chris kanina, eh, happy wife, happy life. Yan. Kuya Chris, yung mga lapad dyan, eh, kay Mrs. yan.
0: Napaka, sino ba yung mayor na yan at may announce yun natin? Maraming salamat, Buddy Chris. At ngayon naman ay i-interviewin natin ay si Felix. At alam mo pala, kahapon, silang dalawa kasama na iba pang kalalakihan dito. At pati mga mami, talagang yung aming tent ay nililipad. Mm-hmm. Sila ang talagang literally humawak. At
1: yung mga pinanalangin mo mga anghel. Yung mga pinanalangin mo mga anghel, nandiyan pala, kasama mo na.
0: Yes. Okay. So, thank you very much, Chris. At ngayon naman si Felix ang ating interviewin. Ano ha? Brother Felix, ilan ang anak ninyo?
4: Tatlo po.
0: Tatlo? Ayan. Ano na mga edad?
4: Yung panganay po, 14.
0: 14?
4: 6.
0: 6? And 5. And 5. Okay. At, siguro naman, sangayong ka kay Chris na unang tungkulin ay mahalin ang misis.
4: Opo.
0: Ayan. Po. Parang nag-isipan na sa pamisis ito. Ah, parang nag-isip eh. Ayan. Eh, yung pangalawang tungkulin ay yung mga anak, di ba? Para tungkulin ang tatay na mahalin ang kanyang sariling mga anak. Ano ba? Paano mo pinapadama ang pagmamahal sa iyong mga anak?
4: Pinapadama ko po ang pagmamahal at pagpo-provide sa kailangan nila.
0: Aha.
4: At isa pa po ay yung provision ng disiplina.
0: Yung disiplina, ayan.
4: The more you discipline them.
0: Yes, ano. Kuya Willie, kapag ka nasa abroad, lalo na, di ba, kagaya itong Japan, na pagka 18 years old, independent na, di ba? Minsan very early na yung mga bata, ay talagang hindi na nadidisiplina. Felix, paano mo nakikita ang kahalagahan na disiplinahin ng bata bilang bahagi ng gampani ng isang tatay?
4: Kasi God-given instruction po yun na dapat yung mga anak i-disiplinahin para kapag sila tumanda, hindi sila mawawala sa faith nila kay God.
0: Yun. At yan ang sabi sa Proverbs 22:6, train up a child in the way they should go, for when they are old, they will not depart from it. At Ano ba ang mga karanasan mo sa pagdidisiplina ng bata na gusto mo i-share sa mga tagapanood at tagapinig natin?
4: Kasi medyo mahirap po kapag medyo young adult na sila eh.
0: Oo.
4: Teenager. Isa po yun ang mahirap po dyan eh, yung dapat mapagpasensya po tayo.
0: Mm-hmm.
4: And bigyan po talaga ng time na kausapin yung bata.
0: Ayun.
4: At huwag silang exasperate, sabi sa Bible, di ba? Na hindi sila dapat magalit sa iyo. May tamang pagdidisiplina na hindi aayaw or hindi lalayo yung bata.
0: Mm-hmm.
4: So dapat patuloy po tayo maging pasensyoso at magdasal lagi kasama ng may bahamin ng asawa.
0: Ayun. Ang asawa ang didisiplinahin?
4: Kaming dalawa po ay dapat dadasal, disiplinahin yung mga bata. Kasi parang kung tayo po ay dinisiplina ng Panginoon, dapat ma-apply din natin sa mga bata. Para sila ay makita nila na magtiwala sa Panginoon.
0: Ayun. Kinabahan daw yung misis kaya Willie. Napatik siya didisiplinahin. Napababa yung video eh. Ikaw, Pati Chris, ano madadagdag mo doon sa challenging of disciplining our children, especially kagaya ninyo na sa abroad?
2: I think yung pag-emphasize ng importance ng Word of God sa buhay nila. Kasi kung yun yung talagang pamantayan nila sa pamumuhay, hindi na mahirap i-disiplina yung bata. Ipo-point mo lang siya sa Biblia at papakita sa kanya na ito yung kalooban ng Panginoon na sila ay sumunod sa magulang at kapag sumang-ayon sila, hindi na mahirap disiplinahin ng mga bata.
0: Ayun. Pointing them back to the Word of God. Praise the Lord. Maraming salamat, Felix at Chris at Kuya Willie. Baka may dadagdag po kayo.
1: Naalala ko lang, Kuya Junel, yung pong sinabi sa Lumang Tipan, yung panahon ni Josue, ang lakas ng loob ni Josue na sabihin, sa ganang akin at ng aking sambahayan, paglilingkuran namin ang aming Diyos. Yan. So, yung po ay hinugot niya doon sa nakita niya, buhay ang kanilang Diyos at gumagawa ng pambihirang mga bagay na higit sa kayang gawin nila at dahil doon, kapit todo siya kay Lord, buong pamilya niya. So much so na sabi niya, o sige, piliin nyo na ngayon kung sinong Diyos ang paglilingkod ninyo. Pero para sa akin, ang pamilya ko, maglilingkod kami kay Lord. Yan.
0: Amen. Nakita na ang kanilang tatay ay nangunguna sa paglilingkod sa Panginoon. At ang dalawa nating guest, talagang very actively serving God sa Tokyo Baptist Church. Ano ba ang ministry ninyo, Brother Felix at Brother Chris?
2: Teenagers po.
0: Ayun. Wow. Mga tatay, nagtuturo ng teenagers. Kasi kapag ka-children ministry, Kuya Willie, para bang sa nanay yan. O kaya sa mga babae yan. Ito, tatay mismo. Nag-surrogate father sa ibang teenager. Ilan taon na nga yung teenager mo? 15. Nako, nakilala namin sila eh. Baliit pa yung, ang tangkad, 6'2". Ang taas.
1: Oo.
0: 6'2", talaga grabe. At yung kanilang pangalawang anak ay nasa stroller pa nung kami pinapasyal dito. At si Kuya Clem, nung nabubuhay pa, ay natira din sa kanila, kila Chris.
1: Ayun.
0: At kinukup din nila. At kami lagi kinukup dito. sige po, Kuya Willie.
1: Lagi ka kamong kinukup nila, Kuya Chris. Hindi ka naman teenager. Hindi ka naman teenager.
0: Hindi naman ako teenager. So si Young by Heart. Felix, ano ministry mo sa Tokyo Baptist Church?
3: Family there. Nagsaserve sa small group by mistake.
0: Yun. Ayun, small group, mga pamilya. Itong aming camp at ano ba tawag dito? Camp, road trip, halo-halo, camping, road trip. At kagabi, kahapon, nagkaroon din kami ng worship together. At pinaplano nila, ilipat-lipat kami ng sasakyan para sa counseling, pamilya. Kung sino ang pamilya magpapakounsel.
1: Kasi may problem. Akala ko po, Junel, akala ko si kayo ang kakaunselan. Kaya...
0: kami kakaunselan. Hindi, ganito nga kayo, Willie. Kapag nagda-drive si Chris, saka si Len.
1: Maganda,
0: Eh
1: maganda.
0: medyo nagkakaalam mo naman pag nagmamaneho, pag
1: Oo.
0: nag-ano kung saan dadaan, papaano. Eh sabi ni Chris, naku, nangangamoy-away na natin. Papa-counsel na tayo, sabi nila. Eh sabi ko naman, naku, sorry. Hindi kami pwede mag-counsel tungkol sa away sa pagmamaneho. Dahil kami nag-aaway din sa pagmamaneho.
1: Oo.
0: praise God. Naku. Maraming salamat.
1: Pwede na, meron daw kotse ngayon na model ngayong 2026.
0: Ano yung model ng kotse na yan?
1: Ang kaibahan niyan ay meron siyang bagong app na nag-ooperate lang pagka nabili mo na, nailabas mo na sa kasa.
0: Aha, ano
1: at
0: yung
1: ang nagagawa ng mga apps na yan, pagka medyo nabibigla ka ng preno, may kukurot sa'yo sa tagiliran.
0: O ah, kotse na
1: kukurot? O may magsasalita. Op. Yan.
0: Parang built-in wipe. Parang ganun, built-in wipe yung bagong kotse na yan.
1: pagka ginamit mo lang, doon pala lalabas yun.
0: Nako, hindi naman yan. Nako, sana huwag dumating sa Pilipinas yan. Nako, maraming salamat. Eh, kayo, baka mayroon kayong nais dagdag pa. Medyo mahina po yung aking speaker ng phone, kaya gagamit ako ng earphone pagka tayong dalawa na nag-uusap. Meron mo ba kayong gusto idagdag?
1: Isa na lang po, original, para pag-usap natin susunod. Naalala ko naman, sa bagong tipan, di ba, may mga elders, may mga deacons tayo sa church.
0: Elders diba? And deacons, yeah.
1: Oo, ang habili ni Lord sa mag-lead sa church, no? Any position of leadership in the church, sabi niya, dapat maging mahusay na administrator ng kanya mismong pamilya.
0: Ngayon, administrator ng kanyang sariling pamilya. Kaya tatawagin natin si Ryan. Sino ang mga susunod sa atin dyan, ha? At may gampanin para ibigay. Kayo muna kay Willie, ano po ibig niyo sabihin dito sa puntos na ito na dapat ang isang tatay ay mahusay, mamahala ng kanyang sariling pamilya? Ayan.
1: Well, with all practicality, Kuya Jonel, alalahan natin na napaka-pribilehyo tayo na mayroong gampanin tayo sa loob ng ating mga churches and fellowships. Pangalawa, ay yon ay dapat titingnan natin na todong talagang sikap na kung paano meron tayong sariling pamilya at naglilingkod naman tayo sa pamilya ng Diyos. Tamang yung katotohanan. Na, sabi nga po natin, kung mahusay tayo sa pamamahala ng ating tahanan, magiging epektibo tayo sa pamamahala ng Church ni Lord.
0: Yeah, amen. Yeah. Well, Willie, meron tayong bagong guest dito. Kung si Chris ang dating leader ng Filipino community, ito naman ang kasalukuyang leader, si Ryan. Thank you, Abe. Ayan. Thank you.
1: Bye-bye, Kat. Abe.
0: Ayan. Si Ryan, ito ang talaga, at yung kanyang kabiyak. Sama na kaya natin kabiyak niya. Ali ka rito, Raylene. Sila ngayon ang mag-asawa, ang leader ng ng Filipino community dito sa Tokyo. Ang Tokyo Baptist Church ay isang international church dito sa Japan. Mismo sa puso ng Tokyo, Japan. At medyo mahina lang yung dating nating konti ng aking speaker, pero i-echo ko na lang. Ano po. So, sinasabi Ryan na ni Kuya Willie na pangalawang tungkulin ng isang tatay ay yung dapat mahusay at pamamahala ng kanyang sariling bahay. Marami mga tatay ay hindi na papamahalaan ang kanyang sariling pamilya. Kaya kung pag-uusapan ng responsibility, ito yung tatay na talagang kitang-kita. At sinama na natin yung misis para makakatanggi agad kung hindi totoo yung sasabihin. So, ayan, alas natin.
1: Nagot ka at Kuya Raya.
0: sige. Kuya, para makapasok yung kanilang sasabihin, tagalik ko na kayo. Salamat tayo sa Panginoon. Kuya Willid, can you hear me?
1: Opo, maluwanag po kayo dito.
0: So, si Ryan ay tatay ng ilang anak?
5: Dalawa po.
0: Dalawa.
5: Anong hindi dalawang po.
0: Dalawa po.
5: Dalawa.
1: Magalang lang siya, magalang.
5: Sa Cebu.
0: Cebu, ayan.
5: Tapos doon kami nagstay sa... I was born sa Cebu, but I grew up in Negros.
0: Negros, ayan. At ang kanyang kabiyak, si Raylene. Ay, saan ka?
6: From Bacolod po.
0: Bacolod, ayan. At ilang taon na kayo dito sa Japan?
5: 11?
6: 2012 na.
0: Magto-12 years na, Kuya Willie. At talagang they are able leader of Filipino Fellowship dito sa Tokyo. Baptist Church. At Ryan, ang tinatalakay natin dito ay tungkol sa mga tatay na harapin mo'y gampanin mo. Kangina ay tinalakay ni Chris yung unang gampanin ng tatay, mahalin ng misis, yung nanay ng mga anak. Tapos si Abad, sumasabat yung babae. Dapat lang. Hindi ako other wives here. So ngayon, ay pangalawa naman si Felix, sinalakay, yung disiplinahin mo yung sarili mong anak. Kasi baka hindi mo didisiplina, tinatalikuran mo yung gampanin. So naman pangatlo ay yung maging responsabling tatay ka. You manage your family household well. Ikaw pa, Ryan, paano ang mga karanasan mo tungkol sa bagay na yan?
5: Medyo, sa bahay namin, medyo lax kami, yet we have one rule.
0: Mm-hmm.
5: The rule we set is to obey.
0: To obey, yeah.
5: So kahit anong gawin ng mga kids, as long as we ask them that once we tell them to do something, mm-hmm. they must follow.
0: Iyon, so importante na merong authority over them. Ayun, at talagang kung ikaw yung tigre ng bahay, si Raylene ang trainer.
5: Siya yung may hawak ng whip.
1: Siya yung may hawak ng latigo.
0: Siya may hawak. Ayan. So, ano ba mga challenges ng tatay sa abroad? Ha? So, pagdating sa mga iba't ibang gampan. May mga tatay kasi na bigla na lang nawawala, takot sa responsibility. Ikaw ba, Ryan?
5: Sa akin, kasi nga, yung work ko is basically weekdays, wala ako sa bahay.
0: Oho.
5: So, weekend lang ako sa bahay.
0: Mm-hmm.
5: So, medyo siguro yung ibang problems na nafe-face ng mga tatay na araw-araw nilang kasama yung mga anak, medyo less sa akin kasi mm-hmm. weekend lang nakikita eh.
0: Malayo kasi yung trabaho niya. Malayo yung trabaho niya, Kuya Willie. Kaya every weekend siya nauwi. Ayan. So, yun yung isang unique situation.
5: Opo. Kasama na sa asawa.
0: Pero pag uwi ng bahay, ramdam yung presence, Raylene, ano? Oh. Ha? Siya ba yung tatay na pag-uwi ikaw na rin dyan, total, ikaw na nang wanted to. How will you describe your husband as a responsible father of the house?
6: Every weekend po talagang excited ako kasi darating na siya. O lahat mm-hmm. sa kanya na.
0: Ay! Hindi, ala ko excited makita yung husband. Kumbala, excited darating na husband dahil ikaw naman ang mega.
6: Galing.
0: Ang tanong naman ay tinatanggap ba?
6: Ay, sobra.
0: Oh, I see. So, hindi siya tipo, bakit? Pagod din ako Monday through Friday. Hindi. Excited din. Nakuhanan yung gampan.
6: Parang fiesta po pag weekends. Kasi parang
1: tuna. Fiesta. Wow, ang ganda nun ah.
6: Hindi siya magluto.
0: Oh, mahirap magluto si Ryan.
1: Hindi ako naniniwala dyan, Kuya Janelle.
5: Kita sa katawan.
0: Hindi naniniwala ang Kuya Willie.
1: Hindi ako naniniwala dyan na masarap.
5: Ay, punta kayo dito.
0: Punta ka raw dito kay Willie at malalasahan mo. Noong nakaraan, pinagduto kami, Wagyu.
1: Ano yun?
0: Mahal yun. Sabi niya nga gusto niya po Wagyu. Sabi ko, Wagyu yun, mahal yun. At mahusay na magluto. Ano masasabi mo sa mga tatay na parang takot sa responsibility, di ba? Minsan may tumatakas na lang, either iniiwanan yung kanyang pamilya, o kaya naman yung iba, ginagamit na dahilan yung magtrabaho na away from the family na ni Honey Ho ay hindi na maring dyan, di ba?
5: Medyo mahirap nga yan pag ganyan yung husband na yung response nila ay ganyan.
0: Mm-hmm.
5: Kasi if the Lord will do to us the same way.
0: Yeah.
5: Okay. Bigla rin umalis yung Panginoon para sa atin.
0: Yes.
5: Mahirap talaga siya. Kaya we need to just follow what the Lord did or set. Kaya para hindi ka na mahirapan.
0: Yan. So hindi tayo iniiwanan ng Panginoon sa balag ng alanganin.
1: Tama.

0: si Ryan talagang kahit na weekend ay weekdays nasa laba, nasa trabaho, pero ramdam na ang tawag ng anak niyo sa inyo ano?
1: Nanay, tatay.
0: Nanay, tatay, no? Totoo ako, nanay. Tatay, tatay. Yung pa rin ang tawagan nila at talagang ramdam ang presensya ng tatay. So maganda yung kanyang paghaling tulad na kung ito ang gagawin ng Diyos sa atin, eh, paano na tayo?
2: Yeah.
0: Kaya ang mga tatay dapat maramdaman ang presensya. Eh,
2: I like that.
0: Ano ba ang masasabi mo sa mga tatay na nakikinig sa atin ngayon tungkol sa huwag takbuhan ang gampanin kundi harapin?
3: Oh, I think the best way is to, if you want, kung gusto mo yung family mo is to prosper.
0: Yeah. Huh?
3: Just really put everything to the Lord. Kasi kahit anong problema na yan, syempre hindi naman bibigay ng Panginoon yan kung hindi mo kaya.
0: Mm-hmm. Okay. So ibig sabihin, yung mga tatay na natatakot harapin ang gampaning pamahalaan ng kanyang pamilya, itiwala nyo sa Diyos yan. Ang mahalaga ay harapin ninyo at ang Diyos ang magpupuno. Ikaw naman, Raylene, ano mapapayo mo sa mga misis para palakasin ang loob ng mga mister ng tahanan na huwag takasan ang gampanin nila?
1: Ay, tayo po ay kailangan maging cheerleader.
0: Cheerleader ang misis.
2: Doon!
0: Wow. Amen. Wow, napakaganda. At mabuti naririnig ng mga misis dito. O mga misis, ha? Cheerleader kayo, ha? You are the cheerleader of your husband. Nako, maraming salamat, Ryan and Raylene. At salamat din kagabi. Sila mismo ang si Raylene. Nilukuran pa yung tent namin eh. Kasi tinatangay sa taas, tinatangay sa baba. Lalabas kami. Ayaw na kami palabas eh. Huwag na raw. Eh, kami na rin nag-pray ni Tess, Lord, hawakan nyo ang aming tent. Mabiglang naging stable. Napayapa na kami. Yung pala literal na yung apat na corner, may mga humahakot pala para hindi tangayin. Kasama doon siyempre ang ating mga kaibigan. Thank you so much for your able leadership, hindi lang sa inyong pamilya, pati sa ating Pilipino.
2: Kuya Jonel,
0: Kuya Willie, meron po kayong
2: ito lang sabihin na natuwa ko doon sa sinabi ng Kuya Ryan. Actually, Kuya Ryan, kapangalan ka ng aking manugang. Ryan din ang pangalan. At
4: Ryan din.
2: Mabait din at saka masipag din at saka hindi naman kalusugan.
4: Ay, ang kaibahan, mas malusog si Ryan dito kaysa yung Ryan na yan.
2: Pero nagustuhan ko yung sinabi mo na at ito para sa lahat ng mga kapwa natin, tatay na rin, yung pag-obey.
4: Mahalaga ang
2: prinsipyo yun.
4: Nice.
2: Dahil sa, sabi nga, pagka utos, walang ibang gagawin kundi sundin. Basta utos, susundin yan. At sabi ng Bible, balanse ang salita ng Diyos, Kuya Jonel, balanse po. Sa pagsunod, may gantimpala.
4: Yes, may gantimpala.
2: Sa pagsuway, may gantimpalo.
4: Ganda yun ah. Sa pagsuway, may gantimpalo. Sa pagsunod, may gantimpala. Ayan. Praise the Lord. Nako, napakaganda ng iyong tinuran. Kaya maraming salamat sa inyong mag-asawa at iimbitahan naman natin dito. Ano ba susunod nating tip na bibigay ngayong araw na ito?
2: Abay, nakalagay dito sa ating notes, Kuya Jonel, use a shared calendar.
4: Ayun.
2: Kapareho ba kayo ng kalendaryong hawak? Baka magkaiba kayo ng mga lakarin kung ano pa.
4: Mamaya meron tayong guest na bagong newlywed at
2: yan.
4: Magiging tatay. Ayan. Kaya lang medyo macha-challenge tayo. Medyo English speaking yung lalaki kaya tatalakayin naman ang bagay na. Pero Kuya Willie, ano ba initial mong habang pumupunta rito yung ating iimbitahang guest? Pamangkin ito, kapatid pala ni Ryan, yung babae.
2: Okay.
4: At yung lalaki naman ay Chinese, Singaporean, and Japanese. Ayan. Okay, so Kuya Willie, ano ba magdadagdag sa paalaala tungkol sa bagay na yan?
2: Well, basically Kuya Jonel, ang tinutukoy po nito ay may kaugnayan doon sa pagseset ng mga priorities sa pamilya. Ano ba ang pinahahalagahan ng pamilya? Kailangan kasundo mag-asawa dito, hindi lang si tatay masusunod, hindi lang si nanay, kundi alam tatay masusunod, hindi lang si nanay, kundi alam natin buong pamilya, magulang at anak, na isang

0: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot,

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Wilson Maniego Jr. ng Caloocan City, ang magpapatotoo dito sa Tanikalang Lagot kung papaanong ako nakakilala sa ating Panginoon. Sa ganitong tagpo ko po pasisimulan ang aking kwento.
1: Totoo bang ibabalik ninyo ako ulit sa Maynila?
2: Oo, anak. Eh, teka. Naging mabait ka ba nang manatili ka kila Mr. and Mrs. Pitogo?
1: Opo, Mama. Sumusunod po ako lagi kila Pastor.
2: Eh, ang balita ko, lagi ka raw wala sa bahay nila. Ano bang pinagagawa mo, anak?
1: Alam niyo naman pong mahirap ang buhay sa probinsya. Kailangan ko pong humanap ng paraan para kumita ng pera. Kaya po nagpapataya ako. Kung di naman, nagpepedigab po ako.
2: Wala namang kaso yun. Eh, ang mahalaga kapag may sinasabi sila Pastor sa'yo, eh nakikinig at sumusunod ka.
1: Lagi naman po, Ma. Sa ngayon, natutuwa po ako kasi makakasama ko na kayo at lalong mas magiging maayos na ang buhay ko.
2: Sana nga'y ganun nga, anak.
1: Si Rhea po, makakasama pa rin po ba natin siya?
2: Naku, hindi ko sigurado. Lalo na yung tungkol sa kapatid mo. Depende pa rin kay Rhea kung bibisita o magbabakasyon o aalis siya ulit. Sa ngayon kasi, wala pa tayo sa sarili nating bahay. Makikitira pa rin tayo, anak.
1: Po? Kanino naman po?
2: Sa tita Nympha mo.
3: Oh, kumain na kayo.
1: Maraming salamat po, tita Nympha. Ang sarap po ng ulam natin, Mama.
2: Anak, hinahinay ka naman ng kain. Eh, baka mabulunan ka.
3: Ay, siya nga pala. Ngayon na nandito kayo sa poder ko, may mga bagay akong gustong ipatupad.
1: Ano po yun, tita?
3: Oo. Sama-sama tayo rito sa pamamahay ko. Lahat ng trabaho, obligasyon rito ay tutulong kayo. At dahil libre naman ang pagkain at ang paninirahan ninyo sa akin, hindi ko na kayo pasasahuran pa.
2: Wala namang kaso sa amin yun, Nympha. Ang mahalaga ay may matitiran lang kami.
3: At sana naman kapag may church kami, sumama rin kayo.
1: Opo, tita. Gawain ko naman po yan dun sa Zambales.
3: Salamat at naunawaan ninyo ko. Alam niyo naman mahirap ang buhay ngayon dito sa Maynila.
2: Nauunawaan namin. Yung sa anak kong si Rhea at sa asawa ko naman, madali ko sa kanilang maipapaliwanag ang lahat.
1: Ang akala ko pa naman, giginhawa na yung buhay namin dito sa pagbabalik ko dito sa Maynila. Hindi rin pala.
4: Pare, halika na. Sumat ka na rito.
1: Salamat ha. Kailangan ko talaga ito.
4: Sikot na talaga galing.
1: Saan pa nga ba? E di dumilihan siya ng pera.
4: Namamasada ka na. Nagpapa-ending ka pa. Kulang pa rin ang pera mo.
1: Sa hirap ba naman ang buhay ngayon at sa mahal na mga bilihin, may magkakasya pa ba?
4: Ay nako, itong gamo na lang alak yan. Kalimutan mo na ang problema.
1: E ano pa nga ba? E kaya nga ako naririto, di ba? Para kahit papano, makapagbawas ng bigat ng problema.
4: Oh, eto. Itinaro ko sa iyo itong 1 litro. Ubusin niya na.
1: Pare naman. Ako lang talaga? Hindi mo pa ako masasamahan?
4: Pahuli-huli ka kasi. Biro lang naman. Halaw po na.
1: Oh, kampay! Mama, si Papa?
2: Hayo, nasa trabaho niya. Halika nga muna, Wilson. Tulungan mo kong buhati ng mga paninda ko, anak.
1: Sige po. Dadalhin po ba ulit dun sa bungad?
2: Oo, anak. Eh, pasalamat nga tayo dahil naging caretaker ako ng bahay ron.
1: Mama, napapagod na ako sa bahay nila, tita. Hindi naman po sa nagrereklamo ko, ah. Kaya lang, mas maganda pa rin sana kung may sarili tayong bahay na inuwian.
2: Matagal na yung nasa isip namin ang papa mo. Kaya lang, nahihiya ako magsabi sa tita mo kasi kahit papaano, malaki na rin ang utang na loob natin sa kanila.
1: Mama, yung kinakain natin at pagtira natin ay pinagpapagura naman natin sa trabaho dito sa bahay na ito. Eh paano naging utang na loob yun?
2: Tama ka sa puntong iyan, anak. Pero nakakahiya pa rin. Hindi mo maiaalis ang katotohanan ng kamag-anak natin siya. Malaking bagay na yung nakakalibre tayo.
1: Mama, dapat hindi tayo makontento lang sa ganun. Nangangarap pa rin naman akong magkaroon tayo ng sariling talagang atin.
2: Hayaan mo, anak. Darating tayo dyan. Alam kong sasagutin ng Panginoon ang panalangin ko. Makakaahon rin tayo sa hirap.
3: Wilson, halika nga muna.
1: Ano po yon, tita?
3: Uutusan sana kita.
1: Saglit lang po. Ilalapag ko lang po yung gamit ko sa kwarto namin, ha?
3: Sumunod ka sa kwarto ko, ha?
1: Opo. Panghirap talaga na nakikitira lang. Imbis na makapagpahinga na ako. Pagkatapos ko magbiyahe, hindi ko magawa.
3: Oh, galing ka sa pamamasada?
1: Opo, tita. Mamayang gabi naman po ay may pasok ako.
3: Pasensya ka na, ha? Alam kong pagod ka. Eh, kaya lang kasi wala ako iba maaasahan, eh.
1: Wala po yun. Kahit pagkaminsan, nakakapagod na nga lang.
3: Sa linggo ba, may pasok ka? Sumama ka naman sa church namin. O kundi man sa darating na youth camp, sumama ka. Gawain na nakalaan yun para sa mga kabataang tulad mo.
1: Sige po, tingnan ko po. Ngayon lang ako makakapunta sa ganun na. Ano kayang mapapala ko ron? Bahala na. Malalaman ko lang yun. Kung susubukan ko.

0: Okay, gumawa lang sila ng improvised ng bubong at venue. Hindi man karamihan ang dumalo. Pero mukhang lahat silang nagalak sa pagpunta rito. Parehas lang ng ginagawa namin sa Zambales.
1: Nasusulat ito sa aklat ng Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kapag tinanggap natin si Jesus, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Hindi ibig sabihin ito na mawawala lahat ng problema, pero magkakaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa na hindi kayang ibigay ng mundo. Ano ang mangyayari pagkatapos nating tanggapin si Jesus? Kapag tinanggap niyo si Jesus, kayo ay magiging anak ng Diyos. Sabi sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Magkakaroon kayo ng personal na relasyon sa Diyos at ang Espiritu Santo ay mananahan sa inyong mga puso upang gabayan kayo. Mga kabataan, nais kong anyayahan kayo ngayon. Kung nararamdaman ninyo na kumakatok si Jesus sa inyong puso, huwag na kayong magdalawang isip. Ito ang araw ng iyong kaligtasan.
0: Maigmo anong mahatak sa akin para lumapit sa harapan? Diyos ko, ano po ito?
1: Manalangin tayo.
0: Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at muling nabuhay. Inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso at maging Panginoon ng aking buhay. Salamat sa bagong buhay at sa walang hanggang pag-ibig. Amen.

0: mga bisyo, makamundong bagay ang naging sandalan ko para lang mabuhay kami ng pamilya ko. Inakala kong kontento na kaming makaraos lang sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Hanggang sa maranasan ko sa youth camp ang himalang ginawa ng Panginoong Hesus sa akin. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako ng mga oras na yun. Hindi na ako nahiyang isuko sa harap ng Panginoon ang lahat ng hirap at sakit ng nararamdaman ng puso ko at sa pagtanggap ko sa ating Panginoong Hesus. Doon ko na pagtantong ang Panginoon lamang ang tanging nakapagbibigay sa akin ng kasagutan sa lahat ng kabigatan sa aking puso at isipan. Purihin ang Panginoon sa kabutiang gawa niya sa akin.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tandikalang Lagot mula sa padalang liham ni Wilson Maniego ng Caloocan City. Binigyan buhay ni na
1: A.G. Gabrillo,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Nancy Lasarte,
5: Sam Nieto,
6: Renz Ortiz,
2: mula sa panulat ni Nassim Nacario Lasarte. Sa produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ikalawang Kabanata. Ang Kapanganakan ni Jesus. Nang mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazareth na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban, dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem sa bayan ni Haring David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. "Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon." Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita, na ayon nga sa sinabi ng anghel. Pinangalan ng Jesus ang sanggol. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi.
0: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
4: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho. Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
3: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
5: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
3: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
5: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
4: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach, but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS. Kasi nga, lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw. At yung on-air meetings. At nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
3: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo yung kwento na yon ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yon. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yon?
4: Alam nyo po, Kel Chuno, meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
5: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
3: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
5: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nirirelay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So the XAS stands in the gap.
3: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
4: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no? First hand na narinig natin on the ground.
3: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
5: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. Now, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
3: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
4: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
3: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
4: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya, even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po, nakapagbigay tayo ng makina ng pang-boat, no? Nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no? O laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
3: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pastor Eman?
5: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
3: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
5: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
3: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
6: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Ito ang 702-DZAS.
8: 702-DZAS.
7: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
8: sa febc.ph
7: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
10: 古代以色列人出埃及时，40年的旷野生活中，上帝赐给他们的神奇食物就是玛纳。在21世纪的今天，上帝为属他的儿女预备的现代玛纳，属天灵粮，就是圣经。神不仅能在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。 邀请您带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na ang misyonerong si Will Schubert ang kauna-unahang broadcaster na nag-broadcast sa wikang Mandarin? Bagamat hindi siya ganong bihasa sa wikang ito, ang mensaheng kanyang pinapahatid ang naging rason upang ang mga nakikinig ay manatiling tutok sa kanyang programa. Ang mga programang ito ang nagpalakas sa mananampalataya ng milyong-milyong Kristiyano sa China, lalo pat ang pagiging Kristiyano ay mahigpit na ipinagbabawal dati sa bansang iyon.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kami po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, napapakinggan po ang ating himpilan sa pamamagitan po ng maraming kapamaraanan diyan po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. Ikaw din po ay maaaring makapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. Ikaw din kaagapay ay maaaring makapakinig sa ating himpilan 24/7 sa pamamagitan po ng 702DZAS app. Kaagapay, alam mo ba yan ay libre na ating ma-download sa pamamagitan po ng ating Apple and Google Play Store. Kaya naman kaagapay, download na. Sa pagkakataon na to, binabati ko rin po ng magandang hapon ang ating mga kaagapay na nakatutok na sa pamamagitan po ng kanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo kaagapay para sa programang Ahensya de Consciencia. Ako po si Brian De La Cruz. Maligayang araw ng Lunes sa inyo kaagapay. Ito po ang unang linggo para po sa buwan ng Mayo. Kaya naman kaagapay, alam naman natin tuwing araw ng Lunes na kakasama po natin ang Philippine Statistics Authority sa National Capital Region para po paglingkuran ang ating mga kababayan. Una po sa usapin ng mga datos, estatistika, at hindi lang yan kaagapay, para rin po sa mga ilang civil registration, at hindi lang po yan, pati national ID. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, tara na at makipagkwentuhan tayo sa pamamagitan po ng PSA and CRA. Pinapakilala ko na po sa inyo ang ating certified kaagapay na walang humpay sa paghahatid ng libreng serbisyo. Tinatawagan ko na po si Mr. Raymond Alcantara Chuwahap. Magandang hapon po sa inyo, Sir Raymond.
4: Magandang hapon po, Sir Brian. Buong-buong pangalan. So, again po...
3: May Alcantara pa, sir, no?
4: Oo. Okay po. Mali po, magandang hapon po sa lahat ng mga kaagapay natin na palagi natin nakakasama sa FEBC Radio, sa Ahensya de Consciencia, yung mga nanonood natin sa ating mga Facebook Live. So, magandang hapon sa mga kasamahan po natin dito sa regional office, kay Ardinodi, kay Sir Jing, kay Mang Bambi, at lahat po ng mga tiga region po, magandang hapon po. At sa mga kaibigan po natin na laging nanonood, at alam niyo na, magandang hapon.
3: Yes, kaya naman dito sa Raymond, no, willing kami talaga na makipagkwentuhan sa inyo. Aba, batiin na po natin ang mga dapat nating batiin ng happy, happy birthday. Go ahead po, Sir Raymond.
4: Po, happy, happy birthday po sa lahat po ng mga tiga PSA stop po dito sa NCR. Si Ma'am Marian Urbano po ng NCR 3 last May 2. May 3 po, si Ma'am Teresa Piñero po ng NCR 4. Ka-birthday din po niya si May Ann Habihan ng NCR 3. Ngayong May 4 po, ang may karawan po sa Esperanza Molina ng NCR 3, si Nino Luz Santiano, at si Mary Angeline Roldan po. At pati na rin po sa kasama namin dito sa regional office, si Edgy Boy Zero po. Sa May 30 naman po, si Wilma Lynn Ledesma ng NCR 1. Ka-birthday din po niya si Patty Masupan. At syempre yung kasama po natin mamaya.

0: Si Sir Alan J. Adolfo, advance happy birthday sa May 14. Siyempre, Sir Brian, ang ating mga kaibigan na naghihintay na kanilang birthday greetings at anniversary greetings po. Last May 1 po, wedding anniversary po ni Tito Ading and Tita Henny Cruz. Belated happy birthday kay Christian Bunag ng May 1, Lee Cabandera ng May 1, nung May 1 din po, si Ate Myla Engson. Kahapon naman po, si Kuya Alat Anchinges po. Bukas po, May 5, si Joshua De La Noche. Ka-birthday din po niya si Rizaline De Bella.
1: Happy birthday!
0: Si Joanne May Hernandez. Sa May 7 naman po, si Ate Paula Marie Chubahap. And then sa May 8 naman po, may kaarawan ay si John Paul Galang, Mark Ryan Sapanta, si Ma'am Daisy Sokia. Sa May 10 po, si Gerald Labor. May 10, si Anne Matibag. May 11, Tita Henny Cruz. May 12, si Sol Lirio na nasa Canada. Sa May 13 po, si Tita Rose Bercelina. Sa May 13, si Cap Inye Pacleb. Sa May 14 po, si Kuya Jean Resurrection. Sa May 16 po, si Jeff Luciano. And then May 16 po, si Kuya Archie Calderon. So lahat po ng mga kaibigan natin na hindi po natin nabanggit, happy birthday o happy anniversary po. Kung gusto niyong mabate, alam niyo na. So dapat, nanonood kayo na Ahensya de Consensya.
2: Yes. Sir Raymond, sana may makarating sa amin dito na paletsyon.
0: Ay, so tatanungin natin yung ating mga gusto magpapabati ng kanilang birthday.
2: Walang problema yan, Sir Mondo. So sa lahat po na bumabati ng birthday at happy anniversary po sa inyo. Yan, pwedeng-pwede kayong magpabati sa pamamagitan ni Sir Raymond. Pero sabi ni Sir Raymond, dapat may paspageti at papansit na yung pabati. Tama ba ako doon, Kuya Reggie?
0: Tama,
2: may pauna dito. Kaya naman, sige Sir Raymond, parang mahaba-haba ang ating mga pagkikwentuhan ngayon sa mga datos na dapat nating malaman. Kaya sige Sir Raymond, ibigay mo naman ang mga panibagong updates at syempre mga activities natin, lalo na dyan sa statistical operations.
0: Bali Sir Brian at sa ating pong mga kagapay, ngayong buwan po ng May, magsisimula po sa darating na May 8, ang ating monthly labor force survey. Ito po yung May 2026 LFS. So meron po tayong at 23 na statistical researcher na mag-iikot sa 1,512 sample household or mga kagabay dito po sa NCR. So kung matatandaan din po natin sa ating mga kagabay noong nakarang episode po ay nabanggit po natin ang papalapit na 2025 Household Survey on Domestic Visitor or HSDB. So dito naman po meron po tayong 96 na statistical researcher na mag-iikot sa around 6,428 sample household. So ito po ay magsisimula or nagsimula po ngayong araw at tatagal po ito sa loob ng 20 days or hanggang sa May 26. So Sir Brian, ang ating pong regular survey dito sa PSA, hindi lang sa NCR kundi sa buong Pilipinas po, yung ating pong Consumer Price Index or CPI. So meron po tayong mga PSA employees na umiikot sa mga supermarket, public market upang kumuha po ng mga retail prices po. Ito po yung mga common commodities na binibili po ng mga pangkaraniwang Pilipino, itong mga ating mga kagapay. So katulad po ito ng bigas, isda, baboy, gulay at marami pa pong iba. So kabilang po rito mga services. So yung mga data po na nakukuha, nakakalap po natin ng mga PSA employees po, ito po ay isa sa nagiging input po para po sa inflation press conference na ginaganap po every month sa PSA Central Office sa pangungunan po ng ating National Statistician, Lord Dennis S. Mapa. So kung hindi po ako nagkakamali, bukas po meron pong press con. Ito po ay naka-Facebook Live sa ating PSA Central Office Facebook page po. Then Sir Brian, bukod po dito sa ating regular na CPI, meron din po tayong Commodity Flow Survey o CFS. Ito naman po ay isang establishment survey ng PSA na kung saan ang mga sample establishment po natin dito ay nasa industry po ng agriculture, forestry, fishing, mining and quarrying, manufacturing at wholesale trade. So, meron din po tayong, Sir Brian, na establishment-based survey tulad po ng ating Quarterly Survey of Philippine Business Industry or QSPBI. Ito po ay isang establishment survey na kung saan ginagawa din po. Meron din po tayong monthly Integrated Survey of Selected Industry or MISI at yung Producer Price Survey or PPS. So bukod po dito, meron din po tayong mga agri household-based survey tulad po ng quarterly aquaculture survey, quarterly inland commercial municipal fishery survey, yung livestock and poultry survey for household and commercial, and then yung farm price survey for palay, livestock and poultry administrative data, reporting system, then yung rice and corn stock survey for household. At marami mo pong iba, Sir Brian. So ito po yung ating mga upcoming, ongoing, at regular survey po ng PSA.
2: Kaya naman kaagapay, no, malaki po ang gagawin po sa atin ito upang matutunan po natin yung mga usapin po sa mga datos. And sir, naalala ko sir, noong airing po natin noong nakaraan na buwan po nito lamang nagdaan na April 2020, 26. Isa rin po sa tinalakay natin, ito pong usapin sa 2025 Household Survey on Domestic Visitors o tinatawag na HSDV. Sir, pwede ba nating ulitin bakit nga po ito kailangan mahalagang malaman ng ating mga kaagapay? Lalo na po namin kasi po, pag binasa ito sir, baka para lang ba ito sa mga taong nag-iibang bansa, sa mga tao ba ito na nakakabisita lang sa Pilipinas? Ano pa ba sir ang dapat naming malaman para dito?
0: Sir Brian, ang 2025 Household Survey on Domestic Visitors or HSDV ay nationwide survey po ng PSA, katuwang po ang Department of Tourism. So ito po ay ginagawa every 3 years. So ang pangunahing layunin po nito ay kumuha po ng mga datos tungkol sa domestic at international tourism ng mga Pilipino. So sa pamamagitan po ng survey na ito, malalaman po ng gobyerno ang profile ng mga biyahero, kung saan sila pumupunta or kung paano sila gumagastos sa kanilang mga biyahe. So mga makakalap po na information po ay gagamitin para sa evidence-based planning and policy making upang mas mapaganda ang mga serbisyo at programa po para po sa turismo ng bansa.
2: Sir, ibig sabihin to, ito ay by land ba? Mamimili ba to ng by land o by sea or ano, sa pamamagitan po ng eroplano or kahit anong kapamaraanan basta nakakaalis?
0: Kahit ano po ito, Sir Brian, bali ito po ay kumu isang household survey. So meron po tayong sample household na i-interviewin. So kahit anong klase po ng kanilang naging biyahe, ito po ay by land or by water or by air po. So meron pong specific na mga question po silang tatanungin, Sir Brian.
2: Meaning to say, sir, dagdag ko na rin sir, baka mapaisip yung mga kaagapay natin. Meaning ba nito sir, kailangan yung pamilya umaalis sila ng isang buo o kung sino lang yung may kakayahan sa kanila na sasagot ito na makaalis ng para nakakapag out of town lang?
0: Ano sir, bali Sir Brian, ayun nga, sabi ko nga, ang pag-household po, meron po tayong specific na sample household. So sila po yung pupunta ng SR natin. So not necessary po, ang pinili nating household ay yung umalis. So, kung sino po yung naging sample natin, tatanungin po sila kung meron po ba sila naging biyahe within dito sa Philippines, by land or by air or by water, or international. So, yun po yung tatanungin. So, kahit anong klase po ng biyahe, depende po doon sa mga question po natin. Iyon po ang tatanungin. So parang household-based talaga ang, I mean, household po talaga yung tatanungin natin din sa Sir Brian.
2: Kaya naman po, no, kaagapay, ikaw na nakikinig, kung ikaw ang pamilya o di kaya ikaw mismo na individual sa inyong pamilya ay nagkakaroon, sabihin na natin, no, ng mga pagbabakasyon o di kaya nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang makaalis po ng ating lugar. Kaagapay, tulungan natin yung PSA sa ganitong pagkakataon at kapamaraanan para mas mabilis din po yung pagtapos ng kailang paghahanap ng datos. Kaya, Sir Raymond, sino-sino ba yung kasama dito sa survey? Lahat ba ng bahay ay pupuntahan o mayroon na kayong mga expected address na pupuntahan?
0: Ayun po, tama ka Sir Brian, sa meron po tayong, sabi ko kanya, meron po tayong 6,428 na sample household na sila po yung pupuntahan, specific address po kung ano po yung nasa aming master list or selected SSU list. So sila po yung i-interviewin dito sa NCR. So ito pong sample household or yung head of the household po ay sila po yung sasagot or magbibigay po ng information para po sa buong household po o yung katanungan po patungkol sa Form 1. And then, pero meron naman po tayong mas detalyadong question naman po. Ito naman po yung members po nila na 15 years old pataas na kung sila naman po ay nagbiyahe sa loob po ng 2025, sila naman po ay sasagot para ng HSDB Form 2. So, yun yung Sir Brian ang katanungan. Pag ikaw po ay household head, ikaw po ay sasagot ng Form 1 na kung sa lahat, na kung saan lahat po ng information ng members of your household ay sasagutin mo. Pero kung yung member na mo naman po ay 15 years old pataas na nagbiyahe, kung anong klaseng biyahe po yan, sila naman po ay sasagot ng Form 2.
2: Kaya kaagapay no, malaking mahalagang malaman natin din syempre dito kung may mga pupuntahan na mga direktang bahay o kung may mga tahanan na direktiba yung magkakaroon tayo ng komunikasyon. Sir, bali sa pagkakataon na to, ano yung posibleng itanong ng mga kaagapay natin?
0: Bali Sir Brian, yung ating pong sample or mga itatanong po sa kanila patungkol po sa naging biyahe nila mula January hanggang December 2025. Kasama po rito, saan ang main destination or ano ang pakay ng biyahe? Kung ito po ba ay bakasyon, trabaho, or kaya bibisita po sa kamag-anak. So meron din pong katanungan, Sir Brian, magkano po ang nagasto sa transportation, sa pagkain, or sa matutuluyan po kung sila naman po ay bakasyon ang ginawa. Meron din pong katanungan kung mayroon po silang second home or bakasyonan. So, and then, meron din pong katanungan, tatanungin din po sila kung kanilang pananaw or perception kung nakakatulong ba ang turismo sa kanilang sariling probinsya, lalo na sa trabaho o kapaligiran. So, hindi po mawawala ang mga tanong. Yun po yung patungkol sa HSDB. Siyempre, Sir Brian, pag meron pong survey ang PSA, kailangan po natin tanongin yung demographic characteristic tulad po ng sex, age, marital status, highest grade completed, kung sila po ba ay nagtatrabaho sa loob ng 52 hours simula January to December, kung overseas Pilipino po ba sila, kung nag-visit nga po ba sila sa ibang lugar. So, yun po yung mga katanungan na kanilang sasagutin po, Sir Brian.
2: Ibig sabihin, Sir, kahit ano to, no? Kahit parang hindi naman magarbo yung pinuntahan na lugar.
0: Tama po kayo, Sir Brian. So, as long as may purpose sila na bumisita sa kamag-anak.
2: Ay, yung mga simpleng ganun lang, pwede din pala. Okay, nako, sana kaagapay kasama rin dito na kailangan na bang babaan ang presyo ng ano, no? Ng pamasahe sa mga ano to, kapag magbabarko ka o di naman kaya mag-eeroplano. Kasi di ba tama Sir Mondo? Ang laki na ng pamasahe din natin at laki talaga ng travel tax din dito sa Pilipinas. Sana, Sir Mon, makatulong to sa pagpapatipid ng travel tax sa Philippines. Probably ba, Sir Mon, tatalakayin dito yan?
0: As possible, Sir Brian, hindi ko lang masabi kasi unang-una, syempre, when it comes doon sa presyuhan, syempre, ang Department of Tourism ang mamumuno. Usually, ang PSA nag-provide lang ng data sa mga other national government para sila yung magsabi, oh, kailangan magtaas ng gatong presyo o magbaba. So, yung data lang na nakakalap ng PSA. Kaya, syempre, ang lagi nating hinihiling sa ating mga kagapay na nagiging sample, ibigay nila yung tamang datos. Syempre, at least, tama at kompletong datos para panigurado yung gagawing polisiya or adjustment ng national government ay maging kaayon-ayon o katanggap-tanggap sa mga Pilipino.
2: Tama naman. Kaya kaagapay tulungan natin ang PSA ha, kasi tayo, di ba, nagre-reklamo tayo na mataas ang presyo, ang taas ang mga travel tax na binabayaran natin, lalo na yung mga nag-eeroplano, lalo na yung mga kaagapay din natin na nagbabarko. Malay po natin, kaagapay, ito rin yung maging daanan upang malaman po ng Departamento po ng Turismo dito sa Pilipinas na kailangan din magkaroon ng malaking konsiderasyon sa pagtataas po kung ang valued added tax nga binabayaran natin, eh dapat magkaroon din tayo ng value sa pagsasagot po natin dito po sa PSA. Sorry for the lack of term, na babuyin yung mga pagsagot natin sa pagkakataon na to, kasi ito yung magiging daan natin upang maunawaan tayo ng mga nasa laylayan na ito yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya naman, Sir Mon, ano na lang po ang inyong mga paalala sa mga kaagapay natin, lalo na po sa mga sample household or establishment na magiging bahagi po ng ating tanungan sa usaping datos.
0: Muli po, ang PSA-NCR po sa pangunguna po ng ating butihang Regional Director Ardina Division po ay nagpapasalamat po kami sa lahat po ng ating mga kaagapay na nakikisa at nakikilahok po sa lahat ng PSA undertaking. So kung ito man po ay mapa-census or mapa-survey. So ang bawat information po ay malaking tulong, hindi lang po sa PSA kundi po sa national government upang makagawa po ng mga polisiya na makakatulong po sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. So lagi po naming pakiusap, lalong-lalo na po sa mga household at establishment survey po, na sana po bigyan ng oras at panahon ng ating mga statistical researcher na sagutin po ang mga katanungan na kailangan nilang mga tinatanong, at ibigay po ang mga tamang information po sa ating mga SR. And then, yung ating po mga SR, salamat dahil patuloy po nilang ginagampanan ng kanilang trabaho. And then, syempre, Sir Brian, sa inyo po, sa Ahensya de Consensya, dahil malaking tulong po ito, dahil tayo ang nagiging tulay upang magbigay ng information sa ating mga kaagapay upang sila ay magkaroon ng idea kung gaano ba kahalaga ang mga ginagawa ng mga PSA upang makatulong din po sa lahat po ng ating mga kaagapay. Again, maraming salamat po, Sir Brian, at sa inyo pong station po sa FEBC.
2: Mm-hmm. At walang anuman, Sir Raymond, dahil malaki rin po ang inyong natutulong dito sa 702 DZAS, lalo na po sa mga kabataan, lalo na po sa pagbumulat din po ng aming mga kamalayan sa usapin po ng kahalagahan po ng survey na isinasagawa po ng PSA. Kaya naman, Sir, sa pagkakataon na to, tawagin na po natin si Sir AJ Adolfo para naman sa usaping pagpapaliwanag. Kaagapay, kung ikaw ay may katanungan sa inyong national ID o di naman kaya sa inyong mga PSA, katulad na lamang po ng birth certificate, marriage certificate, death certificate at CINOMAR, kaagapay, tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401, dahil kaagapay may chance kang mailapit ng personal ang ating katanungan sa HIM Papawid. Magandang hapon muli sa inyo, Sir AJ.
1: Hello, Sir Brian. Magandang hapon po at sa lahat po ng ating kaagapay po na nakikinig.
2: Yan, Sir AJ, baka may mga gusto kang batiin bago tayo magsimula.
1: Binati na po lahat ni Sir Raymond. Siyempre, meron pa rin naman tayo natitira. Mga kasama po natin sa mga provincial offices ng PSA from NCR 1 to NCR 5. So magandang hapon.
2: Sir. Yan, maraming salamat, Sir AJ, bilang lingkod po at humalili sa nag-iisang rosas po natin dito na si Miss Minnie. Thank you so much po sa pag-ayot. Sige, Sir Raymond tuloy. Sir AJ, ito muna tayo sa usapin po ng ating national ID para magkaroon po tayo ng magandang talakayan. Sabi dito, Sir AJ, magandang hapon sa inyo, Sir Raymond, and syempre Sir AJ, paano pag wala na sa akin ang national ID hanggang ngayon? Maaari po ba itong larawan o tinatawag na screenshot na lang po ng aking ID para ipakita habang wala pa po ang physical ID na ibibigay sa akin? Nais ko pong magtanong kung paano ba kumuha ng PSA birth certificate? Kailan po ba ang appointment? Maaari po bang pumila ng maaga kahit wala namang appointment? Malayo po kasi ang aming lugar. Maraming salamat po sa inyong tugon. Bali, Sir AJ, dalawa ang kanyang katanungan.
1: Okay po. Regarding po sa inyong katanungan, sa national ID, unahin po natin. So, habang nag-aantay po kayo ng inyong national ID card o yung ating physical ID card, so maaari po kayong kumuha ng inyong e-fill ID o yung ating national ID in paper form. Sa mga malalapit po na registration sa inyong lugar, so isishare ko po sa inyo yung link kung saan po ang pinakamalapit na registration center sa inyo. So, pumunta lamang po kayo sa philsys.gov.ph/registration-center. So, doon nyo po makikita kung saan po yung pinakamalapit na registration center. And then, pwede nyo pong i-generate naman ang inyong digital national ID na pwede nyo pong ma-access sa ating e-gov app sa inyong mga mobile devices. So, mag-register lamang po dito at siguraduhin na lahat po ng impormasyon na inyong nilagay ay match po dun sa impormasyon nung kayo po ay nagparehistro ng inyong national ID. So, para naman po sa ikanawang katanungan niya po regarding sa PSA birth certificate, ang ating pong appointment system ay ini-implement po natin sa lahat ng ating PSA surveillance outlet. So, mahalaga po na makapag-appointment po kayo sa ating mga surveillance outlet. So, in case po na gusto niyo pong makakuha ng inyong birth certificate, marriage certificate, or death certificate po ng inyong mga kaanak. So, if ever naman po na kailangan na hindi talaga kayo makapag-appointment, kailangan nyo lang po mag-present ng inyong proof of urgency para po magawa po natin ang paraan na in case na wala po kayong appointment. So, yun.
2: Okay. Sir, Sir AJ, subukan lang po nating masagot to sabay dito. Hello po, Sir Alan and Sir Raymond. Pwede po ba akong mag-request and mag-process ng PSA online? If yes, how? Ito po ay tanong po ng ating intern na si Angelo Lorenzo.
1: Yes po. Pag sinabi po bang mag-process is mag-request po ng inyong PSA documents? Tama po ba?
2: Hindi natin sure, sir. Pero baka mukhang ganun, sir, yung mga processing daw po ng ating mga dokumento, if ever.
1: Okay po. So, in case po na sinasabi niya pong processing is requesting po ng mga civil registry documents via online. So, available po ang ating request ng ating mga documents via online. So, pumunta lang po kayo sa ating website na PSA Servilis o kaya po doon sa ating helpline. So, nandoon po yung instruction sa ating website kung paano po kayo makaka-request ng inyong mga civil registry documents. So, may di-deliver po yon directly po sa inyong mga bagay.
2: Alam ko rin, no, kaagapay kung di ako nagkakamali, no, sa pagkakataon na to, nandoon na lahat, eh, yung proseso, basta mailagay mo lang yung mga tamang pangalan, tamang hinihingi ng doon sa mga i-fill out natin. Kasi kaagapay, napakahalaga din na alam din natin yung basic information po natin, lalo na yung mga nangangailangan ng birth certificate, lalo na yung mga magtatapos ngayon ng kailang pag-aaral o ano man yan, nangangailangan po ito ng mga original po natin na ano. And alam ko kaagapay, kundi ako nagkakamali, parang that time, parang 2 linggo or 1 week lang mismo, maibibigay na sa pamamagitan po ng PSA Servilis. Diyan lang naman po yan sa ating internet. And ito kaagapay, no, update ko lang din kayo kasi kasalukuyan kaagapay, nandirito ako sa website ng philsys.gov.ph/registration-center. Kaagapay, no, kung ikaw ay naghahanap ng mga ilang local registration po natin, nandirito po ang kanilang mga address, nandito po kanila ang mga kung saan po tayo pwedeng magpa-register. Kaagapay, ito ay sa buong bahagi po ng Pilipinas, mula po sa NCR, Cordillera, Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsaygen, Caraga at Sabarm. Kaagapay, yan po yung bahagi po ng ating mga registration list po para makita natin kung saan ba tayo dapat magparehistro ng ating national ID. Kaya naman, sir, diretso po tayo dito sa isang katanungan pa ng national ID. Magtatanong lang po sana ako kung maaari bang magparehistro muli kahit nakapagparehistro na ako dati. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa natatanggap ang aking national ID at matagal na yun, 2021 pa ako nakapagparehistro. Hindi ko na rin alam kung saan ko ito kukunin o ifa-follow up. Maraming salamat po sa inyo, Sir AJ.
1: Regarding po sa case ng ating kaagapay, ito po ay paulit-ulit po na pinapaalala ng aming opisina na mahigpit po na ipinagbabawal ang pag-register muli o yung pagkakaroon ng double registration po. Kasi po, makakapagdudot lang po ito ng mas malalang problema sa pag-imprenta ng COVID-19. So ang gawin na lang po natin, pumunta po tayo sa ating pinakamalapit na registration center sa inyong lugar para malaman po yung inyong status ng inyong national ID at para na rin po mabigyan kayo ng copy ng inyong e-fill ID in case po na currently under checking pa po ang inyong ID. So pwede po tayo magpa-print ng in-paper form. Yun po yung e-fill ID.
2: At ayun kaagapay yung magiging ano, tama sir, ano sir AJ, no, available ito sa ginagawa po natin na e-gov para doon sa kailang digital ID.
1: Ayos po, yung sa e-gov naman po natin na in case po na gusto niyo pong mag-open ng inyong e-gov account. Ano po yung details na nilagay or niregistro niyo po during the PhilSys registration or national ID registration, yun din po ang ilalagay niyo sa inyong e-gov app. So, kailangan po same na same yung information. Para in case po, baka po kasi yung physical ID hindi pa available, pero sa digital ID po sa inyong e-gov app, meron na po kayong digital ID. So,
2: Thank you so much.
1: And yung ating digital ID po, same lang po sa ating physical ID and yung ating paper form. Yung validity po nung same lang po sila.
2: Ito po sir, parang napakagandang katanungan sabi dito. Nais ko lamang po sanang magtanong kung paano po ba ipabago ang aking maling birth year sa nakalagay sa aking national ID. Sa halip po kasi na 1992, naging 1929 po ang nailagay dahil dito nagdudulot po ito ng kalituhan at abala sa akin. Lalo na po sa aking trabaho, maaari po bang malaman kung paano ang tamang proseso upang itama ang detalye at kung saan ako dapat magpunta para ito ay maisaayos. Parang sumobre sa tanda, sir, from 1992 to 1929.
1: Para sa kaagapay po natin na nagkaroon po ng problema sa kanyang year of birth po. So, ang aming opisina ay hindi po ng pasensya regarding dyan. And then, kung may mali po sa inyong date of birth and other information po sa inyong national ID, so magtungo lamang po sa ating mga pinakamalapit na fixed registration center sa inyong lugar at dalhin po ang inyong original birth certificate o yung tinatawag na certificate of live birth kasi yun po yung magiging patunay o yun po yung gagamitin nating proof na yung mali po sa inyong national ID ay maitatama natin. So ayan po. And again, kailangan po nating pumunta sa ating mga registration center. And kung hindi nyo po alam kung saan po pupunta, binanggit po kanina ni Sir Brian. And then ako rin po, punta lang po kayo sa philsys.gov.ph po para ma-search po ang ating registration centers na pinakamalapit po sa inyo.
2: Kaya kaagapay, no? Muli, ulitin po natin yung website para ma-check po natin ang ating national ID at kung saan kayo pwedeng tumingin. Ulitin ko kaagapay, philsys. Ang spelling po nun ay philsys.gov/registration tapos hyphen po na center tapos yun na po, makikita na po natin yung website po para puntahan po natin yung impormasyon ng ating mga selected local registration po natin. Ito pa po, Sir AJ, sabi niya, magtatanong lang po sana ako tungkol sa pa-change civil status at surname mula sa single to married. Bakit kailangan pa mag-fill out ng certificate type kung ipapagawa ko naman lang yung aking change status? Medyo nalilito po ako sa proseso. Maaari po bang ipaliwanag kung ano yung tamang procedure at kung ano po ang dapat kong piliin o ilagay sa form. Ia-update ko lang kasi ang national ID ko. Maraming salamat po sa inyong tulong.
1: Ayun, regarding po sa change of status, so halos same lang po yung magiging case nila dun sa una natin na case. So kailangan po nilang pumunta sa ating fixed registration center sa pinakamalapit po sa kanilang lugar. And ayun nga po, kailangan po dala nyo yung mga necessary documents. Like for example, ang sa kanyang case ay change of civil status. So kailangan po magdala po kayo ng, for example, inyong marriage contract,
2: yes,
1: contract o inyong certificate of marriage. Para po meron tayong proof na nag-change po ang status niyo, for example, from single to married po. Sorry.
2: Kaya sige po Sir AJ, bago tayo magtapos no, at sa mga kaagapay po natin na hindi pa nakahabol ng kailang katanungan, kaagapay yan ay maibibigay pa po natin yung katanungan na yan sa pagbabalik po ng ating makakasamang guest po ulit. Kaya naman sige po Sir AJ, ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mga kaagapay?
1: Ayan po para sa ating mga kaagapay na kinig po. So sana po marami po kayo natutunan sa ating talakayan ngayong araw. And then huwag po niyong kalimutan na sikasuhin ang inyong mga civil registry documents dahil ito po ay susi sa inyong pagkilala at sa inyong pagkatao at pagkuha ng mga servisyo ng ating gobyerno. So para sa mga katanungan po, so huwag po kayong mag-alinlangan na makipag-ugnayan sa aming opisina. So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
2: Yan, muli kaagapay na kasama po natin para po sa usapin po ng ating National ID. Walang iba, ipinapakilala ko po ulit si Mr. AJ Adolfo. Maraming salamat po sa inyo, Sir AJ.
1: Thank you din, Sir Ben.
2: Yan, kaagapay, no? Kaya naman, maraming salamat po bago po tayo magtapos sa ating programa. Tayo po ay magpapasalamat muna po sa ating mga nakasama dito sa broadcast. Siyempre po kay Kuya Reggie Villena, para po sa ating intern na si Angelo Lorenzo. At kaagapay, pasalamat din po tayo sa umagapay po sa atin na si Shekinah Abalon. Muli po kaagapay para po sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan sa programang Ahensya de Konsensya. Ako po si Brian De La Cruz.

0: Agencia de Conciencia. Servicio público para sayo Kapilipino.
1: Ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang Portable Missionary o PM Radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan ito ng pagpapadala ng dalawang PM Radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM Radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM Radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon Oriental Mindoro.
2: Kihuang tayo, kautiyong siyuto ah. Kinali ba halang kikauhoy ah?
3: What problem lo? The loudy chulai you see.
2: Kina li de jiago chulai lang o. Bo hua lang chui meng a.
3: Bo chui meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702 mui jiu li dong ngo 12 dian ban. Wei li bo hong man nam wei kong dong zong bai jia bo. Bo lun li lang de de lo. Long tang ying xiao xi e xiong yin. Ge xiang di ji wei dang xin gen bai. Dang xiong ji hun an ling ge li liang. 新要你格里格林自由一同调频收听，每周日中午十二点半，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon po mga kaagapay, isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat dahil meron naman po tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako pong inyong kaagapay, Dr. Jomar Castro, no? At your service, ang inyong pong veterinaryo, okay? Ang doktor po ng inyong mga alagang aso, pusa at lahat ng hayop dyan. Okay? Alam ko marami kayong katanungan ngayong Lunes na to, para po magbigay ng impormasyon sa ating mga kaagapay, okay? Ang ating pong paksa ngayong hapon na ito ay tungkol po sa mga aso, okay? Ito po ay isang klase ng ubo ng aso na nangyayari at medyo matagal at mahirap gamutin. Kung kaya ipapaliwanag ko yan ngayong hapon sa inyong lahat. Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box. Dito po sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa 702 DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
3: Today's Doctor Online.
4: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa amin sa 702 DZAS. FEBC Radio TV, tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po ako ngayong kaagapay, Dr. Jomar Castro. Ang aking pong kwento ngayong hapon ito ay tungkol po sa mga aso. Okay? Meron po kasing tinatawag na ubo. Okay, ubo na naman. Ano? Alam niyo naman sa tao, merong COVID. Meron din pong parang COVID na tinatawag sa ating mga aso. Kadalasan po ito, napapansin ko, lalo na sa aking mga pasyente, na dinadala sa akin mula sa ibang kennel. Halimbawa po, bumili kayo ng tuta, ano? Tapos meron kayo napiling breeder, nakita nyo sa Facebook. Okay? Tapos pinuntahan nyo yung breeder, nakita nyo marami silang aso. Okay? Magaganda mga tuta na makikita. Pipili kayo ng isa. Normal na normal, magandang maganda, healthy, nakakatuwa. Pero pagdating sa bahay nyo, tila yata, parang inuubo yata ito, Dok, ano? Tapos sinisipon, hindi kakain, at ayan na, magkakasakit na. Okay? Yan po ay karaniwang tinatawag na ubo, na madalas na nangyayari, ay tinatawag na kennel cough. Kennel cough. Okay? Bakit kennel cough? Kasi po galing sa kennel. Ibig sabihin po ito, itong bakterya na to na mga po sa inyo ay makikita madalas sa mga intensive na unit kung saan maraming aso ang naroroon. Halimbawa, ang breeder, ano po, maraming aso ang breeder, marami siyang aso doon, maraming tuta, nakukulong yung bakterya doon sa unit niya o sa kanyang kennel na tinatawag, kaya siya tinawag na kennel cough. Ang pinakaunang sintomas po na makikita ay ang pag-ubo-ubo, okay, dry cough, sometimes followed by pagsusuka, gag. Nag-gag siya ngayon, para siyang susuka. Inuubo na, nagsusuka pa. Pangalawa, bumabahing. So, ibig sabihin, sinisipon. No, merong Kung lumalabas na discharge, sipon mula sa ilong, kasama na rin ang mata. Okay, ilong at mata. At hindi na po siya kakain. Now, yan ang nangyayari po ngayon. Okay, ngayon, kayo naman po, siyempre, anong gagawin ninyo? Akala nyo naman, karamihan sa inyo, gagamutin, bibigyan ng antibiotic, meron kayong tirang antibiotic na ininom nyo noong may sakit kayo, tapos hindi yata tila gumagaling. Bakit po ganun? Ano? Bakit ganun? Siyempre, unang-una sa lahat, itama natin, ano, lagi kong payo sa ating mga kaagapay na dalhin ang kanilang alaga sa veterinaryo. Veterinaryo po ang magtuturo at magsasabi sa inyo kung ano ba nangyayari, ipapaliwanag. Okay? Gagawa ng test, katalasan po sa amin, pag dinala ang aso at tuta, check-check-in, bakit imugupo. Meron kami ginagawang test para po mapatunayan kung ano ang sakit. Diba? Ayan. Kadalasan po, kukuha na namin ng dugo, isi-CBC, tapos comprehensive blood test, makikita namin kung ano yung mataas. Pagka meron pong infeksyon ang baga o yung hayop, makikita sa dugo yung kanyang mataas na WBC, okay, white blood cell. Tumataas po yan, 17 pataas, mataas na po yun. Ibig sabihin nun, merong infeksyon talaga. Okay? Sunod, meron pong comprehensive blood test kung saan chinecheck yung ibang organs ng katawan ng aso kung may komplikasyon mula dun sa ubo. Okay? Meron din naman po kaming tinatawag na rapid test kit. Okay? ELISA, para siyang COVID. I-check kung positive siya sa tinatawag na kennel cuff o yung causative agent. Ano po ba ang causative agent? May isa pa pong pangalan kasi. May isa pa pong pangalan yan, kennel cuff. Okay? Sa ibang bansa po, ang tawag dyan ay canine infectious respiratory disease complex. Bakit po? Bakit respiratory disease complex? Ibig sabihin, marami kasi ang involved na bacteria dito po sa sakit na to, kaya siya medyo komplikadong gamutin. Hindi po basta-basta ginagamot, pinainom ng gamot. Sine-check muna kung ano bang kailangan gawin ng tama. Kasi hindi mawawala yung ubo dahil yung ubo po ay nga complex. Maraming sa saling bacteria na sumama po dito sa sakit na ito para mag-cause ng ubo at pagsisipon. Ayan ha. So, pag yan ang nangyari, uubo, papahing, sneezing, magkakaroon discharge sa mata at saka sa ilong, at wala ng pagkain. Siyempre, wala ng ganang kumain kasi siyempre pagka sinisipon, wala ng panlasa, hindi na po kakain. Okay? Ang mga involved na bacteria po dito ay katulad kanina, binabanggit ko po kanina, no? Ay iba, maraming klase po eh. Nangyayari na siya po ay apektado ng tinatawag na bacteria na Bordetella. Okay, Bordetella, bronchiseptica, meron pong herpes virus na kasama. Disease complex nga po eh. Ibig sabihin, marami-raming factors, maraming virus at bacteria na involved na nagkukos nitong sakit niya na ubo-ubo at sipon. So magkakaroon din po ng adenovirus 2 and mycoplasma. Ulitin ko po, no? Meron dito yung Bordetella bronchiseptica, merong herpes virus, merong para influenza, adeno and mycoplasma. Kaya yan po yung mga sali-saling mga sakit na nagsama-sama, kaya siya tinawag na canine respiratory disease complex. Okay? Kung kaya hindi po siya simpleng, hindi po siya simpleng sakit lamang, okay? Kung kaya dapat ay maging alerto kayo sa pagpapacheck sa veterinaryo. Nagkakaroon ng ubo na mahirap gamutin, okay? Mahirap gamutin. Pagka ginamot po yan, medyo matagal, usually 2 weeks. Pero kailangan po dapat ma-identify. Hindi lang po yan basta-basta pinaiinom ng gamot, kung saan-saan kayo kukuha ng antibiotic, magkakaroon po ng problema yung aso. Kaya habang tumatanda, hindi dapat kayo basta-basta lang nagbibigay ng antibiotic hanggat hindi kumukonsulta sa veterinaryo at doktor. Dahil nagkakaroon po, tulad sa tao, may programa po ang Department of Health pagdating sa antibiotic resistance. Okay? So dapat yung tandaan na kailangan magpa-check sa doktor pagka inubo at sinipon ang inyong tuta. Napakadami ko na pong naging pasyente dito sa aking clinic, sa consulta vet. At nakita ko na matagal po gamutin ito. Hindi ito basta-basta gumagaling. Napakatagal, 2 linggo. At kailangan malalakas na antibiotic. Bakit po? Kasi nga, disease complex siya. Ibig sabihin, maraming saling bakterya na nakahalo dito at nagkukos ng sakit, kung kaya't siya ay mahirap gamutin at matagal. Ulitin ko po yung mga involved na bakterya, Bordetella bronchiseptica, herpes virus, para influenza, and adenovirus and mycoplasma. O yan ang mga 5 organismo po ang kasali sa na nagsasanhi nung tinatawag na ubo na kennel cup. Okay? So dapat yung masusing bantayan ang inyong mga aso at talagang dapat na dalhin sa tamang veterinaryo at doktor para magawa ng test at ma-identify kung ano talaga ang problema ng inyong alaga. Okay? So, ang tawag po sa sakit na kennel cough is tinatawag na canine infectious respiratory disease complex, CIRDC. Okay? Kung kaya meron din pong bakuna na dapat na binibigay sa inyong aso, ipapaliwanag yan ng inyong doktor, yung bakuna against Bordetella bronchiseptica. So ibig sabihin nung meron pong bakuna yan, 2 klase. Okay, ano ba yung 2 klaseng yung bakuna na yun? Yung oral kennel cough na gawa po ng Boehringer Ingelheim, at meron din po isang ini-injection, yun po yung injectable kennel cough vaccine na gawa naman ng Zoetis. So yan, dapat maintindihan nyo to kasi hindi porket isang gamot. Minsan, mas matagal 2 gamutan o 3 gamutan bago gumaling ang gusto yung sakit na ito. Dahil nga po, komplikado, complex na tinatawag. Okay? So, saan po yan? Siyempre, makikita yung sakit na yan. Yung sakit na yan ay makikita sa mga area kung saan maraming aso, katulad ng kennel, rescue centers. Marami dito, hindi nila alam. Okay lang mag-hoard at magkumuha ng aso, pero pag nagkasakit, hindi naman nila iniintindi at walang panggastos. Yan ang problema eh. Sana po ay maturuan din tayo na hindi lang basta-basta hoard ng hoard, rescue na rescue, tapos hindi kayang matustusan. Ang nangyayari po, namamatay lang din yung aso kapag marami na sila. So, kailangan very, very vigilant dun sa mga nag-rescue na talagang may dedikasyon po ng tinatawag yan. Kailangan, okay? Pero most of the time, most cases of kennel cough o yung tinatawag na sakit na to resolves by itself. Ibig sabihin, nawawala mag-isa. Kaya lang, pagka marami po kasing involved na bacteria, dapat binibigyan na talaga ng antibiotic. Ano? So, nagre-resolve siya over time. Mga 2 weeks po sa kusa siyang gagaling. Depende po sa gravity ng ubo, kung meron ng iba pang agent na kasama sa ganito pong sakit ng aso. Okay? So, yan ang mga dapat natin gawin. Okay? So, malamang most of the time, 2 linggo ang gamutan. Okay, ano pong nakikita? Inuubo, labored breathing, nahirapang huminga, tapos hindi na po siya nagmumuta dapat. Okay? Pero kasi minsan, pagka napakawayaan yung sakit kasi akala ubo-ubo lang, lumalala po. At nagli-lead po siya sa pneumonia. Yan! Okay, so hindi ito simpleng ubo ha. Hindi ito simpleng ubo. Kailangan talaga mabantayan, madala sa vet, ma-check, ma-test, at mabigyan ng tamang gamot. Dahil malalakas na gamot po ang binibigay dito dahil 2 linggo nga eh. Okay? Paalala sa mga pagtuta po ang ginagamot nyo. Huwag nyo bibigyan ng doxycycline. Bawal po yun sa mga batang alaga. Okay? So, huwag pabayaan na basta-basta lang siya. Huwag intindihin dahil nakamamatay. If it leads to pneumonia, naku, hindi na makakahinga, namamatay po. Ang ginagawa naman para ma-check kung may pneumonia, ini-x-ray. Severe na yung ubo at isipon, may discharge niya nga, pati sa mata, tapos hindi namamatay po. Okay? Because of pneumonia. Okay? Yan yung mga tatandaan natin, okay, pagdating po sa ganitong klaseng mga sakit. Okay? So dapat alam nyo to, ha? Huwag natin isa-isang tabi at laging dalihin sa veterinaryo para ma-check kung tama yung ating gamutan. Yan. Okay? Yan po yung mga mamaya pong contest. Sasagutin ko na naman yung inyong mga katanungan tungkol po dito sa topic natin, yung kennel cough. Okay? Pero hindi po kasi simple itong sakit na to. Akala, simpleng ubo lang. So, hindi po madalas na-identify ng mga doktor kasi naiinip sila dahil ang tagal-tagal. Hindi katulad namin mga matatanda na natitiis namin yung patient. You should be very, very patient with regards to this kind of a problem because what's happening is mahirap siya gamutin. Hindi siya dapat basta-basta lang pinababayan, kaya kailangan pinatitest po. Okay? May mga bakuna naman na to prevent it. Kaya nga meron po yung Bordetella bronchiseptica oral vaccine by Boehringer Ingelheim. Tapos meron po kennel cough vaccine na injectable. Ginawa naman po ng Zoetis para ma-prevent yung sakit na ito. Okay? Yan yung mga dapat nating tandaan. Alright? Ngayon, habang tumatagal po kasi, siyempre, anytime, pwede siyang tamaan po nito at any age. Okay? Hindi katulad ng parvo, tuta lang po ang nagkakasakit sa parvo. Hindi na po nagkakaparvo yung adult dog. Ito po all ages. From puppy to adult. Okay? Pwede siyang tamaan ng kennel cough. Okay, lalo na sa mga lugar na maraming ask for rescue centers, breeders, marami po yan. Okay? Mamaya pong kaunti ay siyempre, babalik tayo para sagutin ang inyong mga tanungan about this topic, yung kennel cough, Bordetella bronchiseptica, or yung, ang tawag dito, yung complex na tinatawag ng kennel cough na canine infectious respiratory disease complex. Okay? Disease complex po yan. Okay? Para maintindihan po na lahat. Mamaya po konti ay sasagutin natin ang inyong mga tanungan about this topic. Okay? I will bring you back first to studios for some reminders and some health tips.
5: Health tips.
6: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
3: Doctors Online.
7: Iyo ang tanong.
8: Kay Doc ang sagot.
4: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo

Okay, pero marami pong kasaling mga virus din kung kaya mahirap siyang gamutin. So ngayon po nga po na ito, papasahin ko para sa ating mga kaagapay yung ating mga questions for today. Okay? Here po ang number one question. Doc, paano po namin malalaman kung kennel cough nga ang nararamdaman ng aso namin? Kasi minsan, hindi ko po alam kung umubo po siya or naghahabol ng hininga. Okay? Iba po yung naghahabol ng hininga. Labored breathing, yung talagang hirap na, okay? Kahit na hindi siya tumakbo or wala namang ginagawa, nagle-labored breathing, okay, mahirap po yung ganun. Okay? Ang pagkakaiba naman po it ng naghahabol ng hininga doon sa umuubo, yung umuubo naman po, eh, marami rin klase sa aso. Okay? Meron yung parang explosive cough na parang siyang hacking cough ang tawag, na parang may gusto siyang ilabas. Iba rin po yung ubo na yun. Ito po yung simpleng ubo lang na hindi naman hacking. Ibig sabihin, yung hacking kasi parang may plema na gustong ilabas. Ito naman po, inuubo lang. Okay? Yan po yung tawag sa ubo, ano na yan eh. Sa... Pero mahalata niyo po, kapag meron niyang yung ubo, ay hindi naman siya... Kumbaga, hindi naman siya hacking, wala naman siyang plema, wala naman pong mga ano. Maaari po siya naman maging viral in nature o bacterial in nature na nagiging sanhi po ng bordetella o yung canine kennel cough. Okay? Pero nakakahawa po ito. Ikwento ko lang sa inyo, no? Pagka naipapasa po yung sakit sa aerosol, parang COVID, sa hangin. Nililipad yung virus at yung bacteria na pupunta sa aso at aso, no? Iba't ibang klaseng aso. Okay? So, yan po yung ano, highly contagious siya kung kaya dapat iniingat. Yan, okay? So, ngayon, para malaman ninyo kung ano talaga, kailangan po talaga ipacheck sa doktor at mayroong test na magsasabi na Bordetella tests, malalaman kung yun po ang sakit niya kasi very specific naman po yun. Pero ako po, ako lang din naman, bukod dun sa test ay diretso na tayo sa gamutan para mabilis ma-arrest yung problema kasi minsan sa kahihintay natin nagkakaproblema, eh ito nga po sakit na to ay nagli-lead. Saan siya nagli-lead? Sa pneumonia. Yan po. Yan po ang nangyayari. Kaya mahirap, baka maunahan pang mamatay. 'Di ba? Mamatay kagad yung aso, 'di ba? So hindi po dapat ano eh. So dapat talaga dadalhin niyo sa vet. Dadalhin niyo po talaga. Okay? Pangalawang katanungan po. Okay, ano po ba yung mga karaniwang sintomas ng kennel cough? Okay, literal po bang umuubo yung aso gaya ng tao? Yes po. Kadalasan po pagka ganyan, bacterial and viral in nature, ang sintomas ay ang kennel cough, na parang explosive cough. Nakakahawa po yan habang umuubo siya, may papasa niya sa ibang aso. So, ano, ingatan natin dahil mahal po ang gamutan nito, 2 linggo. Yan. Okay? Next question, paano po ba naihahawa ang kennel cough at gaano po ito na makakahawa sa iba tao? Sa tao po ay wala, hindi maipapasa yung tinatawag na kennel cough. Sa aso lang po. Okay? So since it is a respiratory disease complex, marami po siyang factor na dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Okay? Dahil nga meron pong Bordetella bronchiseptica, merong adenovirus, may kasamang, ano, di ba, marami po siyang kasamang sakit eh. Kaya napakahirap siya gamutin, pabalik-balik at matagal. Okay? So, para hindi mahawa, kailangan yung food bowl o yung kainan nila, hindi dapat sila nag-share. I-isolate nyo yung aso nyo. Kung meron kayong asong merong ganito, gagawin probinsya po, itatali. Siya sa pagganyang kennel cough, habang karaniwang sintomas niya ay yung ubo nga at saka yung sipon. Okay? Kapag ka nagkumain siya,

0: siya sa isang football o kainan ng aso na meron ito, mahawa siya. Yung virus po at saka yung bakterya na ililipad din sa hangin, kung kaya sa kennel, yung tabi-tabi ang mga kulungan nila, ay siya na silang hahawa-hawa. Ang mahirap lang po kasi yung paggagamot ay matagal. Kadalas po ay 2 linggo. Kung kaya't minsan, isipin nyo, bakit? Isipin nyo, no? Na, ano, ihiwalay nyo po ang inyong aso para hindi mahawa dun sa kennel calf ng bagong aso. Kung hindi, isolate nyo, i-quarantine hanggang sa gumaling yung aso. Pero gusto ko po malaman ninyo, yung virus kasi nagsashed pa rin pagka kahit na magaling na sila. Okay, so ano yun po? Tsatsagain lang talaga. Okay. Fourth question, ano po bang pwedeng gawin habang nagpapagaling yung aso namin sa kennel calf? Bawal po ba maisama sa ibang aso? Opo, bawal siyang itabi sa ibang aso dahil nakakahawa talaga. Dahil pag sipo niyo upo, nagkumain sa kainan ng isa na wala pang sakit, at lalo na kung maraming comorbidities yung aso, di ba? Matanda na, ibig sabihin, mas madali po siya makahawa. Okay, madalis makahawa itong sakit na ito. Okay? Fourth question po, ano pong pwedeng gawin habang nagpapagaling yung aso namin sa kennel calf? Bawal ba maisama sa ibang aso? Ano po, ulitin ko po ang sa inyo, ano pong pwedeng gawin habang nagpapagaling yung aso namin sa kennel calf? Bawal po ba maisama sa ibang aso? Opo, yun talaga ang advice namin mga doktor, no, na huwag pagsasama-sama yung mga aso may sakit. Dahil pag nahawaan ay mahirap pong magamot nga eh. 2 weeks nga ang gagamotin. Yung antibiotic ay mahal. Papacheck up pa. So, mas mainam na pabakunahan nyo ang inyong mga alaga against kennel calf bordetella oral ng Boehringer or yung Zoetis injectable na kennel calf. Okay? Number 5, gaano po katagal kadalasan bago gumaling ang aso sa kennel calf? Usually for two weeks. Two weeks po madalas na nangyayari bago siya tuluyang mawala. Pag tama po yung gamot na ibinigay. Pero pag mataga, pag mali, hindi tumatalab yung gamot, nagpapalit kami ng gamot, which is normal kasi iba-iba po ang reaksyon ng bawat aso sa bawat gamot, lalo na po sa antibiotic. Kung kaya hindi siya madalas na pinababayaan. Okay? Okay, so 2 weeks yan. So next, ano po? Next question. Kailangan po ba agad dalhin sa clinic ang aso kung may ubo o pwede namang bantayan sa bahay? Kaya po siya dinadala sa clinic ay para mabigyan ng tamang test. Para may tama natin. Kasi baka mamaya iba yung test. Yung organismo na nilalabanan natin at hindi tumalab yung gamot, di ba? Katulad ng antibiotic resistance. O, kailangan nalalaman namin lahat ng tinake ng inyong aso kasi nagkakaroon po ng antibiotic resistance sa kahit sa tao, okay? Kahit sa hayop. Okay? Next question. Kailangan po ba agad dalhin sa vet kung may ubo o pwede munang bantayan sa bahay? Yung, yan po kasi subjective, eh, no? Gusto ko sana sagutin yan. Mas mainam sana, dalhin nyo na kagad. Kaya minsan pagka walang budget, napakahirap po gamutin ang isang asong may sakit, no? Okay? Dalhin sa veterinaryo, ipacheck, ipatest, pag walang sakit, healthy, pabakunahan, hindi siya ngayon magkakasakit ng bordetella, walang kennel cough, okay? Healthy po sila. Yan, ha? Tandaan niyo po yan. Next question po, may gamot po ba na ligtas at epektibo para sa kennel cough? Mahal po ba ang... Okay, sa totoo lang po, wala po talagang gamot sa virus, no? Unless ngayon, mayroong mga antiviral medicines, meron. Pero ito po, sinasabi ko sa inyo, mismo ang kennel cuff, wala po talaga siyang gamot dahil disease complex siya. Actually, unknown yung cause unless na lang ma-identify natin yung organismo na may sanhi mismo, kaya doon sa test. Okay, pero ito naman po ay nagre-respond sa magandang klaseng antibiotics. Okay. At hindi nagtutuloy-tuloy yung ugo at bagkus gagaling. Okay. Pero hindi po kasi simple lamang yung gagawing gamitan. Okay. At mas mainam na kaysa gamutan ang puntahan natin ay bakunahan na lang. Okay? Bakunahan na lang. Okay? Para mas may protection at hindi pa masyado magastos. Mas, hindi mas magastos, mas tipid na magpabakuna na lang kaysa magsisi sa pagdating ng sakit o ubo. Okay? Isa pa pong tanong, meron po bang vaccine para sa kennel cuff? Yes. Okay, nabanggit ko na po kanina to. Meron pong bakuna ang Boehringer Ingelheim. Okay, meron pong oral kennel cuff. At meron namang tinatawag na sa oral, yung injectable kennel cuff. Okay, pero pag in-inject po siya ngayon, nang bako pinakunahan siya ngayon, ng injectable kennel cuff, after 2 weeks ay uulitin, merong booster shot. Okay? May booster shot po yung inyong mga alaga. Okay? Pero pag oral kennel cuff lang po, nagawa ng Boehringer Ingelheim, ang meron po dyan ay one shot lang. Na ay one oral dose. Ibig sabihin, oral kennel cuff na, ipapainom po isang oral dose. At yung pangalawa, yung meron pong injectable na kailangan turukan ng 2 beses. Okay? Dahil yung una ay primer, pangalawa po ay yung booster para mas lalo tumaas ang kanyang protection habang tumatanda siya. So, gagawin niyo po itong bakuna to every year, katulad ng 18-1. At every 3 months naman yung deworming, di ba? Yan ang lagi kong kinikwento po sa ating mga kaagapay. Alright? Number last question po. Ah, syempre, marami pa po tayong mga katanungan. Kaya lang, pilitin natin sagutin ngayong hapon ito. Number 10, ano po ba ang mga senyales na seryoso na at kailangan na talagang ipavet ang aso namin? Okay? Maganda, magandang tanong po ito. Ano po ang mga senyales na seryoso na at kailangan na talagang pabet ang aso namin? Usually po maraming emergency procedures na nangyayari, nasagasaan, hindi makahinga. Yan yung mga nagtatay ng maraming beses, hindi makaihi, okay, meron po maraming ihi. Usually yung emergency cases, yan yung mga bagay na dapat yung tinitingnan sa aso ninyo kasi siyempre, nasa bahay lang, baka nakatali o nakakulong, hindi nyo napapansin. Okay? Bukod po doon na, okay, ang anong dapat mga gawin? So, syempre, babakunahan nga. Pero kung hindi, tanong mo dito, no, kung hindi pa, paano ba siya, kailan ba siya i-vet? Ano ba yung mga senyales? Pagka may mga emergency times po, kailangan na talaga siya ipavet. Lalo na pagka matamlay, nilalagnat, nagsusuka. Yan, mga madalas. Nagtatain, nangangati, at saka nagsusugat na yung balat. Right? Last question po na pahabol. Baka sakasakali pang makahabol po ito. Kapag hindi pa po ba nakakapag-kennel cuff vaccine ng baby ang pamamasok, pwede pa po kaya kahit 4 years old na. Okay, yung kennel cuff po kasi pwede naman siyang ibigay na kahit at an early age tuta pataas. Okay? Pero kapag hindi pa siya nakapag-kennel cuff at injectable po ang gusto niyong ibigay, 2 beses po siya injectionan. 2 weeks apart. Pero pag oral kennel cuff, kahit wala pa siyang bakuna, okay, ng kennel cuff, at lalagyan lang naman siya ng oral, ipapainom po, ano, papainom. 1 beses lang po yan sa 1 taon. Okay? Next question po, ilang shots ang kennel ka pag na-miss po ito? Ulit ba? Hindi naman po. Yung booster lang po kasi ang ulitin. So, dalawa lang. Hindi katulad ng 18-1 po. Apat. Ito, dalawa lang. Pag nagkasakit, ay pagka nagka-inubo, hindi na pwedeng bakunahan din. Okay? So, dapat before. Wala pa siyang sakit, dapat siyang bakunahan. Okay? So, yun po ang mga katanungan natin ngayong hapon na ito. Teka, baka meron pa pong isa pa po. Okay? Ilang shots ng kennel cup pag na-miss po ito? Ulit pa ba ulit? Nasagot ko na yata yung tanong na yun. Pag na-miss po yung booster shot, okay, usually ba pabinigay natin ngayon? After 2 weeks, pababalikin yung injectable. Okay? Kailangan 2 weeks mabalikan nyo po yung second shot. Pag hindi, uulitin na naman. Okay? Kasi mababaliwala po yung una nating bakuna kapag hindi nyo finalo up ng booster after 2 weeks. Okay? Pero madalas po na yung oral kennel cough na lang para isang bigay na lang sa isang taon. Hindi katulad ng injectable na twice. Okay? Yan po yung mga questions natin. Marami pa po sanang gusto kong sagutin, pero syempre yung oras natin ay very limited. Kung kayo po ay may katanungan, pwede naman po kayong magpunta dito sa ating palatuntunan. Ipadala nyo dito sa ating Facebook, YouTube channel. Okay? And meron din po sa Consult a Vet. Okay? Meron po sa Facebook ng Consult a Vet Facebook group at page. Pwede po kayo pumunta doon para magtanong na makaupo lang mga iba pang bagay tungkol sa inyo pong aso at pusa. Okay? So, yan po muna ang pagsagot natin sa mga tanong. Babalik po tayo mamaya. Tignan natin kung meron pang questions na pwede natin sagutin. Pero handa po ako dito para sagutin ang inyong mga tanong at tungkol sa inyo. Nagang hayo. Okay? Aso, pusa man, at baboy, kahit ano. Okay, sa susunod, ano po bang gusto niyo pag-usapan natin? Baboy naman, manok ba? Yan ang mga magagandang topic na gusto ko rin i-discuss sa inyo. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Not by Large Numbers. Ang wika sa Hukom, Kabanata 7, Talata 2, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo sa laban sa mga Midyanita. Baka akalain nila ang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanita at hindi dahil sa tulong ko. Upang magwagi sa laban, kailangan mo ng malaking bilang. Ngunit ipinakita ng Diyos na hindi nakukuha sa bilang ang panalo, kundi sa kapangyarihan ni Yahweh. Faith is stronger than any number." Ang pananalig sa Diyos ang nagbigay kay Gideon ng tapang na harapin ang napakalaking hukbo ng Midyanita. Ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang magkakaloob sa atin ng tagumpay. Faith finds creative ways to win over adversities. Ang sulo, tabak at tambuli ay mga payak na gamit lamang, ngunit sa pamamagitan ng mga ito, nagtagumpay ang hukbo ni Gideon. Ano mang karaniwang bagay na mayroon ka kapag binalal ng Diyos at gagamitin sa panukala niya ay nagiging di pangkaraniwan. Faith moves the hand of God to win over adversities in life. Ang kamay ni Yahweh ay kumilos hindi pa man lumulusob sina Gideon. Ang laban ng pananampalataya ay laban ni Yahweh. Ang laban natin ay laban ng ating Panginoong Hesukristo, kaya ano ang ating dapat na ikatakot? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay mo sa amin ngayon para po ma-encourage na yung aming faith ay hindi lamang po dapat nakabase sa dami ng aming mga pinangahawakan o yung numbers po na nakikita ng aming mga mata visually. Salamat po sa paalala na dapat po ngayong taon na ito ay i-increase namin ang aming faith sa'yo. Yung pananampalataya po that can move mountains at hindi po nakabase lamang sa kung ano ang nakikita, kung ano yung sigurado para sa amin, dahil po ang laban na aming nilalabanan sa bawat araw ay hindi po sa pamagitan ng aming ng lakas, kundi sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan. Nawa po kagaya ni Gideon, magkaroon kami ng eyes of faith at magtiwala na ang lahat na ito ay kaya mo pong panalunin. Nawa po sa taong ito ay sa iyo po namin ibigay ang aming buong tiwala, dahil lahat ng ito kaya namin mapagtagumpayan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
3: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Canine infectious tracheobronchitis, kilala rin bilang kennel cough, ito ay mabilis makahawang impeksyon sa daanan ng hininga ng aso na nagdudulot ng matigas at paulit-ulit na ubo. Muli ang ating Glosaryo Medico, canine infectious tracheobronchitis. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat at kami po ay siyempre nagpapasalamat at kayo po ay sumama sa amin dito ngayong hapon ito para makinig sa atin pong mga impormasyon tungkol sa Bordetella o yung canine respiratory disease complex. Ito po ay isang klase ng ubo na nangyayari sa aso. Ito po ay may mga komplikasyon kung kaya't dapat ay pinache-check ng mabuti sa inyong mga veterinaryo. Huwag mo nating pabayaan na tayo lamang ang gagamot sa mga ganitong klaseng ubo, dahil ito po ay maaaring mapunta sa pneumonia. Kaya ako po kinikwento to sa inyo para malaman ninyo na hindi po ito simpleng ubo lang, kung kaya't dapat maintindihan natin sa tulong ng aming mga doktor na mga veterinaryo, mapaliwanag sa inyo kung bakit mas malala itong ubo na to kumpara sa karaniwang ubo lamang. Okay? So, ingatan po ninyo ang pagpapacheck. Okay? Pagpapacheck ng ating mga aso pagdating po dito sa ganitong klaseng ubo. Okay, nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 72DZS, FEBC, Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online, nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat sina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shetty ng Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, at Aileen Valdez. Thank you din po sa mga broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Ako naman po ang inyong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, na patuloy na maninindihan po sa inyo at patuloy na tutulong kung kayo po ay may katanungan tungkol sa inyong mga lagang aso at pusa. Patuloy po kami nagpapasalamat at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong hapon na ito. Magkita po tayo muli sa Lunes, okay, sa same time, para po kwento nyo sa akin ang problema ng inyong mga alaga. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com. www.healthmeditation.ph.
4: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Ikaw po ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited Hashtag Monday Motivation. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre po, tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma po pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, pwede mo rin kaming mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV kung ikaw naman ay techie o masasabi natin na updated sa kani-kailang social media. Kaagapay, pwede mo rin kaming ma-download o ma-install sa pamamagitan ng inyong mga cellphone. Diyan po sa inyong Google at Apple Play Store. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS para makipagkwentuhan sa amin 24/7 sa kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kailang radio, sa kani-kailang PM radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz. At syempre kaagapay, i-intro ko lang itong makakasama natin para magbigay ng kanyang insight. Syempre, nakasama ko na to sa isa nating episode. At sa pagkakataon na to, kasama ko po ang isa nating intern. Mula po siya sa, tama ba, Rizal University System? Ulit. Sige, ano ulit? Sino yung kasama ko?
2: Hello mga kaagapay, muli ako pong inyong kaagapay intern Jello Lorenzo from University of Rizal System Angono Campus.
1: Okay. Ano Rizal University System?
2: University of Rizal System.
1: Napagbaliktad ko. So Jello, magandang hapon. Welcome dito sa Inspirations Unlimited. So, kamusta naman ang iyong, sabihin natin, nalalapit na pagtatapos? Gagraduate ka na!
2: Yes, thank you Lord. Ayan, so ngayon, nag-process na kami ng mga clearance sa school, mga pinapapirmahan, ganun, thesis and all. And ayun, waiting na lang for our ceremony, graduation ceremony.
1: Wow, kailan ka ba gagraduate?
2: June 26.
1: Wow, ay isang buwan pa. Isang buwan na lang at magmamarcha ka na. At ilang oras ka na lang dito sa FEBC?
2: 8 days na lang auto ako.
1: Ay, walong araw. Nako, sana Jello makita ka pa namin sa June 6, 2026.
2: Sa anniversary
1: yes, ng ating himpilan. Pero bago tayo magsimula, Jello, baka may mga gusto kang batiin na nakikinig sa'yo.
2: Madami na ako nabati ng mga previous na ano kayo. Pero yun na yun. Nabati ko yung family ko, mga classmates ko, mga friends ko. And ayun, sa lahat ng mga nanonood nating mga kaagapay, ngayong hapon na ito sa Inspirations Unlimited.
1: Wow! Ito, sabi nga ni Nicole dito, isang intern din natin. Sabi niya, ay hello! Sabi niya, Jello, ako na bahala sa clearance natin. Oh, siya na daw pala bahala.
2: Oo, nasa school sila ngayon, nag-process. Press kasi kami officers na room namin. So, ayun, iniwan ko muna sila at kailangan humabol ng oras dito, no? 1 week akong wala last week.
1: Yan, kaya kailangan ng pagtrabaho. Alam nyo, kaagapay, no, kung ikaw ay sabihin natin aspiring intern ng 702 yes. DZAS. Naku po, dito po kaagapay, no, kung ang puso mo rin ay nasa ministeryo, inaanyayahan ka natin. Oo, ikaw na nakikinig haba ka mamaya sinasabi mo, saan ako mag-intern? Saan kaya pwedeng mag-OJT? Kaagapay, ito na ang pagkakataon mo to say yes. Para maging bahagi po ng himpilan ng 702 DZAS. Sige nga, Jello, bago tayo magsimula, kamusta yung experience mo together with 702 DZAS?
2: Sobrang saya. Talagang masistretch ka in a way na mag-expand yung skills mo. And yun din, isa yun sa mga yes. Mamaya, ano natin, na maganda experience here sa FABC. Hindi lang sa isang role ka mag-grow, but different, iba't iba. And alaga dito. Yung mga ano natin, 702 DZAS staff. Yun, and I feel like I belong here. We're family here. And ayun, hopefully, ano, marami pa.
1: Kala ko hopefully maging part na talaga.
2: Ayan! Ayun na nga. Walay natin.
1: Yan, kaagapay, no? Kaya naman pag binigyan ka ng opportunity, kaya kapag binigyan ka ng pagkakataon, kaagapay, na alam mo yon sa isang, alam, maaaring trabaho man yan, intern ka man, o ano man yan, kaagapay, ang yes natin talaga ay mga oportunidad dyan na kung saan nagbibigay sa atin ng availability na pwede at kakayanin mo. Kaya naman sa pagkakataon na to, mga kaagapay, binabati po natin ang lahat na nakikinig po sa kanikanilang radyo, ang lahat ng pauwi na, sana all, kaagapay, no, mag-ingat ka dahil magbaon ka po, kaagapay, ng pananggalajaan po sa init ng araw. Napakainit, kaagapay, kaya naman maaari ikaw ay uminom ng maraming tubig. Jello, kamusta naman dahil mainit ngayon? Ano ba yung mga kadalasang mong dapat mga iniinom or kinakain pag naiinitan ka?
2: Halo-halo. Lagi lang mabilis ako, binid ko ng halo-halo. Pero yun din nga, tubig. Laging mabaon ng tubig.
1: Anong gusto mo sa halo-halo? Nasa taas yung leche plan o nasa loob?
2: Nasa taas. Siya una kong kinakain kasabay nung ube.
1: Hala! Alam mo, ako pag ganyan, gusto ko yung ano, yung halo-halo, yung leche plan, gusto ko sa baba.
2: Bakit?
1: Para di ko siya makuha.
2: Tapos madudurog na lang siya sa loob.
1: Oo. Hindi ko baga parang, kasi pag nasa taas siya, parang ayoko siyang
2: galawin.
1: So kailangan nasa ilalim siya.
2: Una ko siyang kinakain kasabay
1: ay wala
2: nung
1: ng tamis.
2: Ewan ko. Ano favorite mong sangkap ng halo-halo, Kuya Bri?
1: Ay, ako, paborito ko talaga ube.
2: Ube. Ako, nata de coco.
1: Ay, oh, masarap din, no? Pero mas gusto ko ang nata de coco pag pinapapak.
2: Ah, oh. Pinapapak mo yun?
1: Oo, pinapapak mo siya. Kaysa ilagay siya sa ano, kaysa ilagay siya sa halo-halo, parang mas masarap siya ng separated.
2: Mmm. Matry ko yan. Baka bili mamaya ng isang garapon ng...
1: Yes, bili. Once, itry mo siya. Kaya kaagapay, ikaw ba? Kaagapay, ano ba ang masarap na pwede natin kainin ngayong summer? Ngayong nararamdaman natin na napakainit. Kaya naman, kaagapay, sa pagkakataon na to, samahan mo kami ni Jello sa isang oras ng kwentuhan, yes, isang oras ng pagbibigay ng inspirasyon, at isang oras na pag-alam sa mga boundaries natin sa buhay-buhay. Kaya naman, ito na po ang ating question of the day. Ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Ulit, kaagapay, ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot sa pamamagitan po ng ating Facebook page, kaagapay, punta ka na sa 702 DZASFEBC Radio, o di naman kaya, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401, dahil kaagapay may chance ko sumagot on the air, at may chance ka kaagapay makipagkwentuhan sa atin on the air. Muli, kaagapay, ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Syempre, bago natin basahin ang sagot ng ating mga kaagapay, gusto kitang tanungin, Jello. Jello!
2: Ayan.
1: Tanong ng mga kaagapay natin, anong yes yung hindi mo pinagsisisihan?
2: First, syempre, ano, yung yes na hindi ko pinagsisisihan is to accept our Lord and Savior Jesus Christ, and yung mapabilang sa ministries. Mm-hmm. Ayun yung mga hindi ko pinagsisisihan, yes. And ano, actually marami. Risk taker kasi ako, eh. Mm-hmm. People pleaser. <ganun. laughs> Marami akong ano, pag may opportunity na dumarating sa buhay ko, it's either sa school, sa work, or sa life. Nag-yes ako. Hindi man agad-agad, but mm-hmm, syempre pinag-iisipan siya. Isa din doon yung pagiging working student ko. Hindi ko siya, although mahirap siya,
1: yes,
2: hindi ko siya pinagsisisihan kasi isang malaking bagay siya sa akin at sa family ko. And ayun, yun yung mga bagay na ano, hindi ko pinagsisihan na nag-oo ako.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Kaya kaagapay, minsan kasi hindi mo malalaman kung hanggang saan ka hanggat hindi ka umu-oo.
2: Totoo din.
1: 'Di ba? Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na palaging yes, dapat kailangan din maging available.
2: Yeah.
1: 'Di ba? Kaya ikaw kaagapay, muli ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Siguro ako, no, ma-share ko lang kaagapay. Ako, ang hindi ko talaga pinagsisisihan na yes, syempre yung una, tinanggap ko si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng akin. Siguro ito yung yes na hindi talaga pagsisisihan ni naman.
2: Yes.
1: At syempre, kaagapay, no, kung mapapatanong ka, madali ba maging Kristiyano? Hindi, di ba? Sabi naman yun, eh,
2: totoo.
1: Hindi naman ito yung parang bed of roses na, ah, okay, Kristiyano no ako, kilala ko na si Jesus, kilala ko. Hindi, kaagapay, alam mo ba na the more ka nag-yes sa tawag ng Panginoon, the more ka na nag-yes sa opportunity serving in ministry, the more na lagi ka nag-yes in your mission, doon pumapasok yung temptation, doon pumapasok yung spiritual war, warfare, and at the same time, kaagapay, yung yes kasi, ano to eh, sign of availability mo, na may kakayahan kang gawin yung isang bagay. Kaya naman, sige Jello, basahin na natin ang sagot ng ating mga kaagapay. Eto, si Ate Len Dizon, sabi niya, hindi daw siya nagsising nag-yes sa pagiging isang missionary. Wow!
2: Amen.
1: Sino pa ang kasama natin dyan, Jen?
2: Meron naman dito kay Ate Verna Flores. Yes, at ako'y nakabalik ng Luneta po muli para makadalo ng aming 46th GIL anniversary.
1: Wow.
2: Happy anniversary po sa inyong church, Ate Verna Flores.
1: Ayan, ito sagot ni Kuya Gerald Potante. Yung sa akin mga kaagapay na dapat unahin ko yung pag-aaral at huwag magalit kasi fellowship lang naman sa classmate at kaibigan. At lastly, si Lord. Amen.
2: Amen. Meron naman dito si Ate Lourdes Abrigo na di siya nagsising mag-yes nung mag-full-time sa ministry.
1: Wow!
2: Ayan. Di rin man kasi madali yun, Kuya Brian, mag-full-time sa ministry.
1: Yes!
2: No?
1: Kasi alam mo, no, Jello, ano siya eh, una sa lahat, leap of faith siya.
2: Totoo.
1: Kasi ano yun eh, pag nag-yes ka sa mga ministry o pag nag-say ka sa mga mission, alam mo, probably talaga na dalawa lang ang pwedeng mangyari sa'yo. It's either na ano, parang panghinaan ka ng loob or at the same time, malaman mo yung totoong plano sa'yo ng Panginoon. At syempre, ito yung mga yes na pinag-iisipan paulit-ulit, diba? Ito
2: yes.
1: Pa ang sagot dito ni Ate Ruth Coronel. Sabi niya, ang yes na never kong pinagsisihan ay maging dancer at minister sa Lord at iba pang ministry na ginagamit ako. Amen, Ate Ruth.
2: Amen. Next naman, nabasa ko ang comment ni Ate Annabel Tengson. Yes to the Lord when I came to know Him and accept Him as my God and Savior. Kagaya nung naano natin kanina.
1: Ng mga nabasa. Ito, sagot ng aking kaibigan to, Jello. Sabi ni Ate CJ Cristobal, good afternoon Ate. Sabi dito, yes to go on the mission on the other nation. Grabe no, nakakatuwa mga kaagapay, napakadami niyong kwentong yes dito. Sino pa kasama natin dyan, Jello?
2: Meron pa dito, nabasa ko ang ating intern, co-intern ko, si Nicole Estoy. Di ko pinagsabi niya, hindi ko pinagsisihan na mag-yes sa isang kapatiran ko na nagsabi sa akin na mag-email regarding sa pagpasok sa as intern dito sa FABC 702DZ. Sino kaya yun?
1: Wow! Parang nasa harap ko.
2: Ayan. Thank you, Nicole. Hi, Nicole.
1: Hi, Nicole. Sabi dito ni Ate Nora Penredono, sabi niya, yes na ako na sabi niya, siguro ito yung yes na din niya pinagsisisihan, yung nakapag-join daw siya ng life group para sabi niya mas matuto at matuto sa pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoon. Amen.
2: Amen. Gusto ko rin yung sagot ni Ate Nep-Nep, no? Comment siya, sabi niya, yes na maging isang wife and mother.
1: Diba? Yan yung, ito yung mga trabaho na kung saan na kapag nag-yes ka, ang kapalit talaga, hindi pere.
2: Oo.
1: Dedikasyon, puso, at lalo na syempre sa mga kaagapay natin na ano dyan, na mga nanay na, na mga tatay na pinili ang paglilingkod sa kanilang mga anak. Ito maganda, Jello, sabi ni Ate Mercy, Gera, sabi niya dito, yes to marry my husband.
2: Ayun.
1: Wow! Congratulations sa mga ikakasal ngayon, no? Diba? Talagang yan yung yes na inaabangan ng kailang magiging mister.
2: Amen. And meron lang nagpapabati to, dito kayo.
1: Sige lang, go ahead.
2: Bigyan daan tong mga to. Yeah, binabati ko ang aking mga klase, si Robbie, si Grayfell, si Rohan, si Emil, and si Carlo. Kaklase namin ni Nicole. Hello sa inyo, University of Rizal System, Magono Campus, AB Journalism 4. God bless sa inyong lahat.
1: Amen. Ito, sagot ni Kuya Garcia Vincent. Sabi niya, happy Monday afternoon watching here in Worcestershire, UK with my daughter Arabel kasi walang pasok sa bangko at holiday. O, diba? Kaya ikaw kaagapay, no, napakarami talagang rason kung bakit huwag natin pagsisisihan yung mga yes natin. Pero, Jello, huwag nating isantabi yung mga kaagapay natin na sa silikod ng pagsasabi nila ng yes, napakadaming boundary na yung mga naapakan. Una, yeah. Una, syempre, yung boundary of time. Una, yung pangalawa naman, boundary of personal. Kumbaga parang dahil kakayes mo, napagod ka tuloy.
2: Ka, totoo din.
1: Ikaw ba napapagod ka na pag nag-yes?
2: Oo, dumating din ako sa ganung point na, yun nga, dahil nga ang tao ay people pleaser. Parang kapag may hinihingi ng favor or ganito, yes ka lang ng yes. But I came to learn na hindi lahat ng battles ay kailangan mong suungan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi you really have to balance things out. Kailangan mong i-manage yung oras mo, kung kaya pa ba ng energy mo,
1: mm-hmm.
2: And even yung money, ha?
1: Mm-mm.
2: Kasabay din yon. So, hindi lahat ng battles ay kailangan nating suungan. Kailangan natin pag-isipan, pagplanuhan kung kakayanin ba talaga natin. Baka sa huli, baka magsisinga tayo, mm-hmm. Diba? So, we really have to choose our battles. And mamaya, malalaman natin yung mga tips kung paano nga ba dapat.
1: Exactly. Kaya naman, kaagapay, ikaw ba yung tipo ng taong mahilig mag-yes? Ikaw ba yung tipong tao na kapag mini-request lang sa'yo ay gusto mong mag-no pero ang sinasabi mo yes pa din? O di naman kaya ikaw yung tipo ng tao na kapag nag-no, nagkakaroon ng guilty. Kaya ang tendency, bigla ka na lang mag-yes. O di naman kaya, hindi mo na nire-respect ang self-boundary na meron ka. Kaagapay sa mga nakatutok po sa kanikailang radyo, huwag kang maglilipat ng himpilan. At sa mga kaagapay natin na nakatutok sa Facebook page, dyan ka lang dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Ocean.
1: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
2: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang Inspirations Unlimited. Yes, kaagapay, kanina nga po tayo ay nagkwentuhan sa usapin na anong yes ang hindi mo pinagsisisihan. Ito, Jello, basahin ko lang tong ilang kasagutan ng aking kaibigan. Ito, sagot ng aking dating professor na si Miss Ana Beatrice Dablo. Sabi niya, yes na pinasok ko ang teaching. Napakahirap talaga ng buhay dito, pero I believe ito yung ministry na inassign sa akin. Amen. Ni Lord. Oh, imagine ka agapay, no, na ano man yung profession natin ngayon, hindi yan aksidente na nabigay lang sa atin. Yan po yung pagkakataon na kung saan dyan ka makakapagbigay ng pangarap ng mga kabataan, lalo na sa mga nagtuturo. Kaya sa lahat po ng mga kaguruan sa bansa, maraming salamat po dahil marami na po kayong pangarap na naitawid, hindi lamang po simula sa kinder. Lahat po yan kaagapay hanggang sa mga kolehiyo. Kaya naman, alam mo naman kaagapay, tuwing araw ng Lunes, lalo na po sa una at ikatlong linggo po ng buwan, makakasama po natin ang mga Life Coach Philippines International. Kaya naman, sa pagkakataon na to, kasama po natin via Zoom si Coach Candy Teng, isa pong life and mental health coach ng Life Coaches Philippines International. Magandang hapon po sa inyo, Coach!
3: Hello, magandang hapon.
2: Ayan, siguro. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Coach. No, siguro, Coach, medyo paayos lang po yung ating pong signal po sa inyo kasi para medyo delay, no, Jello, sa pagkakataon na to. Kaya naman, muli mga kaagapay, mamaya pag naayos ni Coach Candy po yung kanya pong signal, ay makakapagkwentuhan po tayo sa kanya mamaya. Muli kaagapay, ang ating pong question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Siguro baka maayos na. Hello po sa inyo, Coach. Ayun,
3: hello.
2: Talaga. Ayan. Hello po, Coach. Good afternoon po.
3: Magandang hapon, Brian Jello.
2: Ayan, Coach, thank you so much po sa pagkakataon na to na available palagi po ang Life Coach of Philippines International. Bago tayo magsimula, Coach Candy, baka may mga gusto kang batiin at namimiss ko ang presensya dito po ng Life Coach of Philippines International. Hinihintayin natin yan maya-maya, Jello.
3: So, hello, magandang hapon. Siyempre, uunahin ko si Master Coach A, ang aming founder of Life Coach Philippines at ako ng fellow coaches. And of course, siyempre, babatiin ko kayo, si Brian, si Jello, and of course, ang ating mga agapay. Magandang hapon.
2: Ayan, magandang hapon po sa inyo, Coach Candy. Alam nyo, kaagapay, no, napakaganda nito kasi ang pag-uusapan natin ay boundaries ng mga saying yes. Di ba, Coach? Parang madalas kasi pag nagno-no tayo, ito yung pagkakataon na tinatanggihan natin lahat. Pero sa katunayan naman talaga, baka pagod lang o hindi lang talaga kaya, o sabihin natin na ayaw lang magkaroon ng aberya kaya nagsabi ng yes at no. Pero Coach Candy, para malinawan po ang ating mga kaagapay, ano po ba yung tinatawag na saying yes?
3: Basically, yes is a yes. Dapat, ha, supposedly. Mm-hmm. But ang ang magandang principle that you get to understand is whenever you say yes, it means a no to something. Mm. And pag nag-no pa din yan, ibig sabihin may new yes ka din. But oftentimes kasi we are not mindful in saying yes or no. Oftentimes, diba, pag may kausap tayo, bago ka pa mag-isip, nagsasabi ka na agad ng yes. Like very natural, but it has to be intentional.
2: So technically speaking po talaga, Coach Candy, kumbaga parang default na po ba ng isang tao, o default na po ba namin na, o parang default na ba ng isang tao na sige, yes lang.

0: para mabalanse lang natin siya. Siyempre, sabi natin, yung saying yes kasi, dapat talaga yes. Kumbaga parang totoo yan, kaagapay nasa Bible din naman yan na kapag sumagot ka ng oo, dapat oo. Pag sumagot ka ng hindi, dapat hindi. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng saying no?
1: Saying no, for me, honestly, it's about protecting what's important to you.
0: Kaya yun talaga
1: yun. Pag yes tayo kasi ng yes, we are not mindful of what we are saying no to. And oftentimes, kasi dahil nga mas madali ang magpag-yes, no? Mas kailangan binibigyan ng effort ang pag-no. Kailangan po natin makita yung value ng no. Ano ba yung ibig sabihin nun pag nag-no ko? Pag nag-no ko sa invite, ibig sabihin nun in saying yes for a time with myself, and saying yes sa values ko bilang ko, and I'm saying yes sa what's important to me by saying no to other people.
0: Kaya, Coach, bakit kaya ganun, no? Siyempre, nalaman na po natin yung value ng yes at no, kumbaga parang mahirap siya. And at the same time, nalaman natin yung value ng yes at no, kumbaga parang two-way kasi siya. Una, pag nag-yes ka, it's either yes na gusto mo or yes na ayaw mo. Kumbaga parang tayo kasing mga Pinay, meron tayong intent na, ah, sige-sige lang, pero ang intent talaga no na, di ba? Meron namang sige lang, pero yes naman talaga siya. Pero, Coach, bakit ganun? Bakit naging kultura nating mga Pilipino ang hirap na hirap sa pagsasabi ng no?
1: In all honesty, it's because we want to please other people. Wala tayo sa point that we want to please ourselves, but we are in the space that we want to please other people. So, ang tawag doon ng ilang tao is people pleasing, diba? And bakit natin ginagawa ng people pleasing? Because we want to feel accepted. We want to feel important, and we want to know our worth. Doon natin kasi kinukuha yung worth natin bilang tao. That's why we always say yes. Kahit ayaw mo na, yes ka pa rin ng yes.
0: Wala na, tapos na to, Coach. Itotoo kasi yan kaagapay, no? Kaya kasi ayaw nating mag-no. Kumbaga parang, lalo na yung word na they anong gusto natin maging feel na belong tayo.
2: Or minsan, nape-pressure din. You know, natatakot ma-reject or, yun nga, ma-feel out of place pag nag-say ng no.
0: Kaya, ano yan?
1: Ano ba iniisip natin?
0: Go ahead, Coach.
1: Ano iisipin nila if I said no?
2: Oo, ganun.
0: Kaya ang hirap din talaga mamili. Pero, Coach, ang tanong ko sa inyo, siyempre, hindi naman lahat ng yes ang ibig sabihin, papapasukin ka sa buhay mo. Kumbaga parang, pag nagsasabi ka rin ng yes, alam ko na dapat may boundary ka din na dapat limitahan mo. May mga boundary ka rin na dapat na hanggang dito mo. Coach, paano ba dapat mag-boundary sa saying yes?
1: Ang una-una kasi talaga, kailangan na kayo mo yung about your core value. Ano ba yung core values mo bilang akin? Kasi when you know your core values, it will be easier for you to say no and to say yes. Kasi klaro sa kayo. And of course, no, kailangan makita mo ano ba yung circle of friends mo. Kasi hindi naman lahat ng friends ay pare-pareho ng ambigat na sinasabi natin. There are people who you keep really close. Ibig sabihin, ito yung mga talagang pinagkakatiwalaan mo na masasabi mo ang lahat, tapos meron nun sa isang step nun outside of that circle, may isa ka din layer of friendship. Tapos, palabas ng palabas. Kumbaga, there's layers to it. So, kailangan clear ka pag nag-yes ka din sa tao, hanggang saan yung siya pinapapasok sa buhay mo. So, kailangan clear yan sa'yo. Ang problema kasi sa atin, hindi clear, pati nga core values natin, we are often not clear of our core values. Pag tatanungin mo yung tao, di ba, what's your five core values? Usually, ang tao, core values, ano yun?
2: Yeah, and ayaw din naman natin na matake advantage yung pag-yes natin. Kasi may mga ganong times, di ba, na kapag yes tayo ng yes, baka akala nila sa susunod, mag-yes pa rin tayo. So, we really have to create a boundary and limitations for saying yes. Para

0: protektahan din natin yung sarili natin.
1: Coach, yung tanong ko dito, parehas lang ba yung bigat ng, kasi ito diba, ang ito yung laging dilema natin sa saying no and saying yes. Coach, parehas lang ba yung bigat ng saying no at saying yes? Kasi like for example, kunwari sa loob ng konteksto ng trabaho, minsan may mga kaagapay tayo o minsan meron tayong mga tao na kapag sinabi mo yung yes, parang ang gaan sa feeling. Pero pag nag-no ka, para mo silang tinurn down. Ang tanong ko dito, Coach, parehas lang ba yung bigat ng saying yes at saying no?
2: Pagtitingnan mo siya logically speaking nga by objective, it should be the same. But since we are not conditioned to say no, pag nag-no tayo, mas mabigat sa damdamin natin. Kasi hindi tayo sanay. Kumbaga, it's uncomfortable to pass. Kaya pag nag-no ka, mas mabigat siya and it's easier to say yes.
0: And bakit kaya coach, mas maraming, mas nagsasabi ng yes instead of no?
2: Mas madami nagsisay ng yes because they want to feel that they belong. They want to feel that they belong. Actually, honestly, at saka people love to gossip. Totoo to. Anywhere you go, diba, people love to gossip. Kahit ayaw nila kasama yung mga tao na yun, mag-yes sila kasi pag wala sila doon, alam niya ang pag-uusapan siya. I'm sure marami at nakaka-delete sa mga listeners natin.
1: Parang yung...
2: Kaya yung iba, kahit ayaw, nag-yes na lang.
1: Na talagang to the point na maa-apektohan din talaga. And coach, no, bakit kaya ganun, no? Kasi nga, napakadami talagang tao. Totoo nga yun, minsan, kapag... Kumbaga parang kapag masyado ka rin gumawa ng expectation na ay yung tao nag-yes kaya niya to. Pero coach, pwede ba yun na parang nag-yes ka pero nag-no ka din? Parang, di ba kasi may ganun tayong personality? Ay sige. Pero deep inside, dapat talaga no siya. Yung iba naman kaya, no talaga pero deep inside, yes naman siya. Coach, it's personality ba talaga nating mga tao yung nag-yes lang tayo pero deep inside, no talaga?
2: And it's conditioning more than the personality. It's conditioning. Na-condition ka na kasi. Pero if you build the muscles, you can change. So you can stand stronger sa sarili mong voice. Yun kasi talaga siya. It's a condition. Kasi na-condition na tayo maging ganun. And probably, you know, you have as well conditioned yourself to be like that, to respond like that. So if you want to change, it's as simple as saying no. Pero alam naman natin, hindi yan siya madali. That's why process pa rin siya. Kasi think of it as muscle, di ba? Pag muscle, kunyari, bagong mag-gym ka, siyempre yung muscles mo, hindi naman yan strong. Weak yan. So, as you know, kahit 2 pounds yan, siguro yan, mabigat sa'yo. Pero pag ginagawa mo siya ng ginagawa, eventually it moves to 4 pounds, 6 pounds, tataas siya ng tataas. So, ganun din po yung pag-saying no. At first, it will be feeling uncomfortable, mag-no ka. Tapos eventually, pag nasasanay ka na mag-no, then it will come out naturally as well. So, pag may tinanong sa'yo, pag invite ka, may pinagagawa sa'yo, now you can evaluate objectively and see if yes nga ba talaga sa akin po or no. And ang maganda dito, you become more honest with yourself. Yun yung masakit kasi sa lahat, di ba? Nag-yes ka sa iba, pero deep inside, low siya sa'yo. So, pagtitingnan mo sa, you also lying to yourself.
0: Yeah. And gusto ko yung sinabi ni Coach Candy kanina na we really have to be mindful when we are saying yes. Kasi may mga, I believe may mga pagkakataon din sa life natin na kapunyari, someone invited you. And then parang you're caught up in that moment na parang all you have to do is to say yes, ganon. Pwedeng instead of yung first response natin is to say yes, we can say na parang pwedeng pag-iisipan ko. Ganun. Para at least you have that time to think pa before you can fully decide.
1: Pero ang ganda nung ganung perspective kasi tayong mga tao kasi ako naman yung gusto ko ito yung conditioning. Kumbaga parang dahil nga tayong mga tao ay nahilig na sa salitang yes, kahit pagod na nag-yes kasi tayo. Lalo na ako, aminado ako na ako ay may yes man kasi ako. Kumbaga parang hanggat maaari ko makakatulong, sige, kasi sayang naman yung opportunity to help. Kumbaga parang ito yung pagkakataon na sana natulungan ka pero hindi ka natulungan. Kaya totoo yun na yung conditioning dapat, alam mo din dapat sa sarili mo yung ano na, oh, hanggang dito ka na lang ha. Kumbaga parang dapat ito na lang yung boundary mo. Kaya ito, dapat ito na lang yung gagawin mo. Tsaka ang ganda rin no na wag din tayo maging yes man kasi totoo nakakapagod.
0: Din. Totoo din. Mm-hmm. May naalala kong ano, quote na you cannot pour from an empty cup. So parang paano kung makapag-yes or kung yes ka ng yes, maubos ka.
1: Mm-hmm.
0: And baka mamaya mas kailangan mo yung energy na yun sa mas importanteng bagay. Mm-hmm. So really have to think about it before we say yes. Mm.
1: Coach, paano ba yung polite na pagsabi ng no? Lalo na kung yan, ano, di ba? For example, sa context ng opisina, masipag ka namang magtrabaho eh. Kumbaga parang wala namang problema sa'yo yung workload mo. Pero syempre, eto na si boss, biglang magkakaroon na, oy, pwede bang pagawa nito? Coach, meron bang polite way to say no? Meron bang, pero ba, oh, ay, hindi ko na kaya yan eh. Kasi minsan kasi yung mga, syempre yung mga higher ups natin, hindi rin nila nakikita yung workload na dami natin. Pero, coach, pwede ba tayong mag-say no's and how to say no politely?
2: Simplest way, no, for you to say no is, kunyan eh, pag-workload, di ba? Tapos, ang dami-dami mo na, it's as simple as, sir, I would love to help you, but, ganun, but, that's the reason. But, I am swamped with work, I have a deadline, ganyan. Kumbaga, sinasabi niya siya kanina, gusto kitang tulungan, pero hindi kaya din.
1: Diba? Ang dami talagang ways na, alam mo yon, mag-say ng no, mag-say ng yes. Kasi kaagapay, tandaan mo, naniniwala ako, kung gaano kabigat yung saying ng yes, kumbaga parang kung ano yung commitment ng yes, yun din yung commitment ng no.
0: Oo.
2: Correct. Meron tayong tinatawag na ano, opportunity cost mental model.
1: Ay, ano po
2: ulit? So initially, di ba, pag nag-guess din ako.
1: Ano ulit, coach?
2: Opportunity cost.
1: Mm-hmm.
2: Opportunity cost. So you have to look it at a perspective na every time you say yes or every time you say no, meron siyang cost. Ano tong cost na to? COST. Kasi oftentimes when you talk about cost, ang iisip mo pera.
1: Yes.
2: Pero may time, may resources, may energy. Diba? Lahat yan kailangan mo siya i-consider. So whenever you stop and evaluate kung mag-yes or mag-no pa, you want to see ano ba mawawala sa'yo?
1: Mm-hmm.
2: Anong magiging?
1: Tama.
2: Opportunity cost ang tawag doon. And then, you can decide. Pero mas maging simple siya, dalawa siya. It's either you're building your comfort or you're building your capacity or capability.
1: Mm-hmm.
2: So, para pag nag-assess ka, pag nag-yes ako dito, ano yung i-build sa akin nito? For example, if you are already in a state na people pleasing ka and aware ka doon, will it build the capacity to people please? Or, will it build the capacity or the comfort to people please, to remain in people pleasing, or it will build your capacity to say no, to say yes to yourself, to go for what matters to you? Pag nag-yes ka ba dun sa invitation, makakatulong ba siya sa pagkataon mo?
1: Galing, no? Coach, ito ba yung ano, pwede ba natin itong ma-apply sa ano? Yung di ba, pag di ba, siyempre, may mga party na kung saan late kang na-invite. Di ba, sa Bella, kapag late kang invite, mag-no ka. Kasi ibig sabihin, hindi naman ikaw yung prior. Pwede ba natin siyang i-apply sa ganun?
2: Pagtitingnan mo muna, syempre, meron naman yung sasabihin bakit na late yung invite. Una, syempre, titingnan mo, gusto mo ba yung nag-invite sa'yo? Yun na titingnan mo yan, gusto mo ba yung nag-invite sa'yo? Is the relationship important to you?
1: Mm.
2: Is it important to you? Yun muna, it's as simple as that. If the relationship is important to you, then sige, pwede, yes. Then you want to look into ano yung party? What is the party about? Anong pwedeng mangyari doon sa party? Anong ma-achieve ko pag pumunta ko doon sa party? Kasi, this example, di ba? If inuman lang siya, there's no really nothing into it, bakit pupunta sa party? Ako yun na, personal take ko. Bakit pupunta sa party? I'd rather invite my friend on a like one-on-one date. Ayun, sure ako. Masi-celebrate namin yung birthday mo ng maayos. I spend time with her or him. Tapos mabibuild ko pa yung relationship. So there's a lot of ways.
1: Kaya ano talaga siya, no, kaagapay, pag-isipan natin yung pagsisay natin ng yes. Alam kong nakakapagod sometimes, diba? Pero kung titimbangin natin, kung iisipin natin, hindi siya masama. It's just that, ano kasi yan eh, commitment-wise yan eh. Kaya dapat pag nag-yes ka, yes dapat. Pag nag-no ka, no dapat. Kahit baguhin niya man yung context, no dapat. Kahit baguhin niya man yung mangyayari, o di kaya available ka, yes dapat. Nako coach, ang bilis ng oras natin. It's almost 3:55 p.m. Sige, coach, ano na lang yung payo mo sa mga nakikinig natin ngayon, lalo na sa mga taong mahilig mag-yes?
2: Opportunity cost, mental model will help me out. You can look at it in a perspective na will this help me build my character as a person. I think that's the most important thing. Kasi whenever we say yes, what we fail to see is we're taking out a piece of ourselves. Hindi natin kasi na-realize nun eh. Nag-yes ka sa iba, pero paano ito? Kasi sabi nga ni Jello, di ba, you cannot pour from an empty cup. Ano pag empty ka na? Ano pa yung maibibigay mo? So, as much as you want to give, hindi din makakatulong yung ibibigay mo. Kasi nga, empty. It's not the best that you can give. So, you better learn to say no so you can step back. You can take care of yourself. Para, di ba, pag kailangan sa may ibang tao, you can give more. You can meron pa. Nakakalimutan kasi natin, even in service, let's say, di ba, mga Kristiyano, we love to serve God, of course. But as well, di ba, kailangan din that we take care of ourselves, di ba, sabi nga sa Bible, di ba, our body is the temple of the Holy Spirit. So, kailangan mo, tinitake care mo doon sa sarili mo, paano ka makakapag-serve ng tayo at makakapag-serve ng tayo sa Diyos. Kung ano bibigay mo sa Diyos, eh, yung kapatirang but ba, yung hindi yung best mo. Because you keep on saying yes to other people. So you have to learn to say yes to yourself by saying no to other people.
1: O, di ba? Ikaw na mahilig mag-yes dyan. Ikaw na taong mahilig mag... Sige po, okay lang po. At yung mga taong ano, minsan nga ano pa yung yes eh. Pwede mo sabi, noted po. Di ba? Kumbaga parang in order lang na, ano, in order lang na hindi siya say, pero noted po. Kaya muli kaagapay na kasama po natin si Coach Candy Teng na life and mental health coach. Mula po siya sa Life Coach Philippines International. Thank you so much, Coach.
2: Thank you.
1: Yan, o diba, sabi ko nga, ano eh, yung ano talaga, yung saying yes talaga, it's either mabigat siya sa pakiramdam or it's either full siya ng fulfillment. Kaya naman, kaagapay, no, ang dami nating natutunan kay Coach sa maikling pagkakataon, maikling panahon para malaman lang natin na may boundary talaga ang saying yes. Yes.
0: Lahat naman ng bagay may boundaries and kailangan may limitations.
1: Mm-mm. At saka imagine kung puro ka lang yes.
0: Mapapagod ka.
1: Hindi lang yun. Kapag puro ka lang yes, iiyak ka. Diba? At saka baka mamaya maging default mo na yung sige po, yes po, noted po, copy po. Hindi, pero kailangan mong pag-isipan, kailangan mong aralin, kailangan mong malaman kung hanggang saan ka lang.
0: Yes.
1: Kaya naman, bago tayo magpaalam, no, sa pagkakataon natin, magpasalamat tayo sa mga nakasama natin kay Kuya Benjo Morano at syempre dyan po sa ating RTV side na kay Jabez Mancio. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
0: At ako po si Jello Lorenzo.
1: At muli kaagapay, ito po ang Inspirations Unlimited.
3: Inspirations Unlimited. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
12: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAS.
12: Agapay ng sambayanan.
14: You're listening to Against the Flow on 702 DZAS.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang amin pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, 4 ng Mayo, 2026. Para sa Hudyat at Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, DOT nagpaalala na ipagpaliban muna ang mga non-essential na biyahe sa mga lugar malapit sa Bulkang Mayon. Eastern Samar, niyanig ng 6.1 magnitude na lindol. Malamang sa kalagitnaan ng Hunyo na ang simula ng impeachment trial ayon kay Senate President Vicente Soto III. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagpaalala ang Department of Tourism o DOT sa publiko na ipagpaliban muna ang mga non-essential na biyahe sa mga lugar malapit sa Bulkang Mayon. Bunsod pa rin ang pananatili nito sa Alert Level 3 dahil sa patuloy na volcanic unrest. Sinabi ng ahensya na ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ay mahigpit na ipinagbabawal dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan. Payo rin ng ahensya na kumpirmahin muna ang bookings at schedules at pagsunod sa opisyal na abiso lamang ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, lokal na pamahalaan at ng Tourism Department. Binigyan din ng DOT na ang kaligtasan ng mga turista at tourism workers ang nananatiling prioridad habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pagbubukas ng lahat ng daanan sa Albay at mga karatig lugar, minamadali na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mabilis na paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Mayon. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat para mabuksan ang lahat ng kalsada na binagsaka ng abo na ibinuga ng Bulkang Mayon mula nitong Sabado. Sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na kailangang may madaanan ang lahat ng gustong pumasok sa Albay para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente, maging sa mga kalapit na lugar. Nagpahayag ng kumpiyansa ang Pangulo na kaya itong gawin ngayong Lunes basta't wala ng susunod na aktibidad gaya ng pagbubuga ng abo ng Bulkang Mayon. Una nang inatasan ng Pangulo ang mabilisang tulong para sa mga komunidad na nakaranas ng ashfall lalo na sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig sa Albay. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, nasa mahigit 300,000 na food at non-food items ang naka-standby sa Bicol Region. Dagdag ni Pangulong Marcos, nakausap niya si Albay Governor Noel Rosal at naibigay na anya ang lahat ng kailangan ng mga residente. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulong Marcos ang pagbubukas ng bagong segment ng Cavite Laguna Expressway o CALAX na inaasahang magpapabilis ng biyahe sa South Luzon. Ang 7.88 na kilometro na subsection 3 ay dugtong ng expressway hanggang Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. Dahil dito, nasa 26 na minuto na lamang ang travel time sa pagitan ng Binian Laguna at General Trias mula sa dating nasa isang oras. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naibahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang aabot sa mahigit 70,000 na bilang ng mga family food packs sa Bicol Region. Bukod dito ay naipamahagi na rin ang mahigit 1,000 na ready-to-eat food boxes at mahigit 7,000 na non-food items. Kabilang ang mga residente sa mga barangay San Rafael, Travesa, Morera, Ilawod at poblasyon sa mga nabigyan ng nasabing tulong. Pansamantalang nasa evacuation center sa Albay ang ilang pamilyang naapektuhan ng pagsabog sa Bulkang Mayon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nag-deploy ng karagdagang tauhan ng Coast Guard District Bicol na magbigay tulong sa mga pamilyang nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Ipinadala sa Ginobatan, Albay ang nasa 36 members ng Deployable Response Group o DRG.

Sasagawa ang mga ito ng clearing operations sa mga lugar na apektado ng ash fall mula sa Bulkang Mayon, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall. Dala na rin ng grupo ang mga kinakailangang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na pagsasagawa ng operasyon.

0: Lagat Alanggalang Leyte at Gandara, Samar. Habang intensity 4 sa Abuyog, Palo at Carigara, Leyte. Intensity 3 naman sa Naval Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Holongos, Albuera, Baybay, Villayaba at Isabel, Leyte. Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan at Sogod, Southern Leyte. Intensity 2 naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza, Masbate, Prieto, Diaz, Sorsogon at Intensity 1 sa Tabaco, Albay, Karkar, Liloan at Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasi City, Iloilo, Aroroy at Kataingan, Masbate, Donsol, Sorsogon at Maasin, Southern Leyte.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: 55 members ng House Committee on Justice nagpahayag ng overwhelming support para aprobahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Nagpahayag ng overwhelming support ang 55 members ng House Committee on Justice para aprobahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinagtibay ng panel ang committee report at itatransmit sa plenary para sa deliberasyon at pagboto makaraang makitaan ng probable cause base sa mga isinagawang pagdinig at documentary evidence. Inaprobahan ng committee pati na ang resolusyon at articles of impeachment na makitaan ng evidence record constitutional threshold para magpatuloy. Ayon kay Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jervil Luistro, nakitaan ng panel ang mga ebidensya at sinuri ito nakatuon sa mga testimonya, audit findings at financial records na iprinisinta sa hearing. Sa articles of impeachment, inakusahan si VP Sara ng maling paggamit ng irregular liquidation ng confidential funds sa kabuuang 500 million sa Office of the Vice President at 112.5 million sa Department of Education. Nagkamal na di maipalawag na yaman at pagkabigong ibunyag ang mga ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities net worth. Bribery at corruption sangkot ang mga opisyal sa ilalim ng kanyang pamumuno, contracting o soliciting acts of violence kasama ang umano'y pagbabanta laban sa mga top officials ng gobyerno, act of political destabilization at abuse of power. Binanggit din sa audit findings mula sa Commission on Audit, financial data na naplag ng Anti-Money Laundering Council at testimonies mula sa officials and witnesses kabilang na ang forensic document examiners at government auditors. Sakaling makakuha ng one-third ng lahat ng House members ang bumoto ng pabor, itatransmit ang Articles of Impeachment sa Senado na tatayong Impeachment Court. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malamang ay sa kalagitnaan ng Hunyo na ang simula ng impeachment trial ayon kay Senate President Vicente Soto III. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Tinataya ni Senate President Vicente Soto III na sa kaligitnaan ng Hunyo ng taong kasalukuyan madaraos ang impeachment trial sa Senado. Ito anya ay makaraan lamang ang isang araw mula sa paghahain ng Articles of Impeachment. Ani Soto, sa oras na matanggap ng Senado ang naturang listahan ng mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, ihahain ito sa plenaryo at saka ipatatalakay sa Senate Committee on Rules at saka pa lamang pasisimulan ang impeachment court kung saan ang mga senador ay hihiranging mga hukom. Para kay Soto, ang kahulugan ng fourth wid ay kaagad-agad kontra sa inilatag na kahulugan ng Korte Supremang, ang ibig sabihin ng fourth wid ay sa loob ng ilang katanggap-tanggap na panahon. Giit ni Soto, ang pakahulugang ito ay tumutukoy sa aktwal na paglilitis at hindi sa pagbubuo bilang impeachment court ng Senado. Kabilang anya sa schedule sa impeachment trial, ang pre-trial o bago ang formal na paglilitis, pagmamarka ng mga ebidensya, pati na rin ang pagbibigay ng 10 araw kay Duterteng tugunan ang mga akusasyon sa kanya. Baby Lynn Cacho Resulta.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang araw po sa inyong lahat na aming ginigiliw mga tagapakinig dito lamang po sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi at gaya po na nakagawian natin pag Lunes ng hapon, ang kasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano na bumabati sa inyo ng maligayang bagong buwan ng Mayo. So, we are starting a new month. Bago po ang ating intro and extra music. Pero we will continue yung ating sinimulan last week ng mga one-word titles ng mga awitin. Napakarami niyan sa catalog ng Papuri. And I hope you enjoy our music for today. Pero bago ang lahat, isa pong napakamaligayang pagbati sa 78th anniversary celebration ng United Methodist Church sa Tala, Caloocan City. Ako po ay nandun na panauhin nila kahapon. Kasama po ang aming mahal na Obispo Rubinel Estrella at ang ating outgoing na District Superintendent ng Southeast District na si Reverend Orly Veron. Maraming salamat po, Pastor Edwin Abugan, sa inyong imbitasyon. Salamat po sa masayang kantahan at worship at ang ating masayang kainan afterwards. Tandaan niyo po yung aking habilin sa inyo. Habang kaya pa ng inyong Kuya Arnel De Pano, ay tutulungan ko kayong makagawa ng inyong natatanging himno para sa iglesia. Ang ating magandang plano ay umabot sana ito sa pagdiriwang ninyo ng inyong ikawalumpong anibersaryo sa darating pang dalawang taon. So, yan po ang ating mamatyagan. Hihintayin, I will anticipate ang inyong inputs para sa awiting yan. Ang ating idea ay napakaganda na ang inyong lugar na tinatawag na Tala, lugar ng ilaw, lugar ng pag-asa, lugar ng liwanag, tanglaw sa kadiliman. Yan po ang dapat ninyong mabangkit sa inyong awiting. So, yan po. Happy 78th anniversary, Tala United Methodist Church. Ayon, kaagapay good news, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng ating mga streaming platforms na ito. And makinig din po ulit kayo sa mga upcoming releases. Maaari rin kayo makinig anytime, anywhere. Go to yung Apple Play Store, Apple App Store. Hanapin ninyo po ang 702 DZAS mobile app para ma-download ninyo. At pwede rin kayo bumisita sa ating Facebook page para sa QR code ng ating online app. So yun, kung meron po kayong mga komento, song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming or mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. At bago po makalimutan muli ang ating pagbati sa kaarawan ng ating National Artist for Music, ang ating hinahangaan, pinagpapipitaganang instrument na maraming OPM hits. Maestro Ryan Kayabyab, maligayang kaarawan sa inyo at naway pagpalain pa kayo higit-higit ng ating Panginoon. Yun po, bago po tayo magpatuloy, musikahan muna. Ibigay from Papuri 18, kaya mo from Papuri 18, then from Papuri 19 pagbabalik, and then Papuri 20 nagsusumamo. Ipapakilala natin masigit yung mga awiting yan sa pagbabalik ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Gaya po ng naipangako ko, papakilala ko sa inyo yung mga awiting narinig nyo. Ibigay, composer Pastor Ronald Rubrica, inawit po sa atin dalawahang tinig ni Charmaine Campanier at Ermy Domingo. Kaya mo? Siguro, sabi ni Boss Kayla, pwede ng isang word yan kasi maikli lang naman. Kaya mo by the great Jonathan Manalo. Aawitin po yan ni Jonathan mismo at ni Charity Manalo. From Papuri 19, pagbabalik, awitin ni Raymond Garcia. Dalawahang tinig ng magkaibang genre, si Rachel Herdias, operatic at lyric soprano, and Gail Dizon, R&B singer. And then from Papuri 20, nagsusumamo, awitin po ng ating yumaong kaibigan Jerdy Francisco, awitin po sa atin ni Ate Aileen Espinosa Cura. Yun po ang napakinggan ninyo. And syempre po ang ating panalangin ay nabibless kayo habang nakikinig dito sa Papuri. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Again, ang ating mga featured songs ay mga one-word titled songs ng Papuri. Ito po yung mga nasa later albums. Mapapakinggan ninyo ang ating programang

numbers na for Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At para mapakinggan ang iba't iba pang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Natutuwa po akong batiin ang ating mga kapatiran sa Tala United Methodist Church na nagdiwang na 78th anniversary nila kahapon. At pangako sa akin ni Pastor Edwin Abugan ay makikinig daw sila today. Kaya yan, shout out sa inyong lahat dyan. And then shout out na rin sa aking butihing inaanak at isa pong may-ari ng napaka-progresibong accounting firm na si Kuya Benji Ganapin. Palagi po niya akong nire-remind na batiin siya at batiin ang kanyang buong kumpanya sa ating programa. And I hope you're listening at sana marinig mo itong ating pagbati na ito. Ayan, napapatuloy tayo sa mga one-word titled songs from Papuri 21, Paglalambing ni Mark Moses Valdelion. Aawitin po sa atin ni Barbie Almalvis. Dinggin ni Mark Lorendo. Aawitin po ng the great Jay Durias. Di mo ba naririnig ang tawag niyan? Ganyan. From Papuri 22, Angkla ni Simon Caleb Gasilaw. Aawitin po ng Tatluhang Tinig ni Benny Manaligod, Jan De Vera at Mika O'Hara. And Kapayapaan ni Kuya Rading Humakyo. Aawitin ng ating kaibigang nasa Netherlands na ni si Ate Asel Van Omen. We remember you and pray for your well-being habang yung pamilya mo ay nandyan sa malayong lugar ng Netherlands. Nandyan din sa Netherlands ang aking pamangkin na si Boomsie. And gusto ko rin shout out ang aming pangkin na mag-asawa si Miggy at saka si Mariel Raralio. Nandyan po sa Spain, sa Europa. Meron silang tinatrabahong pelikula para sa JESCOM at ito po ay sila po ang mga production design dyan. Hindi ko alam kung sikreto yan, pero we're proud of their work. Kaya, ayun po, God bless sa inyo. So yan, patuloy po tayo sa one-word title songs. Dito lamang po sa pagbabalik ng programang Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating awitan at kwentuhan. Ako po ang inyong Kuya Arnel De Pano. Makakasama nyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Yun. At kung meron po kayong comments or song request, huwag po kayong mag-atibiling, mag-reach out sa amin sa Facebook or sa mag-text po sa atin sa ating Globe and Smart numbers. Again, ulitin ko na pwede niyo pong ma-download ang mga Papuri songs, iba't ibang Papuri songs. Punta lamang po kayo sa official download site natin, Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Kasama ko po kahapon sa tala ang ating mahal na Obispo Rubinel Estrella, na hindi maubos ang aking pagkamangha dahil the day before ay nag-travel siya all the way from Jacksonville, Florida, pauwi ng Pilipinas para po makasama natin sa anibersaryo ng ating iglesia dyan sa Tala, Caloocan. Walang katulog-tulog, pero hindi mo mababakas sa kanyang panalita at ang kanyang pagtayo at pag-serve ng communion kahapon, ang kanyang pinagdaan ng more than 20 hours na travel from Jacksonville, Florida to Manila, Philippines. Kaya more blessings sa inyo, Obispo, at nawa ay bigyan kayo ng kalakasan na ating Panginoon, masustain kayo sa darating pang mga annual conferences na inyong i-preside sa mga darating pang mga araw. Ang mga last set of songs natin from Papuri 23, Manalig, composer ang mag-asawang Camille and Lee Simon Brown, awitin po ng Victory Worship. From Papuri 24, Sandigan ni Gerard Gudes, Carla de los Reyes at Marcos Alcantara, awitin po ng Solution Worship. From Papuri 25, awitin po ni Maestro Junji Marcelo, Pasan. Awitin po ni Pastora Cherise Catriel. Cruz, ang napakagandang awitin ni Pastor Laverne Ducot, aawitin din ng Solution Worship. At ang Permanente, awitin po ni Paul Armesin, aawitin po ni Samantha Perena. Yung ating sineselebrate na National Artist for Music, si Maestro Ryan Kayabyab, just a piece of trivia, siya po ang original arranger ng awiting Lead Me Lord version ni Basil Valdez. Yan po ay na-release way back, I think 1985, 86 if I'm not mistaken. At isa sa mga privileges na binigay sa akin ng Panginoon ay ako mismo, nasa studio po ako noon nung re-record ni Basil ang Lead Me Lord. Pinayagan po ako ng producer niya na si Spanky Rigor at that time para maupo upang makinig sa pagre-record ng Lead Me Lord. And gaya nga na sabi nila, the rest is history. So yan. Pakinggan natin ang mga natitira pang awitin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo na sa huling bahagi na ng programa. Kailangan natin magpansamantalang magpaalam at makasama po namin sana kayo muli sa susunod na Lunes. I will be in Brixton Baptist Church sa Brixton Subdivision sa Caloocan on May 17. Anniversary din po nito. I think 30th anniversary nila. Ako po ang kanilang invited speaker. Baka kakanta rin ako and maybe paghaluin natin konting sermon, konting kanta. Bahala po ang pagdaloy ng Espiritu ng Panginoon. Pinapalangan natin na i-bless ang ating celebration sa susunod na linggo. And then at the end of the month, sa-celebrate din natin ang isang anibersaryo ng UCCP Church. May concert po tayo dyan sa Imus, Cavite on May 29. Ang alam ko po, ang May 29. That's a Friday night. Magsama-sama po tayo. Kasama po natin dyan mga papuri singers. Ang ating mga Batikan na papuri singers na sina Ruben Lorente, Ricky Sanchez, Kathy Amaka at ang iba pang mga kasama natin na bumibiyahe sa papuri. Do message us on how papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento, song requests, again, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, YouTube live streaming natin. Mag-text sa mga numbers natin for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, ProdTech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JB Tabua, at ang ating scriptwriter, producer na si Kayla Rico Hermoso Escalante. Ang ating panalangin po ay makilala nyo ang ating Panginoon ng lubos-lubusan sa inyong buhay. Gawin nyo siyang inyong pansariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. At kapatid, kung hindi mo pa natatanggap sa iyong buhay ang ating Panginoon, sabayan mo kami sa panalangin nating ng pagtanggap. Father God, we thank you for your great love for us na siyang nagtulak sa inyong ipadala ang inyong bugtong na anak na si Jesus, dahil alam namin sa aming pansariling mga kakayahan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming sarili sa kapahamakan. Kabayaran namin sa aming mga kasalanan at ang pagsalangsa namin sa dakila mong kalooban. Pinagsisisihan po namin ang lahat na ito at nagpapasalamat kami sa pagdaloy ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang naghugas sa aming karumhan at ginawa kaming karapat dapat na muli na humarap sa inyong kabanalan. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa aming buhay bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang umupo sa trono ng aming puso. Gabayan mo ang aming bawat hakbang mula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming mga buhay. At makasama ka namin pang walang hanggan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin namin ito, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masabayan ka sa iyong lakad Kristiyano at magabayan ka sa lalong mas malalim na pagkakakilala at pagkakaunawa sa ating Panginoong Jesus. Welcome to the family of believers. Salamat po sa mga nakasama natin ngayong araw na ito. Ito po ang inyong Kuya Arnold Depano, ating panalangin na natiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po'y nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama at pagbati po sa mga nasa biyahe, ano, lalong-lalo na yung mga listeners po ng 702 DZAS na sa mga oras na ito ay nasa daan. Salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. At sa lahat po ng taga-subaybay, gamit po ang iba't ibang istasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pati na rin sa lahat ng sumusubaybay gamit po ang internet. Sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagkakaloob or giving. Bakit ba ito mahalaga para sa isang mananampalataya? Now, isa po sa mga importanteng bagay na dapat nating i-consider pagdating sa giving, ito pong ating attitude towards resources ay isang malaking indicator kung kumusta yung attitude natin sa Panginoon. Ano? Meron niyang talata sa Old Testament, sa Book of Proverbs, sa Proverbs 30:7-9. Lagi niyong naririnig sa akin itong passage na ito kasi very interesting. At ako po'y naniniwala na pag naintindihan natin yung diwa ng passage na ito, napakalaki ng maitutulong sa takbo ng buhay natin. Ang sabi ho niya ron, Lord, give me two things before I die. Bigyan niyo po ako ng dalawang bagay bago po ako mamatay. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I become rich, I may say, who is the Lord? If I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. Nung una ko pong narinig yung passage na yan, ay galing po sa isang tao na mayaman. Actually, mayaman po siya. Siya po ay negosyante at isang mananampalataya. Sa kanya ko unang narinig yung verse na yan. Although I've encountered it in the past, I'm sure. Dahil nadaanan at nabasa ko na rin po ng ilang beses yung Proverbs. Pero nung sinabi niya, it became very interesting for me. Sapagkat yung passage po ay naiiba. No? Normally, ang tao po humihingi ng pagpapala, di ho ba? Yung hingi tayo ng hingi. Minsan nga, ang biruan eh. Umipikit pa lang tayo, alam na ni Lord, nahihingi tayo eh. Ano? Pero minsan, totoo rin naman. Ano? So anyway, ang kanyang prayer is, give me a just enough. So mapapaisip ka, una, bakit hihingi ang isang tao ng sakto lang? Just enough. Pangalawa na katanungan, ano ba yung enough? Paano mo nasabing enough? Di ho ba? Magandang pag-isipan. Ngayon, pag inanalyze mo yung passage, hindi siya humihingi ng karagdagang pagpapala, hindi rin siya nagsasabi na huwag siyang pagpalain. Ang sinasabi niya, huwag mo sa aking ibigay yung dalawang extreme. Yung poverty, dahil ang sabi niya, pag ako'y natulak sa paghihirap, baka matuto akong gumawa ng masama at magdulot pa ako ng kahihiyan sa inyo, Panginoon. Yung pangalawa, sabi naman niya, huwag mo rin akong payamanin. Kasi ang problema naman, pag sumobrang yaman naman ako, baka naman mahuyo kita, Lord. No? Yung bang ibig sabihin, baka mamaya makalimutan na kita dahil sa aking kayamanan. At totoo naman to. Madalas kong naririnig yan na sinasabi nga ng mga tao na paminsan, pagka may kahirapan, problema, pagka naman yumaman, problema pa rin, di ba? Kasi ang point po doon is not yung riches, ang point ng passage is our capacity. Ano ba yung kakayahan natin? Ngayon, pagka ikaw ay hindi nabigyan ng sapat sang-ayon sa iyong kakayahan, diyan magkakaproblema. If you remember yung parable of the talents, di ho ba? Yung isa binigyan ng isa, yung isa binigyan ng dalawa, yung isa binigyan ng lima. And then nung bumalik po yung amo, pinanagot niya yung mga tao. Nung una ko pong na-encounter yung passage na yan, nung ako po ay wala pa sa seminary, way back when I was in high school, medyo pala isipan sa akin yan kasi isa yan sa madalas mong mababasa, maririnig, mapapakinggan sa mga sermon. So parang bakit yung isa binigyan ng lima? Bakit yung isa binigyan ng dalawa? Yung isa-isa lang. No? Parang inilalagay ko yung sarili ko dun sa eksena. Kung ako yung bibigyan ng isa, siguro isipin ko, eh Lord, bakit naman isa lang? Yung iba ang dami. Pag ako naman binigyan ng lima, siguro matutuwa ako. Lord, salamat, ang dami. Pero alam niyo po, kung uunawain niyo yung sinabi ng passage, meron

ay binigyan ng lima, pero yung kanyang kapasidad, kakayahan ay pang-isa lang. Nako, napakalaki ng kanyang pananagutan. Can you imagine? Yung isa nga lang yung kanyang natanggap, hindi niya minanage ng tama, and he was corrected for that. Di ba? Imagine mo kung lima yung binigay sa kanya at lima yung hindi niya minanage ng tama. So ibig sabihin, mas malaki ngayon ang pananagutan. So ang bottom line, mga kapatid, ay ito. Hindi po unfair ang Panginoon doon sa passage, kasi ang iniisip ng iba, eh bakit nga may lima, may dalawa, may isa? Ang immediately na pumapasok sa isip ng iba is parang unfair, parang lugi yung isa. Pero pag inisip mo ngayon yung factor ng kakayahan, then you realize na teka lang, kasi ang point naman nito, una, hindi naman binigay sa kanila yung ganong halaga for personal enjoyment. So hindi po ito binigay just for them to enjoy. Okay? Hindi po yan binigay para gamitin mo sa sarili mo. Meron pong ine-expect na return dyan. So in other words, mas malaki yung binigay sa'yo, mas malaki yung expectation and accountability. So, kung ito'y binigay for personal enjoyment, eh siguro magsasabi tayo, kawawa naman yung isa. Pero dahil hindi naman yun ang intention nung nagbigay at ipananagot ito, kailangan makita natin sa ganung perspektibo. So, ibig sabihin, ang concern ngayon, kaya mo bang panagutan kung ikaw ay bibigyan ng lima, pero ang kakayahan mo ay pang-isa? It would be a huge disadvantage for you. Tama ho ba? Disadvantage, kasi wala kang kakayahan. Kaya mapapansin nyo po, alam ng Panginoon yung kakayahan natin eh. Pero ang isang napakahalaga sa Bible is this. If you are faithful in small things, you will be entrusted with more. So, in other words, ang kailangan natin is not more blessings. Ang kailangan natin is higher or bigger capacity. Yung kakayahan. Dahil kung bibigyan ka ng mas marami pero ang kakayahan mo hindi nag-i-improve, then that will be a problem. Ang kailangan po natin is higher capacity. At pag wala po tayong higher capacity, ang malaking katanungan, what will we do with the blessings that are entrusted to us? Sasayangin natin, wawaldasin natin, o kaya may mga pagkakataon na ang mga bagay na ito ay hindi natin mamamanage ng tama. Kaya ang dapat nating hinihiling is capacity. At yung Proverbs 30 verse 7 to 9 is actually all about capacity. Give me just enough to satisfy my needs. Sapagkat ang sabi niya, kilala ko sarili ko, Panginoon. Pag ako po ay naghirap, ganito mangyayari, hindi maganda. Pag ako naman ay sumagana, ganito naman ang mangyayari, hindi rin maganda. So give me just enough to satisfy my needs. So yamang ang tuon pala ay capacity. Yun ang kailangan nating iniisip. Do I have the capacity to handle what I am asking for? Kasi pag wala po tayong capacity, it will be disaster for us. Give me just enough, no? Kaya sabi ko, ang tapang nung prayer, no, kung tutuusin, pero ang totoo noon, it was a very honest prayer dahil sinasabi niya, kilala ko sarili ko, Panginoon eh. Alam ko yung epekto ng pera eh. Kaya lang yung sinful nature natin, yung pagiging greedy natin, ay nagdidikta na we have to want more, we have to get more. Yan ang clamor ng ating sinful nature eh, more, more and more. Pero pag na-realize mo, teka lang Lord, hindi ko pala kakayanin, guguluhin niya ng buhay ko, wag na lang. Sakto lang Lord, yun ang kanyang sinasabi. So if you want more, then increase your capacity. Ngayon, pag hindi mo na-increase yung capacity mo, yung sinasabi nga na instead of being too blessed to be stressed, you will be too stressed to be blessed. Lalong magiging mas mahirap para sa iyo. Di ho ba? Kaya if you remember, yung sinasabi po sa Bible na pagtapat tayo sa maliliit na bagay, bibigyan ka ng mas malaki. Ang ibig sabihin nun, work your way up. No? Develop your capacity to be faithful in small things. Then eventually, God will grant you headship over bigger things. Yan po ang point. Pero ang napakaganda ron, aakyat ka ron na tama ang puso mo, tama ang motibo mo, tama ang attitude mo. Kasi nga po, sa halip na sirain yan or ma-stress ka yan, eh hindi. You will be ready for that because the struggles doon sa mas maliliit

0: na bagay has prepared you sa mas malalaking responsibility. So pray for more capacity. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya sa giving, ganun din, no? Para bang, teka lang, di ba sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, parang magsasaka, kung siya ay nagtatanim, kung kaunti yung tinanim, di natural, kaunti din aanihin niya. So, may prinsipyo po doon eh. Kasi kadalasan, ang nasa isip natin, Lord, ganito lang yung inani ko, sinweldo ko, kaya ganito lang ang ibibigay ko. Ang sinasabi naman ng Panginoon through 2 Corinthians 9, eh kaya lang, ganyan lang ang tinatanggap mo, kasi ganito lang ang tinatanim mo. So, pansinin mo, pag ang naging tendency po natin is to give according lang dun sa tinatangkilik natin, abay paliit po ng paliit habang tumatagal. Bakit? Kasi aani ka ng konti ngayon, magbibigay ka ng konti, later on, dahil konti yung tinanim mo, mas konti yung aanihin, mas konti na naman. So in other words, it would be a cycle na paliit ng paliit hanggang dumating yung time, maliit na or totally wala na. Bakit po? Kasi nga, ang tendency po is we are not doing our part very well. But if we are good stewards, tapos nagtanim tayo ng according sa gabay ng Panginoon. And by the way, I want to clarify, kasi yung iba ang isip dito, ba, investment pala to. Maging tapat tayo, palalakihin ng Panginoon yung ating kinikita. Ang motivation po is not greed. Ang motivation should be obedience. Okay, inuulit ko po. Ang motivation natin should not be greed. The motivation should be obedience. No? Kaya tayo susunod, kaya tayo gagawa, because we want to obey the Lord. Hindi po yung dahil makikinabang lang tayo financially. It will not work that way. So kailangan ang motivation is obedience. Yan po ang importante. Kaya yan din naman ang hamon ngayon para sa atin. Kasi sabi ko nga kanina, ang isang malaking problema kadalasan po sa atin, hindi natin naiisip yun. No? Ang naiisip lang natin is more blessings. Bakit? Kasi nasanay tayo sa mundong ito eh. Na ang clamor ng mundo is more and more. Di ho ba? Kasi nga, hindi mo na iniisip, bakit gusto mo ng more eh? Para bang yun na yung kinagis na natin. The more the better, the more the merrier. No? We are conditioned that way without even realizing or thinking how these things will affect our lives. Kaya dun sa 1 Timothy chapter 6, sinabi ron, ano, yung mga tao daw po, people who crave for money have wandered from the faith and pierced themselves with many troubles. Kaya sabi niya, the love for money is the root of all kinds of evil. So ang ibig niyang puntuhin doon, maraming tao na naging ganid sa pera, nasira ang buhay, pati pananampalataya na apektuhan. Bakit po? Kasi yan ang hinahangad nila eh. Nasira ang buhay. Kaya pinag-iingat tayo dyan. Hindi po binigay ang mga material na bagay para maglayo sa atin sa Panginoon. Do you remember the parable of the sower? No, maganda yun eh. Iisang salita, pero iba-iba binagsakan. Kung anong klase yung binagsakan will determine the response, di ho ba? If you remember, meron pong nahulog sa matinik. How was that explained? Kung naalala niyo po, ang explanation po doon, para siyang tao na maraming kaabalahan, ang sabi sa English, the busyness of life and the lure of wealth has taken his attention, so no fruit is produced. So sa madaling sabi, may narinig, may napakinggan, pero hindi maisabuhay. Bakit daw po? Dahil yung kaabalahan sa mundo, yung pong kaabalahan para sa pagpapayaman ay umagaw ng atensyon, at bandang huli, yung naitanim hindi nagbunga. Ang ganda ng illustration, ano? Kasi di ba nga pag tayo nagtatanim, ako po nagtatanim ako, itong lately nahilig po ako sa paghalaman dyan sa aking munting roof deck. Ngayon, dahil nitong tag-init, lagi ako nandun. Dahil kasi ang init nga, mahal naman mag-aircon. So doon po ako nagpapalamig paghapon kasama yung mga anak ko, pamilya. Pero nitong tag-ulan, dahil nga ulan ng ulan naman, bihira po ako umakyat. No? Pero siyempre, low maintenance yung halaman pag tag-ulan dahil may usang dilig yan. Provided by nature. So one time, umakyat po ako. Nako, eto na. Sabi ko, ang daming tumubo na hindi ko tinanim. Ano po yon? Yung mga damo. Minsan magugulat ka, no? kung ano yung tinanim mo, siya pa yung matagal tumubo, yung hindi mo tinanim, ang bilis-bilis yumabong. Naku, nung makita ko, sabi ko, kaya pala parang mamatay-matay na yung tanim ko dahil nasingitan ng squatter. Eh, no? Ang squatter, yung pong mga halaman na hindi mo tinanim. Eh, dahil mas malaki na nga sila ngayon, pag hindi mo binunot, hindi mo inalis, ang mangyayari po, eh, sasakalin yan yung talagang tinanim mo. So I had to remove them. Dahil pag hindi ko po tinanggal, mag-aagawan sa sustansya, eh ang liit na nga nung paso, mag-aagawan pa sila ron. Idagdag mo pa na pag hindi ko tinanggal yan, eventually it will overtake yung pong place nung aking tanim. Na minsan mapapatanong ka na, aling kaya dito yung alaga niya, yung damo o yung halaman talaga na itinanim niya? Kasi parang mas masigla pa yung damo kaysa dun sa tinanim mo eh. Di ho ba? So kaya ko sinasabi yan dahil yan nga po, sa buhay natin, ganyan dinescribe. Pag masyado tayong abala sa kung ano-ano, it takes us away from what is truly important. We get preoccupied with the temporal, with the material, physical, and financial. Not to say that these are not important. Importante yan. Pero hindi po tayo nabubuhay para yan lang ang pagtuunan. Kailangan natin yan so that we can do what we need to do. Hindi ho yung yan na lang ang ating pinagtuunan to the point that we fail to do what we need to do. Naalala ko yung nabasa ko, no, na very interesting take on YOLO. Alam niyo YOLO? Yung YOLO, Y-O-L-O, ang ibig sabihin po niyan, you only live once. At marami po sa mga nagsasabi niyan ay sinasabi yan para i-justify yung kanilang mga actions. So, they do what they want because they say, you only live once, YOLO. Minsan ka lang mabubuhay, gawin mo na yung gusto mo. Ngayon, interesting po, dahil on another occasion, mayroon po akong napakinggan na ang kanya namang tinalakay is the regrets of the dying. Ano po ba yung mga pinanghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay? Kakaiba, no? Kasi daw, ibang-iba yung perspective nung hindi nag-iisip ng kamatayan at ibang-iba rin yung perspective nung taong aware siya na malapit na siyang mamatay. Ngayon, ito po ang interesting. May mga tao po na nagawa nila yung gusto nilang gawin, but still, in the end, may mga regrets. Mapapaisip ka, ha? Pwede ba yun? Nagawa mo lahat ng gusto mo, pero may regrets ka pa rin? Or nagawa mo yung majority ng gusto mo, pero ang laki lang regrets mo? Pwede. At ang tanong, paano? Ito po ang sagot. Sapagkat pag nagawa mo lahat ng gusto mo, pero hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, you will still have regrets. Because at the end of life, at the end of the day, ang issue po is not to do what you want to do. Ang issue po is, are you able to do what you need to do? Yung kailangan gawin. Kaya yung iba nakapagbabiyahe sa ibang bansa, yung iba nakakapamasyal, nakakabili ng kung ano-anong mga bagay, pero yung pong kailangan nilang gawin na sa pamilya, sa community, yung accountability sa Diyos, etc., things similar to that, yan ang hindi nila nagagawa. And then at the end of life, they would say, sayang, sayang, dapat mas nagtuon ako doon. Totoo nga naman, while the world tells us to focus on what you want, what we really need to do is to focus on what we have to do. Ano po yung kailangan nating ma-accomplish? Dahil dyan po tayo susukatin. Yan ang panghihinayangan natin. Hindi ho tayo nilagay sa mundong ito para ma-distract, di ba? Kaya lang yan ang epekto sa marami. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, life faces the threat of meaninglessness. Pwedeng mawala ng saysay, mawala ng kabuluhan. Bakit? Kasi kung mali ang iyong pinaglaanan, pwedeng marami kang nagawa, pwedeng marami kang nabili, marami kang na-accomplish, pero ang tanong po, ano bang saysay ng lahat ng ito? Wow! Para bang nagbabago yung mga paningin natin, ano? Napapaisip tuloy tayo. Hindi pala lahat ng nagagawa ang gusto, eh hindi pala sila yung tunay na mapalad. Ngayon, kung sa worldly perspective, siguro maiinggit tayo. Sabihin natin, sana all. Pero kung susukatin natin in terms of what we need to do, yan, dyan tayo ngayon mapapaisip. Nagagawa ba natin yung dapat nating gawin? At kadalasan po, may mga tao na They will just focus on what they want to do, but they will neglect what they need to do. Kaya pagdating sa dulo, they will still have so many regrets. Yan po ang reality niyan. Kaya hamon to sa atin mga kapatid na pag-isipang maigi ang takbo ng ating buhay. Dahil ang totoo po, maraming bagay sa mundo ang pwedeng paglaanan ng oras, lakas, panahon, even resources. Pero ang tanong po natin, ito ba yung mga bagay na mahalaga? Now, naalala ko yung isang paalala sa amin ng aming mentor, and he quoted a particular preacher who said, "Do not be afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter." Ulitin natin, ha? Do not be afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter. Mas katakutan daw natin yung magtagumpay tayo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Wow! No? Bigat! Ibig sabihin talagang ang dami nating pinipursue araw-araw, no? Ang dami nating pinaglalaanan ng oras, and sometimes ang hindi natin napapansin, yung mga pursuits natin sa mundong ito may seem important at the moment, but before the eyes of the Lord, they may not be that important. So, napakaganda pong reminder sa atin to. Napakalaking hamon sa atin to really consider ano ba yung pinipursu ko sa buhay na ito. We're talking about giving. Then sometimes maybe iniisip natin, may paglalaanan ako para sa sarili ko. You only live once, kaya kukunin ko na yung gusto ko. Pero again, let us be reminded na ang sukatan ng buhay is not if you get what you want, but if you're able to do what you need to do. Kaya, consider nyo po ang giving in light of that particular principle. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Ano ba ang tunay na katapangan? May mga nagsasabi na ito ay sa pamamagitan ng mga kamao at kapangyarihan. Subalit ang banal na salita ng Diyos ay nagpapakita na ang tunay na katapangan ay iyong pagtayo sa katotohanan. Isang halimbawa ang ating makikita sa 17 kabanata ng 2 Kronika, talatang 9 hanggang 19 na kabanata, talatang 2. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
4: Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Dato ngayon natin sa nakalipas nating pag-aaral ang isang mahalagang pangyayari sa Huda. Alalahanin natin na ang mga bagay na ito ay naisulat sang-ayon sa mga pananaw ng Panginoon. At ang mga ito ay mahalaga sa mga mata ng Diyos. Nagkaroon muli ng isang mahalagang pagkilos sa buhay ng kahariang ito. Isang espiritual na pagbabago, isang uri ng pagbabagong kinalulugda ng Diyos. Sa buhay ng isang tao, mayroon lamang dalawang uri ng pagbabago, masama o pabuti. Ang pagbabagong ito ay sinimulan ng anak ni Josaphat na si Asa. Bagamat hindi lubusan ang naging pagsunod ni Asa, ay naging matuwid naman ang pagsunod ng kanyang anak. Sinimulan niya ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaibigan, wala nang ibang daan tungo sa katwiran kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang simbahan, pastor o ang mga gusali. Dahil sa salita ng Diyos, nahayag ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung hindi natin pag-aaralan at susundin ang mga salita ng Diyos, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. At ito ang buong ginawa ni Josaphat. Nagsugo siya ng mga tao upang magturo ng salita ng Diyos sa buong kaharian. Ngayon ay tunghaya naman natin ang tugon ng mga tao sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pagbabatayan natin ng pag-aaral sa sandaling ito ay ang aklat ng 2 Kronika sa 17 kabanata sa talatang 9. Itinuro nila sa buong Huda ang kautusan ng Panginoon. Sinimula ng hari ang nais niyang pagbabago sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kautusan ng Diyos. Sa talata 10 hanggang 12 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga kaharian sa palibot ng Huday natakot sa Panginoon at hindi na nila dinigma si Josaphat. Nagpadala sa kanya ng mga kaloob na pilak ang mga Filisteo. Ang mga Arabi na may nagbibigay ng 70,000 lalaking tupa at gayon din karaming barakong kambing. Lalong nabantog si Josaphat. Gumawa siya ng mga kuta at mga lunsod na tinggalan. Kinakailangan ng gumawa ni Josaphat ng mga gusali upang doon ilagay ang mga kaloob sa kanya. Ang taong ito ay ginamit ng Diyos. Nang magkaroon ng pagbabago sa kaharian, nagkaroon ng epekto sa mga katabi nilang mga kaharian. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanila. Kahit na ang madalas na naging makaaway ni David na Ehipto ay nagbigay din ng mga pilak sa kanya at pati na ang mga Arabe ay nagbigay din ng mga hayop sa Huda bilang mga kaloob. At kapansin-pansin din na walang naganap na digmaang laban sa kanya. Sa talata 17 ay ganito po ang sinasabi, napakarami ang kanyang inipong kayamanan sa mga lunsod ng Huda. Ang mga kawal na itinalaga niya sa Jerusalem ay sadyang pili at matatapang. Ito ang panahon ng kapayapaan, subalit handa ang mga kawal ni Josapat. Ang mga pinuno ng mga kawal na ito na makikita natin sa mga susunod na talata. Tunay nga na dakilang hari si Josapat. Handa niyang ipagtanggol ang kanyang bansa sakaling mayroong lumusob na kaaway, subalit binigyan pa rin siya ng Diyos ng kapayapaan. Sa talata 19 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga pangkat na ito ang naglingkod sa hari bukod sa nakatalaga sa mga nakukutaang lungsod ng Huda. Sa lahat ng batayan, si Josapat ay dakilang tao. Subalit ngayon ay nakita natin siyang gumawa ng hindi kapanipaniwalang bagay. Sa Kabanata 18, talata 1, ganito po ang sinabi. Si Josapat ay yumaman at nabantog. Naging magkalapit sila ni Akab dahil sa pag-aasawa ng kanilang sambahayan. Naging malapit sa kanya si Akab. Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi. Matapos ang ilang taon, dinalaw niya si Akab sa Samaria. Masaya siyang tinanggap ni Akab. Nagpapatay ito ng maraming tupa at baka para sa kanyang mga panauhin. Sa pagkakataong iyon, hinimok ni Akab si Josapat na salakay nila ang Ramot Galaad. Parang hindi kapanipaniwala ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaibang ito ay tila pinagsama ang kadiliman at ang liwanag o ang gabi at ang araw. Wala silang kahit na anong pagkakapareho. Si Akab ay hindi tulad ni Josapat sa kalagayan o ugnayan man sa Panginoon. Si Josapat ay isa sa mga haring matapat sa Diyos at siya ay ginamit ng Diyos para sa pagbabago ng kanyang bansa. Mahal niya ang Diyos at mahal din siya ng Diyos. Galit naman si Akab sa Diyos. Ibinigay na niya ang kanyang buhay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't hindi natin maiwasang itanong na papaano kaya sila nagkakasundo. Ano kaya ang mga bagay na kanilang pagkakapareho? Magsuri tayong mabuti upang masagot ang mga katanungang ito. Mayroon silang tatlong bagay na napagkakasunduan. Ang lahat ng ito ay material at pisikal na mga dahilan. Una, ang una nilang pinagkakasunduan ay ang kanilang pamilya. Pinakasalan ng anak ni Josapat na si Jehoram, ang anak na babae ni Ahab at Jezebel na si Atalia. Si Atalia na anak ni Ahab at Jezebel ay lumakad sa mga pamamaraan at pamumuhay ng kanilang mga magulang. Inakala ng dalawang haring ito na maaari nilang ayusin ang kaguluhan sa dalawang kaharian sa pamamagitan ng pagpapakasal ng kanilang mga anak. Subalit ang lahat ng ito ay mali. Ito ay suliranin din ngayon. Isa sa mga maling ginagawa ng mga tao sa ating panahon ay ang pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Ang malimit na dahilan ng mga taong ito ay baka madala ko siya sa simbahan. Marami na akong nakitang mga kabataang mananampalataya ang bumalik sa mga makasanlibutang pamumuhay dahil lamang sa nakipag-isang dibdib sila sa mga hindi mananampalataya. Dahil sa maling pagpapasya ni Josapat ay muntik nang maubos ang lahi ni David. Sa mga pagkakamaling ito ay marami pang suliranin ang maaaring lumabas. Ayaw kong maghusga, subalit isang malaking pagkakamali ang makipag-isa tayo sa mga taong makasalanan. Ito ay isang malaking bitag ng kaaway. Sa pangalawang Korinto 2:14-15 ay ganito po ang sinabi, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magkasama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di nanampalataya? Pangalawa, isa pa sa mga bagay na kanilang pinagkasunduan ay ang pangangalakal. Nakipag-isa si Josapat kay Ahasias na anak ni Ahab sa pangangalakal. Subalit nagkaroon ng sakuna at nawala ang mga barko na ginagamit nila sa pangangalakal. Hindi pagpapalain ng Diyos ang ganitong uri ng pagsasama. Pangatlo, nagkaroon din ng pagkakaisa ang kanilang mga hukbo. Nang magkaroon ng suliranin si Ahab sa bansang Syria, ay hinimok nito si Josapat na tulungan siya at tinulungan naman siya ni Josapat. Subalit kung ibabatay natin sa sinasabi sa aklat ng mga awit sa unang kabanata sa unang talata na ganito po ang sinabi, mapalad ang taong hindi naaakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi, nang tanungin siya ni Akab tungkol dito, ang tugon niya, ang akin ay iyo rin, ako at ang mga tauhan ko'y nakalaang tumulong sa iyo sa pakikidigma. Bahagi na ngayon si Josapat sa pamilya ni Ahab dahil sa pakipagsangdibdib ng kanyang anak. At dahil dito, nakipag-isa si Josapat sa pamamagitan ng pagsasabi ng ang akin ay iyo rin. Kung ating naaalala, binigyan si Josapat ng kapayapaan. Subalit, hinihiling naman itong si Akab na makasama siya sa digmaan. Kung kaya't nagkaroon ng malaking pasanin si Josapat dahil ang kanyang puso ay para sa Panginoon. Subalit ngayon ay kailangan niyang makisama kay Akab dahil lamang sa pakikipag-asawa ng kanyang anak sa anak ni Akab. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit bago natin gawin ito'y kailangang sumangguni muna tayo sa Diyos. Bago siya gumawa ng isa pang hakbang, ay nais muna niyang sumangguni sa Diyos. Kung kaya't ipinatawag ni Akab ang lahat ng propeta. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi. Tinipo ng hari ng Israel ang 400 propeta at tinanong kung dapat salakayin ang Ramot Galaad o hindi. Sumalakay kayo, ang nagkakaisang tugon nila. Ang dakong iyo'y ibibigay ng Panginoon sa inyong kamay. At sino ang mga propetang ito? Sila ang mga propeta ni Baal. Subalit alam ni Josapat ang mga gagawin ni Akab, kung kaya't hindi siya pumayag. Sa talata 6 at 7, ganito po ang sinasabi. Ngunit tumutol si Josapat at nagtanong siya kung walang ibang propeta na maaari niyang pagsanggunian tungkol sa Panginoon. Sumagot ang hari ng Israel, mayroon pang isa, si Mikaya na anak ni Imla. Lamang ako'y namumuhi sa taong iyon sapagkat wala na siyang mabuting hula tungkol sa akin. Huwag sanang magsalita nang gayon ang mahal na hari, wika ni Josapat. Galit si Akab kay Mika dahil sa walang mabuting hula ang ipinapahayag nito tungkol sa kanya. Mayroong ding mga tao ngayon sa ating panahon ang nagagalit sa mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayaw nilang makarinig ng anumang bagay na laban sa kanila. Kung kaya't hanggat maaari ay sabihin na lamang nila ang susunod na sasabihin ng kanilang pastor. Si Mika ay isa sa mga dakilang tao sa Biblia at makikita natin ito sa aklat ng unang hari sa kabanatang 22. Siya ay isang tao ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos. At dahil sa alam ni Josapat, ang mga tao ng Diyos ay pinatawag nila si Mika upang sa pamamagitan niya ay malaman nila ang kalooban ng Diyos. Talata 9 ay ganito po ang sinabi. Ang dalawang hari ay nakaupo sa kani-kanilang trono sa gitna ng giikan sa may pintuan ng Samaria. Nararamdam sila ng mariringal na kasuutan at sa harapan nila'y naroon ang mga manghuhula at mga propeta. Isipin na lamang ninyo ang mga manghuhulang iyon na tumatakbo sa palibot ng dalawang haring ito at nagsasabing, lusubin ninyo ang mga kaaway at magwawagi kayo. Sa talata 12 ay ganito po ang sinabi, samantala si Mikaya ay nakita ng mga sugo ng hari. Sinabi nila, ang mga propeta ay nagkaisang humula ng kasiyasiya sa hari. Sana'y maging kasiyasiya rin ang hula mo. Sinubukan ng mga sugo ng hari na sabihin ni Mikaya ang mga bagay na magbibigay ng kaligayahan sa hari. Sinabi sa kanya na nagkasundo ang lahat na sabihin sa hari na sila ay sumalakay sa mga kaaway. Ang nais sila ay sumunod si Mikaya sa kagustuhan nila. Sa talata 18 ay ganito po ang sinabi. Ngunit sinabi ni Mikaya, sumusumpa ako sa ngalan ng Panginoon. Kung ano ang sabihin niya ay siya kong sasabihin. Subalit hindi natakot si Mikaya sa kanila at sinabi niya sa kanila na sasabihin niya ang anumang naisabihin ng Panginoon para sa kanila. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi. Pagdating ni Mikaya, tinanong siya ng hari Dapat ba o hindi dapat salakayin ang Ramot Galaad? Ang tugon niya, humayo kayo at magtagumpay. Ibibigay sila sa inyong kamay. Marahil ito ang isa sa mga nakakatuwang pangyayari sa Biblia. Nakita natin ang madaming propeta ni Baal na nagsasabi ng mananalo kayo. Ngayon, makikita naman natin na tila sumama si Mikaya sa mga taong ito at nagsabi din siya na lumusob kayo, mananalo kayo. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi, ngunit sinabi ng hari, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa ngalan ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin? Alam ng hari ang katotohanan, kung kaya't pinilit niyang sabihin na ni Mikaya ang katotohanan. Alam ni Ahab na hindi sumasang-ayon si Mikaya sa mga sinasabi ng mga taong ito, kaya't pinagsabihan niya si Mikaya na sabihin na ang mga pahayag ng Diyos. Kung kaya't sinabi na ni Mikaya ang mga pahayag ng Diyos para sa kanila, na hindi lamang sila matatalo sa digmaan, kundi mamamatay pa si Haring Ahab. Sa talata 16-17 ay ganito po ang sinasabi, at sumagot si Mikaya, nakita ko ang buong Israel na parang mga tupang walang pastol. Nakakalat sila sa mga bundok. Narinig ko ang sabi ng Panginoon, sila'y walang tagapanguna kaya't pauwiin silang mapayapa. Sinabi ng hari ng Israel kay Josapat, tama ang sabi ko sa iyo, ang taong iyon ay walang mabuting hula tungkol sa akin. At dahil sa mga sinabi ni Mikaya, nagalit ang hari ng Israel. Sinabi niya kay Josapat na wala itong magandang sinasabi para sa kanya kundi kasamaan. Lalo namang naging mabigat ang mga pahayag ni Mikaya sa kanya, sinabi niya ang isang talinghaga sa hari. Sa talata 18-19 ay ganito po ang sinabi, makinig kayo sa salita ng Diyos, wika ni Mikaya, nakita kong nakaupo ang Panginoon sa kanyang trono at ang buong hukbo ng kalangitay nakahanay sa kanan at kaliwa niya. Nagtanong ang Panginoon, sino ang mag-uudyok kay Akab na sumalakay upang siya'y malupig sa Ramot Galaad? Para bang sinasabi niya dito na kailangan ba ng Diyos ang payo? Hindi na kailangan ng Diyos ang payo mula sa kanyang mga anghel. Ang lahat ng ito ay mayroong mga kahulugan at makikita natin ito sa mga susunod na talata. Sa talata 20-21 ay ganito po ang sinabi, isa't isa ay may kanyang sinabi, kaya't isang espiritu ang tumayo sa harapan ng Diyos at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Paano mo iyon gagawin? Tanong ng Diyos, hahayo ako at uudyok ang kung magsinungaling ang lahat niyang mga propeta, tugon niya, gawin mo iyan at magtatagumpay ka, sabi ng Diyos. Ang kahulugan ng talinhagang ito ay ang lahat ng mga sinasabi ng propeta ni Baal ay pawang mga kasinungalingan lamang. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi, itinulot ng Diyos na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo sapagkat itinakda kanya sa kapahamakan. Sa ibang salita, hindi sinasabi ng mga propetang ito ang katotohanan, kung kaya't sila ay hahatulan ng Diyos. Subalit hindi papansinin ni Ahab ang lahat ng sinabi ni Mikaya. Utusan pa niya ang mga kawal na ikulong si Mikaya. Sa talata 25-6, ganito po ang sinabi, iniutos ng haring dakpin si Mikaya at ibigay sa kanyang anak na si Hoas at kay Gobernador Amon ang lungsod. Ikulong ninyo siya at huwag pakainin kundi tinapay at tubig lamang hanggang makauwi akong maluwalhati, wika niya. Subalit bago maganap ang mga ito, ay mayroon munang huling sasabihin si Mikaya. Pakinggan natin ang sasabihin ni Mikaya. Sa talata 27 ay ganito po ang sinabi, kapag nakaligtas kay, hindi nga ako kinausap ng Diyos. Tugon naman ni Mikaya. Isa itong makapangyarihang pangungusap. Pinatunayan niya kay Ahab na tunay siyang kinausap ng Diyos. Pinatutunayan lamang niyang mayroon siyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos na nagpahayag ng mga bagay na ito. Sa talata 28-29, ganito po ang ating masusumpungan. Magkasamang lumusob sa Ramot Galaad ang hari ng Israel at si Josapat na hari ng Huda. Sinabi ng hari ng Israel kay Josapat, ako'y magbabalat kayo pagpunta sa labanan, ngunit ikaw ay magsusot ng damit hari. Gayun nga ang kanyang ginawa. Pinatunayan lamang niya na mula pa sa simula ay isa na siyang mandaraya. Ang tanging tao na nakadamit ng panghari sa digmaang iyon ay si Josapat, kung kaya't siya lamang ang maaaring pagtuunan ng pansin ng kanilang mga kalaban at tila ba naging pain ang digmaang ito para mamatay si Josapat. Subalit hindi ito pakikipaglaban ni Josapat. Gayunpaman ay muntik na siyang mamatay. Sa talata 30-1, ganito po ang sinabi, iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng karwahe na ang sasalakayin lamang ay ang hari ng Israel. Nang makita nila si Josapat, inakala nilang ito na ang hari ng Israel, kaya't dinaluhong nila. Dumalangin ang malakas sa Diyos si Josapat upang siya ay iligtas. Tinlungan naman siya at itinaboy ng Diyos ang mga kaaway. Ang tanging dahilan lamang kung bakit nabuhay pa si Josapat ay sapagkat iniligtas siya ng Diyos. Dahil sa pagiging tuso ni Ahab, inakala niyang makakaligtas siya sa digmaang ito at makakauwi siyang buhay. Subalit alamin po natin ang susunod na mga pangyayari. Sa talata 33 ay ganito po ang sinabi, ngunit sinumang palad ang hari ng Israel, tinamaan siya ng isang ligaw na palaso sa duktungan ng kanyang baluti at siya'y nasugatan. Kaya sinabi niya sa kanyang kutsero, umurong muna tayo, malubha ang tama ko. Sa panig naman ng Syria ay mayroon pang isang kawal na may naiiwan pang isang palaso sa kanyang pana. Inilagay niya ito sa pana at kanyang pinakawalan. Wala siyang pinatatamaan, subalit tumama kay Akab ang palaso at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nakauwi si Josapat na malungkot, subalit mas lalo pa siyang naging marunong. Sa Kabanata 19:1-2, ganito po ang sinasabi, maluwalhating nakabalik sa Jerusalem si Josapat, sinalubong siya ni Jehu, anak ng propetang Hanani, at sinabi sa kanya, natutuwa ka bang tumulong sa masasama at kaibiganin ang mga kaaway ng Diyos? Kung gayoy, pagdurusahin kanya. Ito ay isang magandang katanungan sa atin ngayon na nakikiisa at tumutulong sa kasamaan ng sanlibutan. Hindi iniutos ng Diyos na mahalin ang kanyang kaaway, isang bagay ang mahalin ang makasalanan, subalit ibang bagay din ang mahalin ang kasalanan. Kung hindi magbabago ang isang makasalanan at magpapatuloy ito sa kanyang kasamaan, ay kikilalanin siya na kasama ng kanyang kasalanan. Mayroong mga tao na kalaban ng Diyos dahil sa alam na nila ang kasalanan, subalit hindi naman sila nagbabago, sa halip ay kinakalaban pa nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mahalin natin ang kanyang mga aral at lakad. Ang hindi gagawa nito ay lumalaban sa kanyang kalooban. Kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya. Ngayong alam mo na ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, magpapatuloy ka bang palayo sa Diyos? Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan. Salamat Panginoon sa paalala na kinakailangan po naming sumunod sa iyong mga salita, sa iyong mga pinag-uutos upang ang aming buhay ay maging maayos. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
5: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all of the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
6: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

and sin being in control. Sin, in a sense, is present in the believer's life, but its power over us is broken. We continue to wrestle against sin until we reach glory, but we no longer belong to it. So the chain of Paul's argument is complete. United with Christ, crucified with Christ, and now freed through Christ. But Paul's goal is not simply to inform us. It is to transform the way we think and live. And as Paul closes this section, he wants us to draw one great conclusion from all these truths. And that is, we are no longer who we once were. Yun yung gustong ipakita ni Pablo sa atin eh. Hindi ka na yung dating si ikaw. Ang tingin ng lahat sa'yo, eh, ikaw pa rin naman si Jurem eh. Eh, ganyan pa rin naman ang mukha mo, hindi ka na nagbago. Pero sa mata ng Panginoon, iba ka. Freedom from sin's rule calls for active obedience. You're not just free from sin, you're free for righteousness. And so use your freedom to serve Christ joyfully. Replace old habits with new ones. Where you once lived for self, now live for the Savior who bought you. Grace doesn't only rescue. Hindi lang yun ang ginagawa ng grace. Grace also trains us to renounce ungodliness and to live self-controlled, upright, and godly lives, according to Titus 2, verse 12. Every choice is now a chance to show whose master you truly serve. Paul is showing us that holy living begins not with trying harder, but knowing who you are in Christ and living in that reality. Pag pinag-usapan natin ang sanctification, pag pinag-usapan natin living a holy life, minsan ang unang nasa isipan natin, kailangan kumayad talaga ako, dapat talikuran ko itong mga bagay na to at lumayo ako kahit na hindi, nahirap, hirap na hirap talaga ako. Hindi, hindi. Ang sinasabi ni Pablo dito, huwag kayo dun magsimula. Magsimula kayo sa kaalaman patungkol sa sinabi ng Panginoon Diyos tungkol sa inyo. Ang sinabi ng Diyos sa inyo ay, patay na kayo yung lumang pagkatao nyo na naki-adan. Patay na. Patay na. Lumakad na kayo ayon dun sa katotohanan yon. Again, may pumasok na illustration sa akin, no? Parang, I don't know, it's a rough illustration lang. I hope that this will kind of help. Parang ganito yan eh. Pulubi ka. Ikaw yung isa sa mga taong nakikita dito sa Davao City na walang chinelas, ang dumi-dumi ng itsura, haba ng balbas, ang baho pag dumadaan, habang naglalakad, eh, ano, parang wala kang pakialam dun sa mundo, tingin mo, wala na, tapos na mundo. And then, isang araw, merong isang namatay sa US, bilyonaryo. And then, nalaman ng mga nakakakilala sa iyo dito sa Davao City na ikaw, eh, may connection dun. Now, bago mamatay yung tao na yon, may nagkukwento na sa kanya, alam mo, meron kang kamag-anak doon, pamangkin mo, ganito, nabubuhay sa Davao, grabe, ganito, ganyan. Pamangkin ko yon. Tapos may picture pang pinakita sa kanya. Sabi, oh, ito, para sa kanya to. Pagka namatay ako, alam ko, mamatay na ako, binibigyan ko siya ng $10 million. Deposito mo sa banko, mag-open ka ng account para sa kanya. O, tinan ninyo. Ano mangyari doon? Diba? Yung taong yon, kunyari mga nakakilala sa kanya, baka mag-anak pa. Oy, Joey! Kunyari Joey pangalan. Hindi, huwag na lang. June na lang. June kasi common eh. Maraming June. June! Alam mo ba na may kamag-anak ka pala sa US? Bilyonaryo, may iniwang 10 milyong dolyar sa bank. Sa banko mo, nagbukas ng bank account para sa'yo. O, tinan nyo, no? Ano magiging effect nun? I'm sure una sabihin, hindi maniniwala. Sino kasi?

Sa ulo. Alis na siya, iwanan ka nun. Lahat pa rin ng kilos mo, eh, base sa nararamdaman mo. Nararamdaman mo, wala kang pera. Nararamdaman mo, pinagtatawanan ka. Nararamdaman mo, umiiwas mga tao sa'yo. Nararamdaman mo, naamoy mo, mabaho ka, etc. Pero hindi ka dapat dun magsimula. Magsimula ka dun sa knowledge na yon na meron kang ganitong amount. Ano magiging effect nung pag na-realize mo na totoo yun? Abay, next time, kahit na sira-sira damit mo, kahit hindi ka pa bumibili ng bagong damit, iba na ang dating mo. Taas sa ulo ka na pag maglakad ka. Parang pag tinitingnan mo yung mga ibang mayayaman dyan, parang ginaganon mo pa yung sasakyan nila at baliwala sa'yo. Sabi, bakit? Naiinis ka? Ba't mo ginaganon? Gusto mo palitan ko yung bagong kotse mo? Ganon ka na magsalita, no? Parang yun ang sinasabi dito eh. Kailangan malaman mo muna yung katotohanan, yun ka na. Kahit wala ka pang nararamdaman. And then from there, as you believe, as you walk by faith, as you turn away from sin because you say, hindi ko na dapat ginagawa to, patay na ako dito eh. Iba pa? So balik tayo dun sa pulubi. Bakit pa ako nakaganto pa? Pwede na ako maligo, pwede na ako magganto, pwede na ako magpagupit, pwede na kahit na magkano ang gastos yan, pwede na akong bumili ng ganito at ganyan, kahit na, baka pwede pa niyang bili ng isang buong mall. Pwede pa niyang gawin yon sa yaman niya. Doon siya dapat magsimula. Let me conclude this. Paul's argument in Romans 6 is clear and unmistakable. In verses 1 and 2, he told us we cannot go on living in sin because we have died to it. In verses 3 and 4, he pictured that truth through baptism. We were buried with Christ and raised with him to new life. In our passage, verses 5 to 7, he explained why this is true. Our union with Christ means the old self has been crucified, the body of sin has been rendered powerless, and slavery to sin broken. That is the point for us today. We are not who we once were. Sin is no longer our master. Christ's death is our death. His resurrection is our life. Therefore, Paul calls us to think rightly about ourselves. Not as slaves who cannot help but sin, but as those alive to God through Christ. And when we believe this and live from this identity, we experience the freedom Paul has been describing. The freedom of grace that does not leave us in sin, but raises us to walk in newness of life. Brothers and sisters, these truths are not meant to stay in the realm of doctrine. They must shape how we live together as the redeemed people of God. The world should see, not merely hear, that we belong to Christ. When we forgive those who wrong us, when we choose truth over deceit, when we pursue holiness even when no one is watching, we show that a new life has truly begun. Our freedom in Christ is not freedom to do as we please, but freedom to please the one who bought us. The same grace that united us to Christ's death now empowers us to walk in His resurrection life. And so, brothers and sisters, let us not live as if sin rules. Let us present ourselves to God each day as those who have been raised from the dead. Let our words, our relationships, our service, our worship all testify that Christ reigns in us. The cross has ended the reign of sin. The resurrection has begun the reign of grace. And because we are in Christ, that reign is already at work in us until the day we stand with Him in glory. Let us pray.
Aming Panginoon, opo, itong aming pinag-aralan ngayon ay doktrina. Malalim na doktrina para sa iba. Hindi mauunawaan ng mga unbelievers. Pagtatawanan nila kami o sasabihin, mga loko-loko kami dahil kung ano-ano ba itong pinag-uusapan namin. Pero Panginoon, hindi kami nakikinig sa sinasabi nila. Nakikinig kami sa sinasabi ninyo. Ito ang sabi nyo sa inyong salita, na may iisang Diyos na may likha ng lahat. Ito ang sabi ng inyong salita, na itong Diyos na ito ay makapangyarihan at banal at walang dungis ng kasalanan o kadiliman sa kanyang pagkatao. Naniniwala po kami, Panginoon, na iisa lang ang Diyos at wala ng iba, at kayo ay may iisang anak din na ang pangalan ay si Jesus. Pinadala niyo ito dito sa mundong ito upang magkatawang tao, para kami ay iligtas mula sa aming mga kasalanan. Ang buhay na hindi namin kayang gawin, ang perfect life na ikatutuwa niyo, siya ang gumawa para sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang bayad sa kasalanan na hindi namin kayang bayaran, nang bayad na ito ay walang katapusang pagdurusa sa impyerno, binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y Diyos at tao at perpekto sa kanyang kabanalan, subalit inako niya ang aming mga kasalanan, pati parusa at galit ninyo laban sa kasalanan na iyon. At Panginoon, salamat na inyo pong pinaunawa sa amin kung anong ibig sabihin nitong ginawa ni Kristo para sa amin. Dahil naunawaan namin itong magandang balita, pinagsisihan namin ang aming mga kasalanan at nanampalataya kami kay Kristo lang. At ayon sa aming natutunan, nung kami ay nanampalataya kay Jesus, kami ay nilagay ninyo kay Jesus. We were united with Christ. Na ang kanyang kamatayan ay naging kamatayan na rin namin. Ang kanyang pagkalibing ay naging pagkalibing namin. At ang kanyang muling pagkabuhay ay naging pagkabuhay din naming muli. Salamat po aming Panginoon. Pinangahawakan namin ito hindi dahil nararamdaman namin ito. Pinangahawakan namin ito dahil ito sabi nyo sa inyong salita. Nananampalataya kami, Panginoon, sa salita ninyo. And Lord, we pray, bigyan niyo po kami ng grasya, kami ng mga mananampalataya, na laging pag-isipan ito at ipamuhay namin ito. Mamuhay kami ayon sa katotohanan ito na ang buhay ni Jesus Christ ang tinatawag na newness of life ay ma-experience namin araw-araw. Oo, tutuksohin pa kami ng Diablo. Oo, darating ang time pa iba-iba ang aming magiging mga pakiramdam. May mga ibang mananampalataya, dadaan pa rin ng depression. Pero Lord, ipaalala nyo, hindi na kami kontrolado ng kasalanan. Hindi na siya ang aming master. Ibang master namin si Jesus Christ na. Salamat po, Panginoon. Lord, pinagpe-pray namin na wag po matatanggal o mabubura itong aming natutunan sa aming mga isipan. Sa tuwing babasahin namin ang Romans 6, maalala namin ang lesson na ito. At Panginoon, ito magbigay ng encouragement para sa iyong mga anak. Pero Lord, ang warning ay ito. Itong mga katotohanan ito ay para lang sa mga nakay Kristo. Ang hindi nananampalataya sa Kanya, nakiadan pa rin. Ibig sabihin nun, nasasa ilalim sila sa galit ng Panginoong Diyos. Lord, we pray para sa mga nakikinig ngayon o nanonood nitong video, nitong live streaming. Lord, tulungan niyo po sila kung di pa sila mga mananampalataya na mabuksan ang kanilang mga mata at makita nilang wala silang pag-asang manumbalik sa iyo o makapasok sa langit
malibang tanggapin nila si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. And so Lord, maawa po kayo. Bigyan niyo po sila ng grasya upang magrepent at manampalataya. Tulungan niyo na tanggapin nila at paniwalaan itong ebanghelyong na i-share ko po sa kanila. Salamat po, Panginoon. Itanim mong mabuting at magandang buto sa kanilang mga puso at nawa ito ay lumago at isang araw ito'y magkaugat at mamunga ng mga prutas na magbibigay kalwalhatian sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus.

0: krus ay nagtapos sa paghahari ng kasalanan. At ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagpasimula ng paghahari ng biyaya. Kaya't huwag na tayong mamuhay na parang wala tayong pagpipilian. Ang kasalanan ay maaring tuksuhin tayo, ngunit wala na itong kapangyarihan na maghari sa atin. Ang ating kalayaan kay Kristo ay hindi kalayaan para gawin ang gusto natin, kundi kalayaan upang pasayahin ang isa na nagligtas sa atin. Kaya't araw-araw ialay natin ang ating sarili sa Diyos bilang mga binuhay mula sa kamatayan. Hayaan nating makita sa ating mga salita, relasyon, paglilingkod at pagsamba na si Kristo ang tunay na naghahari sa atin. Dito nagtatapos ang mensaheng When Our Old Self Died.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa Panginoon na dumaranas sa anumang Panginoon na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. You, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
4: Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog?
5: Batay sa initial na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material.
4: Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito?
5: Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis, kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang ko.
6: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Hello! Magandang araw mga kaagapay. Lunes na naman at nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang paborito ninyong counseling program on air, ang Heartline. And once again, ako po ang inyong program host para sa Monday edition ang inyo pong Ate May Gomez. Isa po akong resident counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Ayan, gusto muna po namin mag-shoutout sa atin pong mga listeners and viewers. Sa inyo pong lahat na inaabot ng frequency ng 702 DZAS, kayo man po ay first time na nakikinig sa amin or sadya pong matagal ng suki ng Heartline, binabati namin kayo. At of course, hinihiling namin na kami po inyong samahan hanggang matapos po yung ating programa. No? So, shout out po dyan sa mga listeners din natin sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. Ayan. Tayo po ay pinapakinggan dyan, ano. So, relax and enjoy po sa mga taga Legazpi, yan. And anytime po, habang kayo ay nakikinig, pwedeng-pwede po kayong mag-comment, magbigay ng feedback, no, sa atin pong comment section. Dyan po sa inyong mga social media platform, no, kung saan man kayo nanonood, maring YouTube or Facebook, no. At kung kayo po ay nakaka-relate sa ating usapan, no, marahil ay gusto po ninyong magbigay din ng encouragement, para kami po ay magpatuloy sa ating ministry dito sa Heartline, comment lang po. Ayan. At kamusta po yung mga mommies natin, ano, ngayong araw na ito, yung ating mga inay, nanay, mamang, mama, no, kung ano man po yung tawag sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat, no, na sa ating pang mga minamahal na nanay, no, yung mga tahimik daw na mga bayani ng tahanan. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. And of course, advance happy Mother's Day. Yan. Kaya sila po yung ating bida, no, sa episode na ito. Dahil po sa May 10, sa darating na Sunday, ay ang ating special day, no, sa ating mga nanay. So, welcome po sa ating special episode na tinatawag naming Momshi Unfiltered. Pagod, luha, at pag-asa. Ayan. Madrama. So sa episode pong ito, walang filter, wala pong pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa perfect mom, kundi sa tunay na nanay. Yung mga nanay na napapagod, mga nanay na umiiyak, sumisigaw, pagpagod, paggalit, pag lahat na stress, no? Tapos nagsisisi after. Yung patuloy pa rin pong bumabangon kahit ubos na. Every morning, sabi nga, no, the steadfast love of the Lord are new every morning. Ganyan po mga nanay, bangon lang ng bangon kada umaga. So, anim na araw na lang po, no, bago po ang Mother's Day. At gusto po namin sabihin sa inyo na hindi lang namin kayo sineselebrate. Kami po ay nakikinig sa inyo, no. Kaya samahan ninyo kami sa mga kwento ng puso, mga tanong na mabibigat at mga sagot na may pag-asa. Ayan. Dahil po ang mga mommies, kahit pagod na, oh, hindi po sila nag-iisa. Para tulungan tayong pag-usapan din ang mga ganitong bagay. Of course, hindi ko na patatagalin, ipapakilala ko muna po sa inyo yung atin pong mga guests. No? Natutuwa tayo na tayo po ay pinaunlakan ng ating mga mommies ngayong araw na ito. Unahin ko po, pakilala si Sister S.P. Borromeo na married kay Brother Robert. 25 years na silang married at meron po silang isang anak. Ayan. At siya po ay teacher. I learned, no? Ayan. At ito po ay mga kapitbahay ko dito sa San Jose, Del Monte, Bulacan. Okay, Sister SP, bati po kayo.
1: Yes po. Good evening po to everyone. Good evening po sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa Heartline, lalo na sa mga mami, nanay, mama. Inang, no po, yan ang tawag namin dito sa Bulacan dahil kami Bulacan niya, inang. So, nasaan man po kayo, ano man ang ginagawa ay nawa, samahan niyo po kami sa episode na to at ngayon pa lang bumabati na po ako ng Happy Mother's Day. Thank you po na marami sa opportunity na makasama ngayon sa ating pong Heartline May 4 at shout out po. Shout out sa aking asawa, si Brother Robert.
0: Hello po.
1: Siyempre po. At isang anak na si Ken. Sabi niya, Mami, huwag mong kalimutang batiin. Siyempre po ako ng kapatid na nasa Santa Maria, Bulacan. No po, mga relatives ko po sa IRM Cathedral, binabati ko po sila, ang dami, no?
0: Sige na po.
1: Mga co-church po dito sa ICC, dito sa Savano, and sa Sapang-Palat. So, yun po, at good evening po muli, and happy Mother's Day sa ating lahat.
0: Ayan, yan po si Sister SP. Ngayon naman po, no, yung ating isa pang guest, no? Isa na rin butihing ina. Pakilala ko sa inyo si Sister Early Mirador. Married po siya kay Brother Owen for 14 years at meron po silang tatlong anak, isang 13, isang 11 at yung kanyang only girl ay 10 years old. Ayan. Sige po. Si Sister Early ay online ang kanyang work, no? At siya po ay nag-aaral din. Sister Early Mirador, bati po kayo.
2: Hi, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you po for this opportunity na maimbitahan sa ganitong programa. It's my pleasure and honor po na makapag-share kahit papaano. And also po, happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mommies dyan. Unang-una na po yung, syempre, sa mother ko po na nasa Subic. And po, and then sa mother-in-law ko po na si Marietta Mirador sa Santa Cruz po, and then sa other mommies pa po dyan out there na very strong, and talagang napaka makita natin yung pagmamahal nila sa family nila. Yes. Happy Mother's Day po sa lahat. And also po, gusto ko rin pong mag-shout out. Ayan, shout out po, binabati ko po yung brother ko po, si Tony Puda, sa Subic. Ayan po. And then, also, yung sa pamangkin ko po, nag-iisang pamangkin din, si Miss Tony Puda. Dito rin po siya sa bandang Caloocan. Sa mga in-laws po, sa mga friends po, syempre hindi ko sila mabati sa dami nila.

0: Right.
1: niya, isko na lang, no? Para makilala ng mga bata. Kasi hindi pa naman siya gano'ng kilala. For 3 years, baka nag-iilagam pa yan. Kaya,
0: No,
1: ano pa rin?
0: pwede.
1: No? Time pa rin. Bigyan pa rin natin
0: Okay.
1: ng time.
0: All
1: Sabi
0: right.
1: ko nga pa ni Mimi, wala namang sayang dun sa love na ibibigay mo, papakita mo.
0: Yeah.
1: In this time, maaani rin siya. So, what you sow is what you reap. Kaya, wait
0: Babalik
1: nga
0: yun
1: lang
0: eh.
1: sa tamang panahon.
0: Right.
1: Yan.
0: Okay. Thank you, Sister SP. All right. Okay, maganda yung sinabi mo no na ano din diyan ano. It's a very important factor yung role ng ano ng husband no, para paglapitin yung mga anak at yung kanyang second wife. Kasi nga minsan no, if you just find ways na mag-spend time, maraming mga lakad nakasama yung ano buong family. Nade-develop talaga yan over time no. Pero know that baka yung mga bata din hindi pa sila talaga totally nahi-heal from the loss of the mom. Definitely malaking bagay yon no? To lose a mom na siguro for kung 21 years old yung panganay, baka mga 20 years or so nakasama niya yung nanay niya. So I think hindi naman si second wife talaga yung tinatanggihan nila, kundi yung pinagdadaanan nilang pagkawala. Yung loyalty nila sa mama nila. Yun yung nagiging ano no pinaka reason why sila yung nagdadabog or what no. It's not siguro magandang wag niya ring masyadong you know it take personally because nagigrieve pa itong mga bata. Ayun. All right. So basahin natin siguro last question for this episode no. Basahin natin itong susunod no. Medyo mahirap din. Sabi ganyan, as a pastor's wife, so pastor's wife po itong nag-send ng letter. Napapansin ko ang daming nanay sa church namin, na-attend naman po sa mga gawain ang karamihan, pero spiritually, di pa rin ganoon ka-mature. They serve, they give, pero parang masaya na po silang magkakasama. Ayun. Banting-banting lang sigurong gusto nila, no? Ayaw po nila ng leadership assignments or extra time. Siguro sa ministry. Pabayaan na lang po ba sila? They are in their 40s up to 70s. Ayun. So, siguro binibigyan na assignment, tumatanggi. Mas gusto na lang nila yung, may Bible study, attend. O may ano, may ganito, attend. So, luto tayo, attend. Diba? Ganun lang, pero siguro leadership assignments, tinatanggihan na ng mga women. Okay, so ano daw ba? Pabayaan na lang ba, Sister Early?
1: Ayun po. Medyo ano tong ano eh
0: Ministry
1: sitwasyon
0: naman, ano?
1: niya. Oo po, sa ministry naman. Kasi pag sinabi mo ministry, parang minsan mahirap tanggihan yan eh. But then, pero feeling ko may something. May lacking kung bakit ayaw nila na leadership assignment or extra time. Maybe they are not equipped yet. Kasi mahirap nga naman yung maging bigyan ka ng assignment ng leadership na hindi ka equipped. Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo pag tumayo ka dito. Kasi once na tumayo ka, dapat naka-align sa Bible yung isishare mo sa kanila. And then, given na 40s and 70s, dapat kasi ito yung sinasabi niyang spiritually, di pa rin ganun ka-mature. Ang tanong kasi niyan, kung every time ba nagkakaroon sila ng gathering, ano ba yung ginagawa nila? Are they more on monkey business ba? Parang ganun lang ba ang nangyayari? Kasi kung talagang nagdudwell sila sa Word of God, once na nag-gather sila, focus sila, study sa Word of God, and then, isa-isa silang, kumbaga, tinuturuan eh, iginaguide eh, lalo na pagdating sa pagbabasa ng Bible. Yun yung minsan na makakatulong sa kanila para mas maging mature sila. Or baka naman masyado silang binibaby, ganon, something na dahil ayaw mo silang umalis sa'yo, binibaby mo na, o sige, okay na, ganito. Okay na yung gawin mo yan, okay. Natatakot ka ngayon na i-review sila or natakot ka ng pagsabihan sila.

0: So in which, as pastor's wife, you have the accountability. You have your responsibility na i-equip sila sa Word of God. Yun yung number one na kailangan nilang malaman na sila, kailangan nila itong step-by-step procedure. Hindi pwedeng biglaan mo silang ibibigay or isasabak sa giyera nang hindi nila alam or wala silang training na napagdaan. Yun po kasi yung importante doon na pag wala kang training, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi ka talaga makakapag-lead or hindi mo talaga alam kung paano mo gagawin yung assignment na yun. In which, mabigat po kasi yung assignment na yan na leadership. Dahil ikaw nga, as a leader, tingin sa iyo as a model. So, syempre, in a way, dapat yung lifestyle mo is naka-align din kung ano yung nakalagay sa Bible. So, hindi pwedeng leader ka, pero sa church lang, and then paglabas mo, wala na. So, mahirap din po yun. Dahil yung testimony natin, para kay Lord, hindi naman para sa mga tao. Yun. Yun yung pang-una na kailangan i-equip sila sa Word of God. And then, training, kung paano yung gagawin. Kasi, baka mamaya kasi, as leader na, tapos hindi pa marunong magbuklat ng Bible, di ba? Hindi natin alam kung nasan banda yung Matthew, o kaya naman, wala pa silang Bible. Yun din kailangan natin i-support sa kanila na magkaroon sila ng Bible, nabigyan sila ng assignment, o since eto pa lang tayo, magkaroon muna tayo ng Bible reading, kailangan may kanya-kanya kayong Bible, ganyan. For example, para sa bahay ninyo, ikaw in church para dito, ikaw in church dito. So, mapapractice sila ngayon. Hindi natin ina-encourage na gumamit ng cellphone kasi ngayon more on sa cellphone. Pwede na natin siyang i-download eh. Madali na lang siya. But then again, sa cellphone, maraming temptation. Ngayon po, hindi natin maiiwasan yung temptation. Opo, yung focus natin, yung attention natin, imbis na makapag-focus tayo sa binabasa natin, ang daming dumarating notification, message, nakalimutan na yung binabasa ang Bible. So might as well na magkaroon sila, turuan sila kung paano yung gawin na pagbabasa. Ito, basahin mo to, pero ilayo mo muna yung cellphone para walang temptation sa paligid mo. Focus ka, ano yung natutunan mo, isulat mo, tapos ilagay mo din yung mga verses, ganon, para sila mismo sa sarili nila, kaya nilang, alam nila na kung ano yung nabasa nila. Ay, nabasa ko yun sa ganito eh. Sila, sa sarili nila mismo, counter-check nila dun sa Bible, hindi dahil dun sa sinabi ng pastor nila o pastor's wife nila. Kumbaga sila mismo nakita nila sa sarili nila at maniniwala sila na galing ito sa Bible. Ganun. So hindi lang sa hearsay okay. lang. Ganun po. So yun po yung isa dun na dapat gawin din. And the long run kasi masasanay sila na ano eh, sa pagbabasa ng Bible eh. And then, once na sila ng mga Word of God at knowledgeable na sila sa kung ano yung sasagot or kung pag tinanong mo sila, alam na nila na based on Bible, that's the time siguro na pwede na silang, oh, since marunong ka na, may alam ka na sa ganito, baka pwedeng ikaw naman ang mag-share ng ganito kay sa kapatiran o kaya sa ibang kapitbahay mo o sa mga kumari mo, ganun. Yun, doon nagsisimula yung leadership. Doon nagsisimula yung kumbaga, hindi nila alam na assignment na pala nila yun. Kumbaga, opo, yung tinitrain mo na sila na ganun ang gawin. Hanggang sa, once na sanay na sila doon sa ginagawa nila, that's the time.
1: Alright.
0: Doon sa church na mismo, makikita nila na prepared na sila, ready na sila.
1: Okay.
0: Opo. And then, kaya na nilang i-stand yung word na meron sila at hindi na sila parang Agos na tinatangay lang ng
1: Nagsisway. Oh,
0: hangin. Opo,
1: okay.
0: nagsisway.
1: Okay.
0: Ganon. Kumbaga,
1: All
0: hindi
1: right.
0: nang sila na dahil sa, dahil sinabi kasi na ganito eh. O, wala silang basihan.
1: Okay.
0: So, unlike kapag sila mismo, and then na-experience nila, and then, pwede nilang gamitin yun as testimony sa ibang kapatiran or doon sa mga kakilala nila. O, testimony ko, ganito, ganyan. Kumbaga, doon, sa level na yun, hindi nila alam na nagiging leader na pala sila. So,
1: Okay.
0: kaya bago sila isabak talaga sa pinakatotoong giyera na
1: Aha.
0: sinasabi ko doon.
1: Okay. All right.
0: Thank you.
1: Okay, thank you, Sister Ernie. All right, sige. Sister SP, baka may dadagdag ka kahit konti.
2: Additional lang po din sa sinabi ng
1: Okay.
2: ating Sister Earth.
1: All
2: Since
1: right.
2: Kilala naman po niya yung mga women, siguro magkaroon po siya ng survey na ano ba yung mga reason. Gawa siya ng ano lang,
0: Evaluation.
2: Lang, di ba? Evaluation. Ano yung mga reason at hindi nila matanggap ang isang responsibility. Kailangan specific yung responsibility para malino kung ano yung ibibigay na task din sa mga women. So, yung survey, konting survey, para may idea siya, ito pala ang mga reason ng mga women. Ito pala. So malalaman niya doon ngayon, nakakapag-gauge siya, ano ba yung dapat kong gawin para dito sa mga reason na to, makagawa kami ng plan sa church. So, katulad nga po nung sinabi si Sir Early, i-prepare natin yung mga kalubihan doon sa magiging leader. Hindi naman basta-basta magiging leader ka agad, di ba? Di ba kailangan niya matrain eh. May pick muna, matrain muna. Prayer comes first. So, sila na sa church na leader, yung pastor, tapos yung pastor's wife, tapos kung meron pa silang elders and deacons, mag-spend sila talaga ng time sa prayer. Kasi talagang sa ministry, ang successful ministry, nagsisimula talaga sa prayer. So, ipag-pray nila to sa Lord na magpadala pa si Lord ng mga manggagawa sa kanilang church, makapag-train pa sila ng mga sunod na mga leader, no? For women. Kasi specifically women ang sinasabi niya. Now, paano yun? Kasi, sabi niya din, parang hindi pa mature. Di po ba? Sabi niya dun sa letter niya ni Pastora, ay parang hindi pa ganun ka-mature. So, paano mamature? So, turuan nila mag-devotion. Sabi nga Sister Early, no, devotion. Yung communication sa Lord Prayer, tapos yung Bible reading, or yung kanilang Bible meditation, yung meditation ng Word of God. Tapos, yung sa fellowship nila, sikapin nila na talagang merong talagang ano, meaningful yung kanilang ini-spend na time, hindi lang sa kwentuhan. Gawin nila talaga ang papakipakinabang at makakatulong talaga sa paglago ng mga women yung kanilang pagsasama-sama or fellowship. So, prepare them po. Mag-orientation sila. Bukod sa survey, mag-orientation sila. Mag-contact sila ng mga seminar, training, at ipaliwanag yung accountability or yung ini-expect sa kanila bilang magiging leader. Ngayon, kung saka maganda po, meron silang ina-eye. Kasi baka lahat naman tinitingnan nila, baka ini-expect nila lahat. Mag-ay lang sila ng, sa tingin nila, ay, mukhang ito ay, ano, may kakayanan, no? Siguro naman, makikita naman nila yung, kumili muna sila ng ilan, no? Wag muna lahat, no? Mag-focus muna sila, alam mo, lima, or tatlo, or kung wala talaga, isa lang muna. Tapos yung isa yan, bigyan lang muna ng maliliit na task. Para doon sa maliit na task, pagka napagkatiwalaan siya, pwede nang dagdagan, di ba? O unti-untiin lang. Ano ba, prayer, o iasahin kita sa prayer, ha? Ikaw magiging sa prayer, ha? Sa ating fellowship. Sumunod naman, bigyan mo pa siya ng ibang task, sharing. O, yung ano muna, mga simple task na sa tingin natin ay matatrain siya para makita natin kung mapagkakatiwalaan siya doon. Tapos, unti-unti, abang the same time na tinitrain natin siya, sabayan natin ng mga seminar na yan, no, mga training na yan, kung paano talaga ang isang Kristiyano o isang women's ay magmamature at magagamit ng Lord sa kanyang ministry o sa gawain ng Panginoon. Kasi, alam natin mga mami, very busy rin eh, no? So, doon sa survey pa lang, pinagawa natin mga reason, bakit, hindi, bakit, ayaw. So, survey number one. Then, Yung prayer, huwag kalimutan. Tapos mag-ay. Mag-ay lang muna ng ilan. Tapos bigyan ng simple task yung ilan. Kung sinagin naging tapat sa simple task, dagdagan pa ng paisa-isa pa unti-unti. Hanggang lumaki. At di nila pansin, wow, ano na siya, ready na siya, leader na siya. So yun lang po yung maisasuggest
1: okay.
2: ko sa ano.
1: Yeah, thank you for that. Salamat na Sister SP, and that's very true, no? Na it takes time also para talagang ano masabi natin na ready na ano yung mga potentials ay nakikita na natin ano at nagmamature na talaga yung tao. Definitely kailangan po yung ano yung equipping ano at patuloy na mini-mentor, gina-guide, no? Dahil nga po kahit na mga sabi mo ng 60 years old and 70, hindi naman po talaga tumitigil ang Lord sa paggamit ng ating mga ano no kapatiran. Ano. It's just that minsan po hindi lang sila siguro na-equip or hindi lang talaga sila na-encourage, no? Mahalaga po yun. At totoo po yan na minsan it takes time. Kaya pagtsatsagain po talaga natin sila. But the important thing is, meron po talagang mga like seminars, trainings, no? At yung constantly, we encourage them, no? Na, alam mo, parang medyo ready ka na. Nakakatuwa yung mga women. Ano? Minsan po, ang saya lang talaga pag nagsama-sama yung mga women. Parang ayaw na maghiwa-hiwalay. All right. Sige, final message ko po no, sa pagtatapos na ating episode. No? Nais namin yakapin sa salita ang bawat nanay po na nakikinig sa amin ngayon. Ano? Mga mommies, alam namin hindi po madala, hindi madali yung mga daladala ninyo. No? May mga araw na ubus ka na, pero kailangan mo pa rin magbigay. Yan. May mga gabi pong umiiyak yung ating mga nanay, pero kinabukasan, kailangan mo na namang bumangon, ngumiti, no? At kumilos na naman ano, sa panibagong araw. Pero pakinggan mo po ito, no? Hindi po nasusukat, no? Yung pagiging mabuti mong nanay kung gaano ka ka-perfect, kundi sa kung paano ka patuloy na nagmamahal kahit napakahirap na, no? Yung pagod mo, nakikita ng Lord yan. Yung luha, no? Walang nasasayang dyan. At yung pag-asa po, hinahawakan niya yan, no? Kaya kung pakiramdam niyo po, no, hindi kayo sapat, minsan may mga ganyang pakiramdam yung ating mga nanay, paalala po sa sarili, no, na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa iyo, no? Sabi po, my grace is sufficient, no? Sabi po ng Panginoon. Mommy, hindi ka po nag-iisa, no? Sa bawat araw po na pinipili mong magmahal ulit, no? Panalo ka na doon, no? Wala pong sayang, no? Sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ayan, sige. So tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, maraming salamat po, no, na ang bawat nanay na nakikinig ngayon ay binigyan mo ng lakas, no? Kanilang pagtitiis, sa kanilang pagmamahal na patuloy nilang ibinibigay kahit sila po ay napapagod na. Lord, alam mo ang bawat bigat na dinadala nila, yung mga alalahanin na hindi nila masabi, yung mga luha na tinatago nila sa gabi. At ang mga pagkakataong pakiramdam nila ay hindi sila sapat. Ngayon, hinihiling po namin ang inyong yaka para sa kanila. Palitan mo po yung pagod nila ng panibagong lakas. Palitan mo po yung guilt nila ng iyong kapatawaran. At palitan mo po yung takot nila na yung kapayapaan, Panginoon. Turuan mo po silang magpahinga sa iyo, Lord. Magtiwala sa iyong biyaya at makita yung kanilang halaga sa iyong mga mata. At sa bawat tahanan na kanilang pinaglilingkuran, mga anak, asawa, naway maranasan ang iyong presensya, pag-ibig at pagkilos. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo sila iniiwan. Mahal mo sila higit pa sa kanilang naiis. Maraming salamat po sa kabuuan ng episode na ito. Salamat Lord sa lahat ng staff, lahat ng kumilos para maisa katuparan ang episode na ito ngayong gabi maging sa amin pong mga bisita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, shout out muna po tayo no, sa atin pong mga kasamahan sa production. Ang ating pong RTV team, mga broadcast engineers, at lahat ng nandiyan sa Bukawi Transmitter site. Maraming salamat po sa inyong mga pagpapagal at dedikasyon no, sa inyong pong mga gawain para maihatid po ang ating episode ngayong gabi, no? Sa ating pong mga kaagapay ng programang ito ng Heartline. Okay, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan dito sa Ortigas Center, Pasig City. Kapi nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli, maraming salamat sa ating mga sisters na nakakwentuhan at tumulong na magbigay ng payo ngayong gabi. Si Sister Early Mirador at si Sister SP Borromeo. At sa inyo pong lahat, no, na muli pong sumama sa amin. Hanggang sa muli, God bless you all. Bye!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at patuloy na nabubuhay sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagtunghay natin sa istorya ni Zacchaeus mula po sa Luke 19 verses 1 to 10.

May kilala po ba kayong ang pangalan ay Zaccheo o Zaccheus? Maaring hindi na, wala na no, sa panahong ito. Ngunit kung bubuksan po natin ang ating Biblia sa Luke 19:1-10, makikita natin doon ang kwento ni Zaccheus. At si Zaccheus po ay isang corrupt, wealthy tax collector na kinakaayawan ng kanyang komunidad dahil nga po siya ay isang tax collector. And in those days, ayaw po ng community ng mga tao sa mga tax collectors because they are considered as corrupt. And napakayaman po nitong si Zaccheus, at nung nalaman niya na parating si Jesus, siya ay umakyat sa isang puno, no, ng sycamore tree upang siya ay makita ni Jesus at makita niya si Jesus sapagkat siya po ay maliit lamang. At nung dumaan si Jesus sa kanyang tapat, ay kinausap niya si Zaccheus na, "Zaccheus, sa gabing ito, sa araw na ito, ako ay kakain sa iyong tahanan." At makikita po natin doon ang magandang storya na ito na gusto ko pong inyo ring basahin in your own free time sapagkat napakaganda po na atin pong matunghayan ang istoryang ito ni Zaccheus sapagkat ito po ay maaaring magturo sa atin ng istorya na ating, ng leksyon na ating pag-uusapan ngayon, that Jesus came to seek and save the lost and that no one is too sinful for redemption. Alam niyo po, nung na-encounter ni Zaccheus ang ating Panginoon, ay nagkaroon siya ng panibagong buhay. At dahil dyan, ay kanyang ipinangako na yung kanyang mga kinuha sa mga mamamayan na hindi niya dapat kinuha, ay kanyang ibabalik. At kung meron pa siyang mga kailangan ibalik, four times noon ang kanyang gagawin. Ano? And nakakatuwa po na talagang malaman natin na ang isang tao na tunay na naengkwentro si Jesus sa kanyang buhay ay hindi siya mananatiling ganoon na lamang. Merong mababago sa kanyang buhay. And this shows us the power of grace sapagkat kahit na si Zaccheus was considered a corrupt tax collector na kinaaayawan at kinamumuhian ng kanyang komunidad, si Jesus chose to visit him rather than condemn him. And it showed that salvation is a gift. Hindi po niya tinanggihan si Zaccheus, kumbaga ang Panginoon ang lumapit kay Zaccheus at nagsabi na siya ay kakain at pupunta sa kanilang bahay. And nakikita rin po natin doon yung true transformation na ipinakita ni Zaccheus through his action and not just words. And Zaccheus promised to pay back 4 times what he cheated and give half his wealth to the poor. So hindi po doon natatapos na siya'y naniwala, na-realize niya ang kanyang kasalanan at ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Na na-realize niya na mali ang kanyang ginagawa, kung kaya ang kanyang kayamanan ay ibibigay niya sa mahihirap at kung meron pa siyang naloko, ay ibabalik niya ang 4 times what he stole from the people. At napakaganda pong example nito na ang buhay na hinipo ng ating Panginoon ay kailanman hindi mananatiling stagnant, kundi ito po would be transformed by the grace of God. At isa po sa mga bagay na nakakatouch sa akin dito is that, you know, nakita po natin yung incident na umakyat siya doon sa sycamore tree, ano, hindi po ba? At he did not allow obstacles such as his height na mapigilan siya para lumapit sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po, mayaman nga si Zaccheus eh. Pero umakyat siya sa puno, which might be considered nakakahiya. Nakakahiyang bagay para sa isang mayamang tao na umakyat sa isang puno. Ngunit ipinakita po doon na si Zaccheus overcame both his physical limitations at yung prejudice ng crowd laban sa kanya. And we saw his willingness to really seek God. And ang nakakatuwa din po dito, despite being small
in stature and in morality, Zacchaeus was seen by Jesus. He was fully seen by our Lord. And nakaka-touch po ng ating puso na bagamat walang nakakakita sa atin o bagamat tayo ay maliit lamang, kinamumuhian ng iba for some reason, for one reason or another, the Lord sees us and the Lord still pays attention to us. As what He did to Zacchaeus, Jesus chose to visit him rather than condemn him. Because such is the beauty of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na ang pangalan ni Zacchaeus ay, ang ibig sabihin po niyan ay pure or innocent, which is a contrast with his reputation as a corrupt tax collector. And he climbed a sycamore tree to see Jesus over the crowd. And after encountering Jesus, he declares his commitment to charity and justice. Because this is an example of Luke 19:10, that the Son of Man came to seek and save the lost. Jesus came to seek and save the lost. And no one of us is too sinful for redemption. Kung iniisip mo ngayon, kapatid, na ikaw ay napakasama o ang ginawa mong pagkakamali ay wala ng kapatawaran, be encouraged by the story of Zacchaeus. The Lord sees you, and instead of choosing to condemn you, to condemn Zacchaeus, He called Zacchaeus by name and chose to spend time with him rather than condemn him. Ngunit makita rin po natin yung pagnanasa ni Zacchaeus na lumapit sa Panginoon. At nawa po, makita po natin dito na ang ating buhay ay walang kabuluhan kung wala si Kristo. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Regardless of what people think about you, Jesus loves you. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kung kaya't ito ang naway iyong maging encouragement to continue to draw near to God, because as we do so, He will draw near to us. The Son of Man came to seek and save the lost. And that's the power of grace. God's amazing grace in our life.

Tayo po'y manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang makapangyarihan Diyos na bumaba mula sa langit papunta rito sa lupa upang iligtas kaming makasalanan, upang hanguin kami mula sa aming pagkakalugmok sa mga utang namin na hindi namin kayang bayaran. Salamat po dahil nagbuwis ka ng iyong sariling buhay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi hadlang ang aming mga kasalanan, ang aming mga nagawang pagkakamali upang kami ay hindi mo sagipin sa aming pagkakasala. Salamat Lord dahil walang malaking kasalanan para sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay kaya mong patawarin kung kami ay lalapit sa iyo, hihingi ng tawad, magpapakumbaba at magpapasailalim sa iyong dakilang kapangyarihan. Kaya Panginoon, dalangin ko na ang aking kapatid na nakikinig sa pagkakataong ito ay iyong kausapin. Tawagin mo siya, marinig niya ang kanyang pangalan na tinatawag mo papalapit sa iyo upang ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay tunay na madama at magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Panginoon, salamat dahil nagpunta ka sa lupa upang sagipin kaming nawawala, upang sagipin ang mga nalulunod, upang sagipin ang mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Salamat, Panginoon, at aming itinataas ang aming pananampalataya at ang aming pagkilala sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa isang panibagong pagkakataon na tayo po ay magkakasama dito sa Hardin ng Panalangin. Purihin ang Panginoon sapagkat siya po ay mabuti at nagpapasalamat nga tayo sa mga pagkakataong kagaya nito na we have this fellowship sa Himpapawid at ganoon din tayo po ay nagkakadalanginan sapagkat malaking bagay po ito lalo na sa mga panahon na tayo po ay may mga pinagdadaanan. Inihahatid ng Agapay ng Sambayanan 702 DCAS at ng FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay sama-samang mag-celebrate dahil sa kabutihan ng Diyos sa pagtugon sa ating mga dalangin. At dito rin sa Hardin, tayo naman po ay maghingahan ng mga niloloob at ating ipagkatiwala ang mga ito sa Panginoong Diyos. Si Lourdes Magtunaw kasama natin sa Manila, Philippines at ang ating production team. Ako naman po ang inyong lingkod nandito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama namin kayo sa iba't ibang mga panahon sa lahat ng pagkakataon. Marami pong salamat sa inyong presensya ngayon na inyong patuloy na binibigay sa amin para maranasan, maramdaman, magbigay ng assurance. At ito po ay regalo. Regalo, ang extra sense of your presence, dagdag na pagkaranas ng inyong presensya. Panginoon, hindi naman po ninyo kami talaga iniiwan simula noon, pero mayroong extra blessing kapag ang inyong yakap, ang inyong pagpaparamdam sa personal na paraan ay kasama namin sa aming kalooban, nasaan man kami. Kaya i-bless niyo po kami sa mga sandaling ito. Nasaan man ang bawat isa, ang Hardin ng Panalangin ay bukas para maging daluyan ng pagpupuri, daluyan ng pagpapala. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, sa inyong haplos sa mga sandaling ito sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Espiritong Banal. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, aming tinatanggap ang inyong mga pagpapala. Amen. At amen.

Magbulay-bulay po tayo dito po sa sinasabi ng Biblia. Ito po ay nasa Matthew chapter 13 simula sa verse 24. Ang ginamit po ng mga editors ng Ang Bible Pinoy Version na pamagat ng segment na ito ay ang parable tungkol sa damo at sa wheat. Matthew chapter 13 simula sa verse 24. Nagkwento ulit si Jesus sa mga tao gamit ang parable. Tulad nito ang kaharian ng langit. May taong nagtanim ng mabubuting seeds sa bukid niya. Pero isang gabi, habang natutulog ang lahat, dumating ang kaaway niya at nagtanim din ng mga damo kasama ng mga wheat at saka siya umalis. Kaya nung tumubo at nagbunga na ang wheat, lumitaw din ang mga damo. Pinuntahan siya ng mga tauhan niya at nagsabi, "Sir, di po ba mga mabubuting seeds ng wheat ang tinanim niyo? Saan ang galing ang mga damo?" "Isang kaaway ang gumawa niyan," sagot ng may-ari. Kaya tinanong siya ng mga tauhan, "Gusto niyo bang bunutin namin ang mga damo?" "Wag," sagot ng may-ari. "Baka mabunot din ang mga wheat. Hayaan yung tumubo ang wheat kasama ang mga damo hanggang sa time ng pag-harvest. Tapos, uutusan ko ang mga mag-harvest na unahing bunutin ang mga damo, itali ang mga ito sa kanila sunugin. Tapos, itali na ang mga wheat at ilagay sa bodega ko." Matthew chapter 13, verses 24 hanggang 30. Ang parable tungkol sa damo at sa wheat. Tatlong bagay ang tingnan natin sa talinhaga na ito, na halos malinaw naman ang tinutukoy. Mayroon pong tatlong elemento dito sa pangyayaring ito. Nagtanim ng mabuting uri ng halaman para anihin at kainin ito yung wheat. At pagkatapos may mga masasama na nagtanim din naman ng damo, mga wala sigurong magawa o talagang galit doon sa mga nagtanim o doon sa may-ari ng ng taniman, kaya gumawa ng kasamaan, nagtanim ng damo. At pagkatapos gusto na agad ng mga tauhan na bunutin na. Pero wise, ha? Ibig sabihin sanay yung amo. Huwag ninyong bunutin ngayon, baka madamay pa yung mabubuting mga tanim o yung mga wheat. Merong takdang panahon para bunutin yan kapag mas madali mo nang madistinguish. So lumalaki ng magkasabay yung mga damo at saka mga wheat. Una pong elemento rito, matututunan natin, mga kaibigan, elemento ng time. Merong na-accomplish ang panahon, kaya ito binigay ng Panginoon. Ang panukatan ng panahon ay nagbabago. Pwedeng ginagamit mo yung relos, pwedeng ginagamit natin yung panahon ng pagtubo ng halaman, pwedeng ginagamit natin yung iba pang mga panahon na panukatan natin. Lalo na sa ngayon, sa digital age, hindi na 24 hours yata ang pagsukat ng panahon. Eh, no? Pero natatandaan ko doon sa parable ni Juan Flavier sa kanyang column, ni former or late Senator Juan Flavier, may ikuwento siya doon. Sabi niya, kapag ang isang dalaga ay may manliligaw, hanapin niya yung nagtatanim ng puno. Sabi nung dalaga, "Ba't naman po nagtatanim ng puno? Ayoko naman po ng ang aking mapapangasawa ay ganun lang ang trabaho." "Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin nun, yun ay parable. Ibig sabihin, ang taong nagtatanim ng puno ay mayroong patience. Kasi ang puno ay hinihintay mong lumaki, tumatag, at saka magbunga. It takes years." So sinasabi dito, mga magulang at mga kapatid, ang panahon ay kailangan wine-welcome natin. Hindi tayo yung ora-orada, hindi tayo yung nagmamadali palagi. Minsan ang challenge dyan, kung tayo ay mayroong ADHD, o kaya kung minsan sa panahon natin tayo ay mga OCD. Kagaya ko, gusto nyo na accomplish lahat ng bagay ng mabilisan. Pero time accomplishes something according to God's timing. So sa buhay mo, kaibigan,
Huwag kang masyadong magmadali kasi hindi mo naman matatapos lahat ng trabaho o kaya hindi mo naman mape-perfect lahat. Bagaman meron tayong mga KRI, ha? Alam ko yan. Bagaman meron tayong mga dapat na i-report, meron tayong mga deadline, meron tayong mga hinahabol na mga kota o kaya naman meron tayong mga dapat gawin sa buhay dahil maraming bayarin, ha? At malapit na ang mga petsa ng bayarin. Kinakailangan po humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit na maging patient para matupad sa mga takda nilang panahon ang mga bagay na pinahintulutan ng Panginoon na maitanim at lumaki sang-ayon sa kanyang sariling timing. So, don't be too hard on yourself, ha? Alam ko, lagi nating naririnig yung excellence, excellence, excellence. Pero lalo ka na, nagkakaedad ka na, hindi ka na bumabata. Maganda rin minsan yung good enough. Hindi excellent, hindi perfect, or pwedeng excellent but not perfect but good enough. And regard and respect God's timing. Slow down. Lalo na kung may ADHD ka o kaya kagaya ko OCD ka, try to receive the grace of slowing down. Pangalawang bagay, yung application nito internally. Sa kalooban natin, may mga nakikita tayong, oh maganda ito. Ito naman parang hindi maganda, ayoko nito. Pero minsan, kinakailangan mong i-respect pa rin yung panahon para itong nangyayari sa buhay mo ay hindi naman magkaroon ng masamang epekto sa buhay mo. Kaya napakaganda na tayo po mga magulang at mga kapatid ay magkaroon ng ganitong mga pagsangguni o kaya naman ay consideration. Umuulan kanina kaya po ako sumilong dito sa may aming sa lugar ko. Kaya lilipat po ako ng konti. Ayan. At pangatlong bagay, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ay mga bagay na external, ibig sabihin panglabas. Sa atin pong buhay, may pinapahintulutan ng Diyos na mga ang tingin nga natin talaga, parang mga damo, mga wheat, mga hindi kailangan, mga masasama. Pero hindi natin pwedeng bunutin agad. Kasi nga, ay madadama yung mabubuti. So, we have to wait for everything to mature according to God's timing. And then, saka natin gawin yung mga bagay na dapat gawin. Sabi ko nga kanina, internally and externally, naisip ko lang sa counseling, may mga nangyayari, lalo na sa inyong mga babae, na kayo ay nagkakaroon ng mga pagbabago biologically. Lalo na pag mayroong mga kabuwanan, o kaya yung tinatawag natin na yung pre-menopausal stage. Kapag naandun na sa ganung stage, mayroong mga hot flashes, nagkakaroon na ng mga moods, nagkakaroon na ng mga pagbabago, at ito po ay dapat inuunawa. Hindi dapat ginajudge agad na ito mabuti o masama, o kaya kung ang iyong kabiyak ay dumadaan sa ganung kalagayan, huwag nating i-judge agad. May mga parang masamang nangyayari, nararamdaman tayo sa ating kalooban, na in God's perfect timing ay lilipas. At mag-invest tayo ng panahon, ng atensyon, ng energy doon sa alam natin na magbubunga ng sagana kasi Panginoon naman ang magtatanggal sa mga bagay na alam niya na hindi makabubuti kagaya nung mga damo. Be patient with yourself, receive God's grace and blessing, and continue to enjoy the life that bears fruit for the glory of God which has value for eternity. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin. Patuloy po ninyo kaming i-bless ng biyaya na magpatuloy sa buhay na ito sa gitna ng mga challenging situations. Mayroon mang kaming kasamang hindi mga mabubuting nangyayari, tulungan po ninyo kami na magpatuloy sapagkat pagdating ng panahon, kayo ang magdidesisyon sa mga bagay na may mabubuti at pangwalang hanggang bunga at inyong ihihiwalay ang anumang bagay na hindi kailangan o masasama. We receive your blessings in the name of Jesus. Amen.

0: alin at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming amang mapagpala. Tinataas po namin sa inyo ang executive, legislative at judicial branches ng aming gobyerno. Nawa ay magkaroon po ng respeto ang isa't isa at sa pamamagitan nila ng co-equal branches ng aming gobyerno ay magkaroon ng patuloy na pagtutulungan para sa kabutihan ng aming bansa. Dalangin po namin ang pamumuno ng presidente, ng Senate President, ng House Speaker, at ng Supreme Court Chief Justice na pagkalooban niyo po sila ng wisdom, ng matapat at malinis at makatarungang paglilingkod. Amin din pong idinadalangin, banal namin Diyos, ang isinasagawang impeachment proceedings sa House of Representatives at sa Senate na magsasagawa ng trial kung sakasakali. Banal namin Diyos, nawa sa bawat prosesong pagdaraanan ay maghari ang katotohanan at katarungan para sa kabutihan ng buong bansa. Gayun din, banal namin Diyos, idinadalangin namin ang hindi pa natatapos na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang mga flood control projects. Ipahintulot po ninyo na lumabas ang katotohanan at buong katotohanan upang managot ang mga sangkot sa katiwalian ito. Panginoon, amin din pong idinadalangin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products at halaga ng bilihin at patuloy na pagbagsak ng purchasing power ng peso. Tulungan niyo po ang aming gobyerno, maging ang private sector, kung papaano po kami magtatagumpay sa harap ng humihirap na kabuhayan at pagbagsak ng ekonomiya, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong daigdig. Pahintulot po ninyo, banal namin Diyos, na magkaroon na ng kalutasan ang tunggalian ng Israel kasamang US at Iran upang magkaroon na ng tunay na solusyon ang problemang ito na nagdudulot ng iba pang problema sa pangkalahatang ekonomiya at seguridad ng mga bansa sa buong daigdig. Dinadalangin din po namin ang inyong pagpapala sa ginagawang mga emergency measures ng aming gobyerno upang matulungan ang mga mamamayan na apektado ng kasalukuyang krisis. Sa kabila po ng lahat ng ito, huwag po ninyong iaalis sa aming mga puso ang pag-asa at tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Patuloy po tayo sa pagdulog sa ating Panginoong Diyos sa hardin ng panalangin pagkatapos na maipanalangin ang ating pong bansa, ang ating naman pong mga individual concerns ang ating ilalapit sa Panginoong Diyos. At kagaya po ng inyong mababasa sa mga nanonood sa screen, kapag po inyong narinig na sinabi ko po na Panginoon sa inyong biyaya, Lord sa inyong biyaya, sabay-sabay po tayo kahit nasaan man kayo, sabihin po natin, dinggin ninyo ang aming panalangin. Pwede rin po ninyong i-type ng sabay-sabay, ano, para po ito ay ating, ano eh, atin po itong interaction o expression kapag nananalangin, hindi dahil gusto lang natin ng comments. Kung hindi, pag nagta-type tayo ng taos-puso, ay baka lumuluwag ang ating kalooban, ano, at nagkakaroon tayo ng sense of assurance. So pwede ninyong i-type, siya nawa, amen, salamat Lord, siya nga po, Lord, linggin ninyo ang aming panalangin. Ano, yun po ang ating sasabihin. Kaya tayo po ay sama-sama ngayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa buhay namin. Kahit na po may mga kasabay kami sa buhay na ito na mga maituturing na parang masasamang damo. Hindi naman yun mga tao, yun pong minsang iba ay sistema, mga pangyayari, mga bagay ng kalikasan na inyong pinahintulutan. Tulungan po ninyo kami na maging kagaya ng mabuting halaman sa gitna ng aming pamumuhay na kasama yung mga masasamang pangyayari sa lipunan at may mga naidudulot sa amin. Tulungan po ninyo kami na mag-focus sa inyo sapagkat sapat ang inyong biyaya upang kami po ay mamunga ng sagana. Panginoon, sa inyong biyaya, tingin po ninyo ang aming panalangin. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang aming mga kasama ngayon na mga may sakit at may karamdaman. Yung mga inaalagaan sa bahay nila, yun pong mga nagpapalakas, nagpapahinga sa bahay nila, o kaya naman baka nasa ospital, o kaya naman po ay nasa iba't ibang mga facilities. Gamitin po ninyo ang mga doktor, ang mga manggagamot, gamitin po ninyo ang pagkalinga ng mga mahal sa buhay upang sila'y makabangong muli sa kanilang banig ng karamdaman. Dalangin po namin si Adora Arosena at yung kanyang asawa. Dalangin po namin ang patuloy ninyong pagdinig sa kanilang kahilingan at ang kagalingan ni Placido at ang kanilang kahilingan sa kanyang laboratory result ay inyo po, Panginoong, dinggin. Dalangin namin ang prayer request ni Marlene Rodriguez, Panginoon, good health para sa kanyang pamilya. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan para sa sakit sa puso at cyst sa kalagayan ni Cocoy Campos. Dalangin namin, Panginoon, si Kenneth Rosquillo na maging matagumpay ang kanyang operasyon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, si Caloy Palad para sa kanyang kagalingan. Hinihiling po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para sa sitwasyon ni Joe Bert, nawa ay maging negative ang biopsy result. At Panginoon, dalangin namin ng cardio complete healing para kay Pastor para kay Rainier Felipe de la Peña. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman na andito sa comment section, hindi namin mabasa lahat, hindi po namin nabanggit lahat ang pangalan, yung iba confidential. But Lord, extend your hand of healing in the name of Jesus. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming dalangin. Hinihiling po namin, Panginoon, ang mga pagpapalang pinansyal, pagpapalang material para sa bawat isa. Panginoon, ang mga manggagawa, ang mga negosyante, ang mga patuloy na nangangasiwa ng iba't ibang responsibilities para sila po ay mayroong enough na kitain para sa kanilang pamilya. I-bless po ninyo ng sapat sa aming mga pangangailangan ang bawat isa. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Pinapanalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Yun pong mga nasa iba't ibang mga leadership position para sa kanila pong negosyo, mga nasa leadership position sa community para sa kanilang organization, mga nasa leadership position sa mga simbahan,
o kahit na Panginoon yung nasa iba't ibang mga bansa na may mga ginagampanan na mahahalagang posisyon at gumagawa ng desisyon. Lord, I pray for your wisdom, for your guidance, na ang mga desisyon nila ay inyong ginabayan. Bigyan niyo sila ng kapayapaan ng puso't isip sa mga gagawing desisyon sa linggong ito, lalo na yung may mga pinipirmahan na mga papers na magkakaroon ng impact sa malaking bahagi ng buhay o ng lipunan. Lord, we need guidance para sa bawat isa, Panginoon, sa inyong biyaya, dinggin niyo ang aming panalangin. Maraming salamat, Panginoon, at tinatanggap namin ang pagpapala para sa bawat isa habang sabay-sabay namin pong idinadalangin ang itinuro ninyong modelo ng panalangin. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang paghahari mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa gaya sa langit. Bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ilayo po ninyo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan o anumang mga masama at iadya niyo po kami mula sa evil one o sa tunay na masama. Sa inyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, Amen at Amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat. Nagkasama-sama tayong muli dito sa Hardin ng Panalangin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nag-post ang DCAS ng greeting. Maligayang kaarawan sa ating lahat na nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito. Praise the Lord sa inyong mga prayers and encouragement. At salamat sa Diyos. Alam niyo naman, sa ating naging sitwasyon, ako ay talagang very thankful sapagkat meron tayong bagong buhay pagkatapos nating makaranas ng triple heart bypass. Purihin ang Diyos sa kanyang mayamang biyaya. Kasama po natin si Lourdes Magtunaw sa Manila, Philippines at ang ating production team. Ang Hardin ng Panalangin ay inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV. Nasaan ka man, anumang oras dyan, anuman ang ginagamit mo para makinig at makasama natin sa Hardin ng Panalangin, huwag mong kakalimutan itong sinabi ni Pastor Proceso Marcelo, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, manatili tayong nagtatapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Marami pong salamat again mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Surely goodness and mercy will follow you and me, will run after us all the days of our lives. Makita-kita po tayo sa susunod. Ingat and God bless us.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Hi ka agapay. Ikaw ba yung tipo ng tao na go agad kahit hindi pa sure? Yung tipong may idea ka, may calling ka, may gusto kang gawin, tapos kahit may ka ba, kahit hindi pa malinaw ang lahat, sige, go na. Kung oo, parang kilala kita. At may makaka-relate kang tao sa Bible, walang iba yan kung hindi si Pedro. Yes, si Pedro o si Peter. Hindi siya yung type na tahimik lang. Hindi siya yung type na wait and see muna. Siya yung game, tara subukan natin. Sa kwento sa Matthew 14, nasa bangka sila sa gitna ng dagat. Malakas yung hangin that time. Napakagulo at medyo scary. Tapos nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. Imaginin mo yun ah, tubig tapos may naglalakad. At si Peter, hindi siya nag-overthink. Hindi siya nagtanong ng 10 questions. Ang sabi niya, Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ko sa iyo. Parang ang tapang no, pero medyo risky din. At ang sagot ni Jesus, simple lang, halika. At eto na, bumaba si Pedro sa bangka. O kaya, kaagapay sandali lang, isipin mo to, habang lahat ng nasa loob pa, safe, steady, si Peter, siya yung unang lumabas. Mapusok, oo, pero matapang sobra. At for a moment, nakalakad siya sa tubig. Impossible yon. Pero nangyari. Pero habang naglalakad siya, napansin niya yung hangin, yung alon, yung gulo sa paligid, at doon siya kinabahan. At nung kinabahan siya, nagsimula siyang lumubog. Pamilyar ba to sa'yo? Minsan ang tapang natin sa simula. Excited tayo, full of faith. Gusto natin, Lord, gagawin ko to. Lord, susunod ako. Pero pag andun ka na, nakita mo na yung reality, yung problema, yung pressure, biglang, Lord, teka lang, parang ang hirap pala. At doon na papasok yung doubt. Doon ka na matatakot, doon ka na parang lulubog. Ganon din si Peter. Pero alam mo kung anong ginawa niya? Hindi siya nagpanggap, hindi siya nagmatigas. Sumigaw siya, Lord, iligtas mo ko. At agad na hinawakan si Jesus. Or agad na hinawakan siya ni Jesus. Kaagapay, ito yung gusto ko na marinig mo ngayong umaga. Hindi problema kay Lord na minsan na matatakot ka. Hindi issue na minsan manghina ka. Hindi issue na minsan mag-doubt

bangka ng comfort zone, bangka ng pagiging safe, bangka ng okay na to, wag na mag-risk. At ang tanong, mananatili ka ba o lalabas ka? Oo, risky. And oo, nakakatakot. And yes, hindi mo hawak lahat. Pero doon mo mararanasan si Lord in a deeper way. Kasi minsan, hindi mo mararanasan ang himala kung hindi ka lalabas. At kung sakaling matakot ka, kung sakaling parang lulubog ka, tandaan mo to. Hindi ka pababayaan ni Lord. Aabutin ka niya, hahawakan ka niya, at itataas ka niya ulit. Tara kagapay, at this time, I invite you, pray tayo. Our Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po sa magandang reminder po sa kwento ni Peter. Salamat dahil pinapaalala mo sa amin na okay lang palang matakot, basta marunong kaming magtiwala sa iyo. Lord, we ask and we pray na tulungan mo kaming gamitin ang tapang na ibinigay mo sa amin. Sa gitna ng takot, turuan mo kaming mag-step out in faith, at kapag nanghihina kami, hawakan mo kami at itaas muli. Ikaw ang aming lakas at sandigan. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng bagay. We surrender everything to you. This is our prayer. In Jesus' name, amen.

This morning, kaagapay, baka ito na yung push na hinihintay mo. Gamitin mo yung tapang na ibinigay sa iyo ni Lord. Hindi para maging reckless, kundi para magtiwala. Step out kahit may konting fear, kahit hindi pa clear ang lahat. Kasi minsan, ang kailangan lang isang hakbang palabas ng bangka. Ako po ang inyong companion kay El Garcia, and thank you for tuning in dito po sa ating program na Unang Salmo. Kung may mga learning ka or takeaway na gusto mong ibahagi sa ating program, ano ba yung mga natutunan mo or ano ba yung mga bagay na ipinapa-step out sa iyo ng Lord sa comfort zone na meron ka ngayon, i-comment mo na at don't forget na i-share po yung ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Wow! Napansin nyo, May na ngayon. First week of May. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang bilis talaga ng Panginoon. Ang bilis din ng binibigay sa atin ng Panginoon ng panahon. So, kung buhay pa po tayo, every gising is a blessing, may plano pa si Lord. Okay, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa FEBC. At dahil Lunes po yan, meron po tayong awit. Okay, Dad, ready ka na po? Ayun, bumalik yung kanyang mailiit na boses. Yan po ang ating tono, mga kagapay. Okay, ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ang Diyos.
4: Amen, amen, amen, amen, amen.
5: Ay, amen talaga. The Lord is so good. O, kayo po yung nakikinig sa programa Gabay, dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio at ang PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program at narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o yung ating Portable Missionary Radio, PM Radio, di ba? Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula Aparin hanggang Hulo, kung may maganda kayong internet connection, maganda rin po ang reception, maliwanag siya. At patuloy, minsan nga po eh, nung nakikinig ako sa Facebook live, maliwanag din talaga, basta maganda yung internet connection. So, patuloy lang po kayo dyan, huwag po kayong bibitaw. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Lunes ay maging right, matagumpay na Monday. Ayan, yan ang goal natin. Maging matagumpay ang ating Monday at tuloy-tuloy na yung tagumpay na yan na binibigay sa atin ng Panginoon. So, dyan lang po kayo ha. Huwag po kayong bibitaw. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung topic natin ha. For the whole month of May, ang ating theme, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. At ang ating verse, Psalms 133:1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. O, yan ang ating main theme. So, ngayon naman, pag-uusapan natin, eh, kakaiba rin, di ba? Kasi nga po, sabi po ni Abraham Lincoln, sabi niya, the best way to predict the future is to create it. Sabi niya uli ha, the best way to predict the future is to create it. At dahil po, di ba last week may one holiday yan, Labor Day, eh naisip ko, mas maganda tong topic na to na pag-usapan natin for this week. How to get promoted at work successfully. Kinuha po natin to sa Harvard Business School. O sila yung gumawa nito. So kung nais nating mag-advance sa ating career, subalit hindi naman natin alam kung saan at paano tayo magsisimula. So narito po yung mga ilang mga bagay kung paano mapapromote sa ating work. And this goes for all type of work, ha? Hindi lang to sa business. In fact, ang ganda-ganda nga ng discussion na to throughout the week. So una, number one, be a model employee. Ang rule number one para po sa isang good employee, ito ha, ay yung palaging on time at ready to go. Kahit tayo po nag-work sa isang culture, sa kultura, lalo na dito sa Pilipinas, na laging behind schedule, mas mabuti pa rin ang on time o kahit mas maaga sa bawat araw o sa bawat meeting. Kung ikaw ang mangunguna sa meeting, dumating ka na mayroong agenda at maging active timekeeper. Ito ay sign na ikaw ay organized, iginagalang ang oras ng iba, at naglilingkod bilang isang role model sa iyong mga kasama. Sa pagtatapos ng meeting, magbigay ng mabilis na recap at i-identify ang sunod na mga hakbang. So yung number one, be a model employee. Pangalawa, solve problems. Don't just identify them. Ang isa sa pinakamabisang paraan upang umangat bilang isang budding leader o mauusbong na leader, regardless kung ano ang iyong role sa kasalukuyan, ay maging self-sufficient at nagde-demonstrate ng solid judgment. So sa paggawa nito, hindi lang makikita at maibubukod na ikaw ay isang critical asset sa inyong team. Kundi ito ay nagsisilbing tactic din upang mas lalong ma-develop ang iyong leadership skill. Ang isang nakakatulong na mantra, sabi nila, ay be a problem solver, not a problem identifier. Ulitin ko ha, be a problem solver, not a problem identifier. So ibig sabihin, hindi mo lang nakikita yung problema, nakikita at nagagawa mo pa ang solusyon sa problema. So, kapag nag-raise ka ng issue sa iyong boss, eh mag-produce ka na rin ng mga possible solutions. Ang mga busy leaders ay kadalasang bumabagal sa pag-solve ng bawat problema na kinahaharap ng kanilang team. So, tulungan ang iyong boss at hanapin kung paano ito malalampasan kesa ipaalam lang sa kanya yung mga issues, di ba? Number three, respect your boss time. Maging considerate ka sa oras ng iyong boss. Bago ka lumapit upang humingi ng tulong or advice, i-consider ang level ng urgency at sikaping solusyon na ng problema. Or at least ay mag-brainstorm ng plan of action na titingnan ng inyong manager. So ang paggawa ng attempt ng una ay nagde-demonstrate na alam mo kung paano mag-take ng initiative. Sa mga bagay na kinakailangan ng intervention ng inyong boss, ngunit hindi naman time-sensitive, so magkaroon ng running list ng mga items na iyong i-discuss sa kanya. Magtanong kung may maibibigay siyang oras sa kanyang calendar at i-outline kung ano yung nais mong i-discuss sa inyong meeting invite para parehong handa ang bawat isa. So, di ba, yun yung mga napag-usapan natin. Be a model employee, solve problems, don't just identify them, and respect your boss time. Eh, ang ganda na naman po ng simula, di ba, ng ating napag-usapan. upang matawag na role model, kailangan nasa oras ka, maging ito ay sa pagpasok sa work at kahit sa anumang meeting. Ang pagiging nasa oras ay isang disiplina na natututunan simula bata pa at nadala na sa kanyang trabaho. Ang pagiging on time ay kapahayagan ng respeto para sa oras ng ibang tao. Maganda rin yung nakikita mo na ang problema. Hahanapin mo na rin ang solusyon para dito dahil ito ay kapahayagan na hindi ka dependent sa iba. At kung nakita mo agad ang problem, gagawan mo agad ito ng mga paraan upang masolusyonan. At kung may meeting sa boss, nako, siguraduhin nakahanda ka sa discussion ha, at nakapag-isip na ng mga strategy o solution para sa items nyo ng pag-uusapan. Ano man ang iyong posisyon o katungkulan, dinala ka dyan kaagapay upang maging pagpapala sa iyong workplace. O ang ganda ng paalala sa atin sa Matthew 5:16, sabing ganun, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So mga kaagapay, kung ang ating buhay ay magiging ilaw sa workplace, ipinapahayag mo na rin na maaaring magkaroon ng unity sa workplace dahil ikaw yung simula, ikaw yung catalyst doon. So kaagapay ha, maging role model, maging model tayo sa ating workplace. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Wow, ganda na. Role model, eh talaga naman dapat. Amen, amen, amen. Unity in diversity, create a future, promote model employee on time, recap, solve problems, self-leadership, problem solver, problem is having a solution. Be considerate with your boss, role model on time, respecting others, prepare for any discussion, ilaw sa workplace. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dapat magpatuloy lang sila sa paglilingkod ng tahimik habang umaasa sila sa muling pagbabalik ng Panginoon, going God's standard and going for His will. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, kanino nasulat ang aklat ng Tesalonika? Yan po ang ating bibigyan ng pansin. Aklat ng Tesalonika, unang Tesalonika. Para sa mga members ng church ng Tesalonika, sa kanila nasulat na ano nga sila na nakipag-isa na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, mga may relasyon kay Jesus Christ, hindi basta may relihiyon lamang. Ano ang taimtim na dalangin ng mga apostol? Sana maayos ang lagay ninyo at ramdam ninyo na mabait talaga ang ating Diyos. Amen. Hindi siya mabagsik. Hindi talagang mabait. Hindi talagang mabait at maaasahan. Hindi niya tayo iiwan. Amen, amen. Wow, wow, wow. Galing ito kay Paul, Silas, at Timothy. Ang buhay at ang faith ng mga Thessalonians. Ano ang spiritual mode ng mga leaders ng iglesia? Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos para sa inyong lahat. At lagi namin kayong isinasama sa mga prayers namin. Pag nagpipray kami sa Diyos na tatay natin, inaalala namin kung paano ninyo pinapractice ang faith ninyo. Kung paano kayo nag-e-effort ng todo para ipakita ang pagmamahal ninyo. At kung ganito katibay ang pag-asa ninyo sa Panginoon, nating si Jesus Christ. Mga kapatid, alam naming mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo. Amen. Bakit nga gayon ang bunga nung ipinreach namin sa inyo ang mabuting balita? Hindi lang salita ang gamit namin. Nag-preach kami sa kapangyarihan ng Holy Spirit at lubos kaming tiwala na totoo nga ito. Hindi lamang yon, kundi ito pa. Alam ninyo kung papaano kami namuhay nang nandiyan kami sa inyo. Ginawa namin yon para sa ikabubuti ninyo. Ano ang resulta ng magandang example? Ginaya ninyo ang example namin at ng Panginoon. At kahit sobrang kahirapan at sobrang nahihirapan kayo, masaya naman kayo dahil sa Holy Spirit nung tinanggap ninyo ang mensahe tungkol sa Panginoong Jesus. Ano ang spiritual impact ng magandang example na ito? Naging example kayo sa lahat ng naniniwala sa Panginoon na nasa Macedonia at sa Akaya. Nakarating ang mensahe tungkol sa Panginoon. Nabalitaan din sa anumang lugar ang faith ninyo sa Panginoon. Kinukwento ng lahat ng tao sa lugar na yon ang isang gospel conflagration. Ano ang dating ng gospel conflagration na ito? Kung papaano ninyo tinalikuran ang mga Diyos-Diyosan para sambahin ang tunay na Diyos. At dahil nga doon, naging ano sila sa pagbabalik ng Panginoon? Naging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Paparahintayin ang pagbabalik ng Panginoon. Ang anak niyang darating galing sa langit, si Jesus siya yung binuhay galing sa kamatayan at siya rin ang magliligtas sa atin. Saan nga? Sa pangmundong galit at parusa, sa tumanggi at ayaw sumampalataya sa pagliligtas ni Jesus sa krus. Pero sa mga tumanggap at sumampalataya, iniligtas na mula sa galit at parusa at kayo ang mga yon. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba na?
5: Oh, po ama. Oh, di ba? Alam niyo, favorite ko po yung Church ng Thessalonians. Kasi, alam niyo ba, nang pinuntahan niya ni Apostle Paul, 2 weeks lang siya dyan sa Acts 17. At dahil meron ng, di ba, hinahanap-hanap na siya. In fact, he just preached in the Thessalonians congregation for 3 Sabbaths. Yun yung nasa Acts 17. Tingnan nyo, 2 weeks lang siya dyan. Mm-hmm. Pero it produced a church na naging blessing sa Macedonia, naging blessing sa lahat. Ang ganda ng ano, ng Thessalonian church. Napakaganda.
4: Ang ganda ang impact.
5: Opo, at hindi lang yon. Para silang naging sounding board. Gusto ko yung message ni Ness dyan sa Thessalonians. Naging sounding board sila ng gospel. Yun yun, biro mo, 2 weeks. And yet, the Lord worked. At yun, nakakatuwa yung ginawa ng Panginoon dyan at yung pagpapala niya. Dahil, at yun, si Apostle Paul, 2 weeks lang siya dyan, ha, tapos umalis na siya. So, yung mga nandoon na nakakilala sa Panginoon, sila yung nagpatuloy, nag-work ng church naging church siya sa Thessalonians. Kaya nga, kung titingnan mo, no, sabi, ang galing, no, pag it doesn't matter, no, biro mo si Apostle Paul, 2 weeks lang siyang nandoon. 2 weeks siyang nag-preach sa synagogues. 2 weeks lang yun lahat. Pero it produces one of the best churches in the New Testament.
4: Amen. Amen.
5: Yun, makikita natin yun sa patuloy nga po na paglago sa Panginoon, ano po, at patuloy na, you know, yung atin pong paglilingkod ng tapat sa gawain ng Panginoon.
4: Amen.
5: Kaya,
4: yun ang pagkakaiba, anak, ng impact at impacto. Hindi ba?
5: Opo.
4: Yung impact, yung dating. Yeah.
5: Opo.
4: Eh, mayroong impacto na naninira. No?
5: O, totoo yun.
4: Oo, yeah.
5: Kaya huwag magiging impacto.
4: Ay, talaga.
5: At kahit sa isang church, alam niyo po yung just criticizing a church or something, that is being impacto. Di ba, Daddy, ganon?
4: Ginagamit ng impacto.
5: Oo, ginagamit yun.
4: Kaya kasi nga, yung paglalaban ng Panginoong Jesus at ni Satanas, maliwanag yan. At hindi tayo magko-compromise talaga dyan.
5: Totoo yun. Kaya din po, di ba tayo mga kaagapay, ha? If we see problems in our church, pray. Yun lang talaga, you pray. And you do your part in becoming an asset doon sa church. Huwag kang magiging liability. Diba po,
4: Amen.
5: yung mga lessons na natutunan din namin sa Marikina Christian Fellowship. And we decided, kami ng pastor Ness, we decided to help the pastors, whoever they are. So maging si Pastor Willie man yan. Ah, kahapon po, nag-celebrate po ng 50th anniversary ang MCF. So ngayon si Pastor Migs naman. Pero it's the same principle that we said, we will support their ministry. So mga kaagapay, ganun tayo. As the Lord changed the leadership in our churches, let us support them as members tayo doon. And be good members, di ba? Model members. Para po ang isang iglesia ay lumalago at lumago papatuloy. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa patuloy na ginagawa mo sa amin at yung mga learning experiences po, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, thank you po. Salamat po sa mga kaagapay namin na mga churches. Alam ko po, ang dami-dami mga pinagdadaanan. Lalo na po ngayon, Panginoon, ang dami ng ginagawa ng Diablo para ma-discourage ang mga leaders. O di kaya, Panginoon, siyempre nag-uusbungan yung sariling ambisyon, yung mga ganyan. But Lord, we just pray na patuloy po, Panginoon, na ikaw po yung Holy Spirit ang siyang maggabay at mag-hold ng puso ng iyong mga anak. Lord, sa mga pastors, ng mga outreach pastors, yung mga nasa probinsya, Lord, may your grace be upon them and may your provision overflow. At ganun din po, Panginoon, dun sa mga pastors ng mga lalaking churches na patuloy sa discipleship, continue to bless them, Lord, at continue to make their churches an inspiration for others, Panginoon. At ang dalangin namin sa aming pong mga members, matutunan namin sumunod. Matutunan namin irespeto yung mga leaders na pinagtatiwala mo sa amin, Panginoon. And may we continue to support them in whatever they do. Kasi alam din po naman namin, Panginoon, lumalapit sila sa inyo at nananalangin. Lord, today, naalala din po namin ang aming mga birthday celebrators. Unang-una na, Panginoon, si Lea Bagisi. Salamat po sa kanyang buhay. Kay Choco Peña, kay Monique Nene Caminero, kay Antonio Galvez, kay Kuya Danny Cupalao. Maraming maraming pong salamat sa kanilang buhay. Ganon din po kay Monica Arias, kay Alice Pedregal, kay Mila Solomon Tolentino. Lord, thank you din sa buhay ni Maricel Posadas at si Dean din po, ha, Panginoon. Thank you for her life and yung purpose mo sa kanya. Si Pastor Frederick Nicolas ng Palawan. At ganun din po, Panginoon, si Ate Lisa Atendido. Ganun na rin po si Sir Manny. Maraming maraming pong salamat sa kanilang buhay. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy at patuloy mo silang pagpalain. Lord, yung mga nabanggit namin, bless them to overflowing. At kahit po, Panginoon, yung mga kaagapay na hindi man po namin na-mention, salamat po, Panginoon, dahil alam namin you are at work at alam namin mahal na mahal mo din po sila. So Lord, may our matagumpay na Monday maging talagang matagumpay. And at the end of the day, we can always say it's all because of you. Marami pong salamat.
4: Panginoon, marami pong salamat. Ang anak ninyong dumating galing sa langit, si Jesus, ni siya yung binuhay galing sa kamatayan at siya rin ang magliligtas sa atin. Amen. Saan sa pangmundong galit at parusa na tumanggi at ayaw sumampalataya sa pagliligtas ni Jesus sa krus. Pero sa mga tumanggap at sumampalataya, iniligtas na mula sa galit at parusa. Wow, wow, wow. Amen, amen. Ay paanong tayo nga ay lalampasan? Hindi talaga. Amen, amen, amen.
5: Amen. Totoo po yan. Hindi tayo nilalampasan ng Panginoon, ha, mga kaagapay. So again, napag-usapan natin ang Thessalonian Church. Nakita natin how the people supported the work and how Apostle Paul just preached there for 2 weeks. Pero it turned out to be a very beautiful church na patuloy na ginamit. Naging sounding board sila of the gospel. So mga kaagapay, tayo din po mga sounding board ng gospel. Hindi lang po sa ating pamilya, ganun din sa ating workplace, sa ating church, sa ating community. So let's choose that. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Panata para sa tunay na pagbabago.
0: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
13: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ikaw po ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre po, tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma po pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kaagapay, pwede mo rin kaming mapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Kung ikaw naman ay techie o masasabi natin na updated sa kanikailang social media, kaagapay, pwede mo rin kaming ma-download o ma-install sa pamamagitan ng inyong mga cellphone. Diyan po sa inyong Google at Apple Play Store, hanapin nyo lamang po ang 702-DZAS para makipagkwentuhan sa amin 24/7 sa kaagapay natin na nakatutok na sa kanikailang radio, sa kanikailang PM radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz. At syempre kaagapay, i-intro ko lang itong makakasama natin para magbigay ng kanyang insight. Syempre, nakasama ko na to sa isa nating episode. At sa pagkakataon na to, kasama ko po ang isa nating intern. Mula po siya sa, tama ba, Rizal University System? Ulit. Sige, ano ulit? Sino yung kasama ko?
2: Hello mga kaagapay, muli ako pong inyong kaagapay intern Jello Lorenzo from University of Rizal System Mangono Campus.
1: Okay. Ano Rizal University System?
2: University of Rizal System.
1: Napagbaliktad ko. So Jello, magandang hapon. Welcome dito sa Inspirations Unlimited. So, kamusta naman ang iyong, sabihin natin, nalalapit na pagtatapos? Gagraduate ka na!
2: Yes, thank you Lord. Ayan, so ngayon, nag-process na kami ng mga clearance sa school, mga pinapapirmahan, ganun, thesis and all. And ayun, waiting na lang for our ceremony, graduation ceremony.
1: Wow, kailan ka ba gagraduate?
2: June 26.
1: Wow, ay isang buwan pa. May isang buwan na lang at magmamarcha ka na. At ilang oras ka na lang dito sa FEBC?
2: 8 days na lang auto ako.
1: Ay, walong araw. Nako, sana Jello makita ka pa namin sa June 6, 2026.
2: Sa anniversary
1: yes, ng ating himpilan. Pero bago tayo magsimula, Jello, baka may mga gusto kang batiin na nakikinig sa'yo.
2: Madami na ako nabati ng mga previous na ano kayo. Pero yun na yun. Nabati ko yung family ko, mga classmates ko, mga friends ko. And ayun, sa lahat ng mga nanonood nating mga kaagapay ngayong hapon na ito sa Inspirations Unlimited.
1: Wow! Ito, sabi nga ni Nicole dito, isang intern din natin. Sabi niya, ay hello! Sabi niya, Jello, ako na bahala sa clearance natin. Oh, siya na daw pala bahala.
2: Oo, nasa school sila ngayon, nag-process. Freshest kami officers na room namin. So ayun, iniwan ko muna sila at kailangan humabol ng oras dito, no? 1 week akong wala last week.
1: Yan, kaya kailangan ng pagtrabaho. Alam nyo, kaagapay, no, kung ikaw ay sabihin natin aspiring intern ng 702-DZAS, naku po, dito po kaagapay, no, ko ang puso mo rin ay nasa ministeryo, inaanyayahan ka natin. Oo, ikaw na nakikinig, haba ka mamaya sinasabi mo, saan ako mag-intern? Saan kaya pwedeng mag-OJT? Kaagapay, ito na ang pagkakataon mo to say yes.
2: Yes.
1: Para maging bahagi po ng himpilan ng 702-DZAS. Sige nga, Jello, bago tayo magsimula, kamusta yung experience mo together with 702-DZAS?
2: Sobrang saya. Talagang masistretch ka in a way na mag-expand yung skills mo. And yun din, isa yun sa mga yes. Mamaya, ano natin na maganda experience here sa FABC. Hindi lang sa isang role ka mag-grow, but different, iba't iba. And alaga dito. Yung mga ano natin, 702-DZAS staff. Yun, and I feel like I belong here. We're family here. And ayun, hopefully, ano, marami pa.
3: Kala ko hopefully maging part na talaga.
2: Ayan! Ayun na nga. Walay natin, walay natin.
3: Yan, kaagapay, no? Kaya naman pag binigyan ka ng opportunity, kaya kapag binigyan ka ng pagkakataon, kaagapay, na alam mo yon sa isang, alam, ay, maaaring trabaho man yan, intern ka man, o ano man yan, kaagapay, ang yes natin talaga ay mga oportunidad dyan na kung saan nagbibigay sa atin ng availability na pwede at kakayanin mo. Kaya naman sa pagkakataon na to, mga kaagapay, binabati po natin ang lahat na nakikinig po sa kanikanilang radyo, ang lahat ng pauwi na, sana all, kaagapay, no, mag-ingat ka dahil magbaon ka po, kaagapay, ng pananggala dyan po sa init ng araw. Napakainit, kaagapay, kaya naman maaari ikaw ay uminom ng maraming tubig. Jello, kamusta naman dahil mainit ngayon? Ano ba yung mga kadalasang mong dapat mga iniinom or kinakain pag naiinitan ka?
2: Halo-halo. Lagi lang magkapabilis ako, pinid ko ng halo-halo. Pero yun din nga, tubig. Laging mabaon ng tubig.
3: Anong gusto mo sa

0: Ano favorite mong sangkap ng halo-halo ko, Bri?
1: Ay, ako, paborito ko talaga ube.
0: Ube. Ako nata de coco.
1: Ay, oh, masarap din, no? Pero mas gusto ko ang nata de coco pag pinapapak.
0: Ah, oh. Pinapapak mo yun?
1: Oo, pinapapak mo siya. Eh, kaysa ilagay siya sa ano, kaysa ilagay siya sa halo-halo, parang mas masarap siya ng separated.
0: Mmm. Matry ko yan. Baka bili mamaya ng isang garapon ng
1: yes, bili. Once, itry mo siya. Kaya kaagapay, ikaw ba? Kaagapay, ano ba ang masarap na pwede natin kainin ngayong summer? Ngayon nararamdaman natin na napakainit. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, samahan mo kami ni Jello sa isang oras ng kwentuhan, yes. Isang oras ng pagbibigay ng inspirasyon, at isang oras na pag-alam sa mga boundaries natin sa buhay-buhay. Kaya naman, ito na po ang ating question of the day. Ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Ulit kaagapay, ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot sa pamamagitan po ng ating Facebook page, kaagapay, punta ka na sa 702-DZAS-FEBC Radio, o di naman kaya, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401, dahil kaagapay may chance ko sumagot on the air, at may chance ka kaagapay makipagkwentuhan sa atin on the air. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Siyempre, bago natin basahin ang sagot ng ating mga kaagapay, gusto kitang tanungin, Jello. Jello!
0: Ayan.
1: Tanong ng mga kaagapay natin, anong yes yung hindi mo pinagsisisihan?
0: First, syempre, ano, yung yes na hindi ko pinagsisisihan is to accept our Lord and Savior Jesus Christ, and yung mapabilang sa ministries. Mm. Ayun yung mga hindi ko pinagsisisihan, yes. And ano, actually marami. Risk taker kasi ako, eh. People pleaser, ganun. Marami yung ano, pag may opportunity na dumarating sa buhay ko, it's either sa school, sa work, or sa life. Nag-yes ako. Hindi man agad-agad, but syempre pinag-iisipan siya. Isa din dun yung pagiging working student ko. Hindi ko siya, although mahirap siya, hindi ko siya pinagsisisihan kasi isang malaking bagay siya sa akin at sa family ko. And ayun, yun yung mga bagay na ano, hindi ako pinagsisihan na nag-oo ako.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Kaya kaagapay, minsan kasi hindi mo malalaman kung hanggang saan ka hanggat hindi ka umu-oo.
0: Totoo din.
1: Diba? Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na palaging yes, dapat kailangan din maging available.
0: Yeah.
1: Diba? Kaya ikaw kaagapay, muli ang ating question of the day, anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Siguro ako, no, ma-share ko lang kaagapay. Ako, ang hindi ko talaga pinagsisisihan na yes, syempre yung una, tinanggap ko si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng akin. Siguro ito yung yes na hindi talaga pagsisisihan ni naman.
0: Yes.
1: At syempre, kaagapay, no, kung mapapatanong ka, madali ba maging Kristiyano? Hindi, di ba? Sabi naman yun, eh,
0: totoo.
1: Hindi naman ito yung parang bed of roses na, ah, okay, Kristiyano no ako, kilala ko na si Jesus, kilala ko. Hindi, kaagapay, alam mo ba na the more ka nag-yes sa tawag ng Panginoon, the more ka na nag-yes sa opportunity serving in ministry, the more na lagi ka nag-yes in your mission, doon pumapasok yung temptation, doon pumapasok yung spiritual warfare, and at the same time, kaagapay, yung yes kasi ano to, sign of availability mo na may kakayahan kang gawin yung isang bagay. Kaya naman, sige, Jello, basahin na natin ang sagot ng ating mga kaagapay. Ito, si Ate Len Dizon, sabi niya, hindi daw siya nagsising nag-yes sa pagiging isang missionary. Wow!
0: Amen.
1: Sino pa ang kasama natin dyan, Jen?
0: Meron naman dito kay Ate Verna Flores. Yes, at ako'y nakabalik ng Luneta po muli para makadalo ng aming 46th GIL anniversary.
1: Wow.
0: Happy anniversary po sa inyong church, Ate Verna Flores.
1: Ayan, ito sagot ni Kuya Gerald Potante. Yung sa akin, mga kaagapay, na dapat unahin ko yung pag-aaral at huwag magalit kasi fellowship lang naman sa classmate, yeah, at kaibigan. At lastly, si Lord. Amen.
0: Amen. Meron naman dito si Ate Lourdes Abrigo, na di siya nagsising mag-yes.

0: nung mag full time sa ministry.
1: Wow.
0: Ayan. Di rin man kasi madali yun, Kuya Brian, mag full time sa ministry.
1: Yes,
0: no?
1: Kasi alam mo no, Jello, ano siya, una sa lahat, leap of faith siya.
0: Totoo.
1: Kasi ano yun eh, pag nag-yes ka sa mga ministry o pag nag-say ka sa mga mission, alam mo, probably talaga na dalawa lang ang pwedeng mangyari sa'yo. It's either na ano, parang panghinaan ka ng loob or at the same time, malaman mo yung totoong plano sa'yo ng Panginoon. At syempre, ito yung mga yes na pinag-iisipan paulit-ulit, diba? Ito yes. Pa ang sagot dito ni Ate Ruth Coronel. Sabi niya, ang yes na never kong pinagsisihan ay maging dancer at minister sa Lord at iba pang ministry na ginagamit ako. Amen, Ate Ruth.
0: Amen. Next naman, nabasa ko ang comment ni Ate Annabel Tengson. Yes to the Lord when I came to know Him and accept Him as my God and Savior. Kagaya nung naano natin kanina.
1: Ng mga nabasa. Ito, sagot ng aking kaibigan to, Jello. Sabi ni Ate CJ Cristobal, good afternoon ate. Sabi dito, yes to go on the mission on the other nation. Grabe no, nakakatuwa mga kaagapay, napakadami niyong kwentong yes dito. Sino pa kasama natin dyan, Jello?
0: Meron pa dito, nabasa ko ang ating intern, co-intern ko, si Nicole Alestoy. Di ko pinagsabi niya, hindi ko pinagsisihan na mag-yes sa isang kapatiran ko na nagsabi sa akin na mag-email regarding sa pagpasok sa as intern dito sa FABC sa Benuto DZ. Sino kaya yun?
1: Wow! Parang nasa harap ko.
0: Ayan. Thank you, Nicole. Hi, Nicole.
1: Hi, Nicole. Sabi dito ni Ate Nora Penredono, sabi niya, yes na ako na sabi niya, siguro ito yung yes na di niya pinagsisisihan, yung nakapag-join daw siya ng life group para sabi niya mas matuto at matuto sa pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoon. Amen.
0: Amen. Gusto ko rin yung sagot ni Ate Nep-Nep, no? Comment siya, sabi niya, yes na maging isang wife and mother.
1: Diba? Yan yung, ito yung mga trabaho na kung saan na kapag nag-yes ka, ang kapalit talaga, hindi pere.
0: Oo.
1: Dedikasyon, puso, at lalo na syempre sa mga kaagapay natin na ano dyan, na mga nanay na, na mga tatay na pinili ang paglilingkod sa kanilang mga anak. Ito maganda, Jello, sabi ni Ate Mercy, Gera, sabi niya dito, yes to marry my husband.
0: Ayun.
1: Wow! Congratulations sa mga ikakasal ngayon, no? Diba? Talagang yan yung yes na inaabangan ng kailang magiging mister.
0: Amen. And meron lang nagpapabati dito kayo.
1: Sige lang, go ahead.
0: Bigyan daan tong mga to. Yeah, binabati ko aking mga klase, si Robbie, si Grayfell, si Rohan, si Emil, and si Carlo. Kaklase namin ni Nicole. Hello sa inyo, University of Results System, Magono Campus, AB Journalism 4. God bless sa inyong lahat.
1: Amen. Ito, sagot ni Kuya Garcia Vincent. Sabi niya, happy Monday afternoon watching here in Worcestershire, UK with my daughter Arabelle kasi walang pasok sa bangko at holiday. O diba? Kaya ikaw kaagapay, no, napakarami talagang rason kung bakit huwag natin pagsisisihan yung mga yes natin. Pero Jello, huwag nating isantabi yung mga kaagapay natin na sa silikod ng pagsasabi nila ng yes, napakadaming boundary na yung mga naapakan. Una, syempre yung boundary of time. Una, yung pangalawa naman, boundary of personal. Kumbaga parang dahil kakayes mo, napagod ka tuloy.
0: Ka, totoo din.
1: Ikaw ba napapagod ka na pag nag-yes?
0: Oo, dumating din ako sa ganung point na yun nga, dahil nga ang tao ay people pleaser. Parang kapag may hinang favor or ganito, yes ka lang ng yes. But I came to learn na hindi lahat ng battles ay kailangan mong suungan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi you really have to balance things out. Kailangan mong i-manage yung oras mo, kung kaya pa ba ng energy mo, and even yung money, ha?
1: Mm-mm.
0: Kasabay din yon. So, hindi lahat ng battles ay kailangan nating suungan. Kailangan natin pag-isipan, pagplanuhan kung kakayanin ba talaga natin. Baka sa huli, baka magsisinga tayo, di ba? So, really have to choose our battles. And mamaya, malalaman natin yung mga tips kung paano nga ba dapat.
1: Exactly. Kaya naman, kaagapay, ikaw ba yung tipo ng taong mahilig mag-yes? Ikaw ba yung tipong tao na kapag mini-request lang sa'yo ay gusto mong mag-no pero ang sinasabi mo yes pa din? O di naman kaya ikaw yung tipo ng tao na kapag nag-no-no, nagkakaroon ng guilty. Kaya ang tendency, bigla ka na lang mag-yes. O di naman kaya, hindi mo na nire-respect ang self-boundary na meron ka. Kaagapay sa mga nakatutok po sa kanikailang radyo, huwag kang maglilipat ang himpilan. At sa mga kaagapay natin na nakatutok sa Facebook page, dyan ka lang dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Ocean.
1: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
2: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang Inspirations Unlimited. Yes, kaagapay, kanina nga po tayo ay nagkwentuhan sa usapin na anong yes ang hindi mo pinagsisisihan. Ito, Jello, basahin ko lang tong ilang kasagutan ng aking kaibigan. Ito, sagot ng aking dating professor na si Miss Ana Beatriz Dablo. Sabi niya, yes na pinasok ko ang teaching. Napakahirap talaga ng buhay dito. Pero I believe ito yung ministry na inassign sa akin. Amen. Ni Lord. O imagine ka agapay, no, na ano man yung profession natin ngayon, hindi yan aksidente na nabigay lang sa atin. Yan po yung pagkakataon na kung saan dyan ka makakapagbigay ng pangarap ng mga kabataan, lalo na sa mga nagtuturo. Kaya sa lahat po ng mga kaguruan sa bansa, maraming salamat po dahil marami na po kayong pangarap na naitawid. Hindi lamang po simula sa kinder. Lahat po yan kaagapay hanggang sa mga kolehiyo. Kaya naman, alam mo naman kaagapay, tuwing araw ng Lunes, lalo na po sa una at ikatlong linggo po ng buwan, makakasama po natin ang mga Life Coach Philippines International. Kaya naman, sa pagkakataon na to, kasama po natin via Zoom si Coach Candy Teng, isa pong life and mental health coach ng Life Coaches Philippines International. Magandang hapon po sa inyo, Coach!
3: Hello, magandang hapon.
2: Ayan, siguro. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Coach. No, siguro, Coach, medyo paayos lang po yung ating pong signal po sa inyo kasi para medyo delay, no, Jello, sa pagkakataon na to. Kaya naman, muli mga kaagapay, mamaya pag naayos ni Coach Candy po yung kanya pong signal, ay makakapagkwentuhan po tayo sa kanya mamaya. Muli, kaagapay, ang ating pong question of the day. Anong yes ang hindi mo pinagsisisihan? Siguro baka maayos na. Hello po sa inyo, Coach. Ayun,
3: hello.
2: Talaga. Ayan. Hello po, Coach. Good afternoon po.
3: Magandang hapon, Brian Jello.
2: Ayan. Hello. Coach, thank you so much po sa pagkakataon na to na available palagi po ang Life Coach of Philippines International. Bago tayo magsimula, Coach Candy, baka may mga gusto kang batiin at namimiss ko ang presensya dito po ng Life Coach of Philippines International. Hinihintayin natin yan maya-maya, Jello.
3: So, hello, magandang hapon. Siyempre, uunahin ko si Master Coach A, ang aming founder of Life Coach Philippines at aking fellow coaches. And of course, siyempre, babatiin ko kayo, si Brian, si Jello, and of course, ang ating mga agapay. Magandang hapon.
2: Ayan, magandang hapon po sa inyo, Coach Candy. Alam nyo, kaagapay, no, napakaganda nito kasi ang pag-uusapan natin ay boundaries ng mga saying yes. Di ba, Coach? Parang madalas kasi pag nagno-no tayo, ito yung pagkakataon na tinatanggihan natin lahat. Pero sa katunayan naman talaga, baka pagod lang o hindi lang talaga kaya o sabihin natin na ayaw lang magkaroon ng aberya kaya nagsabi ng yes at no. Pero Coach Candy, para malinawan po ang ating mga kaagapay, ano po ba yung tinatawag na saying yes?
3: Basically, yes is a yes. Dapat, ha, supposedly. Mm. But ang magandang principle that you get to understand is whenever you say yes, it means a no to something. Mm. And pag nag-no pa din yan, ibig sabihin may no yes ka din. But oftentimes kasi we are not mindful in saying yes or no. Oftentimes, diba, pag may kausap tayo, bago ka pa mag-isip, nagsasabi ka na agad ng yes. Like very natural, but it has to be intentional.
2: So technically speaking po talaga, Coach Candy, kumbaga parang default na po ba ng isang tao o default na po ba namin na o parang default na ba ng isang tao na sige, yes lang ng yes?
3: Pagtitingnan mo, no, generally speaking, because of the culture of how we grew up with the system sa school, di ba, sa school, sa work, naging yes person tayo, like naturally we become a yes person. But supposedly, hindi ka dahil.
2: Na dapat hindi naman talaga yes ng yes. Pero Coach Candy, syempre para naman sa mga taong no, ano naman ang saying no para mabalanse lang natin siya? Siyempre sabi natin, yung saying yes kasi, dapat talaga yes. Kumbaga parang totoo yan kaagapay, nasa Bible din naman yan na kapag sumagot ka ng oo, dapat oo. Pag sumagot ka ng hindi, dapat hindi. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng saying no?
3: Saying no, for me, honestly, it's about protecting what's important to you.
2: Mm-hmm. Kaya yun talaga yun.
3: Pag-yes tayo kasi ng yes, we are not mindful of what we are saying no to. And oftentimes, kasi dahil nga mas madali ang magpag-yes, no? Mas kailangan binibigyan ng effort ang pag-no. Kailangan po natin makita yung value ng no. Ano ba yung ibig sabihin nun pag nag-no ko? Pag nag-no ako sa invite, ibig sabihin nun, I'm saying yes for a time with myself. I'm saying yes sa values ko bilang ko, and I'm saying yes sa what's important to me by saying no to other people.
2: Mm-hmm. Kaya, Coach, bakit kaya ganun, no? Siyempre, nalaman na po natin yung value ng yes at no, kumbaga parang mahirap siya. And at the same time, nalaman natin yung value ng yes at no, kumbaga parang two-way kasi siya. Una, pag nag-yes ka, it's either yes na gusto mo or yes na ayaw mo. Kumbaga parang tayo kasing mga Pinay, meron tayong intent na, ah, sige-sige lang. Pero ang intent talaga, no na, di ba? Meron namang sige lang, pero yes naman talaga siya. Pero, Coach, bakit ganun? Bakit naging kultura nating mga Pilipino ang hirap na hirap sa pagsasabi ng no?
3: In all honesty, it's because we want to please other people. Wala tayo sa point that we want to please ourselves, but we are in the space that we want to please other people. So, ang tawag doon ng ilang tao is people pleasing, diba? And bakit natin ginagawa ng people pleasing? Because we want to feel accepted. We want to feel important, and we want to know our worth. Doon natin kasi kinukuha yung worth natin bilang tao. That's why we always say yes. Kahit ayaw mo na, yes ka pa rin ng yes.
2: Wala na, tapos na to, Coach. Totoo kasi yan kaagapay, no? Kaya kasi ayaw nating mag-no. Kumbaga parang, lalo na yung word na they, anong gusto natin maging feel na belong tayo.
0: Or minsan, nape-pressure din. Mm-hmm. You know, natatakot ma-reject or, yun nga, ma-feel out of place pag nag-say ng no. Ganun.
2: Mm-hmm. Kaya, ano yan?
3: Ano ba iniisip natin?
2: Go ahead, Coach.
3: Ano iniisipin nila if I said no?
0: Oo, ganun.
2: Mm-hmm. Kaya ang hirap din talaga mamili. Pero, Coach, ang tanong ko sa inyo, syempre, hindi naman lahat ng yes ang ibig sabihin, papapasukin ka sa buhay mo. Kumbaga, parang, pag nagsasabi ka rin ng yes, alam ko na dapat may boundary ka din na dapat limitahan mo. May mga boundary ka rin na dapat na hanggang dito mo. Coach, paano ba dapat mag-boundary sa saying yes?
3: Ang una-una kasi talaga, kailangan na alam mo about these are your core values. Ano ba yung core values mo bilang akin? Kasi when you know your core values, it will be easier for you to say no and to say yes. Kasi klaro sa tayo. And of course, you know, kailangan makita mo ano ba yung circle of friends mo. Mm-hmm. Kasi hindi naman lahat ng friends ay pare-pareho ng ambigat na sinasabi natin. Mm-hmm. There are people who you keep really close, ibig sabihin at yung mga talagang pinagkakatiwalaan mo, na masasabi mo ang lahat, tapos meron nun sa isang step mo, outside of that circle, may isa ka din layer of friendship. Tapos, palabas ng palabas. Kumbaga, there's layers to it. So, kailangan clear ka, pag nag-yes ka doon sa tao, hanggang saan mo siya pinapapasok sa buhay mo.
2: Mm-hmm.
3: So, kailangan clear yan sa'yo.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema kasi sa atin, hindi clear. Pati nga core values natin, we are often not clear of our core values. Pag tatanungin mo yung tao, di ba, what's your five core values? Usually, ang tao, core values, ano yun?
2: Mm-hmm.
0: Yeah, and ayaw din naman natin na ma-take advantage yung pag-yes natin. Kasi may mga ganong times, di ba, na kapag yes tayo ng yes, baka akala nila sa susunod, mag-yes pa rin tayo. So we really have to create a boundary and limitations for saying yes para maprotektahan din natin yung sarili natin.
2: Coach, yung tanong ko dito, parehas lang ba yung bigat ng, kasi ito diba, ito yung laging dilema natin sa saying no and saying yes. Coach, parehas lang ba yung bigat ng saying no at saying yes? Kasi like for example, kunwari sa loob ng konteksto ng trabaho, minsan may mga kaagapay tayo o minsan meron tayong mga tao na kapag sinabi mo yung yes, parang ang gaan sa feeling. Pero pag nag-no ka, para mo silang tinurn down. Ang tanong ko dito, Coach, parehas lang ba yung bigat ng saying yes at saying no?
3: Pag titingnan mo siya logically speaking nga by objective, it should be the same. But since we are not conditioned to say no, pag nag-no tayo, mas mabigat sa damdamin. Kasi hindi tayo sanay. Kumbaga, it's uncomfortable to pass. Kaya pag nag-no ka, mas mabigat siya and it's easier to say yes.
0: And bakit kaya coach, mas maraming, mas nagsasabi ng yes instead of no?
3: Mas madami nagsisay ng yes because they want to feel that they belong. They want to feel that they belong. Actually, honestly, at saka people love to gossip. Totoo, anywhere you go, diba, people love to gossip. Kahit ayaw nila kasama yung mga tao ngayon, mag-yes sila kasi pag wala sila doon, alam niya ang pag-uusapan siya. I'm sure marami ang nakaka-delete sa mga listeners natin.
2: Parang
3: yung... Kaya yung iba, kahit ayaw, nag-yes na lang.
2: Na talagang to the point na maaapektuhan din talaga. And coach, no, bakit kaya ganun, no? Kasi nga, napakadami talagang tao. Totoo nga yun, minsan, kapag... Kumbaga parang kapag masyado ka rin gumawa ng expectation na ay yung tao nag-yes kaya niya to. Pero coach, pwede ba yun na parang nag-yes ka pero nag-no-no ka din? Parang, di ba kasi may ganun tayong personality. Ay sige. Pero deep inside, dapat talaga no siya. Yung iba naman kaya, no talaga pero deep inside, yes naman siya. Coach, it's personality ba talaga nating mga tao yung nag-yes lang tayo pero deep inside, no talaga?
3: And with all honesty, it's conditioning more than the personality. It's conditioning. Na-condition ka na kasi. Pero if you build the muscles, you can change. So you can stand stronger sa sarili mong voice. Yun kasi talaga siya. It's a condition. Kasi na-condition na tayo naging ganun. And probably, you know, you have as well conditioned yourself to be like that, to respond like that. So if you want to change, it's as simple as saying no. Pero alam naman natin, hindi yan siya madali. That's why practice pa rin siya. Kasi think of it as muscle, di ba? Pag muscle, tingnan, bagong mag-gym ka, siyempre yung muscles mo, hindi naman yan strong. Weak yan. So, as we think of, kahit 2 pounds yan siguro yan, mabigat sa'yo. Pero pag ginagawa mo siya ng ginagawa, eventually it moves to 4 pounds, 6 pounds, tataas siya ng tataas. So, ganun din po yung pag-saying no. At first, it will be feeling uncomfortable, mag-no ka. Tapos eventually, pag nasasanay ka na mag-no, then it will come out naturally as well. Oh. So, pag may tinanong sa'yo, pag-invite ka, may pinagagawa sa'yo, now you can evaluate objectively and see if yes nga ba talaga sa akin po or no. And ang maganda dito, you become more honest with yourself. Yun yung masakit kasi sa lahat, di ba? Nag-yes ka sa iba, pero deep inside, mag-no siya sa'yo. So, pag titingnan mo sa, you also lying to yourself.
0: Yeah. And gusto ko yung sinabi ni Coach Candy kanina na we really have to be mindful when we are saying yes. Kasi may mga, I believe may mga pagkakataon din sa life natin na kapunyari, someone invited you. And then parang you're caught up in that moment na parang all you have to do is to say yes, ganon. Pwedeng maging instead of yung first response natin is to say yes, we can say na parang pwedeng pag-iisipan ko. Ganun. Para at least you have that time to think pa before you can fully decide.
2: Pero ang ganda ng perspective. Kasi tayong mga tao kasi ako naman yung gusto ko ito, yung conditioning. Kumbaga parang dahil nga tayong mga tao ay nahilig na sa salitang yes, kahit pagod na nag-yes kasi tayo. Lalo na ako, aminado ako na ako ay ma-yes man kasi ako. Kumbaga para hanggat maaari kung makakatulong, sige. Kasi sayang naman yung opportunity to help. Kumbaga parang ito yung pagkakataon na sana natulungan ka pero hindi ka natulungan. Kaya totoo yun na yung conditioning dapat alam mo din dapat sa sarili mo yung ano na hanggang dito ka na lang ha. Kumbaga parang dapat ito na lang yung boundary mo. Kaya ito, dapat ito na lang yung gagawin mo. Tsaka ang ganda rin no na wag din tayo maging yes man. Kasi totoo nakakapagod.
0: Totoo din. Mm-hmm. May naalala kong quote na you cannot pour from an empty cup. So parang paano ko makapag-yes or kung yes ka ng yes, maubos ka.
2: Mm-hmm.
0: And baka mamaya mas kailangan mo yung energy na yun sa mas importanteng bagay. Mm-hmm. So really have to think about it before we say yes. Mm.
2: Coach, paano ba yung polite na pagsabi ng no? Lalo na kung yan, di ba? For example, sa context ng opisina, masipag ka namang magtrabaho eh. Kumbaga parang wala namang problema sa'yo yung workload mo. Pero syempre, eto na si boss, biglang magkakaroon na, oy, pwede bang pagawa nito? Coach, meron bang polite way to say no? Meron ba, hindi ko na kaya yan eh. Kasi minsan kasi yung mga, syempre yung mga higher ups natin, hindi rin nila nakikita yung workload na dami natin. Pero, coach, pwede ba tayong mag-say no's and how to say no politely?
3: Simplest way, no, for you to say no is, kunyari, pag-workload, di ba? Tapos, ang dami-dami mo na. It's as simple as, sir, I would love to help you, but. Ganun. But, that's
0: the reason.
3: But, I am swamped with work. I have a deadline. Ganyan. Kumbaga, sinasabi niya sa kanya, gusto kitang tulungan, pero hindi kaya din.
2: Mm-hmm. Diba? Ang dami talagang ways na alam mo yon, mag-say ng no, mag-say ng yes. Kasi kaagapay, tandaan mo, naniniwala ako, kung gaano kabigat yung saying ng yes, kumbaga parang kung ano yung commitment ng yes, yun din yung commitment ng no.
0: Oo.
3: Correct. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na opportunity cost mental model.
2: Ay, ano po ulit?
3: So
2: ano,
3: usually, di ba, pag nag-guesting ako.
2: Ano ulit, coach?
3: Opportunity cost.
2: Mm-hmm.
3: Opportunity cost. So you have to look it at a perspective na every time you say yes or every time you say no, meron siyang cost. Ano tong cost na to? COST. Kasi oftentimes when you talk about cost, ang iisip mo pera.
2: Yes.
3: Pero my time, my resources, my energy, di ba? Lahat yan kailangan mo siya i-consider. So whenever you stop and evaluate kung mag-yes or mag-no pa, you want to see ano bang mawawala sa'yo?
2: Mm-hmm.
3: Anong magiging?
2: Tama.
3: Mm-mm. Opportunity cost ang tawag doon. And then, we can decide. Pero mas maging simple siya, dalawa siya. It's either you're building your comfort or you're building your capacity or capability.
2: Mm-hmm.
3: So, para pag nag-assess ka, pag nag-yes ako dito, ano yung i-build sa akin nito? For example, if you are already in a state na people pleasing ka and aware ka doon, will it build the capacity to people please? Or, sorry, will it build the capacity or the comfort to people please, to remain in people pleasing, or it will build your capacity to say no, to say yes to yourself, to go for what matters to you? Pag nag-yes ka ba dun sa invitation, makakatulong ba siya sa pagkatao mo?
2: Mm-hmm. Galing, no? Coach, ito ba yung ano, pwede ba natin itong ma-apply sa ano? Yung di ba, pag di ba, siyempre, may mga party na kung saan late kang na-invite. Di ba, Sabela, kapag late kang invite, mag-no ka. Kasi ibig sabihin, hindi naman ikaw yung prior. Pwede ba natin siyang i-apply sa ganun?
3: Pagtitingnan mo muna, syempre, meron naman yung sasabihin na ito na late yung invite. Una, syempre, titingnan mo, gusto mo ba yung nag-invite sa'yo? Yun na titingnan mo yan, gusto mo ba yung nag-invite sa'yo? Is the relationship important to you?
2: Mm.
3: Is it important to you? Yun muna, it's as simple as that. If the relationship is important to you, then sige, pwede, yes. Then you want to look into ano yung party? What is the party about? Anong pwedeng mangyari doon sa party? Anong ma-achieve ko pag pumunta ko doon sa party? Kasi, example, di ba? if inuman lang siya, there's no really nothing into it, bakit pupunta sa party? Ako yun na, personal take ko, bakit pupunta sa party? I'd rather invite my friend on a like one-on-one date. Mm-hmm. Ayun, sure ako. Masi-celebrate namin yung birthday mo ng maayos. I spend time with her or him. Tapos mabibuild ko pa yung relationship. So there's a lot of ways.
2: Mm-hmm. Kaya ano talaga siya, no, kaagapay, pag-isipan natin yung pagsisay natin ng yes. Alam ko nakakapagod sometimes, diba? Pero kung titimbangin natin, kung iisipin natin, hindi siya masama. It's just that, ano kasi yun eh, commitment-wise yan eh. Kaya dapat pag nag-yes ka, yes dapat. Pag nag-no ka, no dapat. Kahit baguhin niya man yung context, no dapat. Kahit baguhin niya man yung mangyayari, o di kaya available ka, yes dapat. Naku, coach, ang bilis ng oras natin. It's almost 3:55 p.m. Sige, coach, ano na lang yung payo mo sa mga nakikinig natin ngayon, lalo na sa mga taong mahilig mag-yes?
3: Opportunity cost, mental model will help you out. You can look at it in a perspective na will this help me? Help me build my character as a person. I think that's the most important thing. Kasi whenever we say yes, what we fail to see is we're taking out a piece of our life. Mm-hmm. Hindi natin kasi na-realize nun eh. Nag-yes ko sa iba, pero paano ito? Mm-hmm. Kasi sabi nga ni Jello, di ba? You cannot pour from an empty cup. Ano pag empty ka na? Ano pa yung maibibigay mo? Mm-hmm. So, as much as you want to give, hindi din makakatulong yung ibibigay mo. Kasi nga, empty. It's not the best that you can give. So, you better learn to say no so you can step back, you can take care of yourself, para, di ba, pag kailangan sa may ibang tao, you can give more.
2: Mm-hmm.
3: Kasi meron pa. Nakakalimutan kasi natin, even in service, let's say, di ba, mga Christiano, we love to serve love, of course. But as well, di ba, kailangan din that we take care of ourselves. Di ba, sabi nga sa Bible, di ba, our body is the temple of the Holy Spirit. So, kailangan mo, tinitake care mo doon sa sarili mo, paano ka makakapag-serve ng tayo at makakapag-lito doon tayo sa Diyos. Kung ka nabibigay mo sa Diyos, eh, yung kapatirang but ba yung hindi yung best mo.
2: Mm-hmm,
3: because
2: mm-hmm.
3: you keep on saying yes to other people.
2: Mm-hmm.
3: So you have to learn to say yes to yourself by saying no to other people.
2: O, diba? Ikaw na mahilig mag-yes dyan. Ikaw na taong mahilig mag... Sige po, okay lang po. At yung mga taong ano, minsan nga ano pa yun yes eh. Pwede mo sabi, noted po. Diba? Kumbaga parang in order lang na, ano, in order lang na hindi siya say, pero noted po. Kaya muli kaagapay, nakasama po natin si Coach Candy Teng na life and mental health coach. Mula po siya sa Life Coach Philippines International. Thank you so much, Coach.
3: Thank you.
2: Yan, o diba, sabi ko nga, yung saying yes talaga, it's either mabigat siya sa pakiramdam or it's either full siya ng fulfillment. Kaya naman, kaagapay, no, ang dami nating natutunan kay Coach sa maikling pagkakataon, maikling panahon para malaman lang natin na may boundary talaga ang saying yes.
0: Yes. Lahat naman ng bagay may boundaries and kailangan may limitations.
2: Mm-mm. At saka imagine kung puro ka lang yes.
0: Mapapagod ka.
2: Hindi lang yun. Kapag puro ka lang yes, iiyak ka. Diba? At saka baka mamaya maging default mo na yung sige po, yes po, noted po, copy po. Hindi, pero kailangan mong pag-isipan, kailangan mong aralin, kailangan mong malaman kung hanggang saan ka lang.
0: Yes.
2: Kaya naman bago tayo magpaalam, no, sa pagkakataon natin magpasalamat tayo sa mga nakasama natin kay Kuya Benjo Morano at syempre dyan po sa ating RTV side na kay Jabez Mancio. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
0: At ako po si Jello Lorenzo.
2: At muli kaagapay, ito po ang Inspirations Unlimited.
1: Inspirations Unlimited. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. alam namin na sabi ninyo sa inyong salita. Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Reflections. your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at patuloy na nabubuhay sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagtunghay natin sa istorya ni Zacchaeus mula po sa Luke 19 verses 1 to 10.

May kilala po ba kayong ang pangalan ay Zaccheo o Zaccheus? Maaring hindi na, wala na no, sa panahong ito. Ngunit kung bubuksan po natin ang ating Biblia sa Luke 19:1-10, makikita natin doon ang kwento ni Zaccheus. At si Zaccheus po ay isang corrupt, wealthy tax collector na kinakaayawan ng kanyang komunidad dahil nga po siya ay isang tax collector. And in those days, ayaw po ng community, ng mga tao sa mga tax collectors because they are considered as corrupt. And napakayaman po nitong si Zaccheus, at nung nalaman niya na parating si Jesus, siya ay umakyat sa isang puno, no, ng sycamore tree upang siya ay makita ni Jesus at makita niya si Jesus sapagkat siya po ay maliit lamang. At nung dumaan si Jesus sa kanyang tapat, ay kinausap niya si Zaccheus na, "Zaccheus, sa gabing ito, sa araw na ito, ako ay kakain sa iyong tahanan." At makikita po natin doon ang magandang storya na ito na gusto ko pong inyo ring basahin in your own free time sapagkat napakaganda po na atin pong matunghayan ang istoryang ito ni Zaccheus sapagkat ito po ay maaaring magturo sa atin ng istorya na ating, ng leksyon na ating pag-uusapan ngayon, that Jesus came to seek and save the lost and that no one is too sinful for redemption. Alam niyo po, nung na-encounter ni Zaccheus ang ating Panginoon, ay nagkaroon siya ng panibagong buhay. At dahil dyan, ay kanyang ipinangako na yung kanyang mga kinuha sa mga mamamayan na hindi niya dapat kinuha, ay kanyang ibabalik. At kung meron pa siyang mga kailangang ibalik, eh 4 times noon ang kanyang gagawin, ano? And nakakatuwa po na talagang malaman natin na ang isang tao na tunay na naengkwentro si Jesus sa kanyang buhay ay hindi siya mananatiling ganoon na lamang. Merong mababago sa kanyang buhay. And this shows us the power of grace sapagkat kahit na si Zaccheus was considered a corrupt tax collector na kinaaayawan at kinamumuhian ng kanyang komunidad, si Jesus chose to visit him rather than condemn him. And it showed that salvation is a gift. Hindi po niya tinanggihan si Zaccheus, kumbaga ang Panginoon ang lumapit kay Zaccheus at nagsabi na siya ay kakain at pupunta sa kanilang bahay. And nakikita rin po natin doon yung true transformation na ipinakita ni Zaccheus through his action and not just words. And Zaccheus promised to pay back 4 times what he cheated and give half his wealth to the poor. So hindi po doon natatapos na siya'y naniwala, na-realize niya ang kanyang kasalanan at ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Na na-realize niya na mali ang kanyang ginagawa, kung kaya ang kanyang kayamanan ay ibibigay niya sa mahihirap. At kung meron pa siyang naloko, ay ibabalik niya ang 4 times what he stole from the people. At napakaganda pong example na to, na ang buhay na hinipo ng ating Panginoon ay kailanman hindi mananatiling stagnant, kundi ito po would be transformed by the grace of God. At isa po sa mga bagay na nakakatouch sa akin dito is that, you know, nakita po natin yung incident na umakyat siya doon sa sycamore tree, ano, hindi po ba? At he did not allow obstacles such as his height na mapigilan siya para lumapit sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po, mayaman nga si Zaccheus eh, pero umakyat siya sa puno, which might be considered nakakahiyang bagay para sa isang mayamang tao na umakyat sa isang puno. Ngunit ipinakita po doon na si Zaccheus overcame both his physical limitations at yung prejudice ng crowd laban sa kanya. And we saw his willingness to really seek God. And ang nakakatuwa din po dito, despite being small
in stature and in morality, Zacchaeus was seen by Jesus. He was fully seen by our Lord. And nakaka-touch po ng ating puso na bagamat walang nakakakita sa atin o bagamat tayo ay maliit lamang, kinamumuhian ng iba for some reason, for one reason or another, the Lord sees us and the Lord still pays attention to us. As what He did to Zacchaeus, Jesus chose to visit him rather than condemn him, because such is the beauty of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na ang pangalan ni Zacchaeus ay, ang ibig sabihin po niyan ay pure or innocent, which is a contrast with his reputation as a corrupt tax collector. And he climbed a sycamore tree to see Jesus over the crowd. And after encountering Jesus, he declares his commitment to charity and justice. Because this is an example of Luke 19:10, that the Son of Man came to seek and save the lost. Jesus came to seek and save the lost. And no one of us is too sinful for redemption. Kung iniisip mo ngayon, kapatid, na ikaw

Tayo po'y manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang makapangyarihan Diyos na bumaba mula sa langit papunta rito sa lupa upang iligtas kaming makasalanan, upang hanguin kami mula sa aming pagkakalugmok sa mga utang namin na hindi namin kayang bayaran. Salamat po dahil nagbuwis ka ng iyong sariling buhay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi hadlang ang aming mga kasalanan, ang aming mga nagawang pagkakamali upang kami ay hindi mo sagipin sa aming pagkakasala. Salamat Lord dahil walang malaking kasalanan para sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay kaya mong patawarin kung kami ay lalapit sa iyo, hihingi ng tawad, magpapakumbaba at magpapasailalim sa iyong dakilang kapangyarihan. Kaya Panginoon, dalangin ko na ang aking kapatid na nakikinig sa pagkakataong ito ay iyong kausapin, tawagin mo siya, marinig niya ang kanyang pangalan na tinatawag mo papalapit sa iyo upang ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay tunay na madama at magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Panginoon, salamat dahil nagpunta ka sa lupa upang sagipin kaming nawawala, upang sagipin ang mga nalulunod, upang sagipin ang mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Salamat Panginoon at aming itinataas ang aming pananampalataya at ang aming pagkilala sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
3: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Magandang umaga po sa inyo pong lahat na nanonood sa amin at nakikinig dito sa Family Matters ng 702DZA. Kumusta na po? Magandang po sa inyo pong lahat. At kasama po natin ngayon sa ating broadcast, si Kuya Willie Basilio dito sa Family Matters ng 702DZAS. Good morning po, Kuya Willie.
6: Good morning po, Bishop. Wow. Ayan. Ganda ng background mo.
5: Opo. At tayo ngayon ay narito sa tabi ng ilog. At kasama natin ang mga taga-Tokyo Baptist Church. Yan.
6: Hello,
5: ayan po.
6: Hello po.
5: Ang present leader po ng Filipino Fellowship ng Tokyo Baptist Church, si Raylene. At ang past leader po, ayan. Ayan, ariyan. At ang mga pamilya na nagpinagyo kagabi. Oh, halos tayin yung aming tent patungo dito sa ilog. Salamat. Oh. Nag-pray kami na magpadala ang Diyos ng mga anghel. Akalain mo, Kuya Willie, biglang yung aming tent ay hindi na gumagalaw. Answer prayer. Yung pala, may apat na may hawak ng mga tent sa labas. Nababasa. Nagsakripisyo para sa amin. Kaya talaga naman, napakabuti na mga taga-TBC. Praise the Lord. At ang aking asawa, ito, halika rito, darling. At halika rito. Halika rito.
6: At ito.
5: Ito, ayan. Ayan, at ayan. Ayan, oh. Ito,
6: tapos, Lola. Lola Tess.
5: Sabi niya, answer prayer daw, nagpadala ng mga anghel. Yung pala, human, yung pinadala ng Panginoon sa labas. Ayan.
6: Ayos. Ganda.
5: Yan, tayo nagpapasalamat sa ating mga tagapanood na makinig ngayon sa araw na ito. May 4 na, Kuya Willie. Ang bilis talaga ng panahon, di ba? At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga nanonood na hinig sa atin sa Pilipinas at ganun sa ibayong dagat at mga nanonood na hinig sa atin lalo na dito sa Japan. Ano po? At si Mimi ay pinababati ni Karen na kapatid niya sa 60th birthday nito. Eh, wow. Siyempre pa ay nais natin batiin ng belated happy wedding anniversary ang Kiambao Couple. Nasa mga Kiambao Couple, ha? Kaya nalikarita. Kaya ito po yung hiling. Kasama kapampangan din. Kapampangan. Pakibati mo nga. Ayan, ang Kiambao Couple. Nagdiwang ng... ayan.
6: Masayang anniversary po kay kayo.
5: Ayan. Masarap anniversary. Ayan. Masaya, mabusog. Ayan. Kay kayo. Kay kayo. Yes, kay Willie. Okay.
6: Hindi ako naniniwala na, no, na basta lang anniversary. Kailangan may ebidensya. Sa church
5: hindi
6: kasi, na sa Marikina Christian Fellowship.
5: Hindi na naniniwala na ninyo. Kasi,
6: pinagkikis namin yung binabati namin.
5: Ay, sandali, sandali. Oo. Patunayan daw na anniversary niyo. Dapat mag-kiss daw, mag-kiss. Sabi ni Kuya Willie. Halika.
6: Kiss namin.
5: Ayan, ang Kiambao Couple.
6: Ayan, salabi.
5: Happy
6: salabi,
5: anniversary. Ha? Ayan, kiss daw.
6: Happy
5: kiss,
6: anniversary
5: kiss
6: po.
5: Ayan, ayan. Aba. Oh, ayan, naniniwala ka na. Ayan. Oh, ayan.
6: Totoo na nga.
5: ito pa. Sino pa? Ayan, si Raylene. Ayan. At ang kanyang kabiyak. Raylene, halika rito. Mag-anniversary rin.
6: Yan.
5: Sa nga si Ryan, ito ang talagang diluhuran yung aming tent para hindi tangayin. Ayan.
6: Talaga.
5: Happy anniversary.
6: Yun. Sila papaniwalaan niyo po kami. Papaniwalaan niyo po kami.
5: Papaniwalaan niyo na anniversary niyo. Kailangan may kiss.
6: Kailangan may kiss.
5: Kiss. Yan.
6: Ayan. Ko eh.
5: At isang bati ng ano... Bati, ito anniversary din.
6: Aba, talagang masayang Chua grupo ah.
5: Chua Couple, ayan. Chua.
6: Hello po.
5: Ano, kiss daw, oh, anniversary.
6: Siyempre.
5: Anniversary nga, ngayon ini.
6: Parang mga susu ah.
5: Sige, si anak mo. Teka muna, naiingit ako. Darling, mag-kiss din tayo.
6: Isusunod ko na nga sana yon. Pwede na, susunod ko na nga sana yun.
5: Halika rito, ayaw palampasin. Ayan. Hindi namin anniversary. Pero naingit.
6: 10 seconds.
5: Ayan.
6: Abay, teka muna. Hindi ko nakakita.
5: I-replay mo na lang.
6: Ang saya-saya.
5: Maraming salamat po sa mga panunood at pahinig po ninyo dito po sa broadcast namin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kaya Willie, sa darating na Sabado ay meron tayong seminar dyan sa Nosegray. At ito ay tungkol sa pamilya sa pamamagitan ni Pastor DJ Jose. At sa Sabado rin ay meron din tayong seminar. Mamaya ay i-announce natin ng children ministry po natin. Kaya kayo po ay mag-natili naka-tune in dito sa 702 DCAS At kami po ay kabahagi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isa lamang po kami sa station ng Far East Broadcasting Company. Pero Willie, ba kami babatiin ka?
6: Opo, eh, nako, Kuya Junel, kahapon, nagdiwang mabuti ang kabuang Marikina Christian Fellowship dahil sa kanyang 50th anibersaryo, no?
5: Wow, 50 years.
6: 50 years, yes.
5: Wow.
6: For the glory of God. At inanyayahan po natin yung ating mga churches sa paligid po. Babanggitin ko lang, the Lupirit Christian Church sa San Antonio, Northern Samar, panguna ni Pastor Jaime Rapsing, sa Ipil Bible Christian Fellowship, Gonzaga, Cagayan, Pastor Noel Kawitan, ang Living Believers in Christ Fellowship, Marikina City, panguna po ni Pastor Carlito San Jose, Marikina Christian Fellowship Holandes, panguna po ni Pastor Noel Cruz, Marikina Christian Fellowship Tumana, panguna po ng Pastor Abraham Francisco, Masbate Christian Fellowship, Kawayan, Masbate, panguna po ni Pastor Jerry Alburo, ang Messiah Christian Fellowship sa Santa Elena, Camarines Norte, pinangunahan po ng Pastor Roger Isidro, Montalban Christian Fellowship ng Rodriguez Rizal, pinangunahan po ng Pastor Edmund Donato, at Namolan Christian Fellowship ng Lingayen, Pangasinan, ng Pastor Ryan Baba, nagsama-sama.
5: Wow.
6: Oo, kahapon, talagang ay masayang-masaya, Kuya Junel.
5: Talagang 50th anniversary, talagang star-studded. Praise God. Congratulations po. Ito po yung announcement naman ng Unchangeable God Commission Church dyan sa North Sagaray. Leadership Conference, Leading at Home. Ayan. Building God-Centered Families. At ang kanila nga pong speaker ay ako po, Bishop John Nemilan. Ito po ay sa darating na Sabado. Ano po? At sa Sabado rin, meron pong Hope Bearers Teachers Training and BBS Workshop para sa mga children ministers at mga parents and guardians po. Ito po ay gaganapin sa CTFE, Marilao, Hope of Glory Community beside SM Marilao. At ito po ay sa Sabado rin po, 8 a.m. to 4 p.m. inclusive of snack and everything. Mag-register lang po kayo, 150 pesos. At i-contact nyo lang po at magtuturo po rito ay aking mga anak sa pangunan ni Alicia Grace Milan at saka si Eunice Ann Milan Darlucio, mga graduate ng PBS College of Bible. Kung kayo po interesado, mag-text lang kayo sa 0975-364-2830. Ayan po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang mga bata ay napakahalaga sa ating Panginoon. At maaari rin po mag-join sa 3-day BBS Bible Water Adventures ang tema po nito. Wow, praise God. At gusto natin batiin ng happy listening ang mga nanonood na kinig sa atin, si Kim Cagino. Ayan. At kumain kami doon ng Sabado sa kanilang bahay. Sarap magluto ni Sister Kim. At si Ramil Sulweta ng Marilao, nanonood ang kinig din sa atin. Si Sharon Kayanan, salamat Sharon. At ganun din si Marlet Crisostomo. At bumabati sa atin si Carol ay palatbat ay patuloy natin dalangin ang paglakas ni pare at patuloy na maranasan ang biyaya ni Lord. Si Daisy Abad ay nanonood ng kinig. At si Pastor Art Concepcion, ang chief trainer noong nakaraang bootcamp noong Sabado. Talagang ang dami mga evangelist na lumabas noong Sabado sa iba't ibang worship center po namin. Si Pastor Asi Pataho, nanonood ang hiling sa atin. Malamang nanonood ang hiling sa atin ang kanyang kabiyak, si Pastor Billy Pataho. Si Nelia Palma, good morning po sa inyo. Happy anniversary po sa mga kopos na naghalikan. Ayan.
6: Yo!
5: Listening po dito sa Buhawe, Bulacan. Ayan. At ayan, nagkapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay maging bahagi ng mga buhay ng mga pamilyang kasama po natin ngayon. Gusto natin matiin ng happy listening ang mga taga Fuji, AOG, Pastor Johnny at ang kanyang kabiyak. At syempre pa, sabi mo nga hangina. Kung nasa form ba ako ni Pastor Eli. Dumalo kami doon noong nakaraan. Si Pastor Eli, Pastor Joe. At ganoon din si Pastor Ninyo ng Evangelical Preachers. Dumalo sa amin. Diyos sa Toyokawa mula sa Nagoya. Of course, ang Jesus the Lamb and Shepherd, ang Koiwa, diyan sa pangunan ni Pastora Mireille, ganun din ang Pastora Eleanor at si Pastor Garcia, at ganun din ang mga Alliance Churches na ngayon ay mayroong conference po rin dito. Sila Pastor Purdy at ang iba pa. Kaya happy listening po. At salamat sa inyo. At gusto natin batiin ang Jesus, the Gospel Church. Nagdiriwan sila ng convention sa mga araw na ito. And ganun din ng the Lord of the Harvest. Sa pahuna na Pastor Eason, Pastor Monty, Sister Loida. Happy listening po sa inyo pong lahat. Ano po? At ngayon po ay nais po natin i-announce ang ating topic ngayon. Kuya Willie, ano po ba ang topic natin sa araw na ito?
6: Ito po, Tatay sa Tahanan. Role mo ito, papel mo
5: yun.
6: Ito. Yan.
5: Tatay sa tahanan, role mo ito. Wow. Oh. At syempre pa, meron tayong salita ng Panginoon na siya pagbabasihan ng ating family chat sa araw po na ito. Babasahin po ng Reverendo Willie Basilio.
6: Okay, mga kagapay, ito po, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Sulat po ni Apostle Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 23 hanggang 25, mula sa Mabuting Balita Tagalog. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa New International Version, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her."
5: Wow. Yes. Wow. Ano po ang inyong maikli reflection dyan, Kuya Willie? At mamaya ay gusto natin bigyan ng interview yung mga tatay dito.
6: Oo.
5: Tungkol sa kanilang karanasan sa pagtatatay. Ayan. Balikan natin sila. Ano po ba ang inyong reflection?
6: Okay. Alam mo, Kuya Junel, nung isulat po ito ni Apostle Pablo sa mga Christians na, mga mananampalataya na, sa siyudad ng Efeso, hindi ganun ka-smooth ang kanilang karanasan, kalalagayan. Ang unang may ikang ay pinagdadaanan yung tungkol sa ugnayang pamilya, Kuya Junel. Dahil merong mga iba-ibang mga Diyos-Diyos ang kinikilala ang kanilang panahon noon.
5: Yes, na,
6: merong direktang kaugnayan sa samahang pampamilya. Halimbawa, merong God of Fertility, Goddess of Fertility, yung si Diana na tinayuan ng shrine sa gitna ng siyudad ng Efeso. At siya ang tinagurian na tagapangalaga ng kayamanan ng buong siyudad. Lahat ng kinikita ng kanilang gobyerno, nilalagak doon para, kumbaga, bantayan ng Goddess Diana. Kung kaya, parang siya ang kinikilala na merong impluensya, merong kapangyarihan doon sa mismong siyudad, Kabuuan. Nung makakilala ang mga tagaroon sa ating Panginoong Jesus, abay pinoproblema nila na yung kinagawin nila sa ugnayang mag-asawa. Such that, yung pagka hindi magkaanak yung kanilang kabyak, pwede naman maganak sa iba. At polygamous ang panahon nila. Maraming pwedeng maging partner, maraming pwedeng maging asawa, at sa kanila, normal lang yon. Kaya may pagdidiin sa Apostle Pablo dito at sa panggambing niya kung paano ika binigay mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay bilang pagmamahal sa kanyang iglesia o yung nabilang na sa mga tagasunod niya, ayun, binili niya mabuti ito sa mga taga-Efeso. At saka yung isa pa, Kuya Junel, na makita po natin, yung pagkapahayag sa salita ng Diyos, hindi lang po nag-a-apply nung panahon nila. Kundi sa ating kapanahonan ngayon, umiiral pa rin po ito. At anumang lugar, naroon tayo, anumang kultura ang ating sinusulong sa ating lipunan, ay, Kuya John, malinaw po na sinasabi na dapat ang masunod ay ang salita ng Panginoon.
7: Yan. And the primacy of the Word of God. Yan. Yan. Praise God. That, ito ay napakagandang paalaala at pag ito'y tinupad, gabay, itsyak ang pagtatagumpay. Praise God. Isa ba pong pagbasa? Either sa English o sa Tagalog?
6: Oh, sa English, New International Version, Ephesians 5:23-25. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her.
7: Amen. Oh, ito ay naging magandang paalaala sa ating lahat. Pasimula pa lamang po dito, dito natin isasanding ang ating pong family chat sa araw po na ito. At sandali lang, Kuya Willie, ako ay giniginaw.
6: Alala.
7: Maginaw dito, hindi kagaya dyan sa inyo. Init-init dyan.
6: No.
7: So, suot ko muna ito jacket ko, giniginaw ako. Ayan. Hindi, maginaw talaga. Maaraw pero maginaw. Ayan, praise the Lord. Ay, nanonood din at nakikinig sa atin si Nelia Palma. Nag-happy anniversary sa mga kopos. Nag-kiss kangina. Ayan. Rosalinda Manzano ay nanonood na hinig din sa atin at sila po ay nakikinig din po. At ganun din aking pinsan si Anna Chan nandyan sa Thailand. Ayan. Taiwan. At ganun din si Grace ang salud. Nanonood ang kinig sa atin mula sa Cabanatuan City. Always listening mula po 1987. Ayan. Onward. Si Ate Nelia Lozada, ang classmate ko. Ang schoolmate ng Kuya Willie.
6: Oy.
7: At si Nelia Maling Lozada.
6: Yeah.
7: Ayan. At si Pastor Ramon Crisostomo, nanonood ang kinig. Salamat po. Si Midori Carranza. Ayan. Ako, nag-meet din kami niya noong mga nakaraang linggo dito sa Japan. Kasama ang kanyang sister-in-law, si Myra. Si Rose Rojas, nanonood din sa atin. Of course nga, si Kim Cagino. Ayan, ang special na pagbati binigay natin kanina kay Miss Kim. Ayan, kay Dori Galvez ay nanonood din. At aking kumpare, si paring Tito Dampog. At siyempre kasama niya si Maring Tet. Ayan, siya naghatid sa amin sa airport. Siya rin susundo this week sa amin sa Johnson. At ganun din nanonood ang hinig sa atin ngayon ang mga kaibigan natin dyan sa Caloocan, pangunan ni Pastor Fame at saka ng kanyang habiyak. Sister Shello. At nako, kung kayo pinunod nakikinig sa amin, nako, i-share nyo na po ang ating pong broadcast po ngayon upang makasama sa atin ang ating mga kaibigan at makasubaybay sa ating talakayin sa araw po na ito. Napakaganda ng talakay natin tungkol sa mga tatay. At kahit po ito'y preparation sa Mother's Day sa linggo.
6: Oh, yeah.
7: Napaalalahanan ang mga tatay sa kanilang gampanin. Para talagang ika nga ay maparamdam sa nanay na sila ay mapakahalaga. Praise God. At napakahalaga po na ating pong patuloy na balikan ang salita ng Panginoon upang ang gabay ng Panginoon ang siyang ating panghawakan sa ating mga gampanin bilang mga tatay at nanay ng tahanan ng Biblia. Ay mayroong job description sa bawat member ng pamilya. Kung ito'y susundin natin, hindi lang magiging maayos ang pamilya, kundi magtatagumpay sa gitna ng mga hamon ng pamilya. Kaya mahalaga po na talagang atin pong tunghayan ang salita ng Panginoon. Ito'y ating pagbulay-bulayan at sundin at iaayos niya ang ating mga buhay, Kuya Willie. Di po ba?
6: Amen.
7: At tayo nagpapasalamat, tayo privileged to have been called by God in this family ministry. And we have seen that families who are really applying the Word of God sa kanilang pagpapamilya ay talagang tagumpay ang kanila po nalalakaran. At yan naman ang dahilan. Kaya kami po ng Kuya Willie at kami rito sa 702 DCS FEBC ay talagang committed para maging agapay ng inyong mga tahanan. At Family Matters, isa lamang po sa manifestasyon ng aming commitment na umalalay sa mga pamilyang Pilipino. Ano po? Si Ana Lisa Garcia, nanonood na kikinig na sa atin from Caloocan North, Barangay 180. Si Herminia De Robles, nanonood na kikinig din sa atin. At gusto rin pala natin batiin si Lani Ray, nanonood na nagbumabati ng Happy Morning. At gusto natin ipaabot ang ating pakikiramay sa Rape Family sa pag-lisa ng aking uncle sa si Chuy King at patuloy si Chad Juanita ipagpalain at tabing ng kapayapaan ng Panginoon. At ganoon din ang minamahal na ama ni Leonie Leonga ay ating pinapaabot din ng ating pakikiramay po sa kanila dito sa Hope of Glory Community at sa Family Matters ng 702 DCS. Sinora Katsela, nanonood din nakikinig sa ating Kuya Willie. Ano po? At ako, ito, nagtetext sila Kuya Willie. Si Nerissa Rocco. And of course, ang lagi nating sila Andy. Lagi nanonood nakikinig sa atin dyan sa Marilao, Bulacan. Si Ramirez Soveta at ang kanyang kabiyak. Ay happy listening po sa inyo pong lahat. At stay tuning in sa amin po. At nais po namin ibahagi sa inyo ang ilang mga gabay na inihanda ng ating mga researcher sa araw po na ito para po sa ating po mga tatay at mga nanay na rin para mapaalala sa mga tatay ng tahanan. Praise God. Eh Kuya Willie, baka meron kang hiyahabol. Ha? Halimbawa si Mayen, nakikinig din daw at sa ating batiin ng happy listening. Ayan. So ikaw ba Kuya Willie, may hiyahabol ka pa?
6: Eh siyempre, mawawala ba naman yung aking nuknukan ng gandang misis dahil sa pagiging nanay at lola, in advance, binabati na natin Happy Mother's Day.
7: Yes, syempre sa aking kabiyak na saksakan ng ganda.
6: Yan.
7: Happy Mother's Day. Yun daw mga ngayon daw saksakan ng ganda ang mga asawa natin. Sa susunod daw, barilan. Barilan ng ganda. Yan ay courtesy ni Belen. Si Belen ang nagsabi-sabi niyan.
6: Barilan na.
7: Gusto ko rin pala pasalamatan na aking kapatid, si Kuya at saka si Belen na kumukup sa amin noong nakaraang araw dito din sa Japan. Kaya praise God. At Kuya Willie, talagang nakikita ko, sumisilip na sa atin. Ayun. Yung ating partner every Monday.
6: Eh nagustuhan niya ito yung ilog sa likod mo kaya gusto
7: niya. Oo nga, yan. Lakas ng agos. Yan. Grabe, ganyan ang ilog natin noong araw Terrible. Talaga, ang sarap dito.
6: Alam mo Kuya Junel, narinig ko na mayroong farm ang ating ang sumisilip-silip na ali.
7: Meron din siya.
6: Baka may batis doon sa kanila.
7: Hindi tayo naniniwala. Hindi tayo naiimbitahan sa kanyang
6: tama
7: pano.
6: Tama ka dyan.
7: Sige po, ipakilala nyo na.
6: Yeah.
7: Papasukin nyo na.
6: Walang iba po, kundi si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po yan ng isang awit mula sa Papuri 22, Angkla.
8: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
9: Hi, narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa memo ni Mami. At ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa sobrang halaga ng bagay. Ano po ito? Ito po yung pagbibigay natin sa ating mga anak ng kakayahan upang hindi sila matakot sa katotohanan. Kasi kahit na nga po adult, minsan nakakatakot yung katotohanan, ano? Parang glaring truth scares us. So ano po ang magandang gawin natin dito? Apat na letter A ang ating pag-uusapan. Ang una is to affirm the truth. Kung ano yung katotohanan, halimbawa pupunta siya sa dentist, let's affirm the truth, medyo masasaktan. Pag nag-injection, makakaramdam siya ng pain. And lalo na kung meron ang gagawin si dentist. So let's affirm the truth. Minsan kasi we must the truth, nawala yan, diyan, ganyan. So let's affirm the truth. Ano ba yung katotohanan? Pangalawa po na letter A ay ito rin po, no? Let us avoid yung mga fake na threats. Hala ka, kapag ka, yan, ako, yung mga ganun. Hindi na kita isasama, pero sa totoo naman, isasama mo pa rin siya. O di kaya minsan ituturo natin yung mga tao sa paligid. Lalo na po kung ang toddlers ang ating kausap. La, tingnan mo ha, ibibigay kita dyan sa mama. Naku, tingnan mo yung mama na, may gigil pa, ano po. So ito po ay hindi makakabuti upang kanila pong hindi katakutan ang katotohanan. Eh, hindi naman talaga totoong ibibigay siya doon. Hindi naman totoo siyang iiwanan. Kaya let's avoid ito pong mga fake na atin pong mga threats sa ating mga bata. And let's be real. Ayan. Pangatlo na letter A, ito rin naman po ay appreciate po yung kanilang pagiging tapat. Halimbawa, sinabi nila ang kanilang nararamdaman, let's appreciate it. At pwede din naman, idugtong natin yung unang A, let's affirm it. Ah, talaga anak? Naku, nalungkot ka? Bakit? Ah, oo, ayan. Diba? Huwag nating sabihin sa kanya na, hindi, ano yan, wala lang yan. Naku, ikaw talaga, oo, para yan lang. But to them, it's very real. Maganda po kasi ay nagiging makatotohanan tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga bata upang hindi po sila matakot sa katotohanan. The reality of life. Yan. At panghuli na letter A, ito po ay let us allow for open questions. Huwag natin silang isara. Huwag natin silang bigyan agad ng boundary na malalaman mo rin yan. Halimbawa, meron siya isang bagay na nag-aalala siya, nakita niya kung saan, or narinig niya. Tapos itatanong niya sa atin, let's avoid just, you know, brushing off yung tanong na ito ng bata. Let us be open, allow openness sa kanila po. Mailang paalala mula sa inyong Mami Becerios dito sa Memo ni Mami.
8: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Christ. Can you hear me? Yes daw. Ayan. Kita si Samarini. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa napakagandang awitin na iyon. And syempre pa sa binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga kasama dito sa Family Matters. John Del Milan kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kuya Willie Basilio. Ayan. Kuya Willie, eh tayo mapalad sapagkat tayo may kasama ngayon na makakasama natin sa pagtalakay ng mga tungkulin ng tatay. Ano? At... medyo mahina yung aking speaker eh. Kaya, pero mahalaga na didinigin nyo kami dyan. Ano?
1: Maliwanag.
0: Una ang former leader ng Filipino community ng Tokyo Baptist Church. Ito ay ang iyong kabalin. Ayan.
1: Abe.
2: Chris Kiambao po.
0: Ayan. Chris Kiambao. At siya ay isang Kapampangan, isang Pilipino. Ayan.
1: Wow.
0: Natapos dito, Chris.
2: 28 years na po.
0: 28 years? Wow, Kuya Willie. Kita mo nga, ano ha? 28 long years. Pero Pilipinong-Pilipino pa rin. Love na love pa rin ang ating bansang Pilipinas. Ang pangalawa nating interviewin ay si?
3: Ako pa si Felix Kawi.
0: Felix Kawi. At taga saan si Felix sa Pilipinas?
3: Yung mama ko po, Pangasinan, si Papa Mountain Province.
0: Ayun. At si mama yan, nanonood at nakikinig ngayon.
1: Hello po.
0: Diyan sa Pilipinas. Ayan, pagbati mo yung mama po.
3: The Mama Josie.
0: Ayan, Kuya Willie. At katulad ng pangako po namin sa inyo, tatalakayin po ng namin nila Kuya Willie ang mga gampanin ng isang tatay. Ano po? Kuya Willie, ano po ba yung unang gampanin ng tatay dyan sa ating ibabahagi sa araw na ito?
1: Ang una dito sa ating tala, Kuya Jurel, tulong ng ating staff from growingfathers.com, sabi niya, love your wife and provide for her needs.
0: Yan,
1: batay sa Ephesians chapter 5, 25 to 33. Love your wife and provide for her needs.
0: Mm-hmm. Yan, mahalin ang kabiyak.
1: Oo.
0: Yan ang unang tungkulin, di ba? Eh, nalilimutan ng mga tatay na kung hindi dahil sa misis ay walang anak. Hindi dahil sa misis ay hindi ka tatay. Ayan. At siyempre, nais natin interviewin si Kuya Chris Kiambao sa kanyang gampanin. At yung kanyang misis ay nanonood dito eh. Nakikinig kung i-confirm daw kung
1: At saka
0: yung sasabihin niya ay tama.
1: Siguro nakatingin na medyo matalim-talim ang tingin ni Mrs.
0: Hingila ako ng tulong sa aking asawa para ma-tune in itong kabila. Anyway, so Chris, sabi ng ating talakayin ngayon ay ang among the many responsibility of a father ay yung pagiging mister sa misis.
1: Tama.
0: Ikaw ba, Chris, ano ba nakita mong kahalagahan na makita ng mga anak mo na mahal mo si Len? Ayan.
2: Ayun po.
0: At paano mo ito pinapakita? Ayan.
2: Sabi nga po, happy wife, happy life lang po.
0: Yan.
2: So, dapat po nakikita ng mga bata na masaya yung relasyon namin ng mag-asawa at na papakita namin na yung pagmamahal namin sa isa't isa. Yep. Minomodel po dapat namin yung ganung pagmamahal, yung relationship sa mga bata para mapakita rin nila yung pagmamahal nila sa isa't isa. May dalawa kaming anak, si Alan at Alena, and para makita nila gano'n namin kamahal sila at mapakita rin nila ang pagmamahal nila sa atin.
0: So sinasabi mo, namomodel mo.
2: Model. Diba? Modeling po.
0: Nakikita ng anak mo na minamahal mo ang nanay nila, kaya it serves as a model. Okay. Bukod dun sa impact ng pagiging modelo, ano pa ang impact na makita ng anak na si tatay ko mahal si mami?
2: Yung respeto po nila sa mami po.
0: Ayun. Hindi naman dahil Mother's Day sa Linggo, ha?
2: Kaya kasama na rin.
0: Kasama na rin. Ayan ako, talagang, yun po, talagang, it's one thing to tell our children, respeto niyo, mami niyo. It's another thing for them to naturally do it. Kasi si daddy, Talagang mahal na mahal at nirespeto si Mami. Ayan. Ilang taon na nga uli kayo ni Len?
2: 17 years na po.
0: 17 years. At binibidyo tayo. Nung misis, tinitignan.
2: Tama.
0: Ang tama ang sagot. At, ayan. Really, ayan. Ako, eh, maraming salamat, Buddy Chris. At ano ba ang panghuli na lang? Ano mapapayo mo sa mga daddy out there tungkol sa kanilang pagtingin sa kanilang misis? Kasi yung iba mga tatay, anak ang focus eh.
2: Apo.
0: Pero dito pinapakita mo at na mahalaga na mahalin ang misis mismo.
2: Hindi lang po sa salita na natin sinasabi na mahal natin yung asawa natin, kundi sa actions din, kung pagtulong sa bahay, mga maliit-liit na pagtulong.
0: Wow.
2: Makita rin natin yung
1: pagmamahal. Maganda yun, maganda yun.
0: Amen. Mm. Totoo ba yan, Len? Ayan, tatara ko. Tumatango, Kuya Vinny, tumatango. May ebidensya. Maraming salamat, Chris. At ano nga yung kaabalahan dito sa Japan?
2: Sa ano po ako? Sa finance company po.
0: Ayun, finance company. Baka mamaya doon sa third point natin, interview natin siya. Yung pangatlong punto tungkol sa financial aspect. Ano, Kuya Willie? Ha?
1: Maraming pera yan.
0: Pero, yes. So, Kuya Willie, may dadagdag ka pa ba na gusto mong sabihin tungkol sa bagay na ito?
1: Naalala ko lang, Kuya Janelle, meron daw isang mayor dito sa atin nagkasal sa kanyang constituents. At walang ano, walang vow na dala-dala yung lalaki. O sabi ng mayor, sige, sumunod ka na lang sa

0: provide ng pangailangan una ni Mrs. Oh, para sabi nga ni Kuya Chris kanina, eh, happy wife, happy life. Yan. Kuya Chris, yung mga lapad dyan, eh, kay Mrs. yan.
1: Napaka, sino ba yung mayor na yan at ma-announce yun natin? Maraming salamat, Buddy Chris. At ngayon naman ay interviewin natin ay si Felix. At alam mo pala, kahapon, silang dalawa kasama na iba pang kalalakihan dito. At pati mga mami, talagang yung aming tent ay nililipad. Mm-hmm. Sila ang talagang literally humawak. At
0: yung mga pinanalangin mo, mga anghel. Yung mga pinanalangin mo, mga anghel, nandiyan pala, kasama mo na.
1: Yes. Okay. So, thank you very much, Chris. At ngayon naman si Felix ang ating interviewin. Ano, ha? Brother Felix, ilan ang anak ninyo?
2: Tatlo po.
1: Tatlo. Ayan. Ano na mga edad?
2: Yung panganay po, 14.
1: 14?
2: 6.
1: 5. And 5. Okay. At siguro naman sa ayong kay Chris na unang tungkulin ay mahalin ang misis.
2: Opo.
1: Ayun. Parang nag-isipan na sa pamisis ito. Parang nag-isip eh. Ayan. Eh, yung pangalawang tungkulin ay yung mga anak, di ba? Uh-huh. Para tungkulin ang tatay na mahalin ang kanyang sariling mga anak. Ano ba? Paano mo pinapadama ang pagmamahal sa iyong mga anak?
2: Pinapadama ko po ang pagmamahal at pagpo-provide sa kailangan nila.
1: Aha.
2: At isa pa po ay yung provision ng disiplina.
1: Yung disiplina, ayan.
2: The more you children, the more you discipline them.
1: Yes, ano. Kuya Willie, kapag ka nasa abroad, lalo na, di ba, kagaya itong Japan, na pagka 18 years old, independent na, di ba? Minsan very early na yung mga bata, ay talagang hindi na nadidisiplina. Felix, paano mo nakikita ang kahalagahan na disiplinahin ng bata bilang bahagi ng gampanin ng isang tatay?
2: Kasi God-given instruction po yun. Mm-hmm. Na dapat yung mga anak ay disiplinahin para kapag sila tumanda, hindi sila mawawala sa faith nila kay God.
1: Yun. At yan ang sabi sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way they should go, for when they are old, they will not depart from it. At, ano ba ang mga karanasan mo sa pagdidisiplina ng bata na gusto mong i-share sa mga tagapanood at tagapinig natin?
2: Kasi medyo mahirap po kapag medyo young adult na sila. Teenager. Isa po yun ang mahirap po dyan. Yung dapat mapagpasensya po tayo.
1: Mm-hmm.
2: And bigyan po talaga ng time na kausapin yung bata.
1: Ayun.
2: At wag silang exasperate, sabi sa Bible, di ba? Na hindi sila dapat magalit sa inyo. May tamang pagdidisiplina na hindi aayaw o hindi lalayo yung bata.
1: Mm-hmm.
2: So dapat patuloy po tayo maging pasensyoso at magdasal lagi kasama ng may ng asawa.
1: Ayun. Ang asawa ang didisiplinahin?
2: Kami ang dalawa po ay dapat dadasal, disiplinahin yung mga bata. Kasi parang kung tayo po ay dinisiplina ng Panginoon, dapat ma-apply din natin sa mga bata para sila ay makita nila na magtiwala sa Panginoon.
1: Ayun. Kinabahan daw yung misis kay Willie. Napatay siya dinisiplinahin. Napababa yung video eh. Ikaw, Pastor Chris, ano matadagdag mo doon sa challenging of disciplining our children, especially kagaya ninyo na sa abroad?
3: Mm-hmm. Uh-huh. I think yung pag-emphasize ng importance ng Word of God sa buhay nila. Kasi kung yun yung talagang pamantayan nila sa pamumuhay, hindi na mahirap i-disiplina yung bata. Ipo-point mo lang siya sa Biblia at papakita sa kanya na ito yung kalooban ng Panginoon na sila ay sumunod sa magulang. At kapag sumang-ayon sila, hindi na mahirap disiplinahin ng mga bata.
1: Ayun. Pointing them back to the Word of God. Praise the Lord. Maraming salamat, Felix at Chris at Kuya Willie. Baka may dadagdag po kayo.
0: Naalala ko lang, Kuya Junel, yung pong sinabi sa Lumang Tipan, yung panahon ni Josue. Ang lakas ng loob ni Josue na sabihin, sa ganang akin at ng aking sambahayan, paglilingkuran namin ang aming Diyos. Yan. So, yung po ay hinugot niya doon sa

0: nakita niya buhay ang kanlang Diyos at gumagawa ng pambihirang mga bagay na higit sa kayang gawin nila, at dahil doon kapit todo siya kay Lord, buong pamilya niya. So much so na sabi niya, o sige, piliin niyo na ngayon kung sinong Diyos ang paglilingkod niyo, pero para sa akin ng pamilya ko, maglilingkod kami kay Lord. Yan.
1: Amen. Makita na ang kanilang tatay ay nangunguna sa paglilingkod,
0: yes,
1: sa Panginoon.
0: Yes.
1: At ang dalawa nating guest talagang very actively serving God sa Tokyo Baptist Church. Ano ba ang ministry ninyo, Brother Felix at Brother Chris?
2: Teenagers po.
1: Ayun. Wow, mga tatay, nagtuturo ng teenagers. Kasi kapag children ministry, Kuya Willie, para bang sa nanay yan. O kaya sa mga babae yan. Ito, tatay mismo, nag-surrogate father sa ibang teenager. Ilan taon na nga yung teenager mo? 15. Nako, nakilala namin sila eh. Maliit pa yung, ang tangkad, 6'2". Ang taas.
0: Oh.
1: 6'2". Uh-huh. Talaga grabe. At yung kanilang pangalawang anak ay nasa stroller pa nung kami pinapasyal dito. At si Kuya Clem, nung nabubuhay pa, ay natira din sa kanila, kila Chris.
0: Ayaw.
1: At kinukup din nila. At kami lagi kinukup dito. sige po, Kuya Willie.
0: Lagi ka kamong kinukup nila, Kuya Chris. Hindi ka naman teenager. Hindi ka naman teenager.
1: Hindi naman ako teenager. So si Young by Heart, Felix, ano ministry mo sa Tokyo Baptist Church?
2: No family there. Nagsaserve sa small group by mistake. Yun.
1: Ayun, small group, mga pamilya. Itong aming camp, at ano ba tawag dito? Camp, road trip, halo-halo, ano? Camping, road trip, at kagabi, kahapon, nagkaroon din kami ng worship together. At pinaplano nila, ilipat-lipat kami ng sasakyan para sa counseling, pamilya. Kung sino pamilya magpapakounsel.
0: Kasi
1: may problem.
0: Wala ko po, Junel. Akala ko si kayo ang kakounselan. Kaya...
1: kami kakounselan. Hindi, ganito nga kayo, Willie. Kapag nagda-drive si Chris at saka si Len.
0: Maganda,
1: medyo nagkakaalam mo naman pag nagmamaneho, pag nag-ano kung saan dadaan, paano. Eh sabi ni Chris, naku, nangangamoy na, nangangamoy away na natin. Papakounsel na tayo, sabi nila. Eh sabi ko naman, naku, sorry. Hindi kami pwede mag-counsel tungkol sa away sa pagmamaneho. Dahil kami nag-aaway din sa pagmamaneho. praise God. Maraming salamat.
0: Pwede, meron daw kotse ngayon na model ngayong 2026.
1: Ano yung model ng kotse na yan?
0: Ang kaibahan yan ay meron siyang bagong app na nag-ooperate lang pagka nabili mo na, nailabas mo na sa kasa.
1: Aha, ano
0: at
1: yung
0: ang nagagawa ng mga apps na yan, pagka medyo nabibigla ka ng preno, may kukurot sa'yo sa tagiliran.
1: O kaya may
0: magsasalita.
1: Kukurot.
0: O may magsasalita. Op. Op. Yan.
1: Parang built-in wipe. Parang ganun, built-in wipe yung bagong kotse na yan.
0: pagka ginamit mo lang, doon pala lalabas yun.
1: Nako, hindi naman yan. Nako, sana huwag dumating sa Pilipinas yan. Nako, maraming salamat. Baka mayroon kayong nice dagdag pa. Medyo mahina po yung aking speaker ng phone, kaya gagamit ako ng earphone pagka tayong dalawa na nag-uusap. Meron mo ba kayong gusto idagdag?
0: Isa na lang po, original, para pag-usap natin susunod. Naalala ko naman, sa bagong tipan, di ba, may mga elders, may mga deacons tayo sa church.
1: Elders diba? And deacons, yeah.
0: Oo, ang habilin ni Lord sa mag-lead sa church, no? Any position of leadership in the church, sabi niya, dapat maging mahusay na administrator ng kanya mismong pamilya.
1: Ngayon, administrator ng kanyang sariling pamilya. Kaya tatawagin natin si Ryan. Sino ba mga susunod sa atin dyan, ha? At may gampanin para ibigay. Kayo muna kay Willie, ano po ibig nyo sabihin dito sa puntos na ito na dapat ang isang tatay ay mahusay, mamahala ng kanyang sariling pamilya? Ayan.
0: Well, with all practicality, Kuya Junel, alalahan natin na napaka-pribilehyo tayo na mayroong gampanin tayo sa loob ng ating mga churches and fellowships. Pangalawa, ay yun ay dapat titingnan natin na todong talagang sikap na kung paano meron tayong sariling pamilya at naglilingkod naman tayo sa pamilya ng Diyos.
3: Bagong target.
0: Oh, tamang yung katotohanan na
1: yes.
0: Sabi nga po natin, kung mahusay tayo sa pamamahala ng ating tahanan, magiging epektibo tayo sa pamamahala ng Church ni Lord.
1: Yeah, amen. Yeah. Pero Willie, meron tayong bagong guest dito. Kung si Chris ang dating leader ng Filipino community, ito naman ang kasalukuyang leader, si Ryan. Thank you, Abe. Ayan. Thank you.
0: Abay kat, Abe.
1: Ayan. Si Ryan, ito ang talaga, at yung kanyang kabiyak. Sama na kaya natin kabiyak niya. Alika rito, Riley. Sila ngayon ang mag-asawa, ang leader ng ng Filipino community dito sa Tokyo. Ang Tokyo Baptist Church ay isang international church dito sa Japan. Mismo sa puso ng Tokyo, Japan. At medyo mahina lang yung dating nating konti ng aking speaker, pero i-echo ko na lang. Ano po. So, sinasabi Ryan na ni Kuya Willie na pangalawang tungkulin ng isang tatay ay yung dapat mahusay at pamamahala ng kanyang sariling bahay. Marami mga tatay ay hindi napapamahalaan ang kanyang sariling pamilya. Kaya kung pag-uusapan ng responsibility, ito yung tatay na talagang kitang-kita. At sinama na natin yung misis. Para makakatanggi agad kung hindi totoo, sasabihin. So, ayan, alas natin.
0: Nagot ka at Kuya Raya.
1: sige. Kuya, para makapasok yung kanila sasabihin, tagalit ko na kayo.
0: Yeah.
1: So, lama tayo sa Panginoon. Kuya Willid, can you hear me?
0: Opo, maluwanag po kayo dito.
1: So, si Ryan ay tatay ng ilang anak?
4: Dalawa po.
1: Dalawa.
4: Anong hindi dalawang po.
1: Dalawa po.
0: Dalawa. Magalang lang siya, magalang.
4: Sa Cebu.
1: Cebu, ayan.
4: Tapos doon kami nagstay sa... I was born sa Cebu, mm-hmm. but I grew up in Negros.
1: Negros, ayan. At ang kanyang kabiyak, si Raylene, ay saan ka...
3: From Bacolod po.
1: Bacolod, ayan. At ilang taon na kayo dito sa Japan?
4: 11?
3: 2012.
1: Magto-12 years na, Kuya Willie. At talagang they are able leader of Filipino Fellowship dito sa Tokyo. Baptist Church. At Ryan, ang tinatalakay natin dito ay tungkol sa mga tatay na harapin mo, igampanin mo. Kangina ay tinalakay ni Chris yung unang gampanin ng tatay, mahalin ng misis, yung nanay ng mga anak. Tapos si Abad, sumasabat yung babae. Dapat lang. Hindi ako other wives here. So ngayon, ay pangalawa naman si Felix, sinalakay yung disiplinahin mo yung sarili mong anak. Kasi baka hindi mo didisiplina, tinatalikuro mo yung kampanin. Ito naman pangatlo ay yung maging responsabling tatay ka. You manage your family household well. Ikaw pa, Ryan, paano ang mga karanasan mo tungkol sa bagay na yan?
4: Medyo, sa bahay namin, medyo lax kami. Yet we have one rule.
1: Mm-hmm.
4: The rule we set is to obey.
1: To obey, yeah.
4: So kahit anong gawin ng mga kids, as long as we ask them that once we tell them to do something, mm-hmm. they must follow.
1: Ayun. So importante na merong authority over them. Ayun. At talagang kung ikaw yung tigre ng bahay, si Raylene ang trainer.
4: Tama na. Siya yung may hawak ng whip.
0: Siya yung may hawak ng latigo.
1: Siya may hawak. Ayan. So, ano ba mga challenges ng tatay sa abroad? Ha? So, pagdating sa mga iba't ibang gampanin, may mga tatay kasi na bigla na lang nawawala, takot sa responsibility. Ikaw ba, Ryan?
4: Sa akin, kasi nga, yung work ko is basically weekdays, wala ako sa bahay.
1: Oho.
4: So, weekend lang ako sa bahay.
1: Mm-hmm.
4: So, medyo siguro yung ibang problems na nafe-face ng mga tatay na araw-araw nilang kasama yung mga anak, medyo less sa akin. Kasi mm-hmm. weekend lang nakikita eh.
1: Malayo kasi yung business niya. Malayo yung trabaho niya, Kuya Willie. Kaya every weekend siya na uwi. Ayan. So, yun yung isang unique situation.
4: Opo. Kasama na sa asawa.
1: Pero pag uwi ng bahay, ramdam yung presence, Raylene, ano? Oops. Ha? Siya ba yung tatay na pag-uwi ikaw na rin dyan. Total, ikaw na ng one day to. How will you describe your husband as a responsible father of the house.
3: Every weekend po talagang excited ako kasi darating na siya. O lahat sa kanya na.
5: Ay! Kala ko excited makita yung husband. Kumbala, excited darating na husband dahil ikaw naman ang mega.
3: Galing.
1: Ang tanong naman ay tinatanggap ba?
3: Ay, sobra.
1: Oh, I see. So hindi siya tipo, bakit? Pagod din ako Monday through Friday. Hindi. Excited din. Nakuhanan yung gampan.
3: Parang fiesta po pag weekends. Kasi
0: parang fiesta. Wow, ang ganda nun ah.
3: Hindi siya magluto.
1: Mahilig magluto si Ryan.
0: Hindi ako naniniwala dyan, Kuya Janel.
4: Kita sa katawan.
1: hindi naniniwala ang Kuya Willie.
0: Hindi ako naniniwala dyan.
4: Ay, punta kayo dito.
1: Punta ka raw dito kay Willie at malalasahan mo. Noong nakaraan, pinagduto kami, Wagyu.
0: Ano yun? Mahal
1: yun. Sabi niya nga eh, gusto niya po Wagyu. Sabi ko, Wagyu yun, mahal yun. At mahusay na magluto. Ano masasabi mo sa mga tatay na parang takot sa responsibility, di ba? Minsan may tumatakas na lang, either iniiwanan yung kanyang pamilya, o kaya naman yung iba, ginagamit na dahilan yung magtrabaho na away from the family na ni Honey Ho ay hindi na maringgan, di ba?
4: Medyo mahirap nga yan pag ganyan yung husband na yung response nila ay ganyan.
0: Mm-hmm.
4: Kasi if the Lord will do to us the same way.
1: Yeah.
4: Na bigla ring umalis yung Panginoon para sa atin. Yeah. Mahirap talaga siya. Kaya we need to just follow what the Lord did or set. Kaya para hindi ka na mahirapan.
1: Yan. So hindi tayo iniiwanan ng Panginoon no, sa balag ng alanganin.
0: Tama.
1: Si Ryan talagang kahit na weekend ay weekdays nasa trabaho pero ramdam na ang tawag ng anak niyo sa inyo ano?
3: Nanay, tatay.
1: Oo, natutuwa ako. Nanay. Tatay. Yan pa rin ang tawagan nila at talagang ramdam ang presensya ng tatay. So maganda yung kanyang paghaharing tulad na kung ito ang gagawin ng Diyos sa atin, eh, paano na tayo?
0: Yeah.
1: Kaya ang mga tatay dapat maramdaman ang presensya. Eh,
0: I like that.
1: Ano ba ang masasabi mo sa mga tatay na nakikinig sa atin ngayon tungkol sa huwag takbuhan ang gampaning kundi harapin?
4: Oh, I think the best way is to, if you want, kung gusto mo yung family mo is to prosper, just really put everything to the Lord. Kasi kahit anong problema na yan, siyempre hindi naman bibigay ng Panginoon yan kung hindi mo kaya.
1: Mm-hmm. Okay. So ibig sabihin, yung mga tatay na natatakot harapin ang gampaning pamahalaan ng kanyang pamilya, itiwala nyo sa Diyos yan. Ang mahalaga ay harapin ninyo at ang Diyos ang magpupuno. Ikaw naman, Raylene, ano mapapayo mo sa mga misis para palakasin ang loob ng mga mister ng daanan na huwag takasan ang gampaning nila?
3: Ay, tayo po ay kailangan maging cheerleader.
1: Cheerleader ang wisis.
0: Doon.
1: Wow. Amen. Wow, napakaganda. At mabuti naririnig ng mga misis dito. O mga misis ha, cheerleader kayo ha. You are the cheerleader of your husband. Nako, maraming salamat Ryan and Raylene. At salamat din kagabi. Sila mismo ang si Raylene. Nilukuran pa yung tent namin eh. Kasi tinatangay sa taas, tinatangay sa baba. Lalabas kami. Ayaw na kami palabas. Huwag na raw. Kami na rin nag-pray ni Tess, Lord, hawakan nyo ang aming tent. Mabiglang naging stable. Napayapaan na kami. Yung pala literal na yung apat na corner, may mga humahakot pala para hindi tangayin. Kasama dun siyempre ang ating mga kaibigan. Thank you so much for your able leadership. Hindi lang sa inyong pamilya. Pati sa ating Pilipino.
0: Kuya Jonel,
1: sige, Kuya Willie, meron po kayong sa
0: ito lang dadagdag. Sabihin na natuwa ko doon sa sinabi ng Kuya Ryan. Actually, Kuya Ryan, kapangalan ka ng aking manugang. Ryan din ang pangalan. At
1: Ryan din.
0: Mabait din at saka masipag din at saka hindi naman kalusugan.
1: Ay, ang kaibahan, mas malusog si Ryan dito kaysa yung Ryan na yan.
0: Pero nagustuhan ko yung sinabi mo na at ito para sa lahat ng mga kapwa natin, tatay na rin, yung pag-obey.
1: Mahalaga
0: ang prinsipyo yun. Dahil sabi nga, pagka utos, walang ibang gagawin kundi sundin. Oh, basta utos, susundin yan. At sabi ng Bible, balanse ang salita ng Diyos, Kuya Junelle. Balanse po. Sa pagsunod, may gantimpala.
1: Yes, may gantimpala.
0: Oh, sa pagsuway, may gantimpalo.
1: Ganda yun ah. Oh. Sa pagsuway, may gantimpalo.
0: Oo. Oh. Oh. Oh.
1: Sa pagsunod, may gantimpala. Ayan. Yo. Praise the Lord. Nako, napakaganda ng iyong tinuran. Kaya maraming salamat sa inyong mag-asawa at iimbitahan naman natin dito. Ano ba susunod nating tip na bibigay ngayong araw na ito?
0: Abay, nakalagay dito sa ating notes, Kuya Junelle, use a shared calendar.
1: Ayun.
0: Magkapareho ba kayo ng kalendaryong hawak? Baka mamaya magkaiba kayo ng mga lakarin kung ano pa. Oh.
1: Mamaya meron tayong guest na bagong newlywed at
0: yan.
1: Magiging tatay. Ayan. Kaya na medyo matcha-challenge tayo. Medyo English speaking yung lalaki. Kaya tatalakayin naman ang bagay na. Pero Kuya Willie, ano ba initial mong habang pumupunta rin ito yung ating iimbitahang guest, pamangkin ito, kapatid pala ni Ryan yung babae.
0: Okay.
1: At yung lalaki naman ay Chinese, Singaporean, ano? And Japanese. Ayan. Okay, so Kuya Willie, ano ba magdadagdag sa paalaala tungkol sa bagay na yan?
0: Well, basically Kuya Jonel, ang tinutukoy po nito ay may kaugnayan doon sa pagseset ng mga priorities sa pamilya. Ano ba ang pinahahalagahan ng pamilya? Kailangan kasundo mag-asawa dito. Hindi lang si tatay masusunod, hindi lang si nanay, kundi alam natin buong pamilya, magulang at anak, na isang kalendaryo lang ang hawak. Yan ang magiging gabay nila sa mga lakbay ng buhay nila bilang pamilya.
1: Yun, one calendar, common calendar.
0: Yes.
1: The calendar of the father should be synchronized with the calendar of the mother, not separate calendar. Beautiful. Oh. At ako muna ay Kuya Willie ay humihingi ng panalangin sa ating tagapanood at tagapakinig sapagkat sa puntong ito, ang ating kakausapin ay English speaking eh.
0: Ayun.
1: English speaking kaya pakipanalangin niyo po. Okay, tatanggalin ko. Hindi sila pwede din pag narito to. Ayan, okay.
0: Di bale, I will translate for you.
5: Okay, nako, thank you so much for being readily available for this interview, on the spot interview. So can you introduce your name for our viewers? This is Kuya Willie Basilio, one of our very known counselor in the Philippines, family counselor.
6: Hi, so my name is Ricky Chan and this is my wife, Catriona.
5: Yeah, Ricky and Catriona. Yeah. Oh. What do you do here in Japan?
6: So right now I'm working here and I work as a IT consultant.
5: IT consultant and?
7: A preschool teacher.
5: Si Kat Catriona is a preschool teacher. Ayan. And they are now preparing for their baby.
0: Wow.
5: How many months old now?
7: Past 6 months.
5: Past 6 months. Wow.
0: Wow.
5: And he's still joining us here in this camp. We were all worried. Are you joining the camp? Are you joining this road trip? And Kat immediately said, oh, the doctor allowed me. Ayan. So she was as if telling us, if the doctor allows us, don't prevent us. So preparing as a young father, Ricky, how do you prepare yourself as a father-to-be to your new baby?
6: For me, I'm really excited for the new baby.
5: Mm-hmm.
6: In terms of preparation, I don't think there's much preparation besides like the practical things like buying a stroller or whatever things that we need. But I think just continue to follow God and to seek Him first. And I think He will always guide me whenever I need Him.
5: Yes. By the way, how many siblings do you have?
6: I have an older brother and a younger brother.
5: Oh, three.
6: Three.
5: Uh-huh. Okay. So your experience with your father is, can you describe your experience with your own father?
6: And my father, I think he's very maybe a bit strict sometimes, mm-hmm. I think, but he really guided us and shepherded us really well.
7: Wow.
6: And always taught us to obey parents, to go to church.
7: Wow.
6: And yeah, really.
1: So he exercised his biblical role. What Kuya Willie is telling us at this point is that every father should have a synchronized calendar with the wife and the rest of the family. Because some of the fathers are so engrossed with their own schedule, they don't consider their wives and their children. So what can you say about that? And how can you encourage our viewer and listener the importance of synchronizing marital, including your wife and your children, to be in your calendar?
6: I think growing up, my father, he always took us on many different trips around the world. And then he always left work early, always had dinner with us as well.
7: Mm-hmm.
6: So then able to be able to spend a mealtime together, I think that's really important.
7: Wow,
6: and
7: very good.
6: Ensured that my father was also always part of me growing up.
7: Mm-hmm.
6: So for me as well, that's also what I want to do. Although I think it can be quite difficult, especially as a Japanese salaryman, can work very long hours. But trying to also negotiate with my boss to like, be able to go back home early so that I can have dinner with my wife and also spend time with the children in the future as well.
1: Wow. So he mentioned very specifically the importance of doing their best to have meal together with the wife and the children. And that's very difficult, especially with the very demanding work there in Japan, right? And also to, as much as possible, tag along the family in their trip. Like right now.
3: Yes.
1: He's tagging along the wife and the child-to-be. As a matter of fact, tonight, Ricky has to fly to Singapore. Can you explain your schedule?
6: Yeah, so I'll be flying off to Singapore tonight.
7: Yeah.
6: So later, around 5, I'll go to the airport and then fly to Singapore. And then after a few days, I'll go back to Tokyo directly. Yeah.
1: Because last Saturday we left Tokyo and we had worship yesterday. And then we'll end this tomorrow. So instead of Ricky deciding not to join because he had a trip, imagine he joined us and he will leave our team tonight, right? So, and he is flying instead of Haneda or Narita. He is choosing what airport?
6: Kansai International Airport.
1: Yeah, very near where we are right now.
7: Oh, that's good. That's good.
1: Why is that? It's very inconvenient for you to just say, Katriona, if you want to go with your friends, with your brother, go ahead. But let me prepare for my trip. why did you choose to go with us?
6: Because I think during the... not when it's not holidays, I can spend, I tend to do lots of overtime. So sometimes I cannot spend as much time as I want with my wife. So I think it's really important that, especially during these holidays, especially Golden Week in Japan, that I spend time with her as much as possible.
1: Wow. So it's a Golden Week here. instead of just preparing for his trip, he decided to maximize the vacation days. And even though he cannot complete the whole activity here, he is able to join us until tomorrow. How do you feel, Katriona, with such a husband like that?
3: I feel very loved. He's really
1: Do you believe that, Kuya Willie?
0: No.
1: Without a kiss?
0: No, yeah. I need evidence.
1: Kiss.
0: I need evidence. Yes.
1: Ayan, he does not believe unless he sees you.
0: There must,
1: like
0: there must be evidence.
1: Do you really love him?
3: That's our wedding.
1: She is asking if this is the wedding. No, this is family matters. Where you prove that you are husband and wife and love each other. When you kiss, that's the policy of the veteran counselor.
3: Okay.
1: Ladies and gentlemen, Ricky and Katriona. You made Kuya Willie very happy, Ricky and Katriona. You feel loved.
3: Well, he's very responsible and he always put my need first. Because when we were talking about the vacation, I was like, I have a business trip. And it's like, I want to go. I said, okay, let's go. So he negotiated with his boss right away if he can change his flight from
7: Canada to Osaka. So he does everything just to show how he values everything and how he loves his kids. He promised to always put me first and to love me. It's not only by words, but he's doing it with his actions as well. I think that's very important.
5: Wow. I think a lot of wives here are envious of Catriona. I wish the wives here are not listening, but they heard us. So
1: imagine, he did not just decide to join us, but he actually negotiated to move the schedule and the flight. Wow, that's no wonder you feel loved. And he's really committed to meet the need of the wife. Wow. Ricky, what can you tell young fathers like you and to encourage them to do and express their sense of responsibility as a father by really including in your calendar your wives and your children?
6: I think the importance of prioritization, for sure. Love God first, and then second, love your wife.
5: Wow, the importance of priority. Prioritization, ayan. At, we have seen it. Wow, huh? We have seen it in practice. So how he tried to move his schedule, how he makes sure, even though he cannot complete the whole camp and trip of these families here in Tokyo, practically, because tonight you will be flying, and then tomorrow we will be traveling back to Tokyo. Okay, wow, that's a wonderful encouragement for all fathers who are listening us right now, who are listening, and our viewers now. This is a great encouragement. I think this is very difficult even for us pastors, because we have so many engagement, we have so many commitment, that we sometimes forget to really prioritize to include our children and our wives in our calendar.
0: That's why, Kuya Junel, sa mga in our invitations, in seminars here and there, I have a lecture about pastor din ako ng aking pamilya.
5: Yes.
0: I'm also a pastor of my family. Kailangan yung pangalaga, pagpapayag ng pagmamahal. At I just want to know from Ricky and meron bang gender reveal dyan? Ginagawa ba yung gender reveal?
5: Ano nga po ulit yan, Kuya Willy?
0: Gusto ko lang malaman kung nagawa ba nila na may gender reveal.
1: Ayan. So he is asking if there will be gender reveal.
7: Oh.
1: Done already?
7: Yes.
1: Done already. So what's the gender?
7: Baby girl.
1: Baby girl. Ayan. By the way, Kuya Willy, we were part of the prayer group, prayer warrior of Katkat. We were worried. All many people here were worried about her love life. And when we came here, we became part of that worrying group. Worrying group for her. And we even tried to look for someone for Katkat. And then we heard that, you know, Ricky is just is attending the same church, and they don't know each other until the historic Tinikling dance.
0: Oh,
1: they asked a partner in a Tinikling dance, and from there the friendship grew. They are now not just husband and wife, but they are parents to be excited. Three more months, and the baby girl is coming out. Wow, praise God. Thank you very much, Ricky and Gankat, for this, how do you call that? Naubusan ako na English, Kuya Willy. On the spot, yes. Thank you. Thank you so much, Ricky. Thank you. We were so blessed as a young father. How old are you, Ricky?
6: 31.
1: 31 years old, but with an example of his own father, he has adopted the same values of prioritizing wife and children in their lives. Thank you so much. And Kuya Willy, baka may dadagdag po kayo na mga you may want to add other thoughts on this matter.
0: Yeah, as you have said a while ago, Kuya Jonel, kahit tayong mga pastor ay pinoproblema din natin yan, magpapakatuto tayo, problema ng karaniwan yan sa mag-asawa. Merong sari-sariling mga pinapangarap, hindi na pag-uusapan. So mahalaga na paalalahan tayo sa sharing ng ating mga panuhin kasama mo dyan na makita natin saan man tayo naroon, Kuya Jonel, namang kultura natin, mahalaga prioritizing. Yung una po ang Diyos sa atin, pangalawa, yung pamilya. No? Bago ano pa man po, bago simbahan, bago gobyerno, bago ano pa mang institusyon, alam natin na inulit-ulit natin sinasabi, ang pamilya po unang tinatag ng Panginoon. Mahalaga sa Kanya ang pamilya.
1: Amen. So these are not only for the fathers, but even for all the mothers for that matter. We heard na nag-i-English pa ako. Wala na pala rito si Ricky.
0: Yeah.
1: Ako na English. Akala ko narito pa si Ricky. So anyway, so talagang nakaka-bless. Alam mo, I'm so blessed kasi hindi ko naman sila nasabihan. Impromptu. Puro impromptu sila. At talagang basta ting sa Panginoon, they are always ready to be a to become a channel of blessing to others. Kaya we are so thankful. Sayang, wala kulang ang ating oras to ask the other families. Pero Kuya Willie, may si Hermie de Jesus na nunood ang kinig din sa atin, kaya din si Basilda. So, oh, si Mami Bessie. Ay, nanunood si Nora Madriaga at si Karen Placencia. Thank you so much for listening. Ang aking ate, si Ate Bec, from Plaridel, Bulacan, nanonood ng hindi sa ating ngayon, si Ron. Ron Jen, Carlo Ebardone, salamat. Kapag ang tatay ay namumuhay ayon sa halimbawa ni Jesu Cristo, nagiging matibay ang pundasyon ng pamilya. Yan. Thank you, Carlo. At yan, si Pastor Billy Pataho. Oh, ito, hindi nakasama sa ating ano, sa ating lakad, oh, nanonood, nakikinig, oh, hindi nakasama si Odi Liwag. Ayan. Sorry. Naku. Bagay, wala si ano, no, nasa Pilipinas, kaya wala kang kakis dito, kaya hindi nakasama, eh. Odi. Ayan. Si Faustina Habla, si Mayra Carranza, si Nerissa Rocco, maraming salamat. And happy birthday din pala kay Aurene De Leon. Nag-birthday kahapon, di ba? At si Andrew Kabling, ay maraming salamat. Nako, eh, ang bilis ng oras, Kuya Willie. Mm. Kailangan mo nang ibigay ang iyong maikling takeaway at ang closing prayer natin for today.
0: Okay. Mga kagapay, natutuwa tayo kahit impromptu yung interview ng Kuya Jonel natin nasa Japan. Pero solido, no? Buo yung mga pinahayag po nila sa mga itinanong ng Kuya Jonel, merong pahayag ng pagpapahalaga sa pamilya. At salamat sa Diyos, meron pong malinaw na alituntunin binigay ang Panginoon una sa mga tatay ng tahanan. Walang ibang gagawa po nito dahil nakatoka ito sa atin bilang mga tatay, walang ibang gagawa nito kundi tayo. At sabi nga po natin, kung paanong si ginugusto nating maging masunurin sa atin yung ating mga anak, una sa lahat, maging masunurin tayong mga anak ng ating tatay sa langit, ang ating amang Diyos. Kaya dahil po dyan, mananalangin tayo mga kagapay. Magpapasalamat kay Lord sa kabutihan po niya sa bawat pamilya. At sige po, magsama-sama tayo. Let's pray.
1: Ang
0: araw po sa inyo, aming ama, maraming salamat po. Katuwa namin na marinig po kahit sa malayong lugar, meron po mga kapahayagan ng katotohanan sa mga tinatalakay po namin mga paksain sa Family Matters. Ngayon nga po, sa mga tatay, ito ang papel namin. Nilinaw po sa mga na-interview, Panginoon, ang tama pong prioritization, ang tama pong prinsipyo ng pagsunod, ang tama pong pangalaga, pagbabantay, pagpapala sa aming mga anak, unang pagmamahal sa aming mga kabyak, at ganun din po naman ang maganda na pagkakaisa, pagkakasundo ng mga pinapahalagahan sa loob ng tahanan. Sa that, maging pareho po kami bilang mag-asawa ng amin pong mga priorities sa pagpapamilya. Dinadalangin po namin mga kapatiran namin doon sa Tokyo, At sa kasama ko na mga Kuya Jonel ngayon at Ate Tess, Lord, patuloy kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Dinadalangin namin yung unang pagsilang ng sanggol nila Ricky. O Panginoon,
8: yes, Lord.
0: Po at maging malusog po, patuloy na hawakan nyo ang baby nito sa sinapupunan hanggang iluwal. At umasa kami, meron kayong nakalaan ng mga biyaya sa pagkakalaki sa mga batang ito. Iba pa rin po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayan dahil nasa ibang lugar sila. Pero Panginoon, once we have the right attitude and yung pong prinsipyong pinangahawakan namin, balik lamang kami sa salita nyo. Iangkla na aming buhay at pagkapamilya sa salita nyo. At tiyakan, nandun po kayo, sasamahan nyo po kami all throughout. Samahan nyo rin po mga Kuya Jonel at Tess sa kanilang biyahe pabalik. Nasaan po namin, Panginoon Diyos, magtulot po ng masayang puso at ganun din po na merong richness ng mga kapahingahan binigay mo po sa kanila as they minister in our brethren doon sa Japan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name.
1: Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Wow. Maraming salamat po sa inyong panunod at pakinig sa amin dito po sa Family Matters ng 702 DCAS. At sa darating nga pong Sabado, meron tayong seminar dyan sa tabi ng SM Marilao para sa mga Sunday school teachers at mga parents at mga guardians po. Sa pungunan ng aking anak, si Alicia Grace Milan, kasama ang kanyang auntie si Eunice ng PBS College of Bible at Metamorphosis School. At tayo po yung nagpapasalamat dyan po sa Nosa Gray. Kanina i-announce natin ang ating family seminar with Pastor DJ Jose. See you there. I'll be there po. At nawa ay makasama natin ang ibang mga churches dyan sa Nosa Gray. Mula po sa Japan ay nagpapaalam po kami. At kasama ang Tokyo Baptist Church. Ayan. Ang campers. Ayan. Praise God. Ayan. At pinagyo kagabi. At kami po, kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa amin. At nawa po ay patuloy kayo pagpalain ng ating Panginoon. At kasama ng ating mga kaagapay. Sino-sino ang kaagapay natin, Kuya Willie? Hey,
0: walang iba kundi sina Ate Abcedi Ferrer Tabua, Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, ang RTV team, broadcast engineers, at sa mga umagapay po sa atin sa Bukawet Transmitter site.
1: At siyempre pa, sa lahat na nanonood sa atin at nakinig sa atin dito sa Family Matters sa araw nito na May 4. At tayo po ay nagpapasalamat. Ito po ang Family Matters, agapay ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
9: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
10: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, 5 ng Mayo. Unang Kronika, chapter 27-29.
2: Ito ang listahan ng mga Israelitang pinuno ng kani-kanilang angkan at mga pinuno ng libu-libo at daan-daan. Gayon din ang mga pinuno ng hukbong naglingkod sa hari. Sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig 24,000 at maglilingkod bawat buwan sa pangunguna ng kani-kanilang pinuno. Si Jazobiam, anak ni Zabdiel, ang namahala sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Siya ay namuno sa 24,000 katao. Mula siya sa angkan ni Peres at siya ang pangkalahatang pinuno. Si Dodai na taga Aho ang namahala sa ikalawang buwan. Ang namahala naman sa ikatlong buwan ay si Benayas, anak ng paring si Joyada. Siya ang Benayas na pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. Ang namahala sa kanyang pangkat ay ang anak niyang si Amizabad. Ang pangkat naman na nanungkulan sa ikaapat na buwan ay pinamahalaan ni Asahel, kapatid ni Joab. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Zebadias. Ang pangkat namang nanungkulan sa ikalimang buwan ay pinamahalaan ni Samhut na taga Ishar. Ang namahala naman sa pangkat na nanungkulan sa ikaanim na buwan ay si Ira, anak ni Ikes na taga Tekoa. Ang pangkat para sa ikapitong buwan ay pinamahalaan ni Helez, anak ni Ephraim at taga Pelon. Ang pangkat sa ikawalong buwan ay pinamahalaan naman ni Sibekai na taga Husa mula sa angkan ni Zera. Ang pangkat na nanungkulan sa ikasiyam na buwan ay pinamahalaan ni Abiezer na isang taga Anatot buhat sa lipi ni Benjamin. Ang pangkat namang nanungkulan sa ikasampung buwan ay pinamahalaan ni Maharai na taga Netofa mula sa angkan ni Zera. Ang pangkat na nanungkulan sa ikalabing isang buwan ay pinamahalaan naman ni Benayas na isang taga Peraton mula sa lipi ni Ephraim. Ang pangkat na nanungkulan sa ikalabing dalawang buwan ay pinamahalaan naman ni Heldai, taga Netofa, buhat sa angkan ni Otniel. Ito ang mga namahala sa Israel. Sa lipi ni Ruben ay si Eliezer na anak ni Zikri. Sa lipi ni Simeon ay si Sifatias na anak

lipi ni Ephraim ay si Hosea na anak ni Azarias. Sa kalahating lipi ni Manases ay si Joel na anak ni Pedaias. Ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manases na nasa Gilead ay si Iddo na anak ni Zacarias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jaasiel na anak ni Abner. At sa lipi naman ni Dan ay si Azarel na anak ni Jeroham. Hindi na ibinilang ni David sa census ang mga Israelitang wala pang 20 taong gulang sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita. Ang census ay sinimulan ni Joab, anak ni Zeruias, ngunit hindi niya ito natapos sapagkat nagalit ang Diyos sa Israel sa ginawang ito. Kaya hindi na napabilang ang mga ito sa listahan ni Haring David. Ang namahala sa mga kabangyaman ng hari ay si Asmavet na anak ni Abdiel. Ngunit sa mga kayamanang nasa mga lalawigan, lunsod, Nayon at ang nasa mga tore, ang namahala ay si Jonathan na anak ni Uzias. Si Ezri na anak ni Kelub ang ginawang tagapamahala ng mga magsasaka. Si Simei na isang taga-Rama ang namahala sa mga ubasan. At si Zabdi na isang taga-Sefan ang namahala naman sa imbakan ng alak. Si Baal-Hahan na isang taga-Geder ang namahala sa mga tanim na olibo at si Kamoro sa Sifela. At sa bodega naman ng langis ay si Joas. Si Sitrai na taga-Saron ang namahala sa mga kawan sa pastulan ng Saron at si Safat. Anak ni Adlai ang namahala naman sa mga kawan na nasa kapatagan. Sa mga kamelyo naman, ang namahala ay si Obil na isang Ismailita. Sa mga inahing asno ay si Jejeas na taga Meronot. At sa mga kawan ay si Jaziz na Hagrita. Ang lahat ng ito'y mga katiwala ng mga ari-arian ni David. Si Jonathan ang tiyo ni David, ang kinuhang tagapayo ng mga anak ng hari, sapagkat siya'y matalino at dalubhasa. Magkatulong sila ni Jehiel, anak ni Hakmoni, sa pagtuturo sa mga anak ng hari. Ang tagapayo naman ng hari ay si Ahitophel at si Husay naman na isang arkita, ang matalik na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitophel, ay pumalit sa kanya si Joyada na anak ni Benayas at si Abiatar. Si Joab naman ang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng hari. Tinipon ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng pinuno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, ang mga pinuno ng mga libo-libo at mga pinuno ng mga daan-daan. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian at ng mga kawan ng hari at ng mga anak niya, lahat ng mga may tungkulin sa palasyo, lahat ng matatapang na lalaki at lahat ng mahuhusay na mandirigma. Nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita, "Mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan na siyang tuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magtatayo ng templo para sa Kanya, sapagkat ako'y isang mandirigma at may bahid ng maraming dugo ang aking kamay. Subalit sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Huda, at nagmula sa lipi nito ang pamilya ng aking ama. Sa amin namang pamilya, ako ang kanyang itinalaga para maging hari ng buong Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak, at mula sa kanila, si Solomon ang pinili niya upang umupo sa trono ng Israel ang kaharian ni Yahweh. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo, sapagkat siya ang pinili ko

0: maging anak, at ako naman ang magiging ama niya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon. Kaya nga, sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh at ng Diyos na ngayoy nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh upang manatiling sa inyo ang masaganang lupaing ito at maipapamana naman ninyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin Kanya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil Kanya magpakailanman. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng Kanyang banal na templo. Magpakatatag ka at gawin mo ito nang may paninindigan. Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob at ng silid para sa banal na trono ng awa. Ibinigay din niya ang plano para sa mga bulwagan at mga silid sa palibot nito at ang kabangyaman ng templo ng Diyos at ang bodegang para sa mga kaloob na ukol kay Yahweh. Ibinigay din niya ang plano para sa organisasyon ng mga pari at levita at ang paghahati-hati sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa templo at sa mga kagamitan dito. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan, mga ilawan at patungan ng mga ito. Gayun din ang timbang ng ginto na ibabalot sa bawat mesa na pagpapatungan ng tinapay na handog at ang pilak na gagamitin sa bawat mesang pilak. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa at mga gintong mangkok. Gayun din ang pilak at gintong gagamitin sa mga mangkok. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso, pati ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kirubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaba ng tipan ni Yahweh. Sinabi ni David, ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siyang kailangang isagawa. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi Kanya bibiguin, hindi Kanya pababayaan hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa Kanyang templo. Narito ang mga pangkat ng mga pari at mga levita na handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. Narito rin ang mga ekspertong manggagawa, ang buong bayan at ang kanilang mga pinuno na handang tumulong at sumunod sa iyo sa anumang oras. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao, kundi templo para sa Panginoong Yahweh. Dahil dito, Sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos. Tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito. Sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso at 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehiel na mula sa angka ni Gershon. Masayang masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na panghandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, "Purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit, sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ipinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Yahweh, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. Tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghandahan. At sinabi ni David sa sambayanan, "Purihin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh." Pinuri nga ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh, at nagbigay galang sa hari. Kinabukasan, ang dinala nilang handog na susunugin ay 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero at mga alak na handog at napakaraming handog para sa buong Israel. Masasaya silang nagsalo-salo sa harapan ni Yahweh noong araw na iyon. Minsan pa nilang ipinahayag na si Solomon na anak ni David ay hari at binhusan ito ng langis sa pangalan ni Yahweh. Si Zadok naman ay hinirang bilang pari. Mula noon, umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahweh bilang kahalili ng kanyang amang si David. Naging matagumpay siya at sumunod sa kanya ang buong Israel. Nanumpa ng katapatan kay Haring Solomon ang mga pinuno at mandirigma, pati na ang iba pang anak ni Haring David. Binigyan ni Yahweh si Solomon ng dakilang karangalan at katanyagang higit sa mga naging hari sa Israel. Si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan, at Gad. Sa mga aklat na iyon, nakasulat kung paano siya namahala, gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan, at ang mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-share mo na, Kaagapay, ang ating episode for today at itag mo na ang iyong kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama tayong mapagpala sa ating usapan ngayong umaga. Kumusta ka ba, Kaagapay? Agapay, nawa ikaw ay nasa maayos na kalagayan at ano ba ang iyong ganap ngayon o kung nasan ka man, ikaw man ay nasa biyahe na, papunta sa trabaho o nagpapahinga, nagpe-prepare ng almusal, nagpe-prepare ng susuotin, papasok, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaya halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

the disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Sa Juan Kabanata 13, mga talata 23 hanggang 25, mababasa natin, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Peter at sinabihang, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ito ay nangyari noong Last Supper at noong huhugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad at inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Sa Book of John, makailang sinabi ang disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Ngunit hindi naman ito nangangahulugang hindi mahal ni Jesus yung ibang alagad. Actually, si John pa nga ang author ng John chapter 11 verse 5 kung saan mababasa natin ang love ni Jesus kay Mary, kay Martha at kay Lazarus. Isinulat din niya ang John chapter 13 verse 1 kung saan mababasa namang mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Maging ang chapter 15 verse 12 ang utos tungkol sa pagmamahalan gaya ng sa kung paano tayo minahal ng Panginoon. Malinaw na siya man ang disciple whom Jesus loved, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi mahal ni Jesus ang iba. At dahil sa pag-ibig na naranasan niya kay Jesus, siya rin ay nakapagbahagi ng patungkol sa pag-ibig. Lumakad si John kasama si Jesus mula sa oras na tinawag siya nito. Nakita niya yung mga masasayang pagkakataon maging yung malulungkot na pagkakataon gaya noong nanalangin si Jesus sa Getsemani. Nakita ni John ang pagpapakain sa 5,000 tao, sa pagpapagaling ni Jesus sa may karamdaman at maging hanggang sa pagkamatay ni Jesus. Si John, of all the disciples, ang nanatiling present at nakitang pagkamatay ni Jesus. Pagpapakita ng pagkamalapit ni John kay Jesus at hindi lamang sa good times, kundi maging sa bad times. Pagpapaalala sa atin, nalalago tayong malapit sa Panginoon kung tayo ay magpapatuloy na lumakad kasama siya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Isang malaking pribilehiyo ang mapalapit sa Panginoon. Si John, dahil sa kanyang closeness at intimacy kay Jesus, may mga natanggap siyang privilege. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, sa huling hininga ni Jesus, nakita niya si John at ang kanyang ina. Sinabi ni Jesus na narito ang iyong anak at sinabi naman niya sa kanyang alagad na narito ang iyong ina. Magmula noon ay pinatira niya ang ina ni Jesus sa kanyang bahay. Kay John niya ay pinagkatiwala ang kanyang ina. At ang manglingkod para sa Panginoon ay tunay ang isang malaking pribilehiyo. Ayon din sa tradisyon, si John ang namatay of old age na survive niya ang persecution bago mamatay dahil sa natural na paraan. Sa Book of John, mababasa natin ang personal recollection ng naging earthly life ni Jesus, maging ang kanyang ministry at teachings. Nireveal dito kung sino si Jesus bilang kaisa-isang anak ng Ama, maging sa kung ano ang ginawa ni Jesus bilang kordero ng Diyos, maging sa kung gaano kaseryoso si Jesus tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban, at sa kung paano tayo kilala ni Jesus. Nasaksihan itong lahat ni John dahil sa kanyang intimate and the close relationship kay Jesus. The disciple whom Jesus loved. Ito marahil ang paraan ni John upang ipahatid na ang kanyang pinaka-importanting identity ay hindi ang kanyang pangalan kundi ang katotohanang siya ay minamahal ng Panginoon. Ang katotohanan at pribilehiyong hindi niya rin naman inalis sa iba. Ngunit pinakita lamang niya na ito ang security na naibibigay ng love ni Jesus. Ang sarap na reminder for us, no? Na hindi na mahalaga pa ang iba pang pagkakakilala sa akin. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, secured ako, mahal ako ni Jesus. At dahil sa love na ito na naranasan ni John, tila ba sinasabi niya rin ang sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat.
kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dahil sa love ni Jesus, naisulat niya ang Gospel of John. Dahil sa love ni Jesus, nakapag-minister siya. Dahil sa love ni Jesus, siya ay nabuhay. Ang love ni Jesus ang nagtutulak sa kanya sa maraming magagandang bagay at sa pagbabahagi ng same love na naranasan niya. Kaagapay, gaya ni John, gaya nating lahat, tiyak na naranasan mo rin ang love ni Jesus. Pero, ano ang gagawin mo ngayon matapos mong maranasan ang wagas na pag-ibig ni Jesus? Gaya ni John, let us be intentional na maging mapalapit pa sa Panginoon. Lumakad tayo palagi kasama ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Hayaan mong maranasan mo palagi ang pag-ibig ng Panginoon at magtulak ito sa iyo tungo sa magagandang gawain at maibahagi ang pagmamahal na naranasan mo.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

0: Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Bye.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo. Sabi nga on fanfare. Trusting Tuesday. O mga kaagapay, Trusting Tuesday, di ba? Yan yun. Sabi nga sa atin pagising natin sa umaga, may ginagawa ang Panginoon. Kahapon yun, pinag-usapan natin. Ngayon, nagtitiwala tayo sa patuloy na paggawa ng Panginoon. O, di ba? Habang nasa mundong magulo at madilim, meron ginagawa si Lord. Di ba, Dad, no?
3: Mm-mm.
4: So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio or PM radio, yung ating portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating program. Wala po yan sa One Corporate Center, wala po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio at saka PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream. Maliwanag talaga, di ba? Mula ang pari hanggang hulo, basta maganda po ang inyong internet connection at maganda po ang inyong reception, di ba po? And that's not all for the Philippines, kasi kasi atin din mga kaagapay sa iba't ibang bansa na kapag nakikinig sa atin sa Facebook live stream, real time nga lang, 5:30 dito sa atin, pero sa kanila kung anong oras sa kanilang mga bansa. So isang malaking blessing yon, kasi sabi nga, naririnig na tayo all over the world. At nagiging encouragement sa mga kaagapay natin at nagiging patotoo sa ating mga kapwa mga Pilipino. So hold on lang doon, di ba? At ngayon din po ang araw na to ay ating Ministry Partner Day. So sa ating pong mga kaagapay na patuloy, ini-encourage ko kayong patuloy na ipanalangin ang gawain ng Far East Broadcasting Company dito po sa Pilipinas. At pag nababasa niyo po yung pinupost ng FEBC International, di ba? Sa Cambodia, sa Kyrgyzstan, sa Mongolia, di ba? Ang ganda-ganda yung mga patotoo na yun, mga kaagapay, kabahagi ka dyan dun sa mga yon dahil sa inyong panalangin for FEBC at inyong pong pag-suporta financially for FEBC. Kaya magpatuloy tayo, sabi nga, until all have heard, until He comes. Totoo yan. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po paano tayo patuloy na magtiwala sa ating dakilang Diyos. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ng Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin how to get promoted at work successfully, di ba? Kinuha natin ito sa Harvard Business School. Sabi po ni Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. O, di ba ang ganda, no? The best way to predict the future is to create it. At dahil nga po yung May 1st ay Labor Day natin, ito po yung nakita nating akma na pag-usapan for this week. How to get promoted at work successfully. Kahapon, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging model employee. Hindi lang sa work, kundi kahit sa time, yung oras, yung respeto sa oras. Nakita rin natin na mahalaga na kung may nakita tayong problema, kailangan marunong na tayo mag-analyze nito at gawan na to ng mga possible solutions. Sabi nga, hindi lang yung nakita natin yung problema, wala tayong pakialam, kundi gawan natin na ng solution, maging bahagi sa solution. At kung may meeting tayo sa boss natin, may paghandaan natin yung mga topics, mga issues na kailangan i-raise o pag-usapan bilang respeto rin sa kanyang oras. Oh, ngayon, ano idadagdag pa natin? Ito, gusto ko to. Don't be a squeaky wheel. O wag ka daw yung maingay na gulong. Maaring ang pinakamahalaga ay yung meron kang I can do this, can do attitude. Ano bang bagay na maaari mong gawin upang mabawasan ang load ng inyong boss ay may benepisyo para po sa'yo in the long run. Maaari kang tumulong sa pag-volunteer na magkaroon ng bagong task o mag-volunteer, mag-brainstorm ng mga solutions kapag nagkaroon kayo ng crisis. Sabi nga ni Wade Boggs, isang sikat na baseball player, a positive attitude causes a chain reaction of positive thoughts, events, and outcomes. It's a catalyst and it sparks extraordinary results. So a positive attitude causes a chain reaction of positive thoughts. Kaya kahit na ano yung iyong ginagawa, sabi huwag maging reklamador. Kahit feeling stress, iwasan ng pag-vent out para po sa kaibigan at magpakita ng positive front sa ating boss o sa iyong boss. So another, serve as a vault. Nag-intriga ako dito sa ano na to, pero may idea na ako noon. So kunin ang kanilang pagtitiwala sa pag-keep ng information patungkol sa mga confidential at sensitive subject sa sarili. Higit pa dyan, huwag mag-chismis o siraan ng kasama sa work habang, di ba, nagkakapi kayo o nando kayo sa water, yung water dispenser, di ba? So sa pagiging matapat bilang isang employee, makukuha mo ang kanilang pagtitiwala at respeto. Kaya nga serve as a vault. Pag may sinabi sa'yo, i-keep mo lang, di ba? Number 6, dito sa listahan, make your boss look good. Ang pananatiling organized at mabilis ang galaw ay magbibigay ng magandang pagtingin sa'yo at sa iyong boss. Subalit huwag naman masyadong mabilis ha. Ang pagtatapos ng gawain na efficient ay mahalaga dahil quality matters din. So siguraduhin ang iyong work ay nagre-represent din ng iyong company ng maayos. Kapag tatanggap ka ng mga additional responsibilities, tiyaking naka-align ito sa inaasahan sa iyo. Ang iyong work ay nagre-reflect sa iyong boss, kaya siguraduhin ipinagmamalaki ka nila at ang iyong product o yung performance. Eh di ba, ang ganda na naman. Unang-una, bawal ang reklamador o yung whiner. Ito yung mga tao na wala na lang makitang maganda sa kanilang office, sa kanilang boss, sa kanilang trabaho, sa kanilang kasama sa work. At sa bawat araw na nilikha ng Diyos, wala silang makitang maganda. Eh hindi kasi ito nagbibigay ng positive impact sa office. Ang matindi pa dito, nakakahawa talaga ang reklamador. So, tandaan ang kwento ng mga Israelita sa ilang, di ba, sa wilderness. Yung travel na kaya namang gawin ng 2 linggo, naging ilang taon, di ba, 40 years, na kaiikot sa ilang upang hintayin yung mga reklamador na mawalang lahat. At ang bagong henerasyon na ang pumasok sa promised land. Di ba, sa lupang pangako. Kaya nga sikaping maging mapagpasalamat dahil may trabaho ka, may trabaho pa tayo lalo na sa panahong ito. 'Di ba po? Ngayong may economic crisis, praise God may work tayo. And I always thank the Lord for my work. Sabi nga senior na ako, pero the Lord has still provided me work and that is from him. So nabanggit din natin ang kahalagahan ng pagiging trustworthy o matapat. Hindi natin sinasabi ang mga confidential at sensitive topic sa ating mga kasama sa work. At higit sa lahat, bawal talaga, totoo lang, bawal talaga ang chismis. Eh, ito ay sumisira ng relasyon at magandang samahan sa workplace. So kung may narinig kang hindi maganda, alam mo, gayahin niyo yung mami ko. Ang mami ko lagi sasabihin niya, isumbong mo yan kay Lord. Isumbong mo na lang kay Lord. Lapit sa Panginoon sa panalangin. Eh di ba, malinaw na ang mga principles din na itinuturo sa Bible yung mga nabanggit. Di ba, yung sinasabi natin ngayon ng mga principles, principles din yan na itinuturo ng salita ng Diyos. So kung marunong tayong magpasalamat at hindi reklamador, at kung marunong tayong pagkatiwalaan ng ating boss, kung maging honest at saka yung, di ba, yun yung sinabi natin, faithful, at hindi tayo naninira sa ibang tao. Alam niyo yun, hindi tayo nagmamalign ng iba. Ito yung magbibigay kaluwalhatian sa ating main boss. Sino ang ating main boss? Ang ating Diyos. Kaya nga mga kaagapay, ang lagi nating sinasabi, di ba, maging asset tayo at hindi liability sa ating pamilya, sa church, sa workplace, at sa community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. How promotion is gotten, time problem solve it, volunteer, be positive, get their trust, huwag manira, make your boss look good, huwag maging reklamador, mali, mawawala sila. Maging thankful, trustworthy, chismes, tell it to the Lord. Asset at hindi liability. Amen, amen. Ang pagsiserve ni Paul sa Thessalonica, chapter 2 ng 1 Thessalonica, pagtalakay sa gabay, wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang personal na report ng apostle patungkol sa kanyang pagdalaw? Mga kapatid, alam ninyo mismo na maganda ang naging resulta ng pagbisita namin sa inyo. Ano ang hindi magandang pangyayari sa kanilang previous attempt while ministering the gospel sa Philippi? Alam ninyo kung paano kami inapi at pinahiya bago kami pumunta dyan sa Thessalonica. Ngunit, at kahit marami ang kumukontra, wow, amen, binigyan kami ng Diyos ng tapang para i-preach sa inyo ang magandang balita na nanggagaling sa Kanya.

0: inyo gamit ang mga pambobola at mga salitang itinatago ang kasakiman. Alam iyan ng Diyos. Hindi kami naghahanap ng papuri galing sa inyo o sa ibang tao man kahit pwede kaming mag-demand sa inyo. Kasi mga apostles kami ni Christ. Pero naging mabait kami sa inyo parang mga nanay na nag-aalaga sa mga anak. Sa sobrang pagmamahal namin sa inyo, ready kaming i-share sa inyo hindi lamang ang gospel na galing sa Diyos, pero pati sariling buhay namin kasi minamahal namin kayo. Sure ako mga kapatid, natatandaan ninyo kung papaano kami naglingkod at nagpakahirap araw-gabi para lang hindi kami maging pabigat habang pinipreach namin sa inyo ang gospel na galing sa Diyos. Alam ninyo at alam din ng Diyos na nakisama kami ng maayos, tapat at wala kaming ginawang mali sa inyong mga naniniwala kay Christ. Alam ninyong itinuring namin kayong parang mga anak namin. Pinalakas namin ang loob ninyo. Pinayuhan namin kayo at laging sinasabi namin sa inyo na dapat masiyahan ang Diyos sa buhay ninyo. Siya ang tumawag sa inyo para makasama kayo sa kaharian at kadakilaan niya. May isa pang bagay kung bakit lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos. Nung sinier namin sa inyo ang message ng Diyos, narinig at tinanggap ninyo yung bilang message galing sa Diyos at hindi sa tao. Yun talaga yun. Bakit? Nakita namin kung paano binago ng Diyos ang buhay ninyo, mga kapatid. Nangyari din sa inyo ang nangyari sa iglesia ng Diyos sa Judea sa mga tao doon na naniwala kay Christ Jesus. Pinahirapan kayo ng sarili ninyong mga kababayan katulad ng pagpapahirap sa inyo ng inyong kapwa Jews na pumatay sa ating Panginoong Jesus. At mga prophets at nagpalaya sa amin, hindi nila sinunod ang Diyos at kaaway sila ng lahat. Ano pa ang kanilang ginawa? At pinigilan pa nila ang mga nagpipreach sa mga Gentiles ng mensaheng magliligtas sa kanila. Dahil sa ginawa nilang yon ay ano nga, sobrang-sobrang talaga ang kasalanan nila. Kaya ngayon, dumating na sa kanila ang matinding galit ng Diyos. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Patas talaga ang laging kilos ng Diyos, ng dakilang Diyos. Siya'y nagpapala sa mga sumasampalataya. Siya'y nagpapalo rin sa mga walang pagsunod sa Kanya. Di ba, anak?
1: Ay, opo, Ama. Totoo yun. Kasi
0: amen.
1: Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, aba, lagi nga natin sinasabi, ang pagsunod sa Panginoon is an eternal decision. Di ba po? Yun yung pag dininay mo ang Panginoon, alam mo na ang eternal damnation. Kumbaga ikaw na, nilagay mo na yung sarili mo dun sa kapahamakan. Pero kapag tinanggap mo yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan at sumunod tayo sa dakilang Ama at sabi nga, inalign yung word natin, inalign natin yung ating buhay dun sa layunin at goal ng Diyos sa ating buhay. Alam
0: God
1: nyo,
0: is a standard. God
1: opo,
0: standard.
1: Hindi lang yan masaya. Pinagpapala pa yan sa totoo lang. At kahit na meron tayong mga, nandito pa rin po naman kasi tayo sa mundong ito, di ba? So, sino ba ang king ng lugar na ito? Di ba? Ang Diablo. Ang Diablo ang siyang nagahari sa mundong ito. So, anong gagawin natin? Tayo yung mga, kaya nga yung song na this world is not our home, we're just passing through. So, sa ganyang konsepto, alam mo na tayo ay mga manlalakbay lang dito. So, kung tayo ay manlalakbay, hindi tayo magpapagawa ng magagandang bahay. Di ba, Daddy, ano, yung over, ano na, sobra-sobra, lalo na kung maraming pera. In fact, I admire people who are really wealthy, na mga mananampalataya, pero kung magbigay sila sa gawain ng Panginoon, kung magbigay sila sa, ano, tapos they live simply, naku, lalo pa kung humahanga sa mga ganong tao. Kasi nakita nila yung perspective, yung eternal perspective.

0: perspective na this world is not our home. We're just passing
1: Amen.
0: through. Kaya mga kaagapay, ganun dapat. Piliin ang Panginoon lagi in everything. So sa mga nakikinig sa atin, kung hindi nyo pa binigay ang inyong buhay sa Panginoon, hindi pa tinanggap ang ginawa ng Panginoon doon sa krus, nako, now is the time. Sabi nga, now is the time of salvation. Kasi maliwanag yun. At alam na natin, di ba, yung harbingers, umaaligaw-ngaw na ang dami nagsasabi. And I personally believe, malapit na din talagang bumalik ang Panginoon. So, mas mabuti maging handa, di ba, Dad? Yun po dapat yung
1: Amen.
0: ginagawa
1: Yun
0: natin.
1: talaga ang kailangan natin.
0: Opo. Kaya huwag tayong ano, yung huwag tayong, ano na nga sinasabi, sabi ko, Dad, paano-ano, binabaliwala ang faith, binabaliwala yung salvation na ginawa ng Panginoon. Kasi, kahit sa atin, we considered it as free. Pero take note ha, it was paid by the precious blood of our Lord Jesus. Kaya nga dapat
1: Amen.
0: pinapahalagahan natin yun. At vina-value natin yung dakilang dugo ng Panginoon na buhos para sa atin. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, ang sabi nga ng Panginoon, di ba sabi ni Peter, God has given us everything pertaining to life and pertaining to godliness. So, binigay na ng Panginoon lahat. So, anong gagawin natin? Mamuhay tayo na sumusunod sa Panginoon, align sa kanyang kaluwalhatian, align sa kanyang purpose, at patuloy na naglilingkod sa kanya. Sabi nga ng Daddy, di ba, kung may pagsunod, merong pagpapala. Kung may pagsuway, may pagpapalo. So, yun po mga kaagapay. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, unang-una marami pong salamat sa mga tao na ginamit mo para po kami ay makakilala sa iyo. Maging ito ay mga evangelist kagaya ng Daddy or mga teachers sa Sunday school or mga youth leaders sa mga churches or kahit po Panginoon sa mga campus ministries na mayroong mga young people who share the word. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Maaring kapitbahay na kinato kami, maaring sa tracts, Panginoon, na ibinigay sa amin, yun po yung mga way mo para makakilala kami sa iyo. Maraming maraming pong salamat. At ang dalangin nga po namin, Panginoon, the gospel will not stop with us, kundi patuloy namin itong ibabahagi din sa iba. Kasi alam po namin, Panginoon, kapag kami po ay sumusunod sa iyo at gumagawa ka sa buhay namin, nararanasan namin yung fellowship sa iyo, dakilang Diyos, at yung paggabay mo sa amin. So Lord, kagaya ng sinabi mo sa salita, let our light shine before man. Yun po yung dalangin namin. That they may see your good works and glorify you, Lord. Yun ang aming pong panalangin. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na, Lord, kay Lynn na Sayaw. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa mga pagpapalang ginawa mo sa kanya. Continue to bless her, Lord. Ganon din po sa aming mga kaagapay ni Sala. Nympha Montevirgen Colliaga, si Christy Francisco Campos, at si Susana Biato. Panginoon, may mga kaagapay kami hindi namin na-mention. But Lord, we pray na ikaw po ang magpala sa kanila. Dahil alam po naman namin, Lord, nakasulat sila sa inyong puso. So Lord, thank you po. May we always be aware na kami po, saan mo man kami inilagay, kailangan po ay kami namumuhay ayon sa iyong kalooban para rin sa kayong para po sa iyong kapurihan. Marami pong salamat.
1: Amen, amen. Panginoon, ano pa ang kanilang ginawa? Pinigilan pa nila ang nagpipreach ng sa mga Gentiles ng mensaheng magliligtas sa kanila. Dahil ginawa nilang iyon ay ano nga, sobrang-sobra na talaga ang kasalanan nila. Kaya ngayon, dumating na sa kanila ang matinding galit ng Diyos. Sa kanila, Panginoon, na tumanggi. Datapwat, Lord, sa amin na tumanggap, alam namin, Panginoon, na hindi ninyo kami lalampasan. Kung kaya't masasabi ko, Amen, Amen, Amen, Amen.
0: Amen. So ang tanong kaagapay, napili mo na ba ang Panginoon? Pinili mo na ba ang Panginoon para maging iyong Panginoon at tagapagligtas? Hindi lang yun ha. Nagpapatuloy ka ba sa iyong karanasan sa Panginoon? Yun ang mga crucial. So dapat alam natin na pag Para yung ano eh, pag tinanggap natin ng Panginoon, we desire to know more of our Father, we desire to fellowship more with Him, and we desire to be a testimony for Him. Di ba? Ganun po yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Na kung pagpalain talaga kayo ng Panginoon todo-todo, kasi kahit anong pagsasalita namin, kung wala kayo, hindi rin tayo maririnig, di ba? Salamat talaga sa inyo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila

ang limitado kong lakas. Mawala man ang lahat. Palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Unang Martes ng buwan ng Mayo, kaagapay, muli tayo po'y magkakasama sa Hardin ng Panalangin. Sama-sama po tayong lalapit sa trono ng ating mahabaging Diyos sapagkat tayo po'y makakaasa na kakamtan natin ang abagat kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Magandang umaga, kaagapay, ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong hardinero sa araw po ng Martes, ang Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin, broadcasting live mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ang Hardin ng Panalangin ay isa sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At wala ho tayong maidadahilan na hindi tayo makakabahagi sa programang ito sapagkat tayo po ay available sa iba't ibang platforms bukod pa po sa usual or traditional radio. Napapanood po tayo sa Signal Cable, Channel 185 sa ating pong pakikipagtulungan sa GCTV. At online, tayo po ay napapanood sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. At meron din po tayong 702 DZAS app na ito ay 24/7. At ibig sabihin, kahit anong oras ka makinig, kahit saang dako, maaari po kayong makibahagi sa mga programa ng 702 DZAS. At ating pong pagsisimula, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat isang panibagong araw na inyong binigay sa inyong biyaya. Pag-ibig nga ninyo hindi nagmamaliw. Ang awa nyo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Tunay na ikaw ay tapat. Salamat sa sariwang supply ng inyong pag-ibig, ng inyong awa. At harapin namin ang hamon ng buhay sa araw na ito. Sa mga kababayan po namin na papauwi pa lang galing sa trabaho, ang inyong kagandahang loob ang siya naming kapahingahan. Nawa maging pagpapala po, daluyan ang inyong pagpapala ang aming programa sa umaga pong ito sa Hardin ng Panalangin, maging makabuluhan at maging makahulugan sa bawat isa. Purihin po kayo, O Diyos. Sa inyo po namin tinatalaga ang aming pong panahon ng pananalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez. Kaagapay, sa mga matagal nang nakikinig, alam naman po ninyo na kaligayahan namin makarinig mula sa inyo. At kung kayo po ay may mga prayer requests, paki-comment lang po sa ating live stream at sa biyaya ng Diyos ay gagawin po natin ang ating makakaya upang atin po itong maipanalangin. At gaya ng aking panawagan, alam ko may mga prayer partners tayo sa FEBC. Pagkatapos po ng programa, ang pakisuyo ko po, tingnan din ninyo yung comment section at makiisa po kayo sa pananalangin dito. At kung sakali naman po na naipanalangin ninyo, paki-like na rin po para alam po nila na meron pong iba pang nanalangin para po sa kanilang pangangailangan. At alam niyo, mahalaga din na tayo marunong magpasalamat. Kaya po kung sakali po na meron naman pong sinagot ang panalangin, ako, welcome na welcome po ang inyong mga patotoo. Kasi hindi lang naman kami yung nagpapala at sinasabi ko na sa inyo, malaki encouragement sa amin na nakikita na yung aming mga ipinanalangin ay sinagot ng Diyos. Kundi ito rin encouragement sa iba na maaaring dumaraan sa inyong katulad ng inyong pinagdaanan. At baka iniisip po nila na sila ay hindi sasagutin ng Diyos. Pero kapag nakarinig ng patotoo, malaki encouragement po na, uy, yung aking pangangailangan, katulad ng pangangailangan niya, sinagot ng Diyos yung kanyang pangangailangan at may pag-asa na sagutin din ang aking kahilingan. Kaya po, comment na po sa ating comment section dito po sa Hardin ng Panalangin Facebook live stream
At muli, sa biyaya ng Diyos ay atin po itong idudulog sa Kanya. Tayo po ay dadako sa maikling oras ng pagbubulay-bulay, pag-re-reflect sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng Bible, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So napakahalaga po na sa ating pananalangin, kapon may nagtanong sa akin tungkol dun sa ano ba ibig sabihin ng claim it. Sabi ko na may mga pangako ang Diyos na ating pinakahawakan at ito yung nagiging batayan na ating kahilingan sa ating Panginoon. Kaya maganda po talaga na sa bago manalangin ay may panahon sa pagbubulay-bulay, sa pagre-reflect sa salita ng Diyos. Alam po ninyo yung minsan yung kapag tayo nakapagtanim, tapos hindi mo akalain na yung tinanim mo, hindi mo napansin, lumaki na. Alam nyo, meron pong talinhaga ang Panginoon patungkol dyan. Dito ho sa Matthew chapter 13, ang konteksto po nito ay mga talinhaga ng Panginoon tungkol sa kaharian ng langit, the kingdom of heaven. At ang sabi po rito sa verse 31, sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa

itininim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki. Kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Alam po ninyo kung ang isang joke ay may punchline. Ang bawat talinhaga ng Panginoon ay may isang lesson. Minsan, maliban na lang kung sinabi ng context na ang bawat detalye nito ay may kahulugan, kailangan tingnan mo yung overall picture nung talinhaga para hindi tayo magkamali ng pagkaunawa. Kasi nga, for example, binanggit dito yung ibon. Eh, sa ibang talinhaga ng Panginoon, yung ibon ay sumisimbolo kay Satanas at ang kanyang mga kampon. So, ginagawa nila, sinasabi nila, ito raw po ay pagkalat po ng mga taong paglaki daw po ng titaw na Christendom o yung mga nagsasabing Kristiyano pero hindi naman at namumugad sa kanila ang kaaway. Pero hindi po ganoon ang konteksto nitong talinhaga na ating binasa. Mahalaga po muli, maliban na lang kung sa konteksto binigyan ng kahulugan at sinabing ito ang paliwanag sa detalye ng talinhaga na to, we look at the big picture. At ang big picture po nito ay nagsimula sa maliit na lumaki. Kung nakakita na kayo ng buto ng mustasa, maliit po ito. Sa kanila po, sa panahon po ng Panginoon, ito po yung buto na alam nilang maliit. Para nga sa kanila, it's the smallest. May iba nga kumu-question sa Biblia kasi sabi, hindi naman yun ang smallest. Meron pang buto ng isang orchid na mas maliit. Well, yun o yung konteksto nila . Hindi naman sila aware dun sa orchid na yun. Para sa kanila, yun ang pinakamaliit na buto. Yung iba kasi sa atin, ang alam lang natin dun sa mustasa, yung dahon na sinasawsaw natin sa buro na nilalagyan natin ng tilapia, tapos yun, kinakain natin. Di po ba? Pero ito po, ito pong sitwasyon na ito, nagsimula sa maliit at lumaki. Maliit po buto ng mustasa. Pero kapag po yan ay yumabong, lumago, umabot po ng mga 8 hanggang 10 talampakan ang laki. Na kung tutuusin nga, noong unang panahon, yung pong kahoy na nakuha sa puno ng mustasa ay sapat para magamit na pambubong sa isang maliit na barong-barong nung panahon na yon. So dito makikita natin ang pinakapunto ng talinhagang ito mula sa maliit ay lumaki. The point of the parable is simply, sabi nga, ay the miracle of nature which develops from the smallest of beginnings to an astonishing fullness. Ganon din naman ang kaharian ng Diyos. Nagsimula sa isang sulok sa Israel na napakaliit pong bayan. Pag tinignan mo ninyo sa mapa, napakaliit. Kaya nga nakapagtataka, ang dami-dami nakapalibot na malalaking bansa. Iisang kaaway nila, ito pong Israel, na napakaliit naman. Ang kaharian ng Diyos ay nagsimula po sa isang lugar na kung saan hindi pa nga nabanggit sa lumang tipan yung Nazareth kung saan ang Panginoon ay lumaki. The kingdom has begun inconspicuously, sabi sa isang commentary, and yet it has begun. And in the end, its greatness, when compared to the size of its beginning, makikita po natin na mula sa maliit ay lumawak. Alam po ninyo kung titingnan po natin, minsan minamaliit natin yung ating nagagawa para sa Panginoon. Para sa atin, ito po ay inconsequential.
Pero alam po ba ninyo na ang mga malalaking gawain ng Diyos ay nagsisimula sa maliit? Ako, magbibigay na lang ako ng aking patotoo. Nung ako po ay hindi pa mananampalataya, bandang ano po yun, high school po ako, nakadalo po ako sa gawain po. Diyan po sa ano, Caloocan Bethel Temple. Sinasama ako ng kaklase ko. Second year high school po ako noon. At may mga dinosaur pa po noong panahon na yon. At naalala ko, meron kasing uso noon na isang broadcaster na sa madaling araw ay, kumbaga, ay may mga ritual para yung tubig ay maging mahimala. At hindi ho yun biblical. So, nung nangaral po yung pastor tungkol doon, at kasi ginagawa ng pamilya namin yun noon eh, nagpa-altar call. Lumapit po ako, pero alam naman ninyo, mahihain po tayo. Doon lang tayo sa gilid. Sa sulok lang. Hindi ko makalimutan na mayroong isang babaeng lumapit sa akin at tinanong ano ang aking kahilingan sa panalangin. And she prayed for me. That made a mark sa akin. Her concern, her short time of praying for me made a great impact sa akin. In fact, after some years, I think more than a decade, nakadalo muli ako sa Bethel Temple sa Caloocan. At hindi ko na maalala kung sino man yung kapatid na yun na nanalangin para sa akin. Pero sinabi ko sa mga kapatid na that made an impression in me. Sino ba naman mag-aakala na yung sandaling panahon na ibinigay sa isang teenager na payatot pa na lumapit, nasa sulok pa, pwedeng wala na lang lumapit kasi hindi naman nasa gitna, hindi naman kita ng ibang mga tao eh. Pero she took the time to care, to pray. Hindi ko nakalimutan yun. Hindi ko nakalimutan yung naramdaman ko that someone cared enough to pray for me. And it has planted a seed in my heart. Kaya po naniniwala ako na ang isa yun sa mga dahilan kaya ako po ay nakakilala sa Panginoon. At kung sino man ang kapatid na yun, naniniwala ako, anuman ang bunga ng aking ginagawa ngayon para sa Panginoon, kabahagi siya. Sapagkat siya ay naging inspirasyon, siya ay naging pagpapala sa akin. At sino mo mag-aakala na ngayon ako inananalangin dito sa radyo. Di po ba? Kaya, small beginning. Sabi nga sa isang commercial, great things start with small beginning. Kaya mga kapatid, kung tayo man po ay tinatawag sa paglilingkod, kung meron man tayong kabutihan, maliit man na magagawa para sa ating kapwa, gawin po natin. Ito po ay maiahalin tulad sa isang buto ng mustasa na nang lumaki, pinakamaliit na binhi, pero naging mas malaki at naging punong kahoy. Importante, magsimula tayo, kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating naging pagbubulay at tayo po'y dadako na sa pananalangin.

0: Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat.
1: Salamat po, Panginoon, sapagkat kahit sa paningin ng tao ay ano nga ba ang silbi ng pananalangin? Subalit, malaki ang nagagawa nito. Marahil maiksi man ang panahon na aming ginugugol sa pananalangin, subalit malaking bagay at malaki ang nagagawa. Sapagkat malaki ang aming Diyos na nilalapitan upang idulog ang aming mga kahilingan. Salamat o Diyos, sapagkat alam namin, di nyo kami bibiguin. Sasagot kayo ng ayon sa inyong good, perfect, and acceptable will. We take this time, O Lord, to pray sa mga kababayan po namin na nasa ibang bansa, lalo na po sa bandang gitnang silangan, lalo na yung mga lugar na apektado ng kaguluhan kahit na ipinahayag na natapos na ang gera. Subalit may mga nababalitaan pa rin kami, mga kaguluhan, katulad ng recent na bombing ng Iran sa UAE. Lord, ipinapanalangin namin ang kaligtasan ng mga kababayan namin, ang mga kapatiran na maging daluyan ng iyong pagpapala, na bagamat sila din ay apektado ng kaguluhan doon, sila po ay maging tagapagdala ng mensahe ng kapayapaan upang sa gitna ng aming mga kaguluhan, makalapit po ang mga tao sa inyo at tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Aming Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga kapatid po namin na ngayon po ay nagdadalamhati. Katulad po ng pamilya ni kapatid na Louie, sapagkat ang kanyang kapatid ay pumanaw na. At ang panalangin ko po, Panginoon, ang buong pamilya Foss ay yakapin ninyo ng inyo pong pagmamahal ng inyong kapayapaan. Comfort them, O Lord. Sapagkat sa kamatayan po ng kanilang kapatid, nawa ay ang inyong presensya ang magpanatag sa kanilang puso't isipan. Ipinapanalangin namin sa inyo, Panginoon, katulad po ni Cheska, na kaibigan po ng isang naming tagapakinig na meron pong karamdaman, may tumor sa kanyang utak. And we pray, O Lord, na kayo po ang magpagaling. Abutin po ninyo ang kanyang lupang katawan at ang kalakasan po ay sa inyo po manggaling. Ganon din ang kahilingan namin. Para po kay Rhea Baltasar, healing from lung cancer. Si Armando Reyes, sa paggaling ng problema niya sa prostate, katulad din ni Mark Reyes. We pray, O Lord, na panghawakan niyo ang kanilang lupang katawan, panghawakan niyo at bigyan po ninyo ng kagalingan at kalakasan. Sa kanilang pag-aalala na patungkol sa pambayad sa gamot, sa doktor, at maging sa hospitalization, i-assure niyo sila, O Diyos, ng inyo pong pagkalinga. Sabi nga, my God shall supply all my needs according to His riches and glories. Panginoon, hindi ito luho, ito'y pangangailangan. Kaya sa inyo namin hinihiling ang mga ito. At umaasa kami na inyo po itong tutugunan. Ganon din po si Paulina Rios na humihiling po ng kagalingan para po sa sakit sa mga buto. Batid po ninyo ang pinaka-extent ng kanyang karamdaman. Kaya kayo po, O Diyos, ang nilalapitan namin para po sa kagalingan. Breast cancer din po, ang kagalingan sa breast cancer na hiniling ni Sister Engracia Mejia Perez. Ganon din si Sister Nene Villarosa. sa mga ooperahan sa mata katulad ni Emma Sorbano sa katarak. At iba pa, Panginoon, na nagpadala ng kanilang prayer request na hindi man namin maisa-isa. So, balit, Panginoon, you are omniscient God, our all-knowing God, you know our needs, you know our frame, you know that we are but dust. At walang anumang kahilingan, pangangailangan na makakaligtas sa iyong paningin. Kaya po, idinudulog namin ito sa inyo. At hinihiling, Panginoon, na huwag niyo kaming bibiguin, kundi matatamo namin ang inyong kasagutan. Sabi nga, I would have despaired unless I have known that I would

see the Lord, the goodness of the Lord in the land of the living. Madidismaya, malulungkot, manghihina kami kung hindi namin pinangahawakan ng katotohanan na makikita namin ang iyong kabutihan habang kami nabubuhay. Kaya po itinataas po namin ang mga kahilingang ito at umaasa kami, Panginoon, na sa inyong pagtugon, there's no mistaking that kayo po ang sumagot. Sa inyong pagtugon, masasabi namin, only God, tanging Diyos lang ang nakagawa nito. At amin pong ipapahayag ang inyong kadakilaan dahil kayo ang Diyos na mapagkalinga. Purihin po kayo, O Diyos. At hindi namin nakakalimutan na ilapit sa inyo ang aming minamahal na bayan na ngayon po ay nahahati. May your righteousness prevail upon our country. May your wisdom, your justice prevail sa aming bayan. Kung kami may malasakit sa aming bayan, higit ang inyong malasakit. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Maasa po kami na kayo po itutugon. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, makita muli tayo sa susunod na linggo sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Pero ito pong Hardin ng Panalangin ay araw-araw po. Lunes hanggang Linggo. At ito po ay tuwing alas 6 ng umaga. Dito po sa radyo sa 702 DZAS FABC Radio TV, online, Facebook, YouTube at sa telebisyon sa cable, signal cable sa channel 185 sa aming pakikipagtulungan sa GCTV. Sama-sama tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos at bukas makakasama po natin ang ating plantito ng panalangin tuwing Miyerkules, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Iginatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad.

0: ito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
1: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
2: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
3: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
0: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
4: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
6: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
7: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
10: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
8: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, araw tayo ng Martes, 5 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
8: Bagong araw, bagong balita.
10: Pangunahin sa mga balita ngayon, mahigit 117 milyong pisong tulong na ipamahagi na ng DSWD sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. House Committee on Justice inaprubahan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, taas presyo sa gasolina at diesel at rollback sa kerosene, epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Nakapagpamahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kasama sa tulong ang pagkain, gayon din ang non-food items, psychosocial support, cash for work at emergency cash assistance para sa mga lumikas. Ayon sa DSWD, inutusan ni Secretary Rex Gatchalian na agad na palitan ang mga food pack na inilabas mula sa bodega para matiyak ang sapat na supply para sa mga evacuee, alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umabot na sa mahigit 71,000 na food packs, 1,000-libong non-food items at ready-to-eat food ang naipamahagi ng ahensya. May nakaimbak pa na mahigit 1.6 na milyong food packs at higit 270,000 dito ay nasa Bicol Region. Mahigit 45 million pesos na rin ang naibigay na cash aid para sa mga magsasaka at evacuees na nawala ng kabuhayan. Bukod dito, nagbibigay din ng DSWD ng mahigit 10,000 pesos kada pamilya para sa iba pang pangangailangan tulad ng gamit, gatas ng bata at iba pa. Tiniyak ng ahensya na may sapat na ventilation sa mga evacuation centers dahil sa mainit na panahon upang maiwasan ang sakit at ang heat exhaustion. Sa ngayon, mahigit 1,400 pamilya ang nananatili sa 14 na evacuation centers sa Albay.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat para mabuksan ang mga kalsadang binagsakan ng abo mula sa Bulkang Mayon. Sinabi ng Pangulo na kailangang may madaanan ang lahat ng gustong pumasok sa Albay para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Naghayag ng kumpiyansa ang Pangulo na kaya itong gawin basta't wala ng susunod na aktibidad gaya ng pagbubuga ng abo ng bulkan. Una nang inatasan ng Pangulo ang mabilisang tulong para sa mga komunidad na nakaranas ng ashfall, lalo na sa mga bayan ng Ginobatan at Camalig, Albay. Dagdag ng Pangulo, nakausap niya si Albay Governor Noel Rosal at naibigay na ang lahat ng kailangan ng mga residente. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pagbubukas ng bagong segment ng Cavite Laguna Expressway o CALEX na inaasahang magpapabilis ng biyahe sa South Luzon. Ang 7.88 kilometro na subsection 3 ay dugtong ng expressway hanggang Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. Dahil dito, nasa 26 minutes na lamang ang travel time sa pagitan ng Binian, Laguna at General Trias mula sa dating isang oras.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Sa ibang tampok na balita, inaprobahan na ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pinagtibay ng komite ang committee report at ipinasa ito sa plenaryo para pagdebatehan at pagbotohan matapos makakita ng probable cause batay sa mga pagdinig at dokumentong isinumite. Ayon kay Committee Chair Gerville Luistro, lahat ng 55 miyembrong dumalo ay sumuporta sa ulat ng komite, kaya ito ay naipasan ng buong pagkakaisa. Saklaw ng impeachment report ang mga reklamong kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na kaso. Nag-ugat ang reklamo sa ilang kasong inihain noong Pebrero, kabilang ang kina Franz Castro at Francis Joseph Aquino D. at kalaunan ay kina Catholic priest Joel Sabalia at attorney Nathaniel Cabrera. Nilinaw naman ng korte na dumani ito sa tamang proseso alinsunod sa saligang batas o nilinaw ng komite na ito'y dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa saligang batas bago umabot sa pag-aproba ng impeachment report. Susunod na hakbang ang pagtalakay ng plenaryo ng Kamara at kapag nakakuha ng suporta ng hindi bababa sa 1/3 ng mga kongresista ay ipapasa ang Articles of Impeachment sa Senado para sa magiging impeachment trial.
8: Bagong araw, balitang kalakalan.
10: Taas presyo sa gasolina at diesel at rollback sa kerosene epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
11: Epektibo na ngayong araw ang inaasahang taas presyo sa gasolina at diesel habang may pagbaba naman sa presyo ng kerosene. Ayon sa abiso ng Petron Corporation, C-Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, ipinatupad nila ang dagdag na 2 piso at 21 sentimo sa gasolina at 2 piso at 66 na sentimo sa diesel, habang may rollback na 3 piso at 53 sentimo ang kerosene. Naging epektibo ang bagong presyo kaninang 6:00 ng umaga at ayon kay Energy Secretary Sharon Garin at sa datos ng Department of Energy o DOE, tumaas ang presyo dahil sa paghina ng piso.
12: Sa iba pang balita ay giniit ng Manila Electric Company o Meralco na hindi dapat sapilitan ang pagbibigay ng subsidiya ng mga power distributor. Nauna nang iminungkahi ni Akbayan Representative Jose Manuel Chel Jocno na sagutin ng electric companies ang ilang gastos tulad ng lifeline subsidy, ngunit ayon kay Meralco Senior Vice President at Head of Regulatory Affairs Ronald Valles, maaari itong magdulot ng hindi maayos na regulasyon. Sinabi ng Meralco na mayroon silang mga programang tumutulong magpababa ng bayarin habang sina Senator Paolo Benigno Bam Aquino IV at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ay nananawagan na gobyerno ang sumagot sa subsidiya. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, tumaas ang singil sa kuryente noong Abril dahil sa mas mahal na generation charge at mas mainit na panahon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 54 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 28 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 34 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 40 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
8: Bagong araw, ulan, panahon.
10: Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 21.5 hanggang 34.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 at lulubog dakong 6:14 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado, posibleng magsimula sa kalagitnaan ng Hunyo ayon kay Senate President Vicente Soto III. Kampo ni Attorney Manases Carpio, giniit na nagkaroon ng system glitch sa bangko. Idineklarang bank inflow 2 milyong piso lamang at hindi 2 bilyong piso. At sa palakasan, Alex Iala, sisimula ng kampanya sa Italian Open laban kay Magdalena French ng Poland.
8: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
10: Balik-balitaan tayo, impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte Carpio posible umanong magsimula sa kalagitnaan ng Hunyo. Ito ay ayon sa taya ni Senate President Vicente Soto III. Narito ang detalye sa ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
13: Tinataya ni Senate President Vicente Soto III na sa kaligitnaan ng Hunyo ng taong kasalukuyan madaraos ang impeachment trial sa Senado. Ito anya ay makaraan lamang ang isang araw mula sa paghahain ng Articles of Impeachment. Ani Soto, sa oras na matanggap ng Senado ang naturang listahan ng mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, ihahain ito sa plenaryo at saka ipatatalakay sa Senate Committee on Rules at saka pa lamang pasisimulan ang impeachment court kung saan ang mga senador ay hihiranging mga hukom. Para kay Soto, ang kahulugan ng fourth wid ay kaagad-agad kontra sa inilatag na kahulugan ng Korte Supremang ang ibig sabihin ng fourth wid ay sa loob ng ilang katanggap-tanggap na panahon. Giit ni Soto, Ang pakahulugang ito ay tumutukoy sa aktwal na paglilitis at hindi sa pagbubuo bilang impeachment court ng Senado. Kabilang anya sa schedule sa impeachment trial, ang pre-trial o bago ang formal na paglilitis, pagmamarka ng mga ebidensya, pati na rin ang pagbibigay ng 10 araw kay Duterteng tugunan ang mga akusasyon sa kanya.

0: Mamayan, tulad ng mataas na presyo ng langis, mahal na bilihin at ang suliranin sa kalusugan. Dagdag ng senador, hindi dapat maging prioridad ang pagbabago ng liderato ng Senado, kundi ang kapakanan ng publiko. Ito ang naging pahayag ni Tulfo kasabay ng paghahanda ng Senado bilang impeachment court kapag natanggap na ang articles of impeachment mula sa Kamara.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ni Attorney Peter Paul Danao ang abogado ni Attorney Manasses Carpio na kabiyak ni Vice President Sara Duterte Carpio na nagkaroon ng system glitch sa Bank of the Philippine Islands o BPI na naging sanhi di umano ng maling datos. Anya ang naiulat na 2 bilyong pisong pumasok sa kanyang bank account sa loob ng 20 taon ay dapat umanong 2 milyong piso lamang. Dagdag pa niya, tunay na issue ang umano'y mahigit 6 na bilyong pisong transaksyon na kanyang tinawag bilang fake news. Samantala, bilang tugon, binigyang diin sa isang statement ng BPI at sinabing sumusunod ito sa lahat ng batas at regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang ang bank secrecy at ang data privacy laws. Nilinaw din ng BPI na hindi sila nagbibigay ng detalye ng kliyente maliban kung kinakailangan sa legal na proseso. Una nang nakasaad sa Anti-Money Laundering Council report na mayroong system bug umano sa datos na isinumite tungkol sa ilang transaksyon ni Carpio. Ngunit itinanggi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na itinago ang impormasyon at sinabing bahagi ito ng opisyal na ulat na isinumite sa House Committee.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, bahagyang pagbubukas ng Binaliw Landfill, pinayagan ng Environmental Management Bureau sa Cebu. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
2: Pinayagan na ng Environmental Management Bureau 7 ang bahagyang pagbubukas ng Binaliw Landfill sa Cebu City, 4 na buwan matapos ang pagguho ng basura na ikinasawi ng 36 katao. Ayon sa EMB 7, isang maliit na bahagi lamang ng landfill ang gagamitin na may sukat na 2,000 square meters at maaari itong tumanggap ng hanggang 20,000 metric tons ng basura. Samantala, hindi pa magtatapon ang Cebu City sa naturang landfill dahil sa pag-uutos ni Mayor Nestor Arquival ng pagbuo ng task force para ayusin ang waste disposal. Samantala, patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon matapos makapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng lava flow at pagguho ng bahagi ng bulkan sa Miisi Gully. Naitala ito bandang 11:13 at 11:21 kagabi at agad na inilabas ng FIVOX ang sped up camera footage ng aktibidad. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy ang effusive eruption ng Mayon sa ika-120th day. Nagdudulot ito ng lava flow, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang San Julian, Eastern Samar. Sa datos ng FIVOX, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ito sa iba't ibang lugar sa Visayas at Bicol, kabilang ang Leyte, Samar, Cebu, Sorsogon at Masbate na may iba't ibang lakas ng pagyanig. May mga ulat ng pag-evacuate sa ilang lugar at suspensyon ng klase sa Cebu at Eastern Visayas upang tayain ang epekto sa mga gusali, maging ang paghahanda sa aftershocks. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Sisimula na ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kampanya sa 2026 Italian Open. Makakaharap ni Ayala si Magdalena French ng Poland sa unang round ng torneo. Target niyang makabawi at makapasok ng mas matagal sa kompetisyon matapos ang maagang pagkaka-eliminate noong nakaraang taon. Ito na ang ika-apat niyang torneo sa clay court season ngayong 2026.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi naman si Min Kyung Ho ng Seoul Cycling Team sa Stage 6 ng MPTC.

0: tour of Luzon. Tinapos niya ang 228.8 kilometers na ruta mula Tuguegarao hanggang Pagudpud, Ilogos or Ilocos Norte sa loob ng 5 oras at 13 minuto. Pumangalawa si Ivan Anisimov habang pumangatlo ang Pilipinong si Ronald Oranza. Sunod na gaganapin sa Pagudpud, Ilocos Norte ang Stage 7 ng torneo. Sa pagbabalik ng bagong araw, kaanak ng mga biktima ng drug war, tinutulan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang confirmation of charges ng ICC. Pagpapaliban ng pagbayad ng housing amortization, ipinag-utos ng DSHUD sa Bicol Region sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. At sa ibang bansa, unilateral ceasefire, idineklara ng Russia laban sa Ukraine bilang paggunita ng World War II Victory Day sa Moscow.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinutulan ng Common Legal Representatives of the Victims o CLRV ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naunang desisyon ng International Criminal Court na kumukumpirma sa mga kasong crimes against humanity laban sa dating leader. Sa 12 pahinang dokumento na may petsang Mayo a 4, giniit ng mga abogado ng mga biktima na walang sapat na legal na batayan ang hiling ng depensa para dito. Ayon sa CLRV, inuulit lamang ng kampo ng dating Pangulo ang mga argumento na dati nang tinalakay at tinanggihan ng Pretrial Chamber 1 at hindi anila ito naglalahad ng bagong isyung legal. Giit pa nila, wala rin ipinakitang malinaw na error of law ang depensa at hindi din napatunayan na maapektuhan ang takbo ng kaso kung hindi papayagan ng apela. Babala ng CLRV, ang pagpayag sa apela ay maaari lamang magdulot ng pagkaantala at paghahati-hati ng proseso ng paglilitis. Matatandaang noong Abril 23, kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber 1 ang mga kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte, kaugnay ng drug war killings sa Davao City at sa panahon ng kanyang pagkapangulo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, pinag-utos ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagpapatupad ng moratorium at pansamantalang paghinto o pag-urong sa pagbabayad ng housing amortization sa Bicol Region dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay DSUD Secretary Ramon Aliling o Jose Ramon Aliling, inatasan ng Pag-ibig Fund ang Social Housing Finance Corporation at ang National Housing Authority na ipatupad ito bilang tulong sa mga apektadong pamilya. Ilalabas pa ang mga shelter agencies ang saklaw at detalye ng moratorium kabilang ang tagal at mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang nag-anunsyo ang SHFC ng isang buwang palugit sa bayad ng kanilang mga miyembro na naapektuhan ng ashfall. May umiiral ding payment moratorium ang National Home Mortgage Finance Corporation dahil sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Tiniyak ng DSHUD na handa silang makipagtulungan sa iba pang ahensya para mapabilis at mapalawak pa ang tulong sa mga naapektuhan ng Bulkang Mayon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na layong gawing mas madali ang access ng publiko sa mga opisyal na dokumento, government records at research data. Sa botong 22-0, pinagtibay ang Senate Bill Number 1432 o ang People's Freedom of Information o FOI Act. Pinalalawak ng panukala ang Executive Order Number 2 na ipinatupad noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikilala sa karapatan ng mamamayan sa impormasyon. Saklaw nito ang lahat ng sangay ng gobyerno, pati na rin ang constitutional bodies at local government units. Sa ilalim ng panukala, kailangang ilathala online ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mambabatas na matataas na opisyal tulad ng Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Gabinete, Kongreso, Korte Suprema at iba pa. Inaatasan din ang mga ahensya ng gobyerno na ilabas ang mga dokumento at transaksyon na may kinalaman sa interes ng publiko tulad ng mga budget, procurement at malalaking kontrata. Matatanda ang September 2024 ng nanawagan ng Malacañang sa Kongreso na ipasa ang FOI Bill kasabay ng panawagan ng publiko para sa mas mataas na transparency at accountability sa gobyerno.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag ng Russia na magpapatupad ng unilateral ceasefire laban sa Ukraine mula Mayo 8 hanggang 9 bilang paggunita sa World War II Victory Day sa Moscow. Ayon sa Russian Defense Ministry, ang utos ay mula kay Russian President Vladimir Putin bilang Supreme Commander-in-Chief ng Russian Armed Forces. Wala pa namang pahayag ang Ukraine kaugnay ng naturang anunsyo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Tinututukan naman ng World Health Organization o WHO ang suspected hantavirus outbreak sa isang luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo ang nasawi habang may ilang pasahero ang nagkasakit nito. Nasa 150 pasahero pa ang stranded sa barko. Maari umanong makuha ang hantavirus mula sa alikabok ng dumi o ihi ng daga at nagdudulot ng malubhang sakit sa baga at hindi ito madaling na ipapasa sa tao. Sinabi pa ng WHO na mababa ang panganib sa publiko, subalit ipinagbabawal muna ang pagdaong ng barko bilang pag-iingat.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa aklat ng mga awit at kabanatang 37, mga talatang 23 hanggang 24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Sa gawain niya ang Diyos nagagala kahit na mabuwal. Siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, 5 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,
3: tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: business. Hindi porke busy ka ay productive ka na. Pwede kang umattend ng 10 meeting pero wala namang real impact. Samantala, yung isang tao, isang task lang ang kanyang ginawa pero napaka-excellent. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 4, each one should test their own actions without comparing themselves to someone else. Iba ang calling mo. Iba ang assignment mo. Real productivity is not about being everywhere. It's about being where God called you to be and being faithful there. Kasi ito yung totoo. Sa kakaiwas mong mamiss lahat, baka ang namimiss natin ay ang will ni God para sa ating buhay, para sa ating trabaho. And that's the real loss. Hindi yung na-miss mo ang isang meeting o isang event, but missing out on God's will and God's purpose, yan ang dapat nating iwasan. So, when FOMO happens and when FOMO hits, remember this. Hindi ka tinawag para maging everywhere all the time. Hindi ka dinisenyo para gawin ang lahat. Tinawag ka para maging faithful. And today, choose faithfulness over fear of missing out. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
9: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
11: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAM.
11: Agapay ng Sambayanan.
13: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
11: Oras na! Pilipinas!
14: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
11: Oras na! Pilipinas!
15: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Oras na! Pilipinas!

0: At salamat sa Lord dahil hindi na lang by radio. Sa iba't ibang platform, tayo ay pumapailan lang hanggang marinig ng lahat.
1: Parang lumilipad, no? Pumapailan lang.
0: All ibang, by the grace of God.
1: Bumalat na naman o yung ating pambansang Bulakenya.
0: Pumapailan lang.
1: Galing yung mag-Tagalog talaga. Ako natuto ko mag-Tagalog, kakabasa ng comics eh.
0: Talaga?
1: Oh, yung sa may amin.
0: Diba? Nire-rent pa yung comics.
1: Oh, ayun, tapos ako, dahil wala akong pang-rent, nandun ako sa likod nung nagbabasa.
0: Nakikibasa.
1: So, nararamdaman niya yung paghinga ko sa likod ng tenga niya, sa batok niya. Pero doon ako natuto mag-Tagalog talaga. Lang matatas.
0: Sana sa pagpailan lang ng aming mga tinig, di kayo naiistorbo kaagapan.
1: Parang goosebumps, no? Naalala ko yan yung... Hmm. Ito yung remastered, kumbaga, na Station ID, di ba?
0: Yes, reimagined. Ang tawag ni Maestro Junji Marcelo.
1: Nung bata ako, nung may dinosaur pa, yan na yung ano eh. Yan na yung Station ID.
0: Ano nga,
1: Christ to the World
0: to?
1: By Radio.
0: Di ba?
1: Tama.
0: Luma pa yung logo natin noon. Yan, parang
1: napapakinggan na kita noon eh.
0: Pagkakabukingan na naman.
1: Pero
0: parang
1: ganda.
0: Dumating ako sa FEBC, kakatapos lang mag-celebrate ng 50th.
1: Ah, ayun, okay.
0: Ng Golden, yung More Precious Than Gold na album, yun.
1: Kumanta ka rin doon?
0: Hindi nga, kakadating ko nga lang
1: doon sa FEBC. Akala ko kasama ka na sa artist. Di ba nagsimula ka sa FEBC, papuri singer ka?
0: Uy, hindi ah.
1: Hindi, akala ko lang.
0: Papuri lover. The fan ng papuri. Super. Oo, nag-a-attend pa ako ng mga kapit-bisig noon.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Talagang ano ka talaga, dugong
0: isa sa hindi ko makakalimutang senaryo noon sa... Parang Bulacan Gymnasium Gym, nagkapit-bisig. Tapos kitang-kita ko talaga si Ate Jean Padrinao.
1: Mm-hmm.
0: Di ba si Ate Jean Padrinao, ang puti-puti, mistisa,
1: okay.
0: Parang ganun. Tapos nakapula pa siya na parang literal red dress. Di ba kung may little black dress, si Ate Jean naka-red na red.
1: So lutang-lutang yung kanyang kaputian.
0: Oo, ang ganda-ganda ni Ate Jean. Tapos nasa bleacher ako.
1: Ano
0: para manood ng kapit-bisig.
1: Di ba yun yung
0: sa
1: ginagamit sa paglalaba? Yung bleacher?
0: Sa bleacher, ibig sabihin yung ticket ko mumurahin lang. Pero yung mga papuri singers noon, mga Bong Aquino. Mga ganon.
1: Ah, yes. Oh, kilala ko yan. Si Bong
0: diba?
1: Aquino.
0: Those yeah. were the days.
1: Yes. Jonathan Mortiz.
0: Sobrang buko na ako.
1: Ako naman nabuta. Nakapunta pa nga ako sa karuhatan eh.
0: Tapos alam mo ba, may moment pa bago ako na tawagan ng FEBC dahil nga gustong-gusto kong magkatrabaho after college. Tumawag pa ako sa Action Line.
1: Okay.
0: Oo, yung ating ano, nagja-job opening. Yung mga tapos ano, long distance pa yun ah.
1: Long
0: kasi
1: distance.
0: Taga-Malolos ako, di ba?
1: Ano po yung long
0: distance?
1: Long distance.
0: Distance. Tapos nabigyan naman ako ng kumpanya. Oo, na pwede kong pag-applyan. Pinuntahan ko kaya yun, Benjo, sa Makati.
1: Naalala ko pa yun eh, yung programa na yun. Tapos magta-type, dilig na dilig mo yung pagta-type.
0: Diba? Kasi sa database, naghahanap ka ng hinahanap na trabaho ng caller, diba? So punta naman ako sa Makati. Natatandaan ko, binigyan pa nga ako ng Tito Boy ko ng pamasahe. Oh!
1: Mabuti na lang at dito ko nakapunta.
0: Oh.
1: It's their loss but our gain. Naalala ko pa yung plaka, yung itatapat
0: grabe.
1: Mong...
0: Benjo plaka daw, oh.
1: Yung
0: kasi yung makakita, nasa Bukawi yata. Doon naka-library, naka-archive.
1: I-cocue mo yung kalahati ng plaka. Para pag yung pinatakbo mo na yung plaka, hindi mag-wow.
0: Mas nakakapag-cue ako noon kasi takot ako sa plaka.
1: Aha.
0: Tsaka yung mga papuri songs naman, wala naman yun sa plaka. Nasa reel.
1: Kalaw kasete. Yung unang beses na ako'y nakapanood, yung tito ko, bata, mas bata sa akin, pero tito yun dahil anak ng lola, pinsan ng lola ko. Ano siya? Siya nag-refer sa akin nung nalaman niyang Christian na ako. Sabi niya, makinig ka sa Papuri. Papuri ang unang niyang nirefer na programa. Sinabi niya yung 702 DJS, ganyan. Tapos, doon na nagsimula ang aking love affair with 702 DJ. Yes.
0: Thank you. For sure, maraming mga kaagapay ang nakaka-relate. Mm-hmm. Diba? At naipamana na rin sa mga apo. At sana'y maipamana rin sa kaapu-apuhan pa.
1: Oo, sana pagdating ng araw, si Red saka si JJ nakikinig sa DCAS.
0: Online.
1: Online na.
0: Digital.
1: Sa app.
0: Hello po, kami po ang inyong mga lingkod at very privileged na maging part ng ministeryong ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez na dati nag-apply sa DCAS tapos hindi natanggap.
0: Ayan na naman yung pait. Feeling ko anniversary week na natin, but ganito yung pagkakaalala natin.
1: Exciting.
0: Talaga naman, dahil 1 month to go, yes. Anniversary celebration na natin, June 6.
1: Sa GCF, Ortigas.
0: Kita Kids, yan, kaagapay.
1: Exciting.
0: Alright, eto na nga, nag-evolve na tayo sa iba't ibang platform.
1: Para matayong unggoy, nag-evolve.
0: Hello po sa mga nanonood sa Facebook Live.
2: Good morning.
0: Kumusta sa YouTube channel?
2: Hello po!
0: At balitaan nyo rin kami ng inyong experience, mga ka-GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Hi po!
0: Of course, paano ka rin nabe-bless sa ating mga programa? Sa iyong pakikinig sa radio app.
2: Good morning!
0: At yung di pa rin nakakalimot gamit ang radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At yung tayo yung kasakasama habang drive time nila.
1: Oh. Marami ako na-encounter, yes, na ganyan.

0: Yan, na pinapakinggan tayo papunta at pabalik.
1: Salamat po.
0: Oo, at well, salamat sa Panginoon. Salamat. Inabutan namin yan. Inabutan namin yan.
1: Alin ba? Alin doon? Yung dinosaur. Salamat dahil kaagapay natin. Mula noon hanggang ngayon, ang mga Katsim positive, yan o, syempre naman.
0: Di ba meron pa tayo isa pang station ID, yung umaga, tanghali,
1: ay, mas nauna
0: hanggang
1: yan.
0: Gabi. Oh, kita mo, alam ko yun. 702 DCAS.
1: Ay, thank you Lord, napaawit natin si Pastor A.
0: Aawit ba yon? Tula lang ho yun, tula lang. At kasama naman natin mahigit sa isang oras. Ayan, roll call sa ating Team Positive. Una po si Tito Benjo Morano.
2: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: At nandyan lang po siya, si Tito Benjo. Kanina ko pa kasama sa oras na, sa hardin ng palalangin. At si Sister Shekinah.

0: Alam mo, kinilabutan ako, inisip ko, paano kaya pag ganyan ako kinausap ni Sister Heidi, no? Pastor E. Pastor E. Pastor E.
1: Ibabati ko naman sa'yo, Pastor E.
0: So, pag binuo mo pala yung pangalan ko, kabahan na ako. At sa Radyo TV Side, si Tito Jabez Mancio.
2: Jabez, at your service.
0: At syempre, ang walang kupas na Bokawe Tech People.
3: Mm-hmm. No problem.
1: Thank you, mga ka-team positive. Thank you rin. Umuulan na ng greetings dito sa ating chatbox. Good morning, Vicky Hasildo. Sabi niya, watching siya from Taiwan, Kaohsiung.
0: Oy,
1: 6 days sa tour with family. Aba, bakasyon. Hello sa mga naiwan sa bahay sa Bokawe, Bulacan. At happy to hear you po dito. Maliwanag ang dating.
0: Ay, salamat.
1: Thank you.
0: Uy, kahit na nagbabakasyon, ay nakikinig sa atin.
1: Katuwa, no?
0: Ito, si Mel Jader. Na-meet ko to personally. Listener po ako since 1984. College days po.
1: Ayun.
0: Ako kasi high school pa ako noong time na yan.
1: Alright, dahil may nag-mention ng nagbabakasyon, bigay na natin yung QOTD natin.
0: Ayan. Si Helen Arellano muna, ano ilang daw? Anniversary. Sa karuhatan kayo din ni LJ Salcedo ng MC. O si LJ, oo.
1: Nasa abroad na po si LJ.
0: Oo, ayan.
1: At eto na ang ating QOTD.
0: Alam naman ninyo, summer na. Diba? So ngayon, marami nang nagpaplano na mag-outing.
1: Yung
0: so,
1: iba natuloy na actually.
0: Oo, itinuloy.
1: Natuloy na.
0: Ang tanong, paano matitiyak na hindi mananatiling drawing ang inyong planong outing?
1: Paano matitiyak? Ako, natitiyak ko natuloy na. Halimbawa kapag may ticket na.
0: Alam, pala kasakay na kayo sa jeep. Kasi pag may ticket, pwede pa mag-cancel.
1: Basta tuloy. Malaki ang chances of winning.
0: Kapag may ticket na.
1: Natuloy na yon. Ayan. Pagka halimbawa, nakabook na. Mm. Yan. Malaki ang chance na natuloy na yan. At hindi na yan drawing board lang.
0: Ay, ano pa naman sa GC, no? Pag pinag-uusapan na magkano ang ambag, walang sumasagot.
1: And
0: puro
1: there
0: sin.
1: Is silence.
0: Puro sin. Hello sa mga diba? Angkan ni April at Amelia. Kapag pinag-uusapan na ang ambagan, parang wala na. Crickets. Wala ka na narinig.
1: Puro, bakit Efren at Amelia?
0: Yung tatay ko Efren, yung nanay ko Amelia. So, ang mga magkakapatid, mga manugang, mga apo at mga kaapo-apuan ay nandun sa GC na yun.
1: Angkan
0: ni Efren at Amelia.
1: Okay. So, yan kaagapay. Paano mo na sure na itong pinaplano nyo matutuloy na? Ano yung mga signs?
0: Kasi mangyari yan, tag-ulan na, hindi pa matutuloy.
1: Aabutan na naman pala tayo ng tag-ulan. O,
0: grabe,
1: sige.
0: No? So, sige po, comment
1: Facebook,
0: na.
1: Facebook, YouTube, pwede kayong makisali sa ating huntahan ngayong Tuesday, May 5, 2026. At aabangan namin ang inyong mga entries. Tapos, eto na ang ating reminder galing sa Mabuting Balita, Biblia.
4: Kawikaan, kayamanan.
5: Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 16:8 ang ating aaralin ngayon. Ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.
0: Ang ganda nitong verse na ito. Naalala mo pa ba ang una mong sweldo?
1: Ay, opo.
0: Ang laki, di ba? Ang naalala ko, nung una akong sumweldo doon sa kabilang network, talagang very proud ako, nakabili na ako ng lechong manok dinner namin.
1: Talaga?
0: Oo, malit lang talaga yung unang sweldo ko. Hmm. Maraming nga nagugulat pag sinasabi ko dahil akala nila sa ganong kalaking network, kaagad malaki sweldo. Hmm. Actually, maliit lang. Kung ako nagkakamali, hindi pa ka minimum yun eh, nung time na yun. Pero, pinagpaguran mo eh. Bisan nga kapag, di ba, hindi pala minsan, kapag pinaghirapan mo, talagang bawat piso, hindi na alam ng mga young people yung sente mo eh. Bawat piso talagang kinukompute mo eh. Tinitiyak mo talaga, ma-maximize
1: wala
0: mo eh.
1: Wala na kasing singing ko ngayon, ano?
0: Ano yun? Inabutan ba yung mamera?
1: Mamera? Hindi na yata, 5 na lang.
0: Ako, inabutan ko yung mamera. Hmm. Yung lapu-lapu na 1 cent.
1: Ay,
0: tapos. Oo, yung pinagpaparaktisa ng balisong para malamang tagos, di ba? Pero pag pinaghirapan mo, kahit maliit yan, dahil galing sa mabuting paraan, pinagpawisan mo, pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, mas maganda yan kaysa sa easy money, lalo na yung galing ka

0: sa kasamaan. Mm-mm. Sabi nga eh, malungkot sa isang society kapag ang pinakamayaman ay ang mga politiko. Mm-mm. Alam mo, ini-imagine ko eh, yung mga politiko natin na yun pala, may mga property sa iba't ibang bansa, no?
1: Mm-mm.
0: Grabe, kaya siguro naisip ko, kaya siguro tuloy yung pagnanakaw eh.
1: Kasi may pupuntahan.
0: Kailangan mo i-sustain.
1: Ah.
0: Babayad ka ng tax, di ba? Kailangan mo sustain yung lifestyle. Mm. Ako, sinasaya ko sa mga anak ko. Mga anak, huwag kayong magsisimula na isang habit na hindi nyo kaya i-sustain.
1: Mm.
0: So, halimbawa, yung pupunta ka sa isang kilalang coffee shop. Non-commercial po kami, kaya hindi ko na mababanggit.
1: Yung tipo yung kape, 150 ang isa.
0: Grabe. Oh. Ako, tinatry ko ngayon, lagi mga 100 lang.
1: Hmm.
0: Kasi black coffee lang ako, low carb. Pero, ang ano dun is, hindi ko inaano yung bata hanggat magagawa ko yung mga anak ko, hindi. Kasi, nung time na yun, kasi sabi ko, baka lagi nyo expect ganun.
1: Mm-hmm.
0: Parang katulad ng isang kaibigan ko na yung apo niya, palagi niyang dinadala sa magagandang restaurant.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag yung magulang, lumalabas sila, sinasabi ng bata, si Lolo, dito kami din na eh. Bakit na, dito lang tayo?
1: Nasanay na yung ano niya, dila niya sa mamahalin.
0: Oo. Oh, kaya binigyan ko ng problema ala ko kasi kasama ko sa date kahapon yung apo ko eh. Pinatikim ko na masarap na lasagna.
1: Pero ang ganda nito, no? Nakikita mo talaga dito yung biyaya ng Diyos.
0: Kasi nga pinaghirapan mo.
1: They are new every morning.
0: Amen.
1: Uh-oh.
0: At saka sa Diyos galing yung kakayanang magtrabaho eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung kalakasan. So, kahit maliit man yan, naintindihan po natin, hindi naman natin ginaglorify ang poverty.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, pag pinaghirapan mo talaga, napaka-precious sa'yo.
1: Precious.
0: Hindi yung kung gastusin mo, waldas talaga. Kasi nga pinaghirapan mo eh.
1: Eh di ba nga, yung mga casino boys, ano ba yun? BGC boys ba yung tawag doon?
0: Yung mga magkakasino, kasi nga hinuhugasan yung pera.
1: Oo,
0: pinalalabas nila na doon sila kumita. Doon nang galing yung yaman nila.
1: Ang impression, nagpapatalo sila ng million-million.
0: Grabe, no?
1: Sa isang araw. Eh, kaya naman pala, di naman pala galing sa kanila.
0: Kaya nga, mas madali. Hindi
1: naman pinaghirapan.
0: Mas madaling ang
1: gastusin. Dinilever lang.
0: Mas madaling gastusin ng perang hindi sa'yo eh.
1: Kahon-kahon, nakalagay sa kahon ng noodles.
0: Nauso na naman yung maleta na yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Eh, alam po ninyo, mas ini-imagine ko, no, yung lalagi sinasabi ng mga matatanda na nasasabi ko na rin, na yung, kaya mo ba napakainin sa pamilya mo yung ninakaw mo?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Samantalang, ang sarap kapag yung pinaghirapan mo tapos makikita mo, ini-enjoy ng pamilya mo.
1: Mm-hmm. Eh, kaya lang minsan nababaluktot na yung katwira natin na para sa inyo to. Diba?
0: Ginagawa para sa pamilya. Eh di dapat hindi mo sinanay ang mga anak mo sa designer. Kasi alam niyo, ang problema din yan eh. Minsan, sa kagustuhan natin na wag duman sa hirap ang mga anak natin, na pinagdaanan natin, talagang binibuhos natin lahat.
1: Mm.
0: Pero kaya nga tayo ganito eh. Kaya tayo may work ethic, kaya tayo matinong tao.
1: Kaya sa tayo matibay,
0: dumaan
1: matatag.
0: Tayo dyan eh. Hindi
1: dumaan sa hirap.
0: Pinakakait mo sa kanila yung ganong experience, tuloy, feeling entitled.
1: Mm.
0: 'Di ba? Kaya nga ang biroan nga, although sabi fake news 'yun, yung nag-ano sila, pinakamalaking babayaran sa credit card.
1: Ah.
0: Parang grabe no, na imagine ko lang na ganun pala kapag yung sa dami ng pera tas hindi pinaghirapan, kung gastusin mo, walang patumangga. Pero mas mabuti na ang maliit na halaga kung galing naman sa mabuting paraan.
1: Amen.
0: Kesa naman doon sa yaman na alam mo, katulad niyan, tag-init. Dapat niyan yung perang nanakaw na ano na sa irigasyon, na paganda ng irigasyon natin. Tapos pag umulan, baha na naman, maaalala na naman natin yung mga yan na nagnakaw sa ating flood control. Kaya minsan isip mo, nag-atim nyo talaga yon na pinakain nyo sa pamilya nyo.
1: Kaya naman, di ba, kaka-celebrate lang natin ng Labor Day.
0: Kaya
1: mabuhay talaga.
0: Kaya
1: yung mga tapat na manggagawa.
0: Tama, mabuhay ang mga manggagawa maliban doon sa hindi pumapasok pero sumusweldo.
1: Proverbs 16:8. Ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.
0: Ang ganda.
1: May mga sumasweldo pero di pumapasok.
0: Oh nga,
1: ay sana
0: kainis,
1: maguhin
0: diba?
1: Na yun, ano? It's unfair. Diba? Oh, kagaya nito, napakasipag ng ating Sir Charlie at ready na, naka-standby na sa ating linya para mag-update sa ating mga motorista.
2: Ka-Pilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
3: Oras na, Pilipinas!

0: Ronda Calzada.
1: Metro Manila Development Authority.
2: Charlie Nozales.
3: Si Sir Charlie na Valenzuela pa lang tayo, kaagapay na natin.
4: Talaga?
3: Sir Charlie, good morning!
4: Good morning!
5: Good morning din sa inyo ka, Heidi, and Pastor Eric. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin munang unahin ang tingnan ng daloy ng traffic side sa southbound na kung saan may bahagyang pagbaga lamang dyan sa May Muñoz hanggang Bansalangin. At masusundan yan na pagdating na ng Pito Ason sa Cubao, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Show Boulevard. Pagsapit naman dyan sa may Reliance, muling babagal ang daloy ng traffic patungo na ng Guadalupe. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala northbound Malanget sa mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic naman na pagdating ng Magallanes sa MRT Station na patungo naman ng Buendia. At muli po tayo makaranas na ng katamtamang daloy ng mga sasakyan. Diyan na po sa may bahagi naman ng West Avenue or sa may tapat ng SM Annex patungo ng Bansalangin. After ng Bansalangin, light traffic na towards Balintawak and Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan na sa may panulukan ng Commonwealth Avenue, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Philippine Public Safety College. At moderate traffic naman dito naman sa may tapat ng University of the Philippines sa Diliman Campus hanggang sa may CP Garcia. At masusundan na lamang po yan pagdating ng eastwood sa C5 Libis. Moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng pagbagal hanggang makarating po yan sa may Lanusa. Moderate removing naman sa may Canley Road, patungo ng Bagong Ilog at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Market. Yung mga papasok na po yan ng Bonifacio Global City. At dyan din po sa may Pinagsama Village, southbound lane po ng C5, may pagbagal ding nararanasan patungo naman dito sa may Bayani Road. Samantala, northbound naman ng C5, pag-exit pa lamang po ng toll gate ng Skyway, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi ng Heritage Park. At muling babagal pagdating ng Bayani Road, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may McKinley Intersection. At muli po tayo makaranasan ng konting build-up pagkalagpas po ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Muli babagal ang northbound ng C5, dyan na po sa may paakyat ng Libisa Flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound din naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo nagkakaroon ng bahagyang pagbagal. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview nakakaranas din po ng bahagyang pagbagal mula po dyan sa may bahagi naman ng Atherton patungo ng Doña Carmen. At masusundan po yan dito na sa may approach ng Luzon, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Tandang Sora. Moderate removing naman na sa may Tecno Hub papunta ng Filcoa. Ang kabilang direksyon naman na dito lamang po sa may Central Avenue, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal patungo ng Tandang Sora. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan ang ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna ka, Heidi and Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
4: Tito Charlie! Hello, Tito
5: yes,
4: Charlie!
5: Po. Good morning, Pastor.
4: Tito Charlie, yung coding ngayon, 3 and 4, di ba?
3: Martes.
5: Ngayon po ay 3 and 4.
4: Ayun, nabagin nyo kanina kasi 1 and 2.
3: Ayan.
4: Bigla akong naisip ako, Lunes ba ngayon?
5: 3 and 4 po.
3: Martes ngayon.
4: Pinakikinggan kita, Tito Charlie!

0: Tito Charlie,
1: isa pa.
0: Siyempre, pinakikinga kita. Tito Charlie, kanina, mga bandang alas 5 yata yun, may naging aksidente southbound sa Tolan Flyover, yung isang refrigerated truck. Diba? Yes. Tumama sa barrier. May napansin ako doon sa report ng reporter eh. Sabi ng driver, yung hindi, sabi niya lumusot ang preno or something eh. Matigas daw. Nabanggit din niya na yung mga spare na sapatos nila nandun sa pwesto ng driver. Ang duda ko, yun yung kumalso sa preno.
1: Kaya hindi maapakan yung preno.
2: Ayun, siguro ganun nga. May ano yan na human error.
0: Oo, kasi di ba dapat tayong mga driver, yung mga mineral water bottle, ilagay niyong sigurado secure. Kasi pag napunta yan doon sa side nung mga pedal gumulong, maapektuhan yung pagtapak mo ng preno nun eh.
2: Tama. Dapat klaro lang. Dapat malinis yung ilalim ng preno, yung sa may preno.
0: Oo, simpleng bagay yun. Pero imagine nyo, dumadami ang mga nagpaplano mag-outing para hindi maksidente, maging masayang outing.
1: Yeah.
0: Which leads me to the question,
1: Tito Charlie. Nasali mo pa si Sir Charlie, ikaw talaga.
0: Hindi, tatanungin ko na Tito Charlie, paano nyo natitiyak na hindi mananatiling drawing ang planong outing?
2: I don't know, kailangan talagang dun pa lang sa pagpaplano, kailangan nando na yung eagerness mo na matuloy. Maningil ka na ng contribution.
1: Maningil na. Pag nagbayad na, sir, tuloy na yan.
2: Tuloy na.
0: Magaling, Tito Charlie.
1: Ambag na. Thank you, sir.
2: Okay. Sige, maraming salamat. Maganda umaga.
1: Totoo naman yun.
0: Kumbaga may earnest money na.
1: Irish, hello and happy birthday kay Irene Villacastin, third. Si John 2 is my prayer for you. 3 John 2 ang prayer para sa iyo. Ayon. Si Remedio San Pedro, sagot sa ating QOTD. Kami po, mas malalaman po ng mga anak ko pag nagpre-prepare na ako ng barbecue at nag-aadobo na. Alam na po nila, mag-outing na po kami. Gora na po!
0: Si Jude Cacao Jr. Maganda yung hindi nagpaplano po. Malaki chance na matuloy.
1: Mas nga daw. Yung bigla, ano?
0: Grabe, no? Tapos meron pa rito na nakita ko na...
1: Si Maki.
0: Ano sabi ni Maki?
1: Sabi ni Maki, sa akin po tuloy ang outing pag meron pong sumagot sa lahat ng tosgas.
0: Ano yung tosgas?
1: Gastos.
0: Gastos. Ito naman, ito, hindi naman related sa question. Pero nakakatuwa naman itong si Faustina Habla. Sabi, good morning po, blessed Tuesday kagapay. Nung di pa po ako Christian, nagalit ako sa DCAS. Ngayon, addict na sa pakikinig. Nakaka-addict ang DCAS. More learning, more blessing na matututunan. Ako, salamat
1: Katuwa
0: po.
1: Naman. Alright, check muna natin ang weather at ang ating temperature. Iyahatid yan ni Sir Benny Estareja mula sa Pag-asa DOST. Sir Benny, good morning.
0: Morning.
3: Good morning po, Ms. Haley, Sir Eric. Sa ngayon po ay meron tayo minamonitor na dalawang low pressure areas sa labas ng ating PAR. Yung isa po ay nasa 1,085 kilometers silangan ng Mindanao at papasok na po ng ating PAR ngayong araw. Ito namang low pressure area, hindi inaasahan na magiging bagyo, subalit magdadala po ng pag-ulan simula po bukas hanggang Sabado in many areas of Mindanao, Visayas, and Dalawigan ng Palawan. Kaya ngayon pa lamang po pinag-iingatan natin sila sa mga biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng flash floods or landslides. Samantala, yung isa pang low pressure area mas malayo sa ngayon at nasa 2,585 kilometers silangan ng Mindanao. Within 24 hours, ito po ay magiging bagyo, no, or tropical depression at pagpasok nito ng ating PAR sa Sabado or Linggo, kapag ito ay bagyo pa rin, ay tatawagin po natin na bagyong Kaloy. Yung track ng bagyo or potential na bagyo na ito ay marami pa pong mga scenarios tayo. No? May chance na po na ito ilalapit sa may kalupaan ng Northern Luzon. Meron din chance na ito ay magre-recurve or lilis ng direction once na pumasok ito ng ating area of responsibility. So, laging tumutok sa ating mga updates para sa development at yung changes po sa scenarios natin regarding these low pressure areas. For now naman, fair weather conditions throughout the country, ibig sabihin bagyang maulap at minsang madalas maaraw na kalangitan po sa buong bansa. May chance pa rin po ng mga pag-ulan, lalo na sa may Palawan and Zamboanga Peninsula. Yan po ay dahil sa easterdies. At sa dakong hapon hanggang gabi, meron din mga normal naman ng mga pagkilda at pagkulog at mga quick rain showers po. lalo na sa eastern side ng ating bansa. Yung muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estareja, good morning po.
0: Tito Benny.
3: Yes po.
0: Tanong ko lang po, doon sa bandang Bicol, so far, kumusta ang weather forecast natin?
3: Mm-hmm. Sa ngayon po, medyo cloudy, pero yung chance po ng ulan, maliit pa rin no, dito sa may bandang Bicol. At kung meron man, mga afternoon rain showers lamang po.
0: Mm-hmm. Oh, pero sana, wag naman sana no, na magkabagyo doon, kasi yung problema ng ash fall, baka maglahar.
3: Oh. Mm-hmm. So far, Mindanao po ang mukhang dadaanan ng low pressure air na paparating.
0: Okay.
1: All right, thank you Sir Benny. God bless you.
3: God bless.
1: At sabi ni Ate Karen, tuloy ang outing, bayad na ang place at nakapag-grocery na ng mga babaunin at napacheck na ang mga car. So far, wala pa naman daw na hindi natuloy na outing nila. Uy, hindi mga drawing ang kasama mga ni Ate Karen at Ate Maya.
0: Sana all.
1: Ang dami rin kayang pasyalan kasi doon sa Japan.
0: Oy, and parang ano ah, parang meron na namang niyayakag na makapunta ng Japan.
1: Why not? Choke not.
0: Sabi ni Nila Basilan, pag kayo po talagang tandem, kahit may mabigit ang isipin, gumagaan dyan sa mga tawa nyo.
1: God.
0: Ang sagot ko po eh, tatlong swimming na lang, pamilya and friends.
1: Sana
0: hindi ko
1: all
0: sinamahan.
1: Ay!
0: Kasi bukod sa health issue, hindi ko po pwede ay iwan ng mga cats at lalong dog ko. Oh. Kawawa po sila sa sobrang init.
1: Ah.
0: Ayun, napakamahal, napaka ano nyo naman, mapagmahal na pet lover.
1: Oo. For parent. Okay, for si Desa parent muna tayo.
0: Desa girl,
1: ano ang trivia mo? Ikwento mo ang panibagong mga kaalaman sa likod ng panibagong bandila.
4: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
5: Hello kaagapay! Welcome sa bagong episode ng Pagbida ng ating Bandila. Siyempre, bago tayo tumungo sa ibang mga bansa, magandang unahin ang bansang Pilipinas. Desa the Explorer po, pandaigdig at panlalawigan.

0: at halaman na dito lamang matatagpuan. Ito rin ay ang top producer ng niyog at palay dahil sa malalawak na palayan at coconut plantations dito. Alam niyo bang isa ang Camarines Sur sa mga probinsyang may pinakamaraming barangay sa buong Pilipinas dahil mayroon itong mahigit 2,000 na barangay? Grabe! Ang pinakasikat na tourist spot dito ay ang Caramoan Islands, kung saan may white sand, beaches, limestone cliffs at secret coves. At dito ang naging shooting location ng Survivor na show sa US and France. Grabe! Iba talaga ang ganda ng Pilipinas. Pagdating sa pagkain, aba, bilang bahagi ng Bicol Region, ito ay kilala sa mga pagkaing may gata o coconut milk at sili. Kaya kung mahilig ka sa spicy at creamy dishes, swak na swak ito para sa'yo. Siyempre, nangunguna na dyan ang Bicol Express na talagang tinatawag na perfect combo. Isama mo pa ang laing o pinangat. Ito ay dahon ng gabi na niluto sa gata, kadalasang may hipon, isda o baboy. Napakarami pang iba kung iisa-isahin. Aba, mauubos ang oras natin sa pagkain pa lang. Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Yan ang Camarines Sur. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
2: Oras na! Pilipinas!
1: Pag-usapan natin.
3: Proud member tayo ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami pa rin ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Eric Cortez.
3: Pastor A, mangumusta tayo dito o sa nga mga pangyayari sa Kabikulan. Balot pa rin po ng makapal na abo ang ilang bayan sa Albay, bunsod ng pagputok ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Dahil po dito, maigting ang sabay-sabay na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para sa gipin at tulungan ng mga residente na sa mga apektadong komunidad. Ayon po sa ating FIVOX, na sa ilalim pa rin ang Alert Level 3 ang Mayon, bagamat may mga insidente ng pyroclastic density current o uson at lava flow collapse sa timog kanurang slopes ng bulkan sa Kabikulan. Check natin mula sa Department of Social Welfare and Development yung ating response sa kalamidad na ito. Nasa linya ng ating telepono, si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC.
4: Good morning.
5: Ay, magandang umaga, Miss Heidi and Pastor. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
4: Ma'am Irene, apat ang area, di ba? Gilubatan, Kamalig, Owas, may isa pa eh. Ano yung pinaka-hard hit dun sa apat na munisipyo na yon nitong pagputok ng bulkan?
5: Well, Pastor, batay po doon sa aming pinakahuling drawmic report, itong mga areas na to ay talagang apektado dahil nga po nakita naman natin based on the reports of FIVOX na talagang matindi po yung ashfall na nangyari noong nga pong Sabado. Mm-hmm. And considering the fact na marami pa rin po sa ating mga kababayan ang displaced at pansamantala ay nanunuluyan sa mga evacuation centers. Kasi kung matatandaan po, nung January, nung pumutok itong seamount na yon, ay marami na po sa ating mga kababayan, particularly those residing within the 6-kilometer permanent danger zone, ay inilikas natin at nandun nga po ngayon sa mga evacuation centers.
3: So ma'am, ngayon, ilan ang evacuation centers po natin at ilang families ang atin pong kinakalinga?
5: Sa kasalukuyan po, merong 12 activated evacuation centers na kung saan mahigit 1,300 na pamilya or may katumbas po iyan na mahigit 4,900 na katao ang nasa mga evacuation centers. Samantala naman po, 26 families or an equivalent of 85 persons ang pansamantala ay nanunuluyan naman po sa tirahan ng kanila pong mga kaanak. Mm-hmm. Actually, kahapon, mas malaki po yung bilang ng mga nasa evacuation centers, nasa around 1/4. Kahapon nga din po ay may mga nagdecamp o may mga umuwi sa kanila pong mga tahanan matapos nga po na nakapaglinis sila sa kanilang komunidad.
4: Opo.

0: Pero hindi pa tapos ang ano, 'di ba? Yung pagbuga ng abo at umuwi na sila.
1: Meron po kasi mga areas na hindi naman na po masyadong apektado ng ashfall at nalinisan na po yung mga lang areas. Kaya meron na pong mga bumalik sa kanila pong mga tahanan. Mm-hmm. Pero iilan lamang mo yan kasi may higit 1,300 pa rin naman po yung talagang nasa evacuation centers kasi sila yung naninirahan within the 6-kilometer permanent danger zone.
2: Okay. And ma'am, kumustahin lang din namin yung status ng ating relief distribution as of today.
1: As of today po, ang DSWD ay nakapamahagi na ng mahigit 79,000 family food packs at mahigit 1,400 na mga ready-to-eat food boxes. Gayun din po, yung mga hygiene kits natin, in particular hygiene kits, nasa mahigit 3,400 na po yung ating na-distribute. Sleeping kits, more than 2,300. And yung modular tents, we've distributed around 65 tents. Ito ay mula po noong nagsimula tayo na mag-augment sa mga local government units. Kasi Ms. Heidi and Pastor, ang local government units po yung unang nagpapahatid ng tulong sa kanila pong mga nasasakupan. That's based on the PDRM law and the local government code. But of course, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na may sapat po na mga resources para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ito nga pong kalamidad. Agad po tayo na nakakapag-augment sa resources ng mga local government units in fulfillment also of our mandate and as lead in food and non-food item provision sa Endream Sea Cluster. So nagpapatuloy po tayo na mag-distribute ng mga goods sapagkat may mga request pa rin ng mga local government units. But yung mga kababayan po natin, not worry, sapagkat more than 266,000 family food packs are prepositioned in our warehouses dyan po sa Bicol
0: Region. Ma'am, tanong ko lang kasi nabanggit nyo kanina, may ready-to-eat food packs, tapos ito yung iba pang binibigay nyo relief. Ano yung, di ba, may food pack ready-to-eat yun? Iba pa yung isang, iba pa yung ready-to-eat sa food pack? Ano po yung laman ng food pack?
1: Tama pa. Maganda po katanungan yan, Pastor. Kasi yung ready-to-eat food boxes namin, ito po yung nasa maliit na box na kulay puti. Ito po din i-distribute namin within the first 48 hours after a disaster strike. Kasi hindi po ba yung...
0: Wala nang luto-luto yan. Hours. Luto
1: o,
0: na.
1: Wala pong luto-luto.
2: Madaling hindi buksan.
1: Hindi pa nakapag-set up ng mga community kitchen. That's correct. Kaya yan po, may champurado, may arroz caldo, may tuna paella in can, tapos may energy biscuits, may complimentary food for instance. Yan, tama yung sabi niyo, hindi na kailangan iluto. No? It's ready for consumption. But kapag tumatagal, protracted yung pong disaster at mas matagal na kinakailangan manatili sa mga evacuation centers yung ating pong mga kababayan, nagdi-distribute na po tayo ng family food pack. Ito naman po yung brown box na ang laman ay 6 kilograms of rice, 10 assorted na tin cans. Meron po yung sardinas, corned beef, and tuna flakes in oil. And then may 5 sachets ng kape and 5 sachets ng chocolate drink.
0: Mm-hmm.
1: Yan po din i-distribute natin together with our non-food items. Halimbawa, yung pong kitchen kits. Kasi kapag bigla ang lumipas, buba, walang naisasalba. Halimbawa, pag binabaha ganyan. Meron po iyang kaldero, may plato, may baso, may utensils. So yan po nagagamit kapag nagluluto sila doon sa mga community kitchens na siniset up sa mga evacuation centers.
0: Ayun. So dapat so, po, may isang area lang sa lutuan, no? May community kitchen, sabi niyo. So isang area lang ang lutuan. Kasi isang concern din yung kanya-kanyang luto eh.
1: That's correct. Bahagi po ng ipinoprovide natin na technical assistance to the local government units. It's actually part of the camp coordination and camp management. Yung pagtitiyak na meron tayong water and sanitation health facilities, meron tayong maayos na mga areas para maisagawa yung iba pang mga activities like yung pagluluto. Kasi tama po, no, hindi dapat na nasa loob ng area kung saan kayo ay natutulog yung pong inyong mga lutuan. Dapat talaga isang area lang yan para maiwasan din naman po yung ibang mga untoward incidences.
2: Mm-hmm.
1: And of course, para ma-preserve pa rin po no yung kalinisan doon naman sa mga evacuation center.
2: Oo. Ma'am Irene, medyo nag-aalala lang din tayo ano para sa kondisyon doon sa loob ng mga evacuation center. Syempre mm-hmm. maraming tao at sobrang init din ngayon, ma'am. Mm-hmm. So paano natin na ensure na nakaligtas nga sila sa panganib ng bulkan? Baka naman makakatch sila ng sakit
0: oo.
2: Doon habang nasa evacuation site.
1: Yes, maganda pong katanungan yan. Noong pong linggo na nag-meeting ang NDRIMC response cluster, nabanggit po natin yan. Sabi nga po natin, dapat incorporate ng PDRM yung pong kit emergency planning and for our partners from the Department of Health to strengthen their health monitoring. Bakit po ito mahalaga? Kasi nga po, mainit yung panahon and sa loob po ng mga tents ay talagang mainit kasi Thursday nandun po kami sa Malilipot. Nandun, nagtungo po sa Secretary Rex Luchalian at na-observe doon natin na sa loob nga ng mga evacuation camps o ng mga tents ay mainit and then of course nandun mga bata,
2: parang nasa pugon na no ma'am?
1: Yes, mga elderly
0: yung
1: people.
0: Yung circulation so, kasi namin, ng hangin.
1: Oo, tama. Dapat po may area doon sa evacuation center na parang cooling area. Nandun well-ventilated, insulated, and of course dapat yung mga tents natin retrofitted para insulated siya from extreme heat para maiwasan yung heat exhaustion. And syempre ayaw naman, dapat binabantayan din yung mga elderly sector natin para hindi naman magkaroon doon ng mga heat stroke. Kasi ano yan eh, prevalent yan sa mga areas talaga na mataas o elevated yung heat temperature.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po yung napag-usapan natin and magsasagawa po ng health monitoring or surveillance monitoring yung ating pong mga health teams. Regular po yan na gagawin para nababantayan yung ating mga vulnerable sectors. And likewise, sinabi rin po natin na dapat may steady supply ng mainom na tubig.
2: Tama.
1: So we had importante. Our water tanks, yes, water tanks deployed in the evacuation centers. Dapat umiikot yan para nasusuplayan ng potable water yung ating pong mga...
2: Ma'am Irene, last question ko na lang po. Mm-hmm. How about yung mga hindi po lumikas? Paano din sila inaabutan ng tulong?
0: Yung ayaw lumikas.
1: Opo. Actually, naabutan pa rin po natin sila ng mga relief goods natin or relief items natin sapagkat profile sila. Tukoy po natin kung nasaan sila. This is in coordination, of course, with the local government unit. May profiling po kasi tayo. Kaya napapaabutan din sila ng assistance mula sa ating pamahalaan.
0: Mm-hmm. Ako ang question ko naman, ma'am, hindi natin alam gano'ng tatagal to eh.
2: Yes.
0: Kumusta yung...
2: Mahaba ba ang PC natin?
0: Oo, foresight natin bilang paghahanda. Wag naman sana, pero just in case tumagal. Gaano katagal ang kakayanan natin na ayudahan ng mga taong ito?
1: Mm-hmm. Well, this is not the first time that we've experienced this. Ano, in several, in the past years, meron ding pag-aalboruto si Mount Mayon na umabot nga po ng 6 months.
0: Wow.
1: And we were able to provide support to the local government units. Kaya nga po, the national level, we have 4.7 million family food packs repositioned in various parts of our country. As I mentioned earlier, in Bicol alone, we have more than 260,000 na nakapreposition. And nag-utos ni Secretary Luchalian na i-replenish agad yung mga na-distribute natin na goods para ma-maintain natin yung around 300,000 na preposition goods in that area so that anytime nakakailanganin ng support ng local government ay nakahanda tayo na mag-assist po sa kanila. Tinitiyak natin na meron tayong preposition goods, meron tayong na-deploy na mga specialized equipment para, again, makatulong tayo sa local government unit.
2: And lastly, ma'am, ano, syempre sa mga panahong ito, ang daming gustong tumulong sa mga kababayan natin sa Albay. May babala po ba kayo dun sa mga nananamantala naman at kunwari ay...
0: Nagre-raise ng funds. Yung pala yung GCash nila para sa kanila.
2: Opo, ma'am Irene.
1: Well, again, sa DSWD, lagi kami nagpapaalala sa ating pong mga kababayan na unang-una tayo basta-basta maniniwala sa mga mensahe na ipapadala po sa atin. Lalo na kapag yung mga mensahe ay meron pong kalakip na mga links o hinihingi ng inyong mga personal na impormasyon.
2: Mm-hmm.
1: Maging mapanuri po tayo. Wag basta-basta.
0: Hello, ma'am?
2: Naputol.
0: Naputol si Ma'am Irene.
2: Mobile yata si Ma'am. Anyway, well, maganda na yung paalala. Maging mapanuri.
0: Ayun, naputol na nga. Uh-oh. I am actually
2: okay
0: impressed.
2: Okay na, Phil?
0: Maging mapanuri, no? Kung hindi nyo kilala yung nagsosolicit, eh wag kayong basa-basa magbibigay. Kung kilala ninyo, i-double check din ninyo.
2: Yes.
0: Kasi minsan na-hijack eh. Di ba? Ah, tatanong ko rin sana kay Ma'am kung ito na ba yung panahon na magpapadala ng... Ano yung makipapadala?
2: Kasi I think... Meron tayong ano...
0: Ayan.
2: FEBC Bicol natin.
0: Ito ang kailangan.
2: Care 104.3 The Way FM.
0: Opo. Oo.
2: Yeah. Meron silang iCare Mercy Ministry. Katuwang po ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Meron din silang Donation Drive. Ito, legit ito.
0: Legit. FEBC
2: Para
0: Bicol.
2: Para makatulong po sa mga affected communities. So, maiparating din ang pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagkilos at pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. So, inaanyayahan po natin ang bawat isa na makibahagi para sa kanilang donation drive, rice pack, preferably yung tiglilima na, lilimang
0: ay, yung,
2: kilo.
0: Kung baga pa nagbigay sila,
2: opo,
0: nakapack na.
2: Mm-mm.
0: Para mas mabilis na madistribute.
2: Saka sana clean, maayos yung yes, pagkakarepack at ready na for distribution.
0: At walang pangalan
2: opo,
0: ng politiko.
2: Walang picture. Tapos, naka-flash din sa ating screen yung mga bank accounts, details, pati po yung GCash number 0921-774-2308. Tapos dun sa mga magbibigay naman ng in-kind, ang drop-off point po ay dito sa ating himpilan sa Care 104.3 The Way FM Building sa kahabaan ng National Road dyan sa Arimbay, Legazpi City, Albay. So para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang dyan sa The Way sa number na 0998-843-0573.
0: Nung nabalitaan ko nga na pumutok nga itong mayon, Sister Yvette Pau, yung ating station manager, kinonta ko agad, kumusta kayo? They're 30 minutes away from where it happened.
2: Mm-mm.
0: So, kumbaga, hindi pa sila abot nung ashfall, which is a good... Which,
2: pero
0: relief.
2: Eto nga, tutulong
0: yun ang maganda
2: sa
0: naman
2: mga kababayan sa Kabikula.
0: Dahil hindi sila tinamaan, sila ngayon ang magiging daluyan ng pagpapala, which is good. Good kasi
2: bayanihan.
0: 'Di ba? Bayanihan. Mm. Pag hindi ikaw naapektuhan, ibig sabihin pananagutan nating tumulong.
2: Yes, so kaagapay yan po ano ang panahon para tayo ay magtulungan ulit bilang mga Pilipino at syempre umasa na kakalma muna ang mayon.
0: Yun ay papalalain.
2: Dahil marami tayong kababayan diyan ng yun na nga mula Enero di pa nakakabalik sa kanilang bahay. Kasi bawal pa.
0: Ang isang suggestion ko, una, hindi pwede muna ang used clothes. Kasi matatambak lang eh.
2: Opo.
0: Pero, I think, dahil malamang biglaan yan eh, I think yung personal hygiene kit, isama na po natin ang malinis na underwear.
2: Tama. Kailangan
0: yung
2: yan.
0: Bago,
2: necessity.
0: Lalo na sa mga kababaihan, ang hirap na sa mga bata yung diaper. Malaking bagay po yun.
2: Alright, nasa Zoom na rin si Attorney Jolak, pero magbigay daan muna tayo kay Shekinah. Huwag nating palampasin ang pagiging inspirado dito sa Gawang Kabutihan, iahatid ni Shekinah Abalon.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Masiglang araw ng inspirasyon na para sa iyo kaagapay. Simpleng act of kindness pero kahanga-hanga at nakaka-inspire. Tinunungan ng isang car wash attendant ang mga motoristang dumadaan sa kahabaan niya ng isang kalsada sa Ilawod, Kamalig, Albay. Gamit ang hose, nililinis niya ang mga windshield ng mga dumadaang sasakyan. Mapamalalaking truck, regular na kotse, van o maging mga motor na binalot ng makapal na abo bunsod ng ashfall mula sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Isa-isa niyang sinesen niya sang tumigil ang mga sasakyan at buong husay na nililinis ang mga salamin nito, maging ang ibang side mirror. Kinilala siya bilang si Eduardo Nova, car wash cleaner by profession, na kinunan ng video ng isang uploader. Kita ang kanya-kanyang pagbusina ng ilang sasakyan bilang tugon ng pagpapasalamat sa kabutihang natanggap. Umani na nibo-libong views, appreciation at uplifting comments ang nasabing video kung saan na-inspire ang iba't ibang netizens sa kabutihan ni Eduardo. Kaagapay tunay na inilalabas ng mga kalamidad o krisis ang mga natatagong Good Samaritan sa ating lipunan. Hindi kinakailangan ng malaking bayad, recognition at maging posisyon para maging pagpapala sa ating kapwa. Lagi't-lagi, when you see the need, you fill the need. Kaya naman sikapin nating maging blessing sa kapwa sa anumang sitwasyon.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya.